0: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin,
5: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin,
5: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
6: 738 AM.
4: Isang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Oy, day 13. Day 13 po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hapon, kung nanonood po kayo doon po sa aming special coverage ng impeachment trial, ang paglilitis, Radyo Pilipinas special coverage. Kahapon, natapos na po yung cross-examination at recross ng magkabilang panig ng depensa po at ng prosekusyon dito kay Attorney Roderick Wamil, dati pong former state auditor ng ICFAO. Pa rin may kinalaman mga kababayan doon sa misuse ng confidential funds. Medyo ano kahapon, ano? Makikita nyo yung difference, ano po mga kababayan, nung mga seasoned lawyers kumpara doon sa mga medyo baguhang lawyers. Kasi pag medyo baguhan, I'm not saying that siguro kapag baguhan, I'm simply referring to their time, no, sa kanilang practice. Pero makikita nyo, ang pinagkaiba ron, mga kababayan, mas mahinahon yung ating mga seasoned lawyers, kagaya po ni Attorney Lorna Kapunan at ni Attorney Michael Poa. When discussing issues, ano po, kahit yung pag-object, eh, medyo kalmado eh. Kahit sinabi kahapon ni doon sa kanyang huling pagtatanong ni Attorney Lorna Kapunan kay Attorney Roderick Wamil, na strike off record yung sinabi ni Attorney Lorna Kapunan that this, yung tinutukoy nila, yung pinag-uusapan po nila rito, yung sa paggamit ng confidential funds, tinawag ni Attorney Lorna Kapunan na isang scam, which was stricken off record. Pero kahit yung pag-object ni Attorney Michael Poa, very, very calm. Sana yung ating mga kababayan din, ano, let's approach ito pong mga pangyayari sa ating mga, sa ating bansa with a calm mind. Po tayo magpapadala sa atin pong emosyon. Ito nga sinasabi, kapag pinangungunahan ka ng emosyon mo, hindi ka na nag-iisip ng maayos. 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon!
6: Bangon!
5: Bayang mahal!
6: Bangon! Bayang mahal!
5: Dito sa Radyo Pilipinas,
6: 738 AM.
4: Mga kababayan, maya-maya po, makakapanayam natin mula sa ating mga kasamahan sa Bureau of Immigration. Kasi po, mga kababayan, kung hindi nyo po nabalitaan, meron pong nagpapakilala na siya raw ay isang Pilipino. By malaman-laman lang ng Bureau of Immigration, ito pala ay isang incheck. Ang nang nakakatakot dito kasi mga kababayan, ito po ay major contractor ng NGCP, ng National Grid Corporation of the Philippines. Saan ilang mga proyekto po ng NGCP ay nai-award sa kanila. Ayun, mga

0: Kababayan, napagalaman po ng Bureau of Immigration, katuwang ang ating mga law enforcement agencies, na ito pong taong ito, nagpapanggap lamang na isang Pilipino. Ngayon, with his nationality in question. O pwede ka nga ba na makakuha ng proyekto dito sa bansa? Ano ang sama nito when it comes to our national security? Baka kasi pag sinasabi nyo, yung national security lang ang pinag-uusapan natin, ito lang ay may kinalaman doon sa kaligtasan po ng ating mga kababayan. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, mga kababayan, yung ating grid, ano po, yung ating national grid. Infrastructure po sa likod ng ating mga grid lines, ang nagpa-power, ano po, dito sa ating mga... Yan ba mga grid natin? We have the Luzon grid and the Mindanao grid. Or rather, the Visayas grid. Pero mga kababayan, dapat po nating matandaan dito na ito pong pinag-uusapan natin dito may mas malalim pang epekto dito po sa ating bansa. Buti na lamang kanyo ang Bureau of Immigration talagang masigasig sa pagtupad ng kanilang sinumpang tungkulin. Kaya ito pong taong ito ay nasa kote. Joining us this morning upang pag-usapan ito pong issue na binabanggit natin. Ano, itong nagpapanggap na Pilipino na nasa likod ng mga major grid projects dito po sa ating bansa. Makakausap po natin ang ating pong deputy spokesperson mula po sa Bureau of Immigration, si Mr. Melvin Mabulak. Sir Melvin, magandang umaga po.
1: Hello po, Sir Al. Magandang umaga po. Good morning po sa lahat ng nanonood, nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Opo, magandang umaga rin po Sir Melvin at it's very nice to hear from you again and to see you again. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayong umagang ito. Una po sa lahat, paano nga po ba nalaman ng Bureau of Immigration na itong taong ito na nagpapakilalang Pilipino, fake pala, hindi pala siya totoong Pilipino?
1: Opo Sir Al, talagang tayo din no, na bigla na ganun pala kalawak yung kanyang involvement dito sa Pilipinas in terms sa negosyo no. Nalaman po natin ito dahil may mga intelligence report. Alam naman po natin yung ating mga intelligence community, may mga sharing ng information dito. Kaya ang immigration po ay nag-conduct ng verification. At doon natin ang pag-alaman na ang nagpapakilalang Pilipino, si Lawrence Kisi, ay isa pa lang mayroon tayong record sa immigration na mayroon, nagkaroon siya ng ACRI card, Sir Al. Ang ACRI card po ay papatunay na siya ay isang dayuhan. At nakita natin doon dahil siya ay mayroon na siyang Philippine passport, no? Mayroon siyang NBI clearance, mayroon siyang lahat ng mga identification na magpapakilala siya na siya ay Filipino. Talagang mayroon siya, kaya napakahirap on the part sa Bureau of Immigration. Kaya nung nakita natin na siya ay may record ng ACRI card sa Bureau of Immigration, napag-alaman natin na siya ay isang Chinese national. Same pa rin yung pangalan, Sir Al, no? Si Lawrence Kisi. Ang pinag-iba lang po, Sir Al, dahil yung kanyang pagiging Pilipino, ang kanyang pinaka-birthday ay March 22, 1976. Pero yung pagiging Chinese national niya, na nasa records natin, is March 22, 1976. Ganun po ang nangyari at napag-alaman natin na siya po pala ay isang dayuhan na kaya tinatanong natin paano siya nagkaroon din ng mga dokumentong ito. At yan ay kasama sa iniimbestigahan at nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno.
0: Opo. Sir Melvin, nakakapagtaka po, ano? Paano ka nakakuha rito ng mga dokumento na kinukuha natin bilang patunay na well, I am a Filipino. Ano po? Nakakapagtaka kasi dito na bakit... this is not a question directed to the Bureau of Immigration. Siguro, mas magandang tanongin natin dito yung ilan sa ating mga ahensya pa. Bakit ka nakakuha ng mga dokumento. Were you able to check kung ito pong mga dokumento na ipinakita niya sa Bureau of Immigration upon checking, ito po ba talagang totoong mga dokumento po ito? These are legitimate documents at hindi po ito pineke, hindi po ito rekto?
1: Yes, Sir Aldo, kasi nakakuha din siya ng fraudulently obtained pero genuine na Philippine passport. Kaya nga, napakahirap on the part sa Bureau of Immigration na mahuli-huli yung ganitong klase because they're able to obtain such type of documents na identifying themselves na sila ay Filipino. But alam po natin, sa ngayong panahon po, talagang inistriktuhan po ng iba't ibang ahensya ang pagkuha ng mga ganyang dokumento. And we're very appreciative po, Sir Al, no? Kasi alam naman po natin, pag mayroon silang dokumentong ganyan, talagang very challenging sa atin and we need to really go deep, no? Yung ating record kung sila ay nagkaroon ng mga records immigration na sila noon na isang dayuhan at paano sila naka-obtain ng ganong klaseng documents po.
0: Opo, Sir Melvin, kanina binabanggit niyo po yung ACR, tama po ba, na ibinigay ng Bureau of Immigration dito kay Lawrence C. Ito po ba, anong taon po ito natin ibinigay?
1: Opo, nakita po natin, 2009 pa ito, no, Sir Al. Nagkaroon siya ng ACRI card, yung Alien Certificate of Registration na tinatawag natin. Kaya sa ACRI card naman po, pagkukuha ka, kinukunan din po natin ang biometrics ng fingerprint, no? Kaya mayroon tayong basihan na pwede nating ipagbangga kung sila ay kumuha ng license, kumuha sila ng passport, pwede nating ipagbangga yung kanyang mga fingerprint at doon malalaman natin kung siya ay same na tao o hindi. At doon talaga nakita natin na itong Lawrence Key na nagpapakilala na Pilipino ay isang Lawrence Key din. Lawrence Key C na isang Chinese national.
0: Opo, Sir Melvin, siguro po para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan, ito pong ACRI na ibinibigay po ng Bureau of Immigration sa mga pumapasok po dito sa bansa ng mga foreigner, what rights does this give to a person, if any? O ito lang po ba ginagamit natin bilang basihan o siguro listahan na, okay, itong taong ito ay hindi Pilipino, ito ay foreigner na pumasok sa ating bansa. Basically, ang tanong ko po dito, pupwede ka ba maging major contractor kung ang hawak mo lang ay ACRI?
1: Yan, sabihan po sa titingnan po natin. ACRI card po, yan po ay binibigay sa mga dayuhan either kung ikaw ay isang turista na lumampas ng 59 days, you have to secure, dapat na re-register ka. At the same time din po, mga dayuhan din po na sila ay resident na dito, pwede, kailangan nila magkaroon ng ACRI card nang sila ay registered sa Bureau of Immigration. Kasi dapat malaman din natin yung information. But it comes to the limitation, syempre may limitation tayo bilang isang dayuhan. It's beyond sa ng immigration, no? Kasi may mga batas tayo na not an immigration, hindi sa cloud of Bureau of Immigration. Pero sa pagkakalam natin, dapat sumusunod sila sa alituntunan, Sir Al, no? Kung ano man ang may batas ng Pilipinas. Kaya nga, actually, yung nang nalaman po natin sa balita nga lang na siya ay involved pala doon sa mga businesses. Later na lang po yan, nalaman po natin na siya pala ay mayroong gang klaseng connection. But for us sa immigration, ang nakita natin ay siya ay nagpanggap bilang isang Pilipino na siya pala isang dayuhan.
0: Opo, Sir Melvin, linawin lang natin. Ito, kaya po natin nahuli itong si Lawrence Kisi. Ito po ay from the intelligence community, meron na tayong intelligence na ito po ay talaga nagpapanggap bilang isang Pilipino. Nai-refer na pa natin sa mga other law enforcement agencies na katuwang po natin yung fact, no, na ito po ay isang major contractor. Hindi lang basta-basta contractor ito, ay isang major contractor din ng NGCP.
1: Sir, na yes po, tuloy-tuloy yung coordination natin na ibigay po natin yung information pertaining relative sa kanyang immigration violation. Kasi yung ibang information, siguro those concern ng mga intelligence agencies din ang makakapagbigay po ng kumpletong ng kwento. Pero on the part sa immigration, tumutulong po tayo at the same time binibigyan po natin ng information relative to the information ng pagiging dayuhan niya at kung ano ang kanyang mga violation sa immigration law, Sir Al.
0: Opo, Sir Melvin, eh hindi naman siguro lahat sa ating mga kababayan eh maalam sa ating pong mga immigration laws. Sir Melvin, gusto ko lang pong maitanong sa inyo. Ano po, ano ba yung mga dokumento na hinihingi from the side of the Bureau of Immigration o ipinipresent ang mga dokumento bago ka makapagtrabaho dito sa bansa or bago ka makapag-conduct ng business dito sa bansa?
1: Sa atin, mayroong iba't ibang visa yan, Sir Al, no? For investors visa, usually dumadaan sila sa Board of Investment, no? May mga endorsement, kaya nabibigyan siya ng appropriate visa. When it comes to working naman, dumadaan, nagsisecure po sila ng AEP, no? Alien Employment Permit. May mga dapat nag-ano din sila sa BIR. Those are mga requirements before ang Bureau of Immigration makapag-issue, Sir Al, ng work visa. Iba din po yung sinasabi nating investors visa kasi may mga endorsement din po sa concern ng mga government agencies. Ibig sabihin po, talaga dapat dumadaan sa tamang proseso yung isang dayuhan na nagtatrabaho o nag-i-invest dito sa ating bansa. On the case ni Lawrence Kisi, ang challenge po kasi nagpresente siya as ang Pilipino. Alam naman po natin kung ikaw ay isang Pilipino, Sir Al, parang lahat ng opportunity kung magtrabaho ka, you can enjoy the benefit of being Filipino citizen. At yan po ang naging challenge dito sa Lawrence C. dahil nagpanggap siya na isang Pilipino, Sir Al.
0: Po. Sir Melvin, so ibig sabihin po walang naipakitang dokumento gaya po ng AEP or ng investor's visa, wala siyang naipakita sa inyo?
1: So far sa atin, kung titingnan natin, dahil meron na siyang Philippine passport at nagpapakilalang Philippine passport, kaya talaga no need na ipakita. Pero doon nalaman natin na siya ay isang, ang kanyang pagpanggap na isang Pilipino ay misrepresentation na po yun. Isa na pong paglabag doon sa immigration laws. Kaya may basihan po talaga yung Bureau of Immigration na mag-proceed tayo sa deportation case. At yan po ay ginagawa ng ating opisina. Kasi alam naman po natin na proseso din po ito, may batas po ito. As of now, nasa on the process for the deportation po, Sir Al.
0: Po. Sir Melvin, so sa mga sumandali pong ito, if you can share with us, if you can disclose the information, nasa kanino pong kustudiya? Sino pong may hawak ngayon kay Lawrence Kisi?
1: Sir Al, no, kung nakita natin ang pag-apprehend, ang nahuli natin si Lawrence Kisi noon pang June 27, medyo matagal-tagal na po. Nang mahuli po siya, siya po ay in-endorse natin sa ating sa BI Warden's Facility doon sa Muntinlupa.
0: At pagkatapos po ng deportation case, may iba pa bang mga hakbang na gagawin po ang Bureau of Immigration laban dito kay sa itong alien dito po na pumasok sa ating bansa?
1: Sir, yes po, Sir Al. Pag after po ng proceed po yung deportation at pag lumabas na po yung resolution, kahit po may order for deportation na po, kung mayroon pang ibang kaso na kakaharapin, no, yung subject na ito, si Lawrence Kisi, dapat managot po muna siya. We put on abeyance muna yung kanyang deportation order hanggat walang clearance na wala na pa siyang kaso sa ibang sa ibang korte. Kasi napaka-importante po na yung isang dayuhan na nagkasala on the part sa ibang regulations o batas sa ating bansa, Sir Al, ay managot muna before natin ipa-deport. Yan po ay ginagawa din po natin, kaya sa kasong ito nakikipag-coordinate po tayo, Sir Al, doon sa mga intelligence community at ibang law enforcement agencies, baka may kaso po na dapat kaharapin pa itong subject na ito, Sir Al.
0: Opo, Sir Melvin, napakaseryoso pala nitong issue na ito dahil hindi lamang ito simpleng kaso ng deportation or ng isang undesirable alien na pumasok sa ating bansa. But this also concerns matters of national security. Paano po ba sinisiguro ng Bureau of Immigration na hindi po mauulit yung ganitong klaseng mga insidente?
1: Yes po, ang ginagawa po natin, we trying to modernize, no, yung ating entry points, no? Kaya ngayon we are modernizing, we are going to the API advanced passenger, we are going the e-gates na tinitingnan natin para may backroom na tayo, nagkakaroon tayo ng background check. At the same time din po sa ating mga tauhan dito sa ating mga opisina sa Intelligence Division, masusi pong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga intelligence sa intelligence community upang mabigyan natin, malaman po natin ano ang mga possible na pwedeng makita natin, mga gaps na pwede nating ma-resolve, no, para hindi maulit ang ganitong klaseng mga cases. But however, napaka-importante din po dito kasi there are times na talagang napakahirap, hindi basta-basta yung coordination among among law enforcement agencies, at yan at po ay nakakatulong sa atin, Sir Al, at talagang nagpapasalamat po yung Bureau of Immigration.
0: Opo. And lastly, Sir Melvin, ang atin pong mensahe naman sa atin pong mga kababayan na nanonood at nakikinig po sa atin ngayong umagang ito. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
1: Yes po, Sir Al. Maraming salamat. Sa ngalan po ng ating Commissioner Joel Anthony Enviado, ang Bureau of Immigration po ay patuloy po na maninigdigan at magsisilbi sa ating bayan sa pamagitan ng masusing pagbeberipika yung mga dayuhan pong pumapasok sa atin to ensure na ang mga threats sa ating national security, yung threats sa public order, public morals, ay hindi po makakapasok sa ating bansa. Tulungan nyo po yung Bureau of Immigration, yung ating gobyerno din po, to ensure na safe din po yung ating bayan sa pamagitan ng pagkikipagtulungan, pagbibigay ng informasyon. Kung mayroon kayong nalalaman, just inform the Bureau of Immigration po.
0: Opo, with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Ating pong Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, Sir Melvin Mabulak. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa Bureau of Immigration.
1: Maraming salamat po, Sir Al. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po at magandang umaga, Sir Melvin Mabulak.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 28 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, yan po ang ating panayam kay Mr. Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. So yan, no? Ongoing na raw, sabi ni Sir Melvin, yung deportation case, but this is held in abeyance. Bakit po? Kasi chine-check muna, baka meron pang mga korte na naghahanap dito sa taong to at nais papanagutin sa iba't ibang mga pagkakasala dito po sa ating bansa. Eh bago ka mapauwi, palo ka muna dito. No, mga kababayan, kinakailangan po ang tulong hindi lamang po ng iba't ibang mga ahensya, ng ating mga law enforcement agencies, kundi tayo, no, mga Pilipino. Imbis na yung kapitbahay nyo yung pinagchichismisan nyo. Ang pagchismisan nyo na lang, mga kababayan, paano nga ba tayo makakatulong sa atin pong bansa? Alaga po na nagpapaabot tayo, no? Kapag meron tayong nalalaman, hindi naman po pwede na puro false lead ang ibibigay natin sa ating mga law enforcement agencies at sa Bureau of Immigration. My point here is, mga kababayan, kung meron tayong mga nakikitang irregularidad, nakakapagtaka siguro, ano, ipang karaniwan, uy, pagkalam natin sa ating mga law enforcement agencies. Ang oras po natin at 30 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, Mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 32 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin naman natin ang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Sitwasyon sa Villamore Air Base na nanatiling normal ayon sa Philippine Air Force kasunod ng umuugong na pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Al nananatiling normal ang sitwasyon at walang impormasyon ang Philippine Air Force kaugnay sa ugong na pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang sagot ng Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco sa pagtatanong ng Radyo Pilipinas. Kayunman, sinabi ni Basco na negative info pa ang hukbo kung dadalhin si Bato sa kanilang headquarters sa Pasay City. Salungat nga dun sa mga naging alingasgas na lumutang sa nakalipas na magdamag. Bago ulitan sa kaparehong lugar, inilipad sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang inaresto siya sa visa ng warrant of arrest ay nilabas ng International Criminal Court. Sa ngayon ay wanted din si Bato sa naturang kaso dahil siya ay naging co-perpetrator ng administrasyong Duterte sa kampanya kontra illegal na droga nito. Una nang itinanggi ng Philippine National Police sa kanilang bahagi na nahuli na ang dati nilang PNP chief. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat, Boss J. Mark Dagala. Uy, may alingas-ngas pala. Alam nyo, kagabi pa yan, mga kababayan, may mga nababasa na ako, sinasabi, yung iba sinasabi, sepak flight daw. Iba sinasabi, private chartered plane naman daw. Pag sinecheck daw sa flight radar, uy, gumagalaw. Mga kababayan, hindi naman po, kumbaga, kahit magbigay kayo dyan nung flight detail, hindi naman kayo sigurado kung lulan talaga niyan si Senator Bato de la Rosa. This point in time, mga kababayan, this is purely speculation. Samantala, panukala, nabubuo sa National Cyber Security Agency, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 9605 o ang National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026 na naglalayong lumikha ng National Cybersecurity Agency o NCSA. Sa sponsorship speech ng Camarena Sur 5th District Representative Miguel Luis Villaferte, sinabi nito na hindi lamang usapin ang information technology and cybersecurity, kundi usapin na rin ang pambansang seguridad dahil nakasalalay na rito ang mahalagang serbisyo ng bansa. Ayon pa kay Villaferte, palalangasin ang panukala ang pambansang koordinasyon, incident response at magtatakda ng minimum cybersecurity standards para sa mga critical information infrastructure. Sa hiwalay ng sponsorship speech naman, sinabi ni FPJ Panday Bayan ni Han Portales Representative Brian Po na hindi na maaaring manatiling watak-watak ang cybersecurity framework ng Pilipinas sa harap ng lumalalang banta ng cyber attacks. Ang bubuing National Cybersecurity Agency ang pangunahing ahensya na mangunguna sa pagpapatupad ng cybersecurity policies, pambansang koordinasyon at proteksyon sa mga critical information infrastructure ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mantala, value-added tax o VAT-exempt medicines na dagdagan pa. Ayon po yan sa Bureau of Internal Revenue. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Abot na ngayon sa kabuang 2,277 ang kabuang bilang ng VAT-exempt medicines matapos na dagdagan pa ng Bureau of Internal Revenue ang listahan ng mga gamot na exempted na sa VAT. Sa ilalim ng ilabas itong Revenue Memorandum Circular, 14 na gamot na ang nadagdag sa VAT-exempted kabilang ilang gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney disease at tuberculosis. Ayon sa BIR, layon ng updated na listahan na mabawasan ang out-of-pocket expenses ng mga pasyenteng nangangailangan ng pangmatagalang gamutan, lalo na ang mga may chronic at life-threatening illness. Ayon din kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, bahagi ito ng pagsisikap ng ahensya na maipatupad ang mga tax policy na direktang makatutulong sa mga Pilipino.
7: Meron tayong mga VAT-exempt medicines. So yan ay ipinapatupad ng BIR upon the recommendation of the FDA. And right now, we have 2,200 plus VAT-exempt medicines na banggit niya ni Pangulo kung so na gamot sa high blood, sa cancer, even sa mental health, etc. Ngayon, kami naman regularly nagkakanda kami ng tax compliance verification drive kung saan ang ating mga revenue officers ay umiikot all over the country at tinitingnan nila ang compliance ng ating mga tindahan, ng ating mga pamilyan, ng ating mga butika. So, hindi lamang yung mga compliance nila sa invoicing requirements, for example, pati tinitingnan din yan kung talaga bang pinapatupad yung VAT exemption itong mga. We regularly monitor that and we have a very, very close coordination with FDA.
6: Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga online threats kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pagkamatay ng political vlogger na si Mima Alicia. May persons of interest na ayon sa National Bureau of Investigation. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tukoy na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga persons of interest hinggil nga sa mga online threats kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at matapos din ang pagkamatay ng political blogger na si Mima Alicia. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na may persons of his interest na ang Bureau. Marami ang online threats sa Pangulo pero na-penetrate na nila ang mga ito. Tumanggi naman si Matibag na magbigay ng karagdagang detalye dahil sa nagpapatuloy na investigasyon. Ginawa ng direktor ang payag sa gitna ng pagsilip ng ahensya sa death threats laban kay Senator Rizal Antiveros kansunod ng pagkamatay ng pro Marcos blogger. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, testimonya ni Commission on Audit Auditor Roderick Wamil na nanatiling matatag at hindi nabuwag ng depensa. Ayon yan sa House Prosecution Panel. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Nanatiling matibay at hindi nabuwag ng panig ng depensa ang testimonya ni Commission on Audit Auditor Roderick Wamil matapos ang dalawang araw na pagsusuri sa Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Prosecutor Counsel at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi nagawang pasinungalingan ng mga abogado ng Vice Presidente ang mga isiniwalat ni Wamil hinggil sa mga irregularidad sa paggamit at pag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Binigyan diin ng prosecution panel ang ilang mahalagang bahagi ng testimonya ng auditor na hindi man lang inusisa o pinasinungalingan ng defense team sa kanilang cross-examination. Ito ang direktang partisipasyon ni VP Sara sa confidential funds na wala ng suportang dokumento ang 125 million pesos na paggastos sa loob ng 11 araw, 2 million na pesos kada araw na kabayaran sa safe houses. Dahil dito naniniwala ang prosecution na mas lalo pang tumibay ang kanilang kaso sa ilalim ng Article 1 habang patuloy na naghahanap ng malinaw na paliwanag ang taong bayan sa sinasabing malawakang anomalya sa pampublikong pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Senador J.V. Ejercitoy, sinusulong ang mas mabilis na pagpapatayo ng socialized housing para sa mga Pilipino. Ang ulat niya na mula kay Nifa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isinusulong ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang isang panukal na batasan ayong pabilisin ang pagpapatayo ng mga socialized housing sa bansa sa pamamagitan ng mas maayos sa pagtukoy at paggamit ng mga lupang maaaring pagtayuan ng pabahay. Sa kanyang co-sponsorship speech ng Senate Bill 1992, sinabi ni Ejercito na hindi matutugunan ang matagal na ang kakulangan sa pabahay kung hindi susolusyonan ang kakulangan ng angkop na lupang maaaring gamitin para sa socialized housing. Ayon sa senador, bagamat patuloy ang pagdami ng mga condominium at commercial development sa bansa, marami pa rin ordinaryong Pilipino ang walang sapat na seguridad sa pabahay. Dinagdag ng senador na kailangan ng mga mahihirap na sektor ang mga pabahay na nasa angkop na lokasyon at na itatayo ng mabilis, dekalidad at maaasahan para maging abot kamay ang pagkakaroon ng disenteng tahanan. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng mga lokal na pamahalaan na regular na magsagawa ng inventaryo ng mga lupang nasasakupan nila at tukuyin ang mga lugar na maaaring gamitin para sa socialized housing sa pakikipag-ugnayan sa DSHUD, NAMRIA at Land Management Bureau. Inaatasan din ang mga LGU na isama ang mga natukoy na housing sites sa kanilang comprehensive land use plan. Binanggit din ni Ejercito na bagamat nakapag-inventaryo na ang DSHUD ng mahigit 30,000 hektarya ng lupang pag-aari ng gobyerno, tinatayang 30% lang nito ang maaaring gamitin sa pagpapatayo ng pabahay dahil sa iba't ibang legal at land use restrictions. Anya, nananatiling malaking hadlang ako lang ang kakulangan ng available na lupa sa pagpapabilis ng socialized housing production lalo na sa Metro Manila. Ipinaliwanag din ng senador na layunin ang panukala na magkaroon ng mas komprehensibo at praktikal na sistema sa pagtukoy ng mga lupang maaari nang gamitin para sa programa ng pamahalaan sa pabahay. Dinagdag din ng senador na hindi lang pagpapatayo ng bahay ang tinututukan ng panukala kundi ang pagpili ng mas ligtas na lugar na angkop na tirhan, may akses sa pangunahing serbisyo at hanap buhay at hindi delikado sa mga sakuna. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa kapapasok lamang pong balita, face-to-face classes sa Valenzuela City suspendido na dahil sa yellow rainfall warning sa Metro Manila. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
11: Al, dahil nga yellow rainfall warning sa Metro Manila kung saan nga kabila ang Valenzuela ay inanunsyo ng lokal na pamahalaan na otomatikong suspended na yung panghapong klase o yung face-to-face klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan. Pero para sa mga mag-aaral na nakapasok na ngayong umaga, magpapatuloy muna ang klase habang hinihintay yung ligtas na oras ng kanilang uwian. Maaari daw silang sunduin ng mas maaga ng kanilang magulang o guardian. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
0: Report. Ayan, sa mga estudyante natin sa Valenzuela City, mga hindi pa nakakapasok, eh wala po kayong pasok, suspendido po ang inyong face-to-face classes. Kaya lang, depende na yan sa inyong mga paaralan kung magkakaroon ng online classes. Medyo ano lang, not so good news. May pasok pa rin yung mga nagtatrabaho. Sama ko rito itong mga tao. Sa Pasay, isa pang kapapasok lang rin na balita panghapong klase sa Marikina City. Suspendido na rin ang ulat niya na mula kay J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
12: Report. Inanunsyo na nga rin ng pamahalaang lungsod ng Marikina na suspendido na ang kanilang panghapong klase o yung pang-second shift ngayong araw. Ito'y makaraang magtaas ang pag-asa ng yellow rainfall warning sa buong Kalakang Maynila. Dulot rin ng bagyong ng low pressure area ng dating Bagyo Luis, hindi ng Bagyo Maymay at ang pinaigting na habagat. Dahil dito ay suspendido ang face-to-face klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Sa klawd ng suspension, ang face-to-face at online classes, lahat ito ala, mapa-online, mapa-face-to-face, wala nang pasok. At patuloy naman pinapaalalahanan ng pamahalaang lungsod ang kanilang mga residente na unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mag-aaral at ang bawat pamilyang taga Marikina na kanilang pangunahing prioridad. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: O yan ha, sa Marikina naman daw, kahit online classes, wala. Hey! Eh, para lang doon sa mga ano. may tuwan-tuwa itong ano eh. Kala ko ba, graduate ka na? At alang oras po natin, 47 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagbabantay pa rin natin sa epekto ng bagyong si Maymay naman at ng habagat sa iba't ibang bahagi pa rin ng ating bansa. Tanggapin natin ang mga pag-uulat mula po sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga network stations sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa. Ilia Verde Road o Pangasinan Nueva Vizcaya Road nananatiling passable o maaaring daanan ng mga motorista ayon sa MDRRMO San Nicolas. Ang ulat na yan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nanatiling passable ang Villa Verde Road o Pangasinan to Nueva Vizcaya Road sa Malico, San Nicolas, Pangasinan para sa mga biyaheng patungong Nueva Vizcaya at vice versa patungong Pangasinan sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng sama ng panahon. Ayon kay John Mark Serquina, ang in-charge ngayon ng MDRMO San Nicolas, ligtas pa rin madaanan na naturang kalsada gayunman mahigpit niyang pinapayuhan ang mga motorista na magdoble ingat sa pagbibiyahe dahil naging madulas ang ilang bahagi ng daan, bunsod na walang humpay na pag-ulan, particular sa may Barakbak kung saan nagkaroon noon ng pagguho na lupa o landslide noong nakalipas na taon. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan, patuloy naman na nagsasagawa ang Warren Part Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 ng Interagency Coordination sa MDRMO San Nicolas. Sa ilalim ng pamuno ni Police Captain Raymond Ristiwale, ang acting company commander ng Warren Part Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 at naka-activate pa rin ang One Response Command Center sa may parte na Malico, San Nicolas, Pangasinan upang mas lalo pang mapaigting ang koordinasyon at mabilis sa pagtugon sa mga emergency cases. Layon ng koordinasyon ito na higit pang mapaigting ang disaster preparedness at road condition monitoring lalo na sa may Villa Verde Road na isa sa mga pangunahing rutang dinaraanan ng mga motorista dahil nagsisibo itong shortcut na nakabawas sa oras ng biyahe ng mga bumibiyahe sa pagitan ng Nueva Vizcaya, particular sa Santa Fe at gayon din mga nagtutungo sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
0: Maraming salamat, Grace Acquar. Samantala, pamamahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa mga benepisyaryo sa Bulacan o Tabuk City, Kalinga, nagpapatuloy pa rin ngayong araw. Ang ulat niyan mula kay Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Matatapos ngayong araw ang Uplift Payout na nagsimula kahapon sa lalawigan ng Kalinga na ginanap sa Kalinga Sports Center, Bulacan o Tabuk City. May gil sa 5,000 individual ang nakatanggap kahapon ng tig 2,000 piso at inasang makakatanggap din ngayon ang may gil sa 300 beneficiaryo. Umabot sa 820 ang beneficiaryo ng Uplift Payout sa lalawigan. Ayon kay Social Welfare and Development o SWAD Team Leader Lorna Caswang Lumiwan ng Kalinga, ang mabeneficiaryo ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance Program ay nagmula sa iba't ibang bayan at siyudad ng Tabuk. Ang nasabing bilang ang patuloy na makakatanggap ng tig 2,000 piso sa loob ng 5 buwan o hanggang Disyembre alinsunod sa tuntunin ng programa. Idagdag pa niya na sa susunod na Uplift Payout ay hindi na manual kundi dadaan sa kanilang GCash o bank account hanggang matapos ang programa sa Disyembre nitong taon. Layunin ng programa na mabigyan ng tulong pinansyal ang mahigit na nangailangan ngayong panahon ng krisis kasabay ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin at petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Bago po tayo tuluyang magpaalam, may hahabol. Sa pong nagmamadaling balita ulit, panghapong klase sa mga pampublikong paaralan sa Quezon City. Suspendido na rin kabilang dito mga child development centers, kindergarten, grades 1 to 12 at alternative learning system. Magbabalik ang ating kasamahang si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
22: Dahil nga sa inaakalagay ng panahon, dulot ng habagat at itong yellow rainfall warning, ay nirekomenda na rin ng QCDRMD na suspindihin ang face-to-face classes para sa panghapong klase sa mga pampublikong paaralan sa Quezon City. Tama ka, no? Kabilang dyan yung child development centers, kindergarten, grade 1 to 12 at alternative learning system. Patupad na lamang muna yung alternative delivery modes of learning para patuloy ang pagkatuto ng mga bata. Ang suspension naman ng klase sa mga pipadong paaralan at yung mga kolehiyo ay pinabuubayan na sa pamunuan ng eskwelahan. Pagkakuhan din ang lahat na mag-ingat at manatili sa kanilang pangangalaman para sa kanilang kaligtasan. At sa ating lahat ay sa mayabahagi ng Bagubang sa Quezon City ay patuloy pa rin ang katamtamang lakas ng ulan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, meron ang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Bangon, bangon. Bayang Mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Wala, nakikishare na lang ako ng saya ng mga estudyante na walang pasok ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa pagtutok sa amin pong palatuntunan ngayong umagang ito. Of course, maraming salamat mula sa ating Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, Sir Melvin Mabulak. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Madam Jomarie Refarial, Madam Marian Melos, at Boss Arnel Villamor. Maraming salamat din sa ating mga nakasama mula naman sa Production Division, Christopher Tirambulo at Miss Glorife Bagon. Ang tabayan po mga balita ihatid sa ating ng PBS News Division, ihatid po ni Miss Sef Bosongan. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Miss Tess Ramirez. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga mga kababayan. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
4: Philippine Standard Time, 8:56.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacañang naniniwala sa posibilidad na hindi lamang si Executive Secretary Ralph Recto ang target ng sexual at character assassination plot na nailantad sa publiko. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naniniwala ang palasyo na may posibilidad na hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto ang subject ng honey trap at human trafficking plot. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nila inaalis ang posibilidad na may iba pang target na personalidad ang nasa likod ng Bugaw scheme. Inaalam na niya ng NBI ang lalim ng nasabing plot na na-expose kasunod ng isang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila. Pagbibigay din ni Castro, dapat malantad ang katotohanan ukol dito kasama na ang mga tinarget na mga dapat sana'y biktima ng peking sex at drug scandal upang sirain ang kanilang reputasyon. Kaugnay nito'y naglabas na ang NBI ng subpoena kina Representative Leandro Leviste at dating Presidential Advisor Jacinto Paras sa gitna ng gumugulong ng investigasyon. Pakinggan natin si PCO Yusek Claire Castro.
23: Pwedeng hindi lamang CES Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. So dapat natin tumalaman.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Panukala para sa pagbuo ng Crime Prevention Committee sa Higher Education Institution. Lusot na sa Committee ng Kamara. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Inaprupahan ng House Committee on Higher and Technical Education subject to Stalin Amendments ang panukala magtatatag ng Crime Prevention Committee o CPC sa mga universidad at higher education institutions upang mapalakas ang seguridad sa loob ng mga campus. Layunin ng House Bill 6649 o Campus Safety and Security Bill na inihain ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez at Abamin Partilis Representative Maximo Rodriguez Jr. na maprotektahan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng academic community laban sa mga banta sa loob at tabas ng paaralan. Ang CPC ang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng mas mahigpit na polisiya sa seguridad sa bawat universidad at institusyong pang-edukasyon. Sa pagdinihig minungkahi ni Pasig Representative Roman Romulo na isama sa panukalaang definisyon ng academic freedom upang mapanatili ang kalayaan sa pagpapahayag ng mga estudyante. Hiling naman ni Kabataan Portilis Representative Reneco na maisama sa CPC ang mga kinatawan ng Student Council, faculty at non-academic personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pagpapalakas ng taxpayer confidence, tinututukan ng Bureau of Internal Revenue. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Prioridad ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapaigting sa mga hakbang para mapataas ang tiwala ng taxpayers sa ilalim na rin ng DERS upang reform agenda ng ahensya. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kasama rito ang pinabilis at pinasimple ng proseso ng pagbabayad ng buwis kasabay ng pinalakas na taxpayer education. Kasama rin sa direktiba nito sa mga kawani na dapat maayos at magalang ang pakikitungo sa mga taxpayer lalo na mga frontliner. Anya, kailangan ipaliwanag ng malinaw sa mga taxpayer ang bawat hakbang sa proseso para maging mas panatag at kumpiyansa mga ito sa kanilang pakikitungo sa ahensya. Samantala, binigyan din ni Mendoza ang pagtutok nito sa kapakanan ng mga kawanin ng ahensya. Mula nang maupo mo na ito bilang BIR Commissioner noong Nobyembre ay nasa higit 1,000 empleyado na ang napromote kabila ang mga matagal na nagsisilbi sa ahensya. Kasama rin sa mga hakbang para palakasin ang workforce ang Ethical Standards and Anti-Corruption Course for Revenue Officers o ESA Corps. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mer Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isa pa ang empleyado ng Commission on Audit na testigo ng prosecution, pinasubpina ng Senate Impeachment Court ngayong araw. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatakdang humarap ngayong araw ang susunod na testigo ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos isubpina ng Senate Impeachment Court si Celine May de Ocampo, isang auditor mula sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO upang humarap sa paglilitis mula August 5 hanggang 11. Una lang ipinasubpina si de Ocampo para lamang sa mga petsang August 3 to 4. Ngunit pinalawig ito upang magbigay daan sa kanyang komprehensibong testimonya kasunod na dating ICFAO State Auditor Roderick Wamil hinggil sa confidential funds ng Office of the Vice President sa ilalim ng Article 1. Samantala, formal na hiniling ng House Prosecution Panel sa Korte na mag-take ng judicial notes sa mga naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at Committee on Justice ukol sa naturang usapin. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, nakahanda silang sumunod sa direktiba ng Senado at magsumite ng opisyal na listahan ng mga testigo para sa susunod na linggo, pati na rin ng mga kahilingan para sa panibagong subpoena ngayong araw. Paliwanag ni Luistro, ang mga susunod na hakbang ng prosecution ay nakasalalay sa pagtatapos ng testimonya ni De Ocampo at sa magiging desisyon ng impeachment court sa inihain nilang motion para sa judicial notice. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: National Bureau of Investigation kinumpirma ang hindi pa naaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi pa naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma sa media ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng mga spekulasyon na nahuli na ang ICC wanted senator. Ayon sa direktor, nagpapatuloy ang kanilang manhunt operation laban sa kapwa akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity. At kapag nahuli aniya agad ito ay babalita nila agad ito sa publiko. Muli naman siniguro ng NBI na patuloy at nagpapatuloy pa rin ang paghahanap. Hindi lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa, maging kay Charlie Atong Ang. Wala pa rin dito sa NBI. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
10: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
10: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Leslie Bocopo, live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
5: Leslie Bocopo, live.
4: Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Ang umaga sa inyong lahat, araw ho ng Miyerkules, August 5, 2026. At sa ngalan po natin kasamang si Mr. Leslie Bocopo, ako po si Tess Ramirez, makakasama niyo hanggang alas 10 ng umaga. Usap po kayo ngayong araw. Ako, ibang mga kababayan natin, gusto nang kumanta ng basang-basa sa ulan. Diba? Pakalakas ang ulan dito sa lungsod Quezon, ha? Maya-maya ho yung malakas na ulan mula pa kaninang umaga. Ano ho tayong bagyong Maymay? Mga kaibigan, maya-maya ho ay bibigyan namin kayo ng update tungkol dyan. At yung ilang mga LGUs ay nagsisimula na hong mag-suspend ng klase yung panghapon, ha? Alamin pa natin yung mga nagkansela ng pasok ngayong araw. Pamagitan ho ng ating mga reporters nationwide. Ito, itong bagong balita ho. Panghapong face-to-face classes sa Mandaluyong City, suspendido na rin. Pakinggan natin si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Flash Report.
6: J. Mark.
7: Alites, inanunsyo na nga ng Pamahalaang Lungsod ng Mandaluyong na suspendido na ang panghapong face-to-face classes sa Lungsod ng Mandaluyong. Ito yung makaraang inanunsyo na pag-asa ang yellow rainfall warning sa Calacan, Maynila ngayong araw na ito. Gayunman, sinabi ng Pamahalaang Lungsod na tuloy pa rin ang asynchronous online na classes sa mga paaralan sa lungsod, sa privado at pampublikong paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report.
6: Maraming salamat sa iyo, J. Mark Dagala.

Yun hong classes sa Valenzuela City ha, earlier nag-announce na ho. Yung panghapong klase po nila ay suspended na rin dahil sa yellow rainfall warning sa Metro Manila. Gayun din ho yung panghapong klase sa Marikina City, suspended na rin. At ang panghapong klase naman sa mga pampublikong paaralan dito sa Quezon City, suspendido na rin po. Kabilang dito ang Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 to 12, Alternative Learning System. Ayan ha, ipatutupad naman ang Alternative Delivery Modes of Learning o synchronous or asynchronous para po masiguro ang patuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Samantala, ang suspension po ng classes sa pribadong paaralan at higher education institutions dito po sa Lungsod Quezon ay nakabatay naman sa pasya ng pamunuan ng eskwelahan. Gayunman, para po sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral, hinihikayat po ang pagsunod sa national o localized suspension.

0: Po sa bagyong Maymay, napanatili po ang lakas nito habang mabagal na kumikilos sa karagatang bahagi ng La Union. Huling namataan ang bagyo sa layong 170 km kanluran po ng Bacnotan, La Union. Taglay ang lakas ng hanging aabot po sa 65 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 km per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa central at southern portions ng Ilocos Sur. Kabilang po dyan ang Gregorio del Pilar, Magsingal, San Esteban, Banayoyo, Cervantes, Burgos, City of Candon, Santa Lucia, kasama rin po ang Santiago, San Vicente, Santa Catalina, Lidlida, Nagbukel, Suyo, Sigay, San Ildefonso, Galimuyod, Quirino, Bigan City, San Emilio, Kawayan, Alilem, San Juan, Santa Bantay. Gayun din po ang Santo Domingo, Sugpon, Tagudin, Santa Cruz, Santa Maria, Narvacan, Salcedo, at gayun din po ang northern at central portions ng La Union. Southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, at northwestern portion ng Benguet. Signal number 2 po ang nakataas dyan. Habang signal number 1 naman po, ang Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Apayao, gayon din ho ang nalalabing bahagi ng Abra, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales. Signal number 1 din po sa northern portion ng Tarlac. Gayon din sa northern portion ng Nueva Ecija at northern and central portions ng Aurora. Ayon po sa PAGASA, inaasahan pa rin na maglalandfall po itong bagyong Maymay sa Ilocos Sur o kaya ay sa La Union ngayong mamayang hapon po o kaya ay sa gabi. Tanggapin naman ho natin ang balita mula sa Radyo Pilipinas Tayug. Alos 40 mga pamilya sa Pangasinan inilikas dahil sa tumataas na tubig ilog. Yan po ang hatid na report ni Mildred Gokia.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: 36 na pamilya sa Pangasinan na ang maagang inilikas kahapon matapos tumaas ang level ng tubig sa ilog malapit sa kanilang mga bahay. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 19 na pamilya ang mula sa Alamino City habang 17 naman ang mula sa Bayan ng Bani. Nananatili ang mga ito sa mga evacuation center. Naitala rin ang pagbaha sa mga bayan ng Bulinaw, Labrador, Lingayen, Pozorubio at Balungao, gayon din sa Dagupan City. May naitala ring maliit na pagguho ng lupa sa Bulinaw, ngunit nananatiling madadaanan lahat ng provincial at national roads sa lalawigan. Ayon kay PDRRMO Operations Chief Vincent Chu, nananatili sa blue alert status ang lalawigan, posibleng hanggang Huwebes. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa ngayon. Samantala, ipinatutupad ng pamahalaang panlalawigan ang localized suspension ng klase at trabaho depende sa sitwasyon sa bawat lokal na pamahalaan. Batay sa PAGASA, inaasahang makararanas ang Pangasinan ng 100 to 200 millimeters na ulan hanggang Miyerkules ng tanghali dahil sa low pressure area at pinalakas na habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Mildred Coquia. Samantala, sa Pangasinan pa rin po. Sa iba pang balita doon, sandbagging bilang proactive disaster preparedness isinagawa ng Balungao, PNP. Si Grace Aquar naman ang may hatid ng detalye niyan. Grace?
1: Radyo Pilipinas, Report.
3: Nakibahagi ang mga tauhan ng Balungao Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Maria Teresa Armienban, ang hepe sa pagsasagawa ng sandbagging bilang bahagi ng mga pagsisikap ng ugnayan sa barangay at munisipalidad sa pagpapagaan ng baha at paghahanda sa sakuna. Ang inisyatibong ito ay naglalayong palakasin ang mga hakbang sa pagkontrol ng baha, protektahan ang mga buhay at ari-arian, at tiyakin ang kaligtasan ng komunidad sa gitna ng banta ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha. Ang aktibidad ay sinagawa sa koordinasyon ng LGU-MDRMO at iba pang mga ahensya na nagpapakita ng diwa ng bayanihan at magkakaisang pagkilos sa panahon ng kalamidad. Ang Balonggao Municipal Police Station ay nanatiling nakatutok at nakatuon sa pagsuporta sa lahat ng mga inisyatiba sa paghahanda sa sakuna at pagtugon sa emerhensya upang mapanatiling ligtas ang bawat Balongguenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, 14 na mga barangay sa Kabanatuan at 5 sa Likab, Nueva Ecija na itala na po yung pagbaha dahil sa bagyong kinakaharap po natin at yung epekto po nito na habagat. Namin natin ang detalye niyan mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nasa 1,500 individual o 513 pamilya ang pansamantalang inilikas sa Kabanatuan City, Nueva Ecija matapos bahain ang 14 na barangay sa lungsod dulot ng pag-ulan mula sa Bagyong Luis at ng habagat. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, ang pagbaha ay bunga ng pag-apaw ng Sapang Buhay Creek. Umabot sa hanggang bewang ang lalim ng tubig sa ilang lugar. Dinalang mga evacuee sa bitibang paaralan at kasalukuyan ng unti-unting nagbabalikan sa kalamang tahanan kasabay ng paghupa ng baha. Samantala, sa bayan naman na Likab, inihayag ni Ramir Puno, OIC for Operations ng MDRMO, na 5 barangay ang sumailalim sa pagbaha, ngunit nabawasan na ito sa 4 dahil patuloy na pagbaba ng antas ng tubig. Ang mga naapektuhang barangay ang Poblacion Norte, Poblacion Sur, San Cristobal at Aquino. Kasalukuyan na sa 1-3 talampakan na lamang ang lalim ng baha sa mga nabanggit na lugar. Ayon sa MDRMO, tinuturing na catch basin ng Likab dahil napapalibutan ito ng 3 malaking ilog, ang Talavera River, Labong River at Rio Chico River na dumadaloy patungong Pampanga River. Walang naitalang paglikas sa bayan ng Likab sapagkat matataas na ang pundasyon ng mga kabahayan sa mga kalsada lamang nananatili ang tubig baha. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Leslie Gemino. Oras po natin, 9:21 ng umaga. Itayo dito sa Metro Manila. Tanggapin natin ang report ni Mary Ann Bastasa. Mas mabagal na inflation, muling naitala nitong buwan ng Hulyo ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
0: Report. Mary Ann.
5: Yes, Tess, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang muling ang pagbagal ng inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong buwan ng Hulyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, bumagal sa 6.2% ang inflation rate mula yan sa 6.4% noong Hunyo. Katumbas ito ng 5% na average inflation mula Enero hanggang Hulyo at pasok din sa naging forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, kasama sa nakaambag sa deceleration ng July inflation, ang pagbagal ng inflation sa transport, partikular ang gasolina at diesel. Naging factor din ang mas mabagal na inflation sa education services at pati na ang restaurant at accommodation services. Samantala, nagkaroon naman ng pagtaas sa inflation pagdating sa bigas, isda at kamatis, pati na sa kuryente, renta sa bahay at LPG. Dito sa Metro Manila, bumagal din ang inflation sa antas na 4.4% mula sa 4.9% noong buwan ng Hunyo. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
0: Report. Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa. Muhin naman po natin ang Radyo Pilipinas Dagupan para po sa iba pang mga balita na dapat po ninyong malaman. Kahon-kahong mga ilegal na sigarilyo. Nasabat ng mga otoridad sa Manawag, Pangasinan. Iverna Beltran Adaban sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Kahon-kahon na ilegal na sigarilyo ang nasa bat ng maotoridad sa Manawag, Pangasinan sa isinagawang magkasalib na operasyon ng Manawag Police Station at Philippine Tobacco sa poblasyon ng naturang bayan. Ayon sa pulisya, tinatay ang nagkakalaga ng 150,000 piso hanggang 200,000 piso ang mga nakumpiskang produktong tabako. Pinaniniwala ang hindi nagbayad ng kuukulang buwis ang mga ito at hindi rin sumunod sa mga itinakdang regulasyon sa pagbebenta at distribusyon. Sa ibinahaging post ng LGU Manawag, ipinaliwanag ni Jen Garcia, Area Manager ng Philippine Tobacco, na ang mga lehitimong sigarilyo ay may tamang tax stamp, natatanging serial number at mga health warning sa harapang bahagi ng pakete. Anya, wala ang mga naturang palatandaan sa mga produktong nasa bata, kaya itinuturing ng mga ilegal ang mga ito. Personal namang nagtungo si Mayor Jeremy Aherco Rosario sa Manawag Police Station upang inspeksyonin ang mga nakumpiskang sigarilyo. Binigyan din na alkalde ang patuloy na pagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng mahakbang laban sa bentahan at distribusyon ng mga ilegal na produkto sa bayan. Nanawagan din ito sa publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga kinaukulan ang anumang hinihinalang ilegal na aktibidad sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mula Luzon, lipatuko tayo ng Visayas. Police Regional Office, Western Visayas, nakakumpiska ng mahigit sa 30 milyong pisong halaga ng gamit sa illegal na pangingisda. O, napakalaki ano, ng amount na yan, halos mahigit sa 31 million pesos actually. Alamin po natin ang detalye niyan, kaugnay ng balitang yan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nasa 31.44 milyon pesos na halaga ng mga bangka, fishing gear at iba pang kagamitang ginagamit sa ilegal na pangisda ang nakumpiska ng Police Regional Office 6 sa isinagawang anti-illegal fishing operations noong Hulyo 2026. Sa ikinasang mga operasyon, 378 individual ang naaresto. Nanguna ang Iloilo Police Provincial Office sa bilang ng mga naaresto na may 141. Ngayon din sa halaga ng mga nakumpiskang kagamitan na umabot sa mahigit 18 milyong piso. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, patunay ang mga operasyon sa mahigpit na pagpapatupad ng batas at pangangalaga sa yamang dagat ng rehiyon. Hinimok din ni General Tuanyo ang publiko, lalo na ang mga mangingisda, coastal barangays at mga lokal na pamahalaan na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng mga ilegal na aktibidad sa karagatan upang higit pang mapalakas ang pangangalaga sa yamang dagat ng kanlurang Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Paul Tarosa. Samantala, yung panghapong klase po sa Navota City ay kanselado na rin, mga kaibigan, dahil sa malakas na ulan. Maging ang panghapong klase sa Malabon sa lahat ng antas ay suspendido na rin po. Para ho sa mga taga Malabon, kung may emergency, maaaring makipag-ugnayan sa Malabon Command Center sa mga numerong 8921-6009 o kaya po ay sa 8921-6029. Pwede rin makipag-ugnayan po sa kanilang cellphone number 0942-372-9891. 0942-372-9891. At maaari rin kayong mag-text sa text MJS o TXT MJS sa 225-687 o 0917-889-8657. Ulit po natin, 0917-889-8657. Ang Caloocan City LGU ay nag-announce na rin po ng suspension ng klase sa panghapon dahil sa yellow rainfall warning sa Metro Manila. Gayun din po ang Mandaluyong City, suspended na rin. Samantala, sa iba pang balita, mga kaibigan, DOST Saray, Sambuanga Peninsula, nagsagawa ng El Nino Adaptation Assessment sa gitna ho ng banta ng tagduyot naman sa sektor ng agrikultura. Pong report ni Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST sa Rizal, Zamboanga Peninsula Regional Hub ang El Nino Adaptation Assessment sa pamagitan ng mga seri ng key informant interviews at focus group discussions sa lungsod ng Zamboanga, Municipalidad ng Sibuko sa Zamboanga ng Norte at Kabasalan sa Zamboanga, Sibugay. Itinala sa isinagawang mga panayam kung paano tinutugunan ng mga lokal na pamahalaan ng El Nino at pagtukoy sa mga polisiya, programa at mga intervensyon na ipinatubad bago habang at matapos makaranas ng tagtuyot ang kanilang lugar. Tinipo naman sa FGDs ang mga asosasyon ng mga magsasaka sa Zamboanga City at mga nasabing munisipalidad upang malaman ang kolektibong karanasan at pananaw ng mga ito kaugnay ng El Nino. Tinalakay ng mga kalahok ang epekto ng matagalang tagtuyot sa produksyon sa agrikultura, mga hakbang na ipinatupad sa sakahan at komunidad, at mga estratehiya na kanilang itinuturing na epektibo upang mabawasan ang epekto ng nagbabagong klima. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng pamansang inisyatiba ng Saray Sentro na itala ang mga binuong pamamaraan sa mga lokalidad at isama sa mga ito ang mga scientific at meteorological na impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa Mindanao Region pa rin, mga kaibigan, mahigit sa 7 milyong pisong pondo ipinagkaloob ho ng Department of Agriculture Davao Region para sa mga mangingisda sa Davao Occidental. Pakinggan natin si Marcel Mamondasalia ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naglaan ang Department of Agriculture o DA Field Office 11 ng mahigit 7 million pesos na Quick Response Fund para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Regional Fisheries Office 11 bilang ayuda sa mga mangingisdang na apektuhan ng shear line flooding sa Davao Occidental noong 2024. Ayon sa DA 11, umabot sa 7,040,030 pesos ang pondong ipinagkaloob na gagamitin sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at rehabilitasyon ng mga baybaying komunidad na nawala ng kagamitan at pinagkukunan ng kabuhayan dahil sa kalamidad. Sa pamamagitan ng pondong ito, inaasahang matutulungan ng BFAR 11 ang mga apektadong mangingisda na makabangon at maibalik ang kanilang hanap buhay. Binigang din ng DA 11 at BFAR 11 ang kanilang patuloy na pagtutulungan upang maprotektahan at masuportahan ang sektor ng pangisdaan, lalo na mga komunidad na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tama sa iyo, Marcel Dasalia. Magbabalik po ang Leslie Bocobo Live. Magbibigay-daan muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Kundantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B? Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C? Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ituloy ho tayo. Meron na tayong 32 minutes. Makalipos po ang 9 o'clock. Samantala, sa iba pang balita, mga kaibigan, iminungkahi ng Department of Finance o DOF ang pagpapataw ng wealth tax. para daw makatulong na mapunan ang mawawalang kita ng pamahalaan mula sa planong income tax relief para naman sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Sa pagdinig po ng House Committee on Ways and Means, sinabi ng DOF na layunin ng panukala na mas malaking ambag ang manggaling sa mga may mas mataas na kakayahang magbayad ng buwis. Magandang hakbang po ito, ano, sapagkat marami ho yung nagkokomento o may negatibong reaksyon kaugnay ng bakit nga ba ipinapapasan doon sa mga karaniwang mga mamamayan na wala namang kinalaman, ano, doon sa pagtaas ng mga dahilan ng pagtaas ng buwis. Tama dyan yung mga binabayaran natin na may kaugnayan sa enerhiya o gasolina, di ba? Alamin po natin ang development ng balitang ito. Magandang hakbang po ito, mga kaibigan. Meron na tayong 34 minutes makalipas ang 9 o'clock. Traffic update muna tayo mula kay Charlie Nosares ng MMDA Metro Base.
12: Radyo Pilipinas. Traffic!
0: Charlie!
13: Yes! Yes, magandang umaga sa Ma'am Tess, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas Manila. At sa mga oras na ito, ang EDSA Southbound, nakakaranas pa rin po ng pagbagal simula dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating din ng New York Cubao, mabagal din ang daloy na traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may bahagi naman ng Guadalupe Cloverleaf, yung mga pababa ng JP Rizal. Moderate traffic lamang dito sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia, yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At babagal muli ang daloy ng traffic dyan na po sa may Cabrera sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, ang northbound lane naman ng EDSA dito po sa may bahagi ng Malibay, dyan po nagkakaroon ng mabagal na daloy ng traffic. Tuloy-tuloy yan dito sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating na ng Kalayaan Avenue sa may Makati. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dyan na po sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang dyan na po yan na sa may Ortigas MRT Station. Moderate traffic naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang Santolan. At pagdating din dyan sa may Main Avenue, muling babagal ang daloy ng traffic patungo ng P-Tuason hanggang sa may Aurora Boulevard intersection. Mabagal din ang daloy ng traffic dyan din po sa may Olivero sa papunta naman ng Balintawaka Cloverleaf. At ito yung mga pababa ng A. Bonifacio papunta sa direksyon ng Quirino Highway. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane ito mula po dyan sa may Commonwealth Luzon na flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At nakakaranas din po ng bahagyang pagbagal dyan naman po sa may service road ng Sevierville patungo sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagbaba din po ng C5 Libisa flyover, moderate to heavy traffic na po yan. At mararanasan ng pagbagal hanggang makarating na po yan ng market-market yung mga papasok na ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may paglabas pa lamang po ng C5 SLEX tollgate, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan at tuloy-tuloy yan hanggang sa may McKinley intersection. Moderate to heavy traffic din, dyan din po sa may bahagi ng Bagong Ilog flyover hanggang sa may Lanusa intersection. Pagbaba din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas din po ng mabagal na daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Green Meadows. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may C5 Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan lamang po sa may Ateneo, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic hanggang sa may Miriam College. Sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po nito yung nanggagaling ng Fairview, dyan lamang po sa may bahagi ng Arigalado Highway, moderately moving yan hanggang sa may Fairview Center Mall. At masusundan po yan pagdating ng Central Avenue, moderate traffic din na patungo naman dito sa may Techno Hub. Pagkanan din po ng elliptical road, mabagal ang daloy ng traffic hanggang makarating yan dito sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay ending number 5 and 6 at bawal nga po kayong bumiyahe hanggang alas 10 po yan ng umaga. Pero pagdating ng 10:01, yan po yung window hour na pwede na kayong bumiyahe hanggang bago mag alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
0: Charlie!
13: Yes po, ma'am.
0: Meron ba kayo na-monitor ng mga flooded areas naman?
13: Ay, sa ngayon po, wala naman pong mga na-monitor ng mga flooding. At napakaganda naman dahil umulan man pero mahina lang po yung ulan. Pero tuloy-tuloy nga lang at wala namang mga reported na mga flooded areas.
0: Ah, okay. Siguro sa area ng iba, no? Mahina. Pero dito sa Quezon City, talaga malakas at pabugso-bugso. But anyway, buti na lang at wala pa kayo na-monitor na flooded areas.
13: Apo, wala naman po.
0: Charlie, yung mga aksidente sa lansangan naman, meron ba?
13: Dito po sa may bahagi naman ng North Avenue EDSA northbound sa may footbridge, nagkaroon ng vehicular accident kaninang mga alas 9, reported dito 9:05 sa pagitan ng isang SUV at isang PUJ at yan na may na-cleared na at nadala na sa Traffic Bureau.
0: Wala namang nasaktan sa incident na yan?
13: Wala naman pong nasaktan.
0: Alright, maraming salamat Charlie.
13: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Yan po si Charlie Nosara sa kanyang traffic update mula sa MMDA Metro Bay. Sa lahat ng mga motorista, ha, ingat po sa inyong pagmamaneho. Dalos sa iyong kalsada sapagkat umuulan, tigil tapos biglang lakas ang ulan maya-maya. At marami rin yung nalilate ngayong araw doon sa kanilang mga opisina. Kayo po ba'y nakarating na ng maluwalhati sa inyong mga pinapasukan? Ako, kung ikaw ay mamalasin pa yung mga baon yung pamalit na dameta, no, eh baka basa na rin dahil nga sa lakas ng ulan kanina dito sa Quezon City, maging sa iba pang mga lugar. Kahit na anong aga ng pasok, diba? Marami rin yung nalilate dahil nga sa mga ganyang factors. Like yung halimbawa, walang masakyan. Ay madalang yung bumabiyahing tricycle o kaya jeep o anumang mga pampublikong transportasyon ngayong araw. Nako, kaya dagdagan ng pagtitiis. Ano na tayong 40 minutes, maklipas po ang 9 o'clock. Panghapong klase sa lahat ng antas, mapapampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Paranaque, suspendido na rin po. Alamin natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ.
14: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
15: Yes, Tess, mainit-init at kapapasok lamang na balita, opisyal nang inanunsyo ng pamahalang lungsod ng Paranaque ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas, mapapampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Ito'y alinsunod sa naging direktiba ni Mayor Edwin L. Olivares na dahil sa patuloy na pag-uulan dulot ng southwest monsoon o habagat na pinalakas ni Bagyong Maymay. At dahil dito, test, no, sa mga nakikinig sa atin ng mga taga-Paranaqueño, especially dyan kay Christopher Tirambolo, pakisabi na dyan sa kanyang mga kaanak na ang mga klase ay suspendido na at hindi na magpapapasok ng kahit na anumang estudyante at umpisa na rin sa pag-uwi ng mga pangumagang klase ngayong araw. Test, mula pa rin dito sa Paranaque City LGU para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Flash Report.
0: Salamat sa'yo, AJ Ignacio. Ayan na, in addition ho dun sa in-announce natin earlier, suspended na rin po ang klase sa Paranaque City. Samantala, 18 milyong pisong halaga ng Local Government Support Fund Rice Assistance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagkaloob po sa libo-libong pamilya sa Ligao City, Albay. Alamin natin ang detalye mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nakatanggap ng tulong ang libu-libong pamilya sa Ligao City, Albay sa ilalim ng 18 milyong pisong Local Government Support Fund Rice Assistance Program ng Pambansang Pamahalaan bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pamamagitan ng pondong inilaan sa ilalim ng LGSF Financial Assistance to Local Government Units, nabigyan ng 10 kilo ng bigas ang nasa 9,375 kabahayan mula sa humigit kumulang 30,000 kabahayan sa lungsod. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ang pamamahagi ng naturang ayuda sa 31 barangay na magpapatuloy kada 2 buwan hanggang sa Enero sa susunod na taon. Ito ay upang matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa mga kwalipikadong binipisaryo. Ayon sa lokal na pamahalaan, prioridad sa programa ang mga pamilyang nasa ibaba o malapit sa poverty threshold at kasalukuyang nahaharap sa krisis. Hindi isinama sa listahan ng mga binipisyaryo ang mga tumatanggap na ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Walang Grutong Program at Rice Distribution ng Pamahalang Panlalawigan ng Albay upang maiwasan ang pagdoble ng binipisyo at mapalawak ang saklaw ng ayuda. Dito binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang programa ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pambansa at ng lokal na pamahalaan sa paghahatid ng maagap at inklusibong serbisyo sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sa iba pang balita, Philfida at lokal na pamahalaan ng Haro, Leyte, nagtulungan para pasiglahin ang industriya ng abaka. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Mas pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 8 ang pakikipagtulungan nito sa local government unit ng Haro, Leyte upang mapaunlad ang industriya ng abaka at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ginanap na pagpupulong, tinalakay ng PhilFIDA at ng Municipal Agriculture Office ang pagtatatag ng 2 hektaryang open-type abaka nursery na magsisilbing pinagkukunan ng dekalidad at disease-free na planting materials para sa mga magsasaka sa Haro at mga karating na lugar. Naglaan naman ang counterpart resources ang LGU para sa pagtatayo at pagpapanatili ng naturang nursery habang magbibigay ang PhilFIDA ng technical na suporta at certified planting materials. Kasama rin sa planong pagsasanay sa mga magsasaka sa makabagong teknolohiya sa produksyon ng abaka sa pamamagitan ng lecture at field demonstration. Matapos ang pulong, bumisita rin ang technical team ng PhilFIDA sa isang taniman ng abaka sa barangay Tinambakan upang magbigay ng mga rekomendasyon para sa mas mataas na ani. Ayon kay PhilFIDA Regional Director Joseph Salas, mahalagang matibay na ugnayan ng ahensya at mga lokal na pamahalaan upang higit na mapalakas ang industriya ng abaka sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Oras po natin, 9:45 ng umaga. Sa iba pang mga balita, Philippine Coconut Authority, Northern Mindanao at Pamahalaang Panlalawigan ng Misamis Oriental nagkaisa po upang palaguin ang industriya ng nyog. Tingnan naman natin this time si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Nagkaisa ngayon ang Philippine Coconut Authority Region 10 at ang Pamahalaang Probinsyal ng Misamis Oriental upang palaguin pa ang industriya ng niyog sa lalawigan sa pamagitan ng pagpirma ng Memorandum of Agreement. Ang pagkikisang ito ay batay sa pagpatupad ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Local Government Unit Partnership for Coconut Seedlings Production. Sa nasabing kasunduan, ipapatupad ng PCA ang Coconut Hybridization Program Seed Farm Establishment of OVP Parental Palms. Samantala, ang Provincial Agriculture Office naman ng lalawigan ang bibili ng 5,050,000 ng niyog na may pundong 4,000,000, 754,750 piso. Ang Provincial Agriculture Office naman ang manguna sa implementasyon ng nasabing programa sa pamagitan ng pangasiwa sa mga nursery ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, halos 4,000,000 pisong halaga ng fuel assistance ipinamahagi ng DAB Coal sa mga magsasaka sa Camarines Sur. Pakinggan naman po natin si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Umabot sa kabuuan 3.7 milyon pesos na halaga ng fuel assistance ang ipinamahagi ng Department of Agriculture DA Bicol sa kabuuang 740 na mga magsasaka sa Iriga City, Camarines Sur bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa sektor ng agrikultura. Isinagawa ang pamamahagi sa pamamagitan ng Fuel Assistance to Farmers Project na pinondohan sa taong 2025. Sa ilalim ng programa, tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 5,000 na fuel assistance sa pamamagitan ng fuel card na maaaring gamitin sa pagbili ng diesel o gasolina. Ayon sa DA Bicol, inaasa makakatulong ang programa upang mabawasan ang gastusin sa produksyon ng mga magsasaka at mapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon ng kanilang mga sakahan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: At industriya na abaka sa Kabadbaran City, Agusan del Norte. Pinalalakas ho ng pamahalaan sa tulong ng makabagong teknolohiya. Alamin naman po natin ang detaling yan mula kay May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga abaca farmers sa Caraga Region. Sa pangunguna ng PhilFIDA o Philippine Fiber Industry Development Authority Caraga Regional Office, katuwang ang DOST Caraga sa pamamagitan ng Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o SARAI Project, isinagawa ang collaborative meeting kasama ang lokal na pamahalaan ng Kabadbaran upang talakayin ang posibleng pagpapatupad ng SARAI Technologies bilang suporta sa industriya ng abaka sa Kabadbaran City. Layo ng inisyatibong ito na gamitin ang makabagong digital technology upang mas mapahusay ang pamamahala sa mga taniman ng abaka. Makatutulong din ito sa pagpapalakas ng disease surveillance, productivity at pagpapatatag ng abaka industry laban sa mga hamon ng klima at iba pang panganib sa produksyon. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na hangarin ng pamahalaan na gawing mas matatag at sustainable ang agricultural sector sa tulong ng mga makabagong teknolohiya. Sa nasabing kolaborasyon, inaasahan ding mapataas ang ani, mabawasan ang pagkalugi at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, ni Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Tanin po natin ang isang flash report.
19: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Face-to-face classes sa Maynila mula kinder to senior high school sa pribado at pampublikong paaralan kanselado sa lungsod ng Maynila. Si DK Sarate sa detalye. DK.
19: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
22: Nag-anunsyo na rin ang pamahalaan lungsod ng Maynila na kanselado na ang pasok sa pribado at pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang senior high school sa nabanggitang lungsod. Pinapayuan sila ng pagtutupad ng alternative delivery mode o online class. Ayon kay Manila City Mayor Scumoreno, pinayuan kasi siya ng Manila DRR Department na kanselin ang pasok dahil inaasahan ang malakas na pag-ulan mamayang hapon. Wala sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Ama sa iyo, DK. At dyan po nagwabakas ang edisyong ito ng Leslie Bocobolay. Pasalamat tayo na marami sa ating mga nakaagapay sa technical side. Kina Engineer Yomari Refarial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, at Mary Ann Milios. Gayun din sa ating katuwang sa produksyon, si Christopher Tirambulo. Maraming salamat. At sa ngalan po ni Mr. Leslie Bocobo, ako si Tess Ramirez. Antabayanan po sa ilang sandali ang special coverage ng Radyo Pilipinas, mga kaibigan, sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte pagkalipas lamang po ng news update. Oras natin 9:52 ng umaga.
19: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Oras sa buong kapuluan. 9:52.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Malacañang ibinida ang halos 100 bilyong pisong koleksyon ng Bureau of Customs noong buwan ng Hulyo. Si Alvin Baltazar sa detalye ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Malaki ng Malacañang ang 95.848 billion peso collection ng Customs Bureau noong nakaraang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito na ang pinakamataas na revenue collection sa periodo ng mula Enero hanggang July ngayong 2026. Base na din sa preliminary data ng BOC, ang collection noong nakaraang buwan, sabi ni Castro, ay lampas sa target na 91.526 billion pesos at higit na mas malaki sa 81.18 billion pesos na nakolekta naman noong July 2025. Record-breaking revenue collection anya ito ayon sa PCO official at sumasalamin sa puspusang trabaho ng BOC upang masiguro na tama ang revenue collection measures ng bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Nakamit ng Bureau of Customs ang pinakamataas na buwan ng collection nitong July na umabot sa 95.848 billion pesos.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, bank at tax records ni na Vice President Sara Duterte posibleng masuri na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo. Mula sa Senado may balita si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Maaaring umpisahan na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo ang pagbusisi sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng iba pa na isinumite sa Senate Impeachment Court. Yan ay dahil naglabas na si Presiding Officer Chiz Escudero ng kulang kautusan para ma-access na ng magkabilang panig ang bank at tax records mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at anim ng mga bako. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, mag-i-issue na si Escudero ng written order sa sandaling makumpleto na sa August 13 ang submission sa dalawang banko na nanghingi ng extension para maibigay ang financial records na hinihingi ng Impeachment Court. Ito na lang anya ang inihintay dahil na-inspeksyon na ni Escudero at ng impeachment clerk of court ang naunang natanggap na mga kahon ng bank at tax records. Matatandaang sa kahilingan ng prosekusyon ay pinasumite sa impeachment court ang financial records ng Vice Presidente, kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at mga iniuuglay sa kanilang mga negosyo. Sinabi ni Attorney Tonggol na may mahabang panahon naman para sa pre-marking ng mga dokumento dahil pinakahuli pang isasalang sa paglilitis ang balak ditong paggamitan ng prosekusyon na impeachment article 2 na tungkol sa mga paratang tungkol sa pagkakaroon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, defense team ng vice-presidente nanindigan na walang misuse o maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Si Luisa Erispe sa kanyang report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Balikan po natin yan sa iba pang balita. National Bureau of Investigation o NBI sinisilip na kung may iba pang mga nabiktima o tinarget na opisyal ng gobyerno ang grupong nasa likod ng honey trap at sex scandal plot kay Executive Secretary Ralph Recto. May ulat si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: sinisilip na ng National Bureau of Investigation kung may iba pang nabiktima o tinarget opisyal ng gobyerno ang grupong nasa likod ng nabistong honey trap at sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa ambush interview, tinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na klaro na ngayon si Recto ang subject ng umanay character assassination kung saan itinuturo si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste at dating Congressman Jing Paras ng mga kinuntratang manager na nasa likod ng naturang scandal plot o tinabing character assassination sa Executive Secretary. Sakaling no-show sa Webes, ayon kay Matibag, kikilos na ang NBI ng naayon batay sa makakalap nilang mga ebidensya. Pero kung nag-iimbento lang ang mga nasa koteng talent manager at kinuntratang apat na babaeng talent, tutulungan pa aniya ng ahensya si Nalabiste at Paras na panagutin ang mga ito. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation o NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balikan po natin ang report ni Luisa Erispe.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Muli kiniit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na walang maling paggastos ng confidential fund at walang napunta sa bulsa ng Vice Presidente. Sinabi ito ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team sa isang panayam matapos ang naging cross-examination kahapon sa testigo na si State Auditor Attorney Roderick Wamil. Ayon kay Poa, pinanindigan ng kanilang panig na walang misuse at walang misappropriations. Naniniwala din ang depensa na kung ito ang nais nila mapalabas mula sa mga pahayag ni Wamil kahapon ay malabo itong mapatunayan sa isang witness lang. Handa rin namang patunayan depensa ang kanilang panig. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
8: I have always maintained my position that there is no misuse, there is no misappropriation, walang napunta na divert sa Vice Presidente, but we will not be able to prove all that. They will not be able to prove all that with just one core witness. So I'm sure marami pa po tayong pagdadaanan. But those are contrasting views, di ba? And then tingnan na lang natin kung ano yung mas mananaig during the course of the trial.
7: Tiwala naman ang depensa na patas ang korte at ipinaubayan nila sa impeachment court ang magiging interpretasyon at pagtanggap sa pangayag ni Wamil. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas.
0: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Magandang umaga po mga kababayan, dahil pinagpapatuloy ang impeachment trial, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage at integrated state media. Mga kababayan, ito po ang 13th araw ng impeachment proceedings. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong nagbubukas nga ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy nitong impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At pakinggan po natin ang report nito mula kay Nympha Asuncion. Live and direct mula sa Senado.
0: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
5: Nympha. Umaga, Nympha.
6: Yes, magandang umaga. Ngayon nga ay pinagpapatuloy itong 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, pinag-uusapan pa rin itong Article 1 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o yung akusasyon tungkol sa di umanong paggamit ng confidential funds. Matapos makumpleto ng House Prosecution Panel at ng Kampo ng Depensa ang kanilang redirect at cross-examination kay dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO State Lead Auditor Roderick Wamil, ang mga Senator Judge naman ang magbibigay ng kanilang mga clarificatory questions ngayong araw. Unang magtatanong si Senator Judge Raffy Tulfo, susundan naman ito ni Senator Pamahino, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Senate President Sherwood Salian, Senator Joe Villanueva, Rizzo Ontiveros, Robin Padilla, Amy Marcos at J.V. Ejercito. Sa kanyang testimonya, tinalaki ni Wamil ang mga dokumentong sinumite ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng kanilang paggamit ng confidential funds noong si VP Sara pa ang namumuno sa dalawang tanggapan. Sinabi ni Wamil na nakitaan ng COA ng mga pagkakaiba at kakulangan sa mga dokumentong isinumite ng OVP at DepEd sa isinagawang post-audit. Anya, may mga hindi kumpletong requisitos at hindi pagsunod sa itinakdang mga patakaran sa disbursement ng confidential funds. Pagkatapos ng interpolation ng mga senator judges ito kay Wamil ay nakatakda namang iharap ng prosecution yung kanilang ika-apat na testigo na si Celine Del Ocampo na kasalukuyang auditor ng COA ICFAO. Inaasahang ilalahad ni Del Ocampo ang mga naging hakbang ng COA kaugnay ng pag-audit sa confidential funds matapos mailipat si Wamil sa ibang tungkulin habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng ahensya sa kanilang mga natuklasan. Pakinggan na natin itong clarificatory questions ng mga senator judges dito kay Wamil. Narito na yung 13th araw ng impeachment trial dito yan sa session hall ng Senado.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol doon sa sinasabing audit question.

0: 2016?
1: Yes po, Your Honor.
0: So yung pinakitang memo nung 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no?
1: Yes po, Your Honor.
0: Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds?
1: Since yung paggamit po ng confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or okay. Misuse.
0: Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito. If you look at the 1992 circular, iba sa 2015.
1: Doon po kasi yung circular ng 1999, walang differentiation as to the CIF po. Pero doon sa 2015-01 kasi doon na in-specify na dapat yung confidential fund ay gagamitin lang sa ganito for civilian government agencies, yung intelligence fund ay gagamitin lang ng uniform and military personnel as well as yung mga intelligence practitioners.
0: Kumbaga, nilinaw nung 2015 circular yung paggamit at pag-liquidate.
1: Yes, for Your Honor.
0: And is there a new circular after 2015 or ito pa rin yung ginagamit ninyo?
1: Yan pa rin po yung ginagamit, Your Honor.
0: Okay, second question. Anong pinagkaiba ng AR sa OR?
1: Ang OR po kasi, ini-issue po siya ng mga pinagbilan na BIR registered. So, yung AR naman po, yun yung ginagamit ng agency para proof na binigay nila yung payment or payment dun sa tao na naka-receive noong payment.
0: And it seems na mas katanggap-tanggap sa inyo yung OR kesa AR. Is that correct?
1: Depende po yan, Your Honor. Kapag purchases po kasi, kailangan po talagang OR yung ibigay sa amin kasi doon po namin tinitignan kung yung ginawa, kung nag-purchase po talaga sila.
0: Kasi official receipt, acknowledgement receipt, sabihin ng tao, pareho namang resibo, parehong receipt. Ano pinagkaiba niya?
1: Yung acknowledgement receipt po kasi, ina-acknowledge doon nung recipient ng payment na natanggap niya yung payment. Pero yung OR po kasi, parang yung proof na nag-purchase si agency doon sa pinagbilan nung item.
0: So pwede mong matrace. Kung OR, pwede niyong matrace.
1: Yes po, Your Honor.
0: Kung AR, pwede niyo po ba itong matrace o hindi na?
1: Pag AR po kasi, kung ano lang po talaga yun nandun sa face nung document, yun lang po yung basis namin since document-based po yung audit namin. Pag AR po kasi, makikita lang po doon kung saan binili.
0: Okay, yun lang yung information. Tsaka kung sinong tumanggap.
1: Opo, yung pinagbilan po.
0: Okay, dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
1: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
0: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
1: Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
0: So bawal ang paggamit ng alias?
1: The circular is silent po.
0: Okay. Para sa inyo, kung alias, yung paggamit ng alias ay bawal, so hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan.
1: Based on that, kasi ang katulad nga po nung sinabi ko, document-based po kami, so wala po kaming way to determine if this is an alias or not po.
0: Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao.
1: Yes po, Your Honor.
0: Okay, next. Did you have any, napag-usapan nyo kahapon yung dealings nyo with OVP nung lumabas na or malapit nang lumabas yung AOM. Previous to that, meron ka bang dealings with OVP?
1: Wala na po, Your Honor.
0: So walang kumausap sa inyo, walang nagtanong kung paano to dapat i-liquidate, apart from the meeting which included Attorney Poa?
1: Wala na po maalala, Your Honor.
0: Okay. Last question lang, Mr. Presiding Officer.
2: Please wind up.
0: Yung notice, yung AOM, ibig sabihin yan, may chance pa kayong i-correct, di ba?
1: Yes po, Your Honor.
0: Pag notice of disallowance na, may chance pa ba yung i-correct o naniningil na?
1: Actually, the moment that we issue notice of disallowance, ni-require na po yung accountable officers to restitute po yung amount.
0: And to your knowledge, is there a notice of disallowance for the OVP and DepEd funds?
1: Wala po akong personal knowledge, pero nakita ko po sa news po. So I was made aware na may ending na po yung OVP 2022.
0: So may end, may notice of disallowance na ang OVP for the 500 million pesos.
1: For 125 million pesos po for the fourth quarter of 2022.
0: So sinisingil na yan kay Vice President Duterte?
1: Yes po, Your Honor.
0: Okay, thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Aquino. Next to make his interjections is Senator Judge Pangalinan. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready.
3: Thank you
2: have 2 minutes.
3: Mr. President, Mr. Presiding Officer, magandang umaga, Mr. Witness, Ginoong Mawil.
1: Wamil. Magandang umaga po, Your Honor.
3: Yes. Nabanggit niyo sa inyong testimonyo kahapon at nung isang araw na yung tinatawag na supporting documents, kasama dyan ay either sales invoice o official receipts. Tama?
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay. Let me backtrack a bit. 10 years kang nasa ICFAO. Tama?
1: Yes po, Your Honor. Almost 10 years po.
3: Okay. Without mentioning the agencies, ilang agencies na gumberno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds?
1: Marami na po. Pag sa NGOs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies
3: so,
1: na po yung na-audit.
3: More than 30.
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay. Sa 10, sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
1: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
3: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
1: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
3: Ni isa?
1: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
3: 849 acknowledgement receipts, tama?
1: Yes po, Your Honor.
3: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganung walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation?
1: Yes po, Your Honor. Since sina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01.
3: As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya?
1: May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po.
3: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit?
1: Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
3: So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt?
1: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
3: At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt.
1: Yes po, Your Honor.
3: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
1: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabit, hindi po namin masasabi.
3: So, kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Diba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines, talagang medicines ang binili?
1: Hindi po, Your Honor.
3: Okay. No further questions, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Pangalinan. Next for his interjections will be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. You know, testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, GP McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
1: Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
4: Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
1: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited po.
4: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang-i-audit po ninyo ang Confidential Intelligence Fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Napiatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
1: Katulad nga po nung sinabi ko sa aming previous sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
4: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
1: Yung compliance audit po kasi hindi po wala po siyang particular period, kasi pag sinabing compliance audit, ine-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations.
4: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
1: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
4: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya, i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund?
1: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan...
4: So it's periodic, it's not random.
1: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
1: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
4: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
1: Wala po akong personal knowledge about the status po nung... Since hindi na po ako connected sa ICFAO.
4: Okay, so hindi... Dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng... pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
1: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
4: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
1: Yes po, Your Honor.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, no, merong anim na AOMs na in-issue. And meron dito sa anim, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay... na fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM?
1: Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP, and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP.
5: Fourth quarter of 2022. At ano, yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, ang sagot normally is compliance, diba?
1: Yes po, Your Honor.
5: Yung na-comply nila is fourth quarter of 2022. For this particular item in non-submission of DEP, documentary evidence of payment.
1: Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po. Kasi yan lang po yung naabutan.
5: Ano yung kanilang submit para... ma-fulfill itong non-submission of DEP?
1: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po, Your
5: Ito
1: Honor.
5: Yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution.
1: Yes po, Your Honor.
5: Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga, nasabi ng ating mga senador, validate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi?
1: Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin.
5: So, go ahead.
1: Since what we do po is compliance audit. So, ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01.
5: Binavalidate niyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi?
1: Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor.
5: Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama?
1: Neither allowed nor prohibited po.
5: Or prohibited ang paggamit ng alias.
1: Yes po, Your Honor.
5: Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi?
1: Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document. Ano nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo.
5: Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias?
1: Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not.
5: Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga ano ito, mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba?
1: Opo, wala pa naman po experience, Your Honor.
5: So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila?
1: Hindi, katulad po nung nasabi ko, wala po kaming way to determine since naka-base lang po kami on the face of the document as submitted po.
5: Okay, yung mga sa ibang mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no? Nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito mayroong rewards for medicine, rewards for virus supplies. Ano siya, cash or medicine or in-kind ang ibinibigay?
1: Based on those documents po, since nakalagay close and open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, close and open parenthesis virus goods. So virus goods po yung binigay, Your Honor.
5: So ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at virus supplies.
1: Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor.
5: And that is allowed?
1: The joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards. Well, as long as yung requirements po nung circular ay fulfilled po.
5: Alright, thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Mr. Senate President. Next, for recent rejections, would be Senator Judge Joel Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
6: Thank you, Mr. President. Sir Witas, are you aware of ESI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions.
1: I am aware po of ESI, pero yung specific po na 100, hindi ko po ma-recall.
6: Yeah, member po yung Pilipinas at they pound on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted, but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct?
1: Yes po, Your Honor.
6: Para lang maintindihan natin, actual nyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation nito?
1: Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin.
6: So, lahat? Meaning, gusto kong maintindihan, dinutugmaan nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports, at iba pa?
1: Yes po, Your Honor.
6: And how do you, hindi ko maintindihan, you know, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt?
1: Your Honor, kapag ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier.
6: So, ibig sabihin sa supplier lang. Sa tao, hindi kailangan ng resibo?
1: Yes po, Your Honor.
6: Malinaw po yun.
1: Pag sinabi pong resibo, OR po. Pero pag purchase of information, inahalo po namin yung acknowledgement receipts po.
6: So, you allow acknowledgement receipt? Dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling.
1: Yes po, Your Honor.
6: Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification?
1: Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po.
6: So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings?
1: Yes po, Your Honor.
6: Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaksyon at naghanda ng initial findings o meron po kayong team?
1: Ako lang po, Your Honor.
6: At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report?
1: Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor.
6: At dun po sa proseso niyon, ano-ano ho yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po?
1: Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpir ko po yun sa aking draft at parehas naman po.
6: Sorry? Pakiulit po.
1: Yung in-issue po namin na AOM po kasi, kinumpir ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance ng AOM.
6: Mr. Ramil, from AOM to notice of suspension, and then notice of disallowance.
1: Yes po, Your Honor.
6: Ano po yung mga nabago dun?
1: Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular.
6: Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin, from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, wala pa rin po. Nag-issue na po kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension.
1: Yes, po.
6: Sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para po kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage.
1: Yes, po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po,
6: sige po, from AOM to notice of suspension.
1: Ay, sige po.
6: So, yes. I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance. From AOM to notice of suspension.
1: Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPAO upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So doon na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then, Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the...
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA.
2: Kindly wind up, Senator.
6: Yes,
2: Judge,
6: this is the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you.
1: Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount ng kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150.
6: Which was not present in the AOM.
1: Yes po, Your Honor.
6: Thank you. Salamat po, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Reese Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Yeah.
7: Sir Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
1: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
7: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
1: Ang kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
7: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
1: Yes po.
7: Yung sinabing ibinili.
1: At dun, at doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
7: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, unless nga para dun sa pagbili o pagpabayad ng information.
1: Yes po, Your Honor.
7: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kumpletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA?
1: Ang paring period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may ano po stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po.
7: Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanuin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents.
1: Yes po, Your Honor.
7: Ni isa po, within any time period after na dapat nilang sumitihin yan?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. So, hindi ko rin kailangan tanuin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Pwedeng pa ulit po ng tanong.
7: Kompleto ba o hindi kompleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Hindi po kompleto, Your Honor.
7: Hindi kompleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP?
1: Hindi po, Your Honor.
7: Naibigay po ba ito ng DepEd?
1: Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa OVP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
7: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
1: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinabit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
7: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
1: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
7: So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
1: Yes po, Your Honor. Kaya po namin nire-require na i-submit po yan.
7: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding.
2: Thank you,
7: Officer.
2: Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge so that you can relax. It goes for both parties.
8: Thank you, Your Honor.
9: Thank you, Your Honor.
2: Next interpellate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
10: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak?
1: Sa Nueva Ecija po, Your Honor.
10: Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
1: Sa Manila po.
10: Manila. Saan po kayo nag-aral?
1: Central Luzon State University po. Nung accountancy and then Arellano po, University ng Juris Doctor po.
10: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo na Mindanao, sa Bicol?
1: Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, sir.
8: Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa barm?
1: Yes po, Your Honor.
8: Opo. Saan po sa barm? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Mauubos
1: po
8: yung oras ko?
1: Hindi po matandaan, Your Honor, kung saan.
8: Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol?
1: Yes po, Your Honor.
8: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
1: Sa Camarines Sur po.
8: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
1: Hindi ko po maalala kung...
8: Nakaikot na po kayo sa mga bundok?
1: Saan po, Your Honor?
8: Mga bundok?
1: Yes po, Your Honor.
8: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
1: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
8: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
1: Sa news po. May sa mga news. Nabalitaan po ako, Your Honor.
8: Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
1: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
8: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
1: Hindi po siya investigation. Evaluation po.
8: Evaluation. Ako, tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry.
1: Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM.
8: So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang.
1: Yung AOM po, preliminary lang.
8: Opo. Hindi po yun conclusion.
1: Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasi yung provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
8: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final?
1: Hindi po kasi we require...
8: So hindi po final. Based on the AOM po. Konti lang po oras ko, hindi po final.
1: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
8: Hindi po final. Opo. Kayo po ba yung naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
1: Wala pang provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
8: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
1: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
8: Ano pong definition niya ng confidential?
1: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
8: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential?
1: I'm classified po, Your Honor.
8: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
2: Thank you, Senator Salamat Judge Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
9: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
1: Yes, po, Your Honor.
9: Okay, so doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
1: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
9: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
1: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
9: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsificado, huwad?
1: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
9: Sinabi ba doon na falsificado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
1: Wala pong ganong findings, Your Honor.
9: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc.? Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
1: Since what with this compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
9: Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
1: Yes po.
9: Tama, dahil nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
1: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
9: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
1: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
9: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka dun. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point at this final.
1: I-clarify ko lang po, ano, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So, kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po na na-stay yung obligation to restitute.
9: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
1: That is a presumption po under the joint circular.
9: Misappropriated by you.
2: Kindly wrap up.
1: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
9: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
1: pero that presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
9: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
1: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
9: Kaya nga.
2: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
9: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
2: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
11: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
1: Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry.
11: Well, yung ano, hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga TDs, mga confi, ginagamit yung mga alias, no, nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to eh, binambibilit, binamba reward for information na syempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity, no, ng mga informants.
1: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular.
11: So tanggap 'yon. Halimbawa nakita niyo yung medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
1: We based lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
11: Tapos meron ding ano, no, dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba?
1: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
11: So, dun po, tanong ko lang po, meron po bang O may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, PAP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
1: Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor.
11: Dahil sinasabi ng ano no ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
1: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
11: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination?
1: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
11: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, no? Did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund?
1: Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that.
11: So, para sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakalon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap, nakinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pundong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiira na pananagutang administratibo, civil o kriminal?
1: Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the, accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
11: So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
1: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
11: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
1: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
2: Attorney Wamil, listen to the question please.
1: Okay, it is,
2: unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
1: Yung decision po... final na, Your Honor.
2: Kasi inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA
1: executory na po, Your Honor,
2: to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
1: Yes po, Your Honor.
2: That is a correct statement.
1: Opo.
2: Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
12: Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the Prosecution Counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct, Bayon?
1: Yes, po, Your Honor.
12: All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na meron, wala naman kayong observation.
13: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage sa 13th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, upang bigyan daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mugol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy ng interjection ng mga senator judges patuloy na pagdinig sa witness na si Attorney Roderick Wamil para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At ako po ang inyong lingkod, Kaki Flores. Maraming salamat po.
14: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
20: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Maymay na panatili ang lakas, 6 na lugar na sa Signal number 2. Samantala, halaga ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Bagyong Maymay sumampa na sa higit 1,000,000 piso.
0: Headlines.
3: Inflation o antas ng pagtaas ng mga bilihin bumaba sa 6.2% ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines.
13: 20 pesos kada litrong fuel subsidy sa PUV drivers, pinag-aaralan ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
3: Malacanang tinayak na hindi tatamaan ng tax reform ang middle income class. Dagdag buwis sa sugary drinks at vape, welcome sa palasyo. Pangulong Marcos Jr. target pagtibay ngayong taon ang progress bill para sa tax relief ng mga karaniwang manggagawa.
0: Headlines.
13: Bilang ng mga gamot na exempted sa value-added tax, umakyat na sa halos 2,300.
0: Headlines.
3: Dating COA Auditor Roderick Wamil nakasala ngayon sa witness stand sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
13: Master plan para sa pagpapatupad ng artificial intelligence sa mga eskwelahan, inihahanda na ng Department of Education.
0: Headlines.
3: At higit 1,000,000 sundalo itinalaga para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
23: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ni Tropical Storm Maymay ang lakas nitong habang 6 na lugar ang namamalagi sa Signal number 2 Miyerkules ng umaga. Ayon po sa PAGASA, taglay ni Maymay ang bilis ng hangin na 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Huling naispataan ang sentro ni Maymay sa 170 kilometro ba kanluran ng Bacnotan, La Union at mabagal na kumikilos pa kanluran. Signal number 2 ngayon sa bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province at Benguet. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Ganun din sa bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Inasahang kikilos si Maymay, Pasilangan at posibleng mag-landfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumampa na sa mahigit 1,000,000 piso ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Luis at Habagat. Sa panayon ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na kaagad nang naipaabot ang tulong sa mga pinakaapektadong lugar sa Cagayan, Bicol Region at maging sa Zamboanga City. Aabot pa sa 2,200 pamilya o mahigit 6,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng Bagyong Luis at patuloy na pag-ulan. Nasa 29 na activated evacuation centers naman ang aktibong nagseserbisyo sa mga lubos na naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy naman ng relief operations sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. Sa ngayon, nananatili sa 4.9 million family food packs ang nakapreposition sa mga warehouse ng DSWD sa buong bansa.
24: Sa lukuyan, meron pong 29 activated evacuation centers na kung saan mahigit 2,200 po ng mga pamilya ang pansamantala ay nanunuluyan. Tinitiyak ng DSWD na meron tayong sapat ng preposition goods sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. In fact, nasa 4.9 million family food packs yung ating pong stockpile sa kasalukuyan. So makikita natin na hindi lamang po naghahanda ang DSWD kapag may mga kalamidad na araw-araw nagproproduce tayo ng mga food packs para madali tayo na makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan.
3: CDSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
7: Ilang mga lungsod sa Southern Metro Manila nagsuspindi na po ng klase ngayong hapon. Samantala, ilang mga syudad magpapatupad ng asynchronous classes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
7: AJ?
10: Yes, John, ilang lungsod na nga sa Southern Metro Manila ang naglabas na ng suspension ng class.

0: ay isinipta rin sa alternative modalities ang lahat ng level, mapapang publiko at pribadong paaralan, kasama rin dyan ang Childhood Development Center. Sa ngayon, inaantay pa ang ilang mga lungsod sa Cavite, lalawigan ng Cavite, kung maglalabas na rin ng suspensyon. At sa kapapasok lamang din dyan na balita, ay naglabas na rin ng suspensyon ang bayan ng Imus sa lalawigan ng Cavite. Dyan, malaba rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas malawak na proteksyon at benepisyo para sa Disaster Risk Reduction and Management Workers o DRRM workers isinusulong ng Marikina Solon. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Inihain sa kamera ang panukalang Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers na layong palakasin ang proteksyon at benepisyo ng mga disaster responders sa bansa. Ayon kay Marikina Representative Marcy Teodoro, panahon na nakilalanin sa pamamagitan ng batas ang sakripisyo ng mga DRRM personnel na nangungunan sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang emergency. Sa ilalim ng House Bill 10553, gagawing propesyonal ang hanay ng DRRM worker sa pamamagitan ng pamantayan ng recruitment, pagsasanay, promotion at patuloy na paglinang sa kanilang kakayahan. Bahagi rin ito ang security of tenure, standardized career development at pagkakaloob ng hazard, transportation, communication, subsistence, rice subsidy at longevity allowances. Nakapaloob din sa panukala ang overtime pay, night differential, health and insurance benefits, personal protective equipment at legal assistance habang ginagampanan ng mga responder ang kanilang tungkulin. Ayon pa kay Teodoro, ang pamumuhunan sa kapakanan ng mga DRRM worker ay pamumuhunan din sa kaligtasan at katatagan ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation sa bahagi ng Magat Dam sa Isabela. Batay sa ulat ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang cloud seeding operation sa pagpapataas ng level ng tubig sa naturang dam, naibsan din ito ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit dito. Nabatid na matagal-tagal na ring tuyot ang mga lupain malapit sa dam dahil na rin sa epekto ng El Nino phenomenon na siyang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils and National ang National Irrigation Administration at Magat River Integrated Irrigation System.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nananatiling sapat ang supply ng agricultural products sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino at pananalasa ng mga bagyo. Ito ang tiniyak ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng pangamba ng ilan na baka magkaroon ng agri-supply shortage dahil sa El Nino at mga kalamidad. Sa isinasagawang pag-iikot ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI, nakitang makatwiran pa rin naman at hindi lumalagpas sa itinatakdang presyo ang mga pangunahing bilihin tulad ng karne, isda at gulay. Sapat din ang supply ng lokal na bigas ng bansa, gayon din ay nasa maayos na bilang ang inventory ng bigas ng bansa. Patuloy rin ang intervensyon ng DA upang masuportahan at mapalakas pa ang produksyon ng mga magasaka.
5: I think until the end of this year, walang issue masyado. Unless na, yun na nga, yung kasagsagan ng El Nino, we are expecting in November. Pero sa ngayon, I can more or less say na no real issue. Nakapaghandaan natin itong darating na El Nino. Huwag lang siguro may malaking sakuna, no, na mangyari, or like a super typhoon.
2: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Muling bumagal ang inflation nitong nagdaang Hulyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, na itala ang 6.2% na inflation noong buwan ng Hulyo. Mas mababa po ito kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Ang July inflation rate ay katumbas ng 5% na average inflation mula Enero hanggang Hulyo. Nananatili namang pasok ang inflation sa pagtayaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, malaking ambag sa pagbaba ng inflation rate ang mababang halaga ng transportasyon. Kabilang na rito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at mabagal na pagtaas ng pamasahe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga hakbang ng pamahalaan para patatagin ang presyo ng mga pangunahing produkto nakapag-ambag sa pagbagal ng inflation nitong Hulyo ayon sa Department of Economy, Planning and Development of DepDev. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: Jaymon.
1: Tuloy-tuloy, Chet, at dyan ang pagganap ng pamahalaan upang mahihatid ang tulong at suporta para sa mga Pilipino. Hindi rin magpapakakampante ang pamahalaan hanggang sa ganap ng mga pababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito tinura ng DepEd o Department of Economy Planning and Development, makaraang iulat ng Philippine Statistics Authority of PSA, ang pagbagal ng inflation rate itong Hulyo sa 6.2%. Sa panahong kasing ito, unti-unti nakababawi ang presyo ng langis, bunsod ng peace deal na nabuo sa pagitan ng Iran at Amerika, na nagresulta naman sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca, nakapagambag din dito ang tuloy-tuloy na pagpapabot ng tulong sa mga apektadong sektor, gaya ng fuel subsidy at tulong pinansyal sa ilalim ng uplift program. Tuloy-tuloy din anya ang pagpapatatag sa food security at pagpapaunlad sa domestic food supply chains ng Department of Agriculture, gaya ng pamamahagi ng mechanical drying systems sa mga magsasaka hanggang 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong buwan ng Hulyo. Ayon sa PSA, umabot sa tinatayang 2.51 na milyong metriko tonelada ang kabuuang rice stocks inventory sa bansa as of July 1, 2026. Mas mataas ito ng 6.8% kumpara sa 2.35 million metric tons na rice stocks inventory noong June 2026. Gayunpaman, mas mababa ito ng 10.1% kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuuang rice stocks inventory ngayong Hulyo, 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa households at 13.3% sa NFA depositories.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binigyan din ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mukhang hindi na kakailanganin pa ang pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas. Ayon mismo kay Laurel, base na rin sa pag-iikot nila sa mga palengke at pamilihan, ay stable na ang presyo ng bigas na hindi na lumalagpas sa 50 pesos per kilo ang mga 5% broken imported rice kahit pa hindi na umiiral ang price cap. Sa katunayan, may mga pwesto pa silang nakitaan ng 47 at 48 pesos per kilo na bigas na isang magandang senyales ng price stability ng bigas. Sa kabila nito, patuloy naman ang panawagan ni Laurel sa rice importers na itigil muna ang pag-import ng 5% broken imported rice upang masuportahan naman ang local retail rice at mga magasakang Pilipino.
5: Price cap natin, mukhang hindi naman kailangan mag-price cap ngayon base sa ipit namin kanina, because price cap kasi na was 50 and nakikita namin kanina may mga 47, 48, may 50. So I think hindi na kailangan ng extraordinary measures as of the moment. No? Tungkol naman sa pag-import ng 5% broken, nandun pa rin ang request ng DA sa ating mga rice importers na huwag na mag-import ng 5% broken para tulungan ang local rice industry at 25% broken na import.
4: Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Economic Team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 20 pesos per liter na fuel subsidy para sa PUV drivers. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang isumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Malacanang ang rekomendasyon tungkol dito. Una nang ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. ang 10 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV sa gitna ng tensyon sa Middle East. Magpapatuloy naman ang kasalukuyang fuel subsidy hanggang katapusan ng Agosto.
6: Ang usapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan.
3: Si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng Uplift Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga kababayan nating membro ng 4Ps Walang Gutom Program, Mahirap na Pamilya at Low-Income Workers. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot na sa kabuang 4.5 million households households ang nakatanggap ng 2,000 pesos na ayuda sa ilalim ng uplift assistance. Sa bilang na ito, 2.8 million households ang nakatanggap na ng one-time assistance mula sa 4Ps, habang aabot na sa 200,000 na households ang nakatanggap na rin sa ilalim naman ng walang gutom program. Habang sa group 2 o poor households na hindi nakapasok sa ilalim ng 4Ps at walang gutom program, ay aabot na sa 300,000 households ang nakatanggap. Sa group 3 naman o mga low income earner ay pumalo na sa aabot sa 1 milyong households ang nakatanggap ng uplift assistance sa tatagal ng hanggang buwan ng Disyembre.
0: Encourage pa rin naman po natin lahat ano, na beneficiaries nitong uplift to download and save yung pong e-gov app. Kasi yung e-gov app will facilitate ano, yes, yung pong mga proseso, especially if enroll natin kayo to digital wallets or banks. Kasi merong pong ano dyan, digital wallet. Nakastore po dyan lahat ng inyo pong mga IDs and lahat ng impormasyon sa inyo. So, magiging madali po yung verification process kung i-enroll namin kayo into a financial institute.
4: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 21 senador hinikayat ang Pasig Court na alisin ang temporary restraining order laban sa 85 pesos na wage hike. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nanawagan nga ang 21 na senador sa Pasig Regional Trial Court na agad alisin ang temporary restraining order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na arawang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pinangunahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubili ang paghahain ng Senate Resolution 577 na humihimok sa korte na pumihingi ng TRO para maipatupad na ang wage increase na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Zubili, nilibot niya ang Senado para makakuha ng suporta mula sa mga senador ng mayorya at minorya bilang pagpapakita ng nag-iisang paninindigan nila na dapat igalang at ipatupad ang desisyon ng wage board. Hindi naman nakalagdas resolusyon sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Chico Estrada na kapwa kasalukuyang nakakulong, gayon din si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa resolusyon, igiit ni Zubiri na malinaw sa Republic Act 6727 na hindi maaaring maglabas ng injunction o TRO ang mga korte laban sa mga proseso ng National Wages and Productivity Commission at mga regional wage boards. Nagbabala rin si Zubiri na maaaring maging masamang precedent ang naturang TRO kung sakaling maaprubahan ng wage increase sa ibang rehiyon at madali na lang itong mapipigilan sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa korte. Ayon kay Zubiri, habang nakabindi ng wage increase ay wala namang TRO na pumipigil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin, pamasahe at iba pang gastusin. Kaya naman muling nahinikayat ang korte na agad na alisin ang TRO para maipatapad na ang wage increase kasabay ng pahayag na patuloy na maninindigan ng Senado para matiyak na matatanggap ng mga manggagawa ang aumentong nararapat para sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Malacañang, binigyan diin na hindi ang mga nasa middle income ang posibleng tamaan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon. Mas mataas ang pag-ubuwi sa mga sugary drinks at vape. Welcome sa Palasyo. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Hindi na Malacañang na hindi pangkaraniwang mamamayan o ang mga nasa middle income bracket ang maapektuhan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon. Itong pagtiyak ng Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro sa gitna na din ang pahayag ng Finance Department na kailangang makahanap ng 326.92 billion pesos na kapalit na kita sa gitna ng isinusulong na tax reform. Sabi ni Castro, maaaring ang mahagit ng epekto ng panukala ay ang bumibili ng mga mamahaling sasakyan o nangangahulugang hindi iindahin ang mga nasa middle income ang isinusulong na reforma sa pagbubuwis. Sa kabilang banda ay welcome sa palasyo na hugutin sa sigarilyo, vape products at mga inumin matatamis ang dagdag bis para mapunaan ang mawawalang income ng gobyerno sa gitna ng panukalan tax reform, gayong mas maganda nga sa kalusugan kung maiwasan ang pagkonsumo sa nasabing mga produkto. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po ng mga tax reforms.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kakapasok po lamang na balita, 10 pesos per liter na fuel discount para sa mga chopper ng jeep at UV Express gagawin ng 12 pesos simula Agosto 15. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
10: Ipinaputok na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang discount sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon na mula sa 10 peso per liter magiging 12 pesos na ito kada litro ang bawas para sa mga chopper at jeepney, chopper ng jeepney at UV Express simula August 15. Dagdag ito sa inisyal na 10 peso discount kada litro na sinimulang ipatupad ng pamahalaan noong buwan ng Abril na nakatulong na sa mahigit 93,000 na PUV drivers. Ayon sa Presidential Communications Office, sa oras na maipatupad na ito, aabot sa 1,800 kada linggo ang mapapakinabangan ng mga drivers. Kung matatandaan, nagkaroon ng pulong kahapon ang Department of Transportation at ang Office of the Executive Secretary. Ito muna yung pinakaulan mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Formal na ang inilunsad ng Department of Energy o DOE ang 4-year nationwide geophysical survey para mapalakas ang energy security ng Pilipinas. Ginawad ng DOE ang Year 1 Phase 1 contract sa Global Geophysical Services firm na Metatech para sa Philippine Radiometry and Seismic Survey Project. Arangkadang proyekto mula 2026 hanggang 2029 na layong makapag-produce ang high-quality geophysical dataset sa ilalim ng lupa para mas maintindihan ang subsurface geology ng bansa. Gagamitin ang dato sa exploration para sa indigenous energy resources at gagabay sa long-term energy planning. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na ang pagpapalakas sa indigenous energy resources ng Pilipinas ay makababawas sa pagdepende nito sa imported fuel sabang mapapalakas ang resilience laban sa global energy price volatility. Titiyak din niya ito sa mas matatag, maaasahan at abot-kaya na energy supply para sa mga kabahayan at negosyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:25 ng umaga. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ngayong taon ang Progress Bill na layong alisin ang income tax sa mga empleyadong kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Ang Progress Bill o Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socio-Economic Sustainability ay isa sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA para tulungan ang middle class workers at micro enterprises. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinag-aralan na ng Department of Finance ang tungkol sa panukala.
9: Inaaral pa, working on it, ang DOF. Alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubosisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, patuloy na pinalalakas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang digitalization efforts para mapadali ang proseso sa taxpayers. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kabilang sa digital initiatives ang pag-integrate ng Digital Teen sa eGov Super App. Tinukoy din ito ang Digital Interactive Tax Calendar at Taxpayer Portal na ginagamit na ng halos 3,000 large taxpayers.
11: Digitalization is part of our reform agenda. Yan ang malaking tool para mapadali natin ang proseso. Marami na rin tayong nilaunch ng mga digital tools lately. No? One is we have the Digital Interactive Digital Tax Calendar that we launched during the tax campaign kickoff.
4: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naghain si Marikina City 1st District Representative Marcelino Marcy Teodoro ng panukalang nagbabawal sa mga power distributor at electric cooperative na singilin sa consumer ang system loss charges. Layunin ng House Bill No. 10461 o ang Electricity Consumer System Loss Relief Act of 2026 na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang Anti-Electricity Pilferage Act at ang National Internal Revenue Code para alisin ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer at hindi na ito patawan ng value-added tax o VAT. Ayon kay Teodoro, dalawang beses na nagbabayad ang mga consumer para sa kuryenteng hindi nila natanggap. Una, sa pamamagitan ng system loss charge na ipinapataw sa kanilang bill. At ikalawa, sa pamamagitan ng 12% VAT na ipinapataw sa naturang singil. Paliwanag ni Chodoro, balanse ang panukala dahil pinangangalagaan nito ang kapakanan ng mga consumer habang tinitiyak din ang katatagang pinansyal ng mga power distributor at electric cooperative na maaari pa ring mabawi ang nawala sa system loss sa pamamagitan ng regulated rate setting process ng ERC. Ang panukala ay bahagi ng mas malawak na advokasya ni Chodoro na madagdagan ang perang pumapasok sa bulsa ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mga hakbang na magpapababa sa pang-araw-araw na gastusin at magpapalakas sa kanilang purchasing power.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpahayag ng buong suporta ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang value-added tax o VAT as system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatwira ng panukala dahil hindi na dapat pinapasan pa ito ng consumer. Gayunman, sinabi ni Mendoza na nakadepende sa Kongreso ang panukala dahil kailangan itong maipatupad sa pamamagitan ng batas. Samantala, nilinaw ng ahensya na mayroon na itong umiiral na polisiya para sa ilang government-mandated charges sa sektor ng kuryente.
12: A few months ago, this year, just recently naglabas kami ng Revenue Memorandum Circular expressly and categorically saying na yung Green Energy Auction Allowance at saka yung Lifeline Subsidy, since these are simply pass-through charges, should not be subject to VAT. It is something that we can do within our authority, hindi nangangailangan ng batas, kaya ginawa na po namin at niliwanag na namin na hindi dapat yan subject sa VAT.
4: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumibili na ang National Power Corporation o NAPOCOR ng fuel mula sa Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOCEC para maiwasan ang brownout sa off-grid areas. Kabilang sa agency-to-agency arrangement ang 40 kiloliters ng diesel para sa Patnanungan Diesel Power Plant sa Quezon Province, 80 kiloliters para sa Sibuyan Diesel Power Plant sa Romblon at 800 kiloliters para sa Small Power Utilities Group Power Plant sa Batanes. Hindi kakayaning mag-isa ng NAPOCOR na tiyaking tuloy-tuloy ang kuryente sa mga liblib na lugar dahil tumataas ang presyo ng gasoline dulot ng Middle East crisis. Dahil dito, isa sa kanilang solusyon ang kasunduan sa PNOCEC para dagdagan ang 2026 fuel requirements gamit ang kasalukuyang presyo sa merkado.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Aabot na ngayon sa 2,277 ang kabuang bilang ng VAT-exempted medicines matapos na madagdagan pa ang lista ng mga gamot na hindi na papatawan ng value-added tax o VAT ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular No. 87-2026 na ahensya, 14 na gamot pa ang nadagdag sa VAT-exempted kabilang ang ilang gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney disease at tuberculosis. Ayon sa BIR, layon ng updated list na mabawasan ang gastos ng mga pasyenteng nangangailangan ng pamatagalang gamutan, lalo na ang may chronic at life-threatening illnesses. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na bahagi ito ng pag-isikap ng ahensya na maipatupad ang mga tax policy na direkta makatutulong sa mga Pilipino at gawing mas abot kaya ang mga pangunahing gamot. Tiniyak din itong mahigpit ang koordinasyon nila sa FDA pagdating sa monitoring ng VAT exemption sa gamot at health products.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbibigay ang Japan ng tinatayang 11.53 billion pesos na pautang sa Pilipinas para palakasin ang implementasyon ng Universal Healthcare o UHC program. Kasunod ito ng nilagdaang diplomatic notes ng dalawang bansa para sa Build Universal Healthcare Program Subprogram 3 Emergency Support. Target sa Japanese law ng ilang mahalagang reform areas para sa sustainable financing at strategic purchasing ng UHC, integrated delivery ng dekalidad na health services at information management and performance accountability para sa UHC. Ang pondo ay isasagawa at popondohan ng Asian Development Bank at Japan International Cooperation Agency.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:32 ng umaga at nabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Testigo ng prosecution na si dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil na kasala ngayon sa pagkwestiyon sa harap ng mga senator judges. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Diyan, ngayong ika-13th day ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy ang pag-usisa ng mga senator judges kay dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil. Kabilang sa mga tanong ng mga mambabatas ay klarifikasyon hinggil sa umaling-maling paggamit ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Ang pagtatanong ng mga senador ay matapos na formal na tapusin ng House Prosecution Panel at ng Defense Team ang kanilang redirect at re-cross-examination sa COA Auditor. Unang nabigyan ng pagkakataong magtanong at humingi ng paglilinaw kay Wamil si Senator Judge Raffy Tulfo na sinundan pa ng iba pa. Inaasahan magiging kritikal ang mga tanong ng mga senador upang masuri kung magkakaroon nga ba ng direktang paglabag sa mga alituntunan ng COA at Joint Circular 2015-01 sa liquidation ng natura mga pondo. Kung kakayanin pa ng oras ngayong araw ay posibleng maisa lang pa ang pang-apat na testigo sa ilalim ng Article 1, ang misuse of confidential funds na si Celine de Ocampo. Para sa Bagong Pilipinas, Manny Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Defense Team sa impeachment trial, nakahanda sakaling ipasapina si Mary Grace Piatos. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Ang harapin ng panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos at iba pang mga nasa acknowledgement receipts sakaling ipasapina ito ng prosecution panel. Sagot ito ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, mula sa naging pahayag ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Capunan hinggil sa sabina. Giit ni Poa, nakalagay naman ito sa pre-trial brief ng prosecution at kung darating man si Piatos ay handa nilang busisiin o i-cross-examine ito. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
17: Well, it's their prerogative. So, ang trabaho lang naman po natin. Ang pratiko naman sinasabi, nasa listahan naman nila sa pre-trial brief nila. Kung ipasapina po nila si Mary Grace Piatos, I don't know her personally. So, pag dumating siya dyan, mag-testify, katulad ng ginawa natin today, magka-cross-examine lang tayo. But there's nothing wrong with what Attorney Capunan said. They have full prerogative as to who they call as witnesses.
16: Hindi naman umano kilala ni Poa si Piatos ng personal at hindi pa sila nagkikita. Pero walang nakikita ang depensa na problema kung nais nilang ipasabina ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senador Bato de la Rosa nasa Mindanao pa ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang iba pa ang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Tinawag na fake news ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ambush interview kay Remulla sa Quezon City, sinabi nito na hindi pa na-aresto ang senador. Kanyang sinabi na basay sa last known location na kanilang nakalap ay nasa Mindanao pa ang senador. Kataliwas ito sa mga naglabasang alingas-ngas na lumutan sa nakalipas na magdamag. Sa ngayon patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agency para tugisin ang nagtatagong senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pagtitiyak naman rin, magiging transparent sila at walang itatago sakaling mahuli na ang senador para naman sa proseso
1: ay kanila muna itong iaharap sa korte bago i-extradite o ibiyahe patungong Dahig, Netherlands. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
19: But as of 6 o'clock p.m. last night, there has been no arrest for Senator Patel. There has been a lot of speculation that Alicia is being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Patel is still being hunted down.
1: Ang tinig ni DLG Secretary John Vic Limulya para sa Bagong Pilipinas, Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang investigasyon sa flood control scandal kahit magkaayo sina Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Una nang kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na napag-usapan na sa kanilang caucus ang posibleng pagkakasundo ng dalawang senador. Kasalukuyang inimbestigahan ni Lacson ang infrastructure project sa Taguig City na pinamumunuan ng may bahay ni Senador Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkasunduman ang dalawang senador ay hindi titigil si Lacson sa investigasyon kung may mga issue at ebidensya na dapat siyasatin.
6: Niwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, Tara Usap Program para sa Mental Health ng Kabataan ilulunsad ng DSWD. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Nakatakdang ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Tara Usap Program para tugunan ang mental health concerns na nararanasan ng mga Pilipinong kabataan ngayon. Ayon sa DSWD, sisimulan ang rollout ng programa sa August 13 sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Magiging bahagi ito ng Tarabasa National Program at unang tututok sa mga youth beneficiaries na nagsisilbing tutors at youth development workers. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, nakapaloob dito ang mental health promotion, psychosocial support, family strengthening, peer support at wellness activities. Sa ilalim ng programa, sasanayin ng mga kwalipikadong youth beneficiary bilang peer facilitators na mangunguna sa mga sesyong tinatawag na Tara Kausap Circles. Layon din ng mga sesyong ito na turuan ng mga kabataan ng psychological first aid, stress management at iba pang kasanayan para matulungan silang harapin ang mga hamon sa mental health at mahikayat ang mas maayos na health-seeking behavior. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inihanda na ng Department of Education ang master plan para sa pagpapatupad ng Artificial Intelligence o AI sa mga eskwelahan. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong SONA na ihanda ang mga Pilipino sa skills na kailangan para sa mga makabagong teknolohiya. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ginagawa ng kagawaran ang master plan para matutunan ng lahat ng mga guro ang AI para maituro rin sa mga estudyante. Magkikipagtulungan din ang DepEd sa pribadong sektor para palakasin ang digital literacy ng mga guro at estudyante. Katunayan, mas murang halaga o libreng ibibigay ng private partners tulad ng Khan Academy at Ayala Foundation ng advanced AI tools.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na point of view ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan ang mga naging pahayag nito patungkol sa 2016 Arbitral Award. Kinontra kasi ng Chinese Ambassador ang inclusion ng 2016 Arbitral Award sa binubuong South China Sea Code of Conduct. Ayon kay DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, nananatiling committed ang Pilipinas at maging ang iba pang miyembro ng ASEAN sa negosasyon para magkaroon ng legally binding code of conduct. Sa tulong kasi nito ay mas masisiguro ang kapayapaan at stability sa rehiyon.
21: This point of view, of course, we have our core interests also when we go into the COC negotiation. Again, it depends on the discussions within the COC. And we note that the members of the Joint Working Group and DOC are members of the ASEAN Foreign Ministers.
3: Yan ang pahayag ni DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala pang anumang pag-uusap o diskusyon ng Pilipinas at China para sa pag-review ng provisional understanding sa Ayungin Shoal. Ang kay DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, wala pang natatanggap na kahit na anong komunikasyon mula sa Beijing ang kagawaran para sa anumang posibleng review ng nasabing provisional understanding. Una nang nagbigay ng pahayag si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan hinggil sa posibleng review ng provisional understanding sa Ayungin dahil sa nangyaring insidente. Nananatili namang matibay ang posisyon ng Pilipinas na wala itong anumang nilalabag sa nasabing provisional understanding.
0: Not received any information or message from China or from the Chinese embassy that there's an effort or intention to review the provisional understanding.
4: Si DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakadeploy na sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ang mahigit 1,000 tropa ng Philippine Army bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections sa September 14. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Demaala, tutulong ang 3 batalyon at 1 Joint Special Operations Team para palakasin ang seguridad at ipatupad ang election gun ban bago ang eleksyon. Patuloy namang pinag-uusapan ng security officials ang mga posibleng banta kahit wala namang nakikitang tiyak na problema sa ngayon.
5: Pinakin coordination ang ating pagtulungan sa law enforcement agencies to ensure na itong farm election ay maging kahindi kasi lang masigurado natin na yung mga kababayan ay makapag-exercise ng kanilang right to vote.
3: Ang tinig ni Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Demaala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Larangan ng palakasan matapos mapanalunan ng unang WTA title, Alex Iyala target naman ng tagumpay sa Canadian Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
22: Sasandalan ni Alex Iyala ang kanyang kampyonato sa Mubadala DC Open sa pagtungtong niya sa Canadian Open. Aasintahin ng world number 20 Filipina player ang kanyang ikalawang sunod na WTA title matapos mangibabaw sa WTA 500 event sa Washington nang talunin niya sa final si number 1 seed Jessica Pegula. Pero mas mabigat na hamon ang naghihintay kay Iyala sa Toronto dahil ang Canadian Open ay isang WTA 1000 event kung saan siya ay number 25 seed sa naturang tournament. Sasalang siya sa round of 64 bukas laban kay world number 71 Alicia Parks ng USA. Ito ang magiging ikalawang pagkikita ng dalawa matapos talunin ng American player si Iyala sa first round ng Australian Open noong Enero. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, sunod nating ihahatid mga kalagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon. 100% na pagbaba sa sakit na measles rubella hangad ng Baguio City Health Services Office. Si Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas Report.
8: Inaangad ng Baguio City Health Services Office na makamit ang 100% ang pagbaba sa kaso ng measles rubella sa Baguio City sa pagsapit ng taong 2027. Ang kay City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes, isang kaso lamang ang naitala ngayon taon habang apat naman sa nagdaang taong 2025. Hangoan niya sa pagsisiwalat ni Department of Health Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan, bumaba ng 40% ang kaso ng measles at rubella sa rehiyon mula Enero hanggang Hulyo kumpara sa kalintulan na panahon noong 2025. Dahil dito, inaasahang makakamit ang zero measles rubella cases sa susunod na taon sa pamamagitan ng pinagtibay na ligtas tigdas measles rubella supplemental immunization activity para sa mga bata. Sinabi ni Dr. Brillantes na layo nilang mabakunahan ang may 25,000 mga sanggol 6-59 na buwan at mga under 5 years old. Sapat din anya mga supply ng bakuna mula sa Department of Health, katuwang ang Philippine Pediatric Society Northern Luzon Chapter na tutulong sa vaccination program. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Dagupan. 105 milyong pisong inisyal na pinsala sa sektor ng infrastruktura sa lalawigan ng Pangasinan na itala ng PDRRMO dahil sa habagat at bagyong Luis. Ang balita ay atin sa atin ni Verna Beltran Adaban.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Umabot sa 105 milyong halaga ang naitalang pinsala sa infrastruktura sa lalawigan ng Pangasinan dulot ng pinagsamang epekto ng pinatinding habagat at nagdaang bagyong Luis batay sa Situation Report No. 4 ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na inilabas as of 5 o'clock p.m. kahapon August 4, 2026. Ayon sa ulat, 19 na barangay sa 7 lokal na pamahalaan ang nakaranas ng pagbaha. Umuhupa na ang baha sa isang barangay sa Alamino City habang tuluyan nang nawala ang pagbaha sa 8 barangay sa 4 na bayan. Nakapagtala rin ang PDRMO ng isang insidente ng landslide sa Bulinaw at isang natumbang pose sa ng Puzurubyo. Dahil sa epekto ng masamang panahon, 37 pamilya o 110 individual mula sa 5 barangay sa Alamino City at bayan ng Baniang pansamantalang inilikas. Samantala, isinailalim sa restoration ang serbisyo ng tubig sa 13 barangay sa Bulinaw na apektado ng pagkasira ng 3 water stations. Mayroon ding naitalang pagkaantala sa linya ng komunikasyon sa 2 barangay sa bayan ng Agno. Sa Alamino City, nilimitahan muna ang mga biyahe patungo 100 islands dahil sa masamang lagi ng panahon habang nananatiling ipinatutupad ang no-sail policy sa bayan naman ng Infanta. Patuloy namang inaalam na mga kinaukulang ahensya ang kabuang halaga ng pinsala sa sektor agrikultura habang nagpapatuloy ang validation at damage assessment sa maapektadong lugar sa lalawigan. Patuloy rin ang isinasaguang 24 na oras na monitoring ng PDRMO sa lagay ng panahon at mga ilog. Ganun din ang paghahanda ng mga rescue team at iba pang rescue assets upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang magiging epekto ng habagat at masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa Bicol Region, Provincial Government ng Camarines Sur Medical Open World at ADNU lumagda sa isang kasunduan para sa turnover ng mga neonatal incubators. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Jerome Toledo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Lumagda sa isang formal na kasunduan o Memorandum of Agreement ang Provincial Government ng Camarines Sur, Medical Open World Portugal at Ateneo de Naga University para sa turnover ng 2 mga Inquinas Portable Climate Controlled Neonatal Cradles. Pinangunahan ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte, Dr. Elena Amaral Asensio at Engineer Miguel Silva Santos ng Medical Open World at Elmer Santo Domingo Jr., Director ng Ateneo de Naga University Center for Community Development ang paglagda sa kasunduan. Ang Inquines ay isang revolusyonaryo at murang portable incubator na sadyang ginawa para sa mga liblib at malalayong lugar at dinisenyo upang mapababa ang bilang ng mga namamatay na bagong silang na sanggol o neonatal deaths. Ilalagay ang mga unit na ito sa mga munisipalidad ng Garchi Torena at Ragay District Hospital para serbisyuan ang mga mamamayan na mga ngailangan nito. Lalo naman ni Governor Villafuerte na bumili pa ng karagdagang mga neonatal cradles upang ilagay ito sa bawat munisipalidad at mga lungsod sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Radyo Pilipinas, Palawan naman, Tubata Management Office at Naval Command West nagsagawa ng pag-usuri sa Tubata Reefs Natural Park and World Heritage Site. Sa detalye mula kay Jillian Faye Ibanez.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nagsagawa ng Reef Watch ang Tubataha Management Office o TMO sa Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site nitong Martes. Katuwang ng pamunuan ang Naval Command West sa gawain na layunin ang makapagtala ng panibagong assessment, maidokumento ang aktual at kasalukuyang kalagayan ng mga bahura sa parke at makita rin ang kalagayang kabuuan ng operasyon sa Tubataha. Sinabi ni SEPA Tourism Officer John Cabiles, isa sa mga tinutukan nila ay ang mga naiulat na senyales ng coral bleaching sa karagatan. Pinangunahan ni Park Superintendent at Mama Ranger Angelic Songko ang aktibidad. Umalis ang grupo sa Puerto Princesa sakay ng barko ng Navy pasado alas 2 ng Martes ng madaling araw at nakarating pabalik sa syudad ng bandang alas 11 ng kaparehong araw matapos ang aktibidad. Pag-uusapan ng pamunuan ang nakitang kalagayan ng mga bahura at bubuo ng mga aksyon kaugnay rito. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dumako tayo sa Visayas, proyektong kariton para sa paghilob ng BJMP7, nagbibigay kabuhayan sa mga pamilya ng Persons Deprived of Liberty o PDL. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ulat ni Sheila Gravines.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Sa patuloy na pagsusulong ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP sa Central Visayas, may mga programa at proyektong nagbibigay ng pag-asa at pagkakataon ang mga pamilya naman ng Persons Deprived of Liberty or PDLs ang mga benepisyaryo. Ito ay sa pamamagitan ng proyektong Kariton para sa Paghilom na sumisimbolo ng pag-asa, paghilom at panibagong simula ng PDLs at ng kanilang mga pamilya. Sa naturang proyekto, apat na mga benepisyaryo mula sa Lapu-Lapu City Jail Dormitory at Mandawi City Jail Dormitory ang pinagkaluban ng food carts bilang panimula ng kanilang kabuhayan at dagdag kita para sa kanilang mga pamilya. Pinangunahan ni BJMP 7 Regional Director Jail Chief Superintendent Luis Cito Munoz ang ceremonial na turnover ng food carts kung saan nilagdaan ang Memorandum of Agreement bilang pagpapatibay ng pagtutulungan ng BJMP, mga katuwang na organisasyon at mga benepisyaryo ng proyekto. Bahagi ito ng Project Paghilom kung saan ang mga PDL ay sinanay sa financial literacy at food handling. Ang kaganapang ito ay bahagi ng isang linggong mga aktibidad ng pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng BJMP 7 na may temang BJMP at 35, Disiplina at Responsibilidad sa serbisyong may kredibilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At mula sa Mindanao, lalawigan ng Misamis Oriental na piling partner ng $350 million barter trade ng Indonesia at Pilipinas. Si Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, hingoog sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Inaasahang magpalago sa ekonomiya ng lalawigan ng Misamis Oriental ang pagiging partner nito ng $350 million barter trade ng bansang Indonesia at Pilipinas. Sa kanyang pagbisita sa tanggapan ni Governor Juliet Oy, sinabi ni Asian Pyrochem Technologies Incorporated Chairman at Chief Executive Officer Harley Luis Lianyo na ang Misamis Oriental ay isa sa mga napiling partner sa nasabing barter trade deal ng dalawang bansa. Kabilang sa nasabing barter trade ang lokal na produktong abaca pipe na may halagang $50 million at ang iron ore na aabot sa $300 million. Bilang kapalit nito, makatanggap ang Pilipinas ng mga produkto galing sa Indonesia kagaya ng garment at textiles. Ngunit sa halip nito, iminungkahi ni Governor Oy na urea fertilizer na lang ang ibigay para makatugon sa mga pangangailangan sa sektor ng agrikultura. Ang naturang barter trade ay bahagi ng konseptong de-dollarization kung saan maaaring direktang ipagpalit ang mga produkto sa halip na umaasa sa US dollar para sa mga transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, hingoog.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Sa ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Oras sa buong kapuloan,
9: sa bawat
8: tanong ng tanghali.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
8: Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kaibigan. Muli sumasa inyo po ang Radyo Pilipinas Special Coverage kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay August 5, 2026. Ika-13 araw ng impeachment trial. Itong mga nakalipas na oras, marami na hong nangyari sa Senado, ano, na tumatay yung impeachment court. Diyan po yung ating babalikan sa kasalukuyan. Naroon po yung ating mga kasama, sina Ms. Nympha Asuncion, Luisa Erispe at Lani Valdos Reyes na maghahati ng impormasyon.

0: Nagkaroon na ho ng pagkakataon ang mga senator judges na makapagtanong. Nakasalukuyang witness po na si dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil, mga kaibigan. At para po sa inyong kabatiran sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino kay dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil, ay muling iginiit na may mahigpit na mga patakaran sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Ipinaliwanag din po ni Wamil yung pagkakaiba ng official receipt o OR at ang acknowledgement receipt. Yung mga alituntunin sa paggamit ng aliases at yung proseso mula sa audit observation memorandum hanggang sa notice of disallowance. At para po sa kasalukuyang kaganapan sa Senado, balikan natin si Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, nagpapatuloy pa nga rin itong clarificatory questions ng ating mga senator judges dito sa istigo ng konstitusyon na si dating ICFAO State Audit Auditor Roderick Wamil. Dito sa mga naunang pagtatanong ng mga senator judges ay gaya nga na sinabi mo, binigyang linaw yung pagkaiba ng mga acknowledgement receipt, official receipt, at saka yung paggamit nitong mga alias sa paggamit nitong mga confidential at intelligence funds. Sa ngayon, ayan pa rin yung medyo nagiging focus ng pagtatanong ng mga senator judges. Inaasahan natin na pagkatapos itong clarificatory questions ng mga senator judges dito kaya madidismiss na itong si Wamil bilang testigo at isasunod ng ihaharap yung susunod na testigo ng konstitusyon matungkol pa rin dito sa potential funds na si Saidit Del Campo. So ngayon ay pakinggan na natin yung pagpapatuloy pa rin yung pagtatanong ng mga senator judges sa ating testigo si Wamil.
3: Paul, negative eh. Wala nakita, pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun? O hindi? These are practical questions, ha? Kasi galing ako dyan eh. Kaya alam ko yung kalakaran.
4: That calls for...
3: Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases.
4: Opo.
3: Kumuha ka ng security clearance.
5: Wala nga raw.
6: Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
7: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan. Nueva Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba?
4: Yes, po, Your Honor.
7: Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26?
4: Wala po akong personal knowledge about Daniel.
7: Opo. Dahil wala po kayong, katulad ng sinabi, Senator Lacson, wala po kayong clearance. Ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023. Tama po?
4: Yes, for Your Honor.
7: Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun?
4: Wala po akong personal knowledge.
7: Okay. Okay. Third check. 125 million. April 18, 2023. Tama po ba?
4: Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po?
7: Stopwatch please. April 18, 2023 po, yung 125 million.

0: Meaning, may failure to liquidate na at final na yung finding na yun o hindi pa kapag ka inapila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on.
1: Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal
0: hindi
1: charges.
0: Hindi po filing ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba?
1: Yes po.
0: Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi yes, pa final yung decision.
1: Yes po, Your Honor.
0: Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie.
1: Yes diba? Po, Your Honor.
0: Yun nga yung sinasite yung kaso eh, sa Martinez.
1: Yes po.
0: At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand?
1: Yes po, since nire-require po yung agency to comply, to submit.
0: Yun po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply?
1: Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So, yung submission po ng liquidation requirements.
0: Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba?
1: Yes po, Your Honor.
0: May demand ka ba sa AUM mo?
1: Yes po.
0: Saan nakalagay dun? Saan po nakalagay sa AUM yung demand?
1: Doon sa last paragraph po na hiningi yung comments and to submit po the supporting documents.
0: So hindi restitution yung pinag-uusapan nito. Demand to submit documents.
1: Yes po. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue.
0: So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate. Hindi
1: to
0: po mag-restitute.
1: Yes po, Your Honor.
0: Tama po?
1: Yes po, Your Honor.
0: So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal.
1: Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor.
0: Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality?
1: Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po.
0: Unless nga may TRO.
1: Yes po, Your Honor.
0: Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Witness. You don't want to have lunch yet, Senator Judge Risa? Yes, Senator Judge Risa, before we break for lunch. One question each from Senator Judge Pangalinan as well before we break for lunch and move on to the next witness. Yes, Senator Judge Risa.
2: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, isang huling tanong na lamang po. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers?
1: Under the Government Accounting Code, yung yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po.
2: At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya?
1: Yes po.
2: Salamat po, Mr. Witness. Salamat,
0: Senator
2: Mr.
0: Judge
2: Presiding
0: Pangilin.
2: Officer.
3: Yes, one or two questions, Mr. Presiding Officer. Dun sa 10 taon mong karanasan bilang auditor ng mga confidential funds, lahat ba ng 30 ahensya ng pamahalaan inuubos yung naka-allocate sa kanilang pondo?
1: Meron pong iba na hindi po.
3: Merong iba?
1: Yes po.
3: So, merong nauubos?
1: Yes po.
3: Oh, at dito sa mga hindi nauubos, saan napupunta?
1: Binabalik po nila sa National Treasury.
3: Okay. So, dito kasi sa tatlong quarters, puro ano yun, no? Ubus lahat, no? 2022, 2023 first quarter, second quarter, diba? Yung mga inaudit mo, ubus lahat, di ba?
1: Based on the documents po, yes po, Your Honor.
3: Yes, okay. So, pero merong mga ahensya hindi inuubos.
1: Yes po, sa pagkakalala. Okay.
3: Dito naman sa usapin nung, itong usapin ng finality, so, nabanggit ni Presiding Officer. So, pagka nasa pending sa Supreme Court, hindi pa final, no? Ngayon, kung halimbawa sa AOM, sinabmit na ng Office of the Vice President at DepEd yung kompletong dokumento, walang problema, hindi
1: ba? Wala na pong problema, Your
3: Honor. So, wala nang tutuloy sa notice of suspension.
1: Yes po.
3: Kung after the notice of suspension, nagsubmit ang OVP ng lahat ng kinakailangan dokumento, di tapos na ang boxing, ika nga, wala nang problema.
1: Yes po, Your Honor.
3: And the same, from notice of disallowance, pwede pa bang i-submit, mag-reconsider, tapos isa-submit lahat ng dokumento na nararapat?
1: Pag notice of disallowance po, is mag-appeal na lang po or to settle yung remedies po. Yes. Hindi na po yung submission lang po ng documents.
3: Appeal sa NBank.
1: Sa higher authority, which is the commission proper po.
3: Yes. And then, doon, pwede rin i-submit lahat ng dokumento. Maaari, hypothetical, di ba?
1: Kapag inalaw po sila.
3: Yes. At upon with the leave of the commission, di ba? At pag nasubmit lahat ng mga pertinent documents, wala nang problema, no?
1: Yes po, Your Honor.
3: So in other words, ang usapin lang talaga dito eh isubmit yung mga tamang dokumento. Tama?
1: Yes po, Your Honor.
3: And I would assume pagdating sa Korte Suprema, dahil pending halimbawa sa Korte Suprema, pag sinubmit lahat ng dokumento ng OVP para patunayan na talagang ginastos ng tama ang pondo, walang problema, hindi po ba?
1: Yes po, Your Honor.
3: So dokumento, ebidensya ng dokumento ng gastos ang usapin dito para mawalang sala o hindi matuloy itong mga disallowances ng COA.
1: Yes po, Your Honor.
3: Na nagkakahalagang
1: magkano? Disallowance po. Hindi po ako alam pero ang personal knowledge dun sa
3: Yes, about 300 I forget, no, pero tatlong quarter 'yon, ano? 375 million.
0: No, for the OVP, Senator Judge Pangilinan, I think the notice of disallowance only pertains to about 73
3: For the OVP.
0: Million. Only for the last quarter.
3: Yes,
0: for wala the last quarter. Wala pa namang ND lahat ng quarters eh.
3: So no disallowance po, pero may mga suspension.
0: Yes.
3: But we're talking about several hundred millions na kung sinamit, masamite lang yung tamang dokumento, wala tayong issue.
1: Yes, for Your Honor.
3: Thank you.
0: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Attorney Wamil, salamat po sa inyong oras at panahon at kooperasyon at pagsagot sa aming mga katanungan na may buong pasensya at katapatan sa abot na inyong nalalaman. You are excused, sir, and thank you very much.
1: Thank you.
0: We shall pause for lunch and shall resume at 1 p.m. where we expect the counsel for the panel of prosecutors or the panel of prosecutors to present their next witness in the person of Ms. Eileen May L. Del Ocampo. We are on recess and shall resume at 1 o'clock.
4: Alright, yan po mga kaibigan, ang ano po yung nagaganap sa Senado na tumatay yung impeachment court na ngayon ay nag-recess muna para sa lunch break. Meron na tayong 22 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Tinatalakay nga po ng impeachment court ang COA findings ukol sa paggamit ho ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tumayong witness po na si Attorney Roderick Wamil ay mayroon ng 30 taon ano bilang auditor ng confidential funds at siya rin po ay natanong ng mga senador na tumatayong judges. Ugnay po ng kanyang pag-handle patungkol sa confidential funds, mga kaibigan. Ang sabi nga ni Senator Judge Pangilinan, ang ebidensya ho ng dokumento ng gastos, yung kailangan para hindi matuloy yung tinatawag na disallowances ng Commission on Audit. Ano?

0: Marami ho kasing mga factors na sinusunod para mapahintulutan halimbawa ang isang ahensya na ipagpatuloy yung pagkakaroon ng kanilang tinatawag na confidential funds. At para po sa mga huling kaganapan sa Senado, balikan natin si Ninfa Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ninfa.
2: Yes, tapos nga itong pagtatanong ng mga senator judges ng kanilang mga clarificatory questions at interjections dito sa witness ng prosecution para nga dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na si Roderica Wamil. Kabilang sa mga napag-usapan dito sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, yung tungkol dun sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President OVP para sa liquidation ng confidential funds. Ayon kay Wamil, sa halos 10 taon niyang nag-audit sa mahigit 30 na ahensya ng gobyerno, karaniwang nire-require yung official receipts at sales invoices bilang supporting documents. Ngayon pa man, sa liquidation niya ng OVP para sa December 21 hanggang December 31, 2022, walang isang OR o sales invoice isinumite. Tanging 849 acknowledgement receipts o AR lang daw yung ipinasa ng OVP. Sinabi ni Wamil na unang beses sa kanyang karanasan na nakakita siya ng liquidation na puro acknowledgement receipts lang ang isinumite, lalo na para sa halagang kumigit-kumulang na 125 million pesos. Dahil walang OR, so sales invoices, sinabi ni Wamil na hindi nila mapapatunayan batay sa mga dokumento kung ano ang mga iniulat na gastusin, kabilang nga yung mahigit 122 million pesos na halaga ng gamot at o kung ito ba ay talagang ginamit sa pagbili ng mga gamot. Tinapos naman ni Senator Pangilinan yung kanyang pagtatanong matapos idiin na walang sapat na dokumentong nagpapatunay sa mga naturang gastusin. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kay COA Ikfao State Auditor Roderick Wamil tungkol sa paggamit ng mga alias sa mga tumatanggap ng confidential funds, sinabi ni Wamil na walang provision doon sa COA-DBM Joint Circular na tahasang nagpapahintulot o nagbabawal na sa paggamit ng tunay na pangalan ng intelligence agents o informers. Nilinaw rin niya na ang audit ng COA ay isang compliance audit na nakabatay sa liquidation documents sa isinumite ng mga ehensya at isinasagawa ng regular. Tungkol naman sa hindi agarang pagre-refer sa ombudsman ng kahina-hinalang disbursement, sinabi ni Wamil na maaari lang itong gawin kapag may final order na hindi sinunod ng kinaukulang ehensya. Dagdag pa niya, wala na siyang personal na kaalaman sa kasalukuyang status nitong usaping ito dahil hindi na nga siya kasalukuyang konektado sa COA Ikfao. Narito yung bahagi ng naging interjection ni Senator Erwin tungkol dyan.
3: Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad din na Mary Grace Piatos, CP McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
4: Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
3: Silent? So po pwede? Kung when we say kasi silent, pwede?
4: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited po.
3: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
4: Katulad nga po nung sinabi ko sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
3: Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
4: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po.
3: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
4: Wala po akong personal knowledge about the status po nung since hindi na po connected sa ICFAO.
2: Samantala, tinanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian kung yung mga sinabit ba na acknowledgement receipt ay vinalidate, kung totoo yung mga pangalan na nakalagay doon. Ang tugol ni Wamil ay hindi na nila yun focus dahil yung kanilang expenses, dates at amount lang yung focus ng kanilang naging pag-audit. At sinasabi rin ni Wamil na hindi naman nila rin madedetermine kung mga aliases ba itong ginagamit ng mga agencies sa mga isinusumite nilang dokumento dahil nakabase lang sila sa mga dokumento at hindi naman nakalagay doon sa mga dokumento kung aliases ba o totoong pangalan yung mga nakasaad doon. Samantala, sa pagtatanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva tungkol sa audit standards, kabilang ano sa mga prinsipyo yung professional system na nagsasabing dapat siyasatin ng auditor yung mga isinumiteng dokumento habang isinasaalang-alang din yung paliwanag ni ahensya. Pinaliwanag ni Wamil na lahat ng dokumento sa audit ay isa-isang sinusuri at hindi gumagamit ng sampling o materiality threshold. Nilinaw niya yun na pagbili ng impormasyon o purchase of information ay pinapayagan ng COA ang acknowledgement receipts bilang patunay ng bayad dahil karaniwang walang official receipt para sa ganitong transaksyon. Pero kung ang binili ay mula sa supplier, kailangan ang official receipt o sales invoice na ayon kay Villanueva, pinapakita na ng proseso na nabigyan yung ahensya ng ilang pagkakataon para makapagsumite ng kinakailangang dokumento bago umabot dun sa susunod na yugto ng audit. Sa mandala ni Dino naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na kahit confidential funds yung pinag-uusapan ay kinakailangan pa rin itong suriin ng COA dahil sabi nga ni Wamil ay pondo pa rin naman ito ng bayan. Pinaliwanag rin niya na mahalaga ang official receipts at sales invoices para mapatunayan na talagang binili yung mga iniulat na gastusin. Dinagdag din niya na batay sa kanilang unang pagsusuri at sa una at ikalawang quarter ng 2022 ng DepEd ay wala rin isinumiting evidence of success para sa surveillance o information gathering activities. Pinaliwanag ni Wawin na mahalaga yung tinatawag na evidence of success dahil ito yung nagpapatunay na makatarungan at may batayan ang pagbabayad ng rewards at may naging pakinabang ang gobyerno mula sa operasyong pinondohan ng confidential funds. Samantala, si Senator Judge Ping Lacson ay nire-rekomenda pinapaabot kay Wamil na irekomendang amyendahan itong joint circular na ginagamit na basehan ng COA doon sa kanilang pag-audit ng confidential funds. Pinuto kasi ni Lacson na parang bitin daw yung ginagawang audit ng COA dahil nga nakabase lang sila doon sa mga dokumento at wala silang ginagawang parang verification, particular kung totoong mga tao ba yung mga inilalagay na pangalan doon sa pinagagamitan ng confidential funds. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan dito sa Senado. Pagkatapos itong mga pagtatanong ng mga Senator Judges ay idinismiss na itong si Wamil at dito sa pagbalik mula sa lunch break natin ngayong hapon ay si Celine Del Campo na yung ihaharap na testigo ng prosecution para nga dito sa Article 1 at siya yung kasalukuyang state auditor ng COA ICFAO. At magbabalik yung impeachment trial mamayang alauna ng hapon mula Senado. Ito si Ning Fason Sean para sa Radyo Pilipinas.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Right, maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion. Meron na tayong 33 minutes makalipas po ang 12 o'clock, mga kaibigan. Earlier nga po ay kinumpirma ng ni Attorney Wamil na may notice of a disallowance na para po dun sa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong fourth quarter ng 2022. So after po ng taon na yan, yan yung kasalukuyang tinatanong ng Senado na tumata yung impeachment court nga kung meron bang mga kaukulang dokumento na nagpapakita ng mga gastos kaugnay po sa pag-Google ng tinatawag na confidential fund. Samantala, defense team, hindi muna nagsalita kung alias o totoong pangalan ba si Mary Grace Piatos at ang iba pang mga nasa acknowledgement receipts. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Luisa Erispe. Luisa?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Test kung pa ang bibig ng defense team sa ngayon kung alias nga ba o totoong pangalan si Mary Grace Piatos, Ann Dilim at iba pang pangalan na lumalabas sa acknowledgement receipts sa liquidation na isinumite ng OVP. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw, tinanong kasi ni Senator Judge Bam Aquino kung alias nga ba o totoong pangalan ang mga ito. Una, tumanggi si Poa na sumagot dahil kasama umano ito sa kanilang legal strategy. Sinita naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero si Senator Judge Bam Aquino na huwag piliting sumagot ang mga nasa depensa o prosecution na maaaring maging conclusion of law. Pero giniit ulit ni Aquino na hindi naman ito conclusion of law. Giit naman ni Poa, hindi kasi kailanman, o giit nga ni Aquino, ay hindi kasi kailanman nasagot ng panig ng depensa ang issue na ito. Dito naman na sumagot si Poa na handa silang sagutin ito pero hindi pa sa ngayon, kundi sa panahon kapag maglalabag na ng ebidensya ang depensa. Narito ang bahagi ng impeachment trial hinggil sa tagpong ito.
5: My question is for Attorney Poa. Attorney Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos, Ann Dilim, and all of these names that are brought up? Are they real people or are they aliases?
6: Sir, I would like to answer your question, Your Honor, but that is part of the legal strategy, which you will see when we present our evidence in chief.
5: That's
7: again,
5: fine.
7: May the chair remind Senator Judge Bam, as far as practical, let's let the witness present their evidences and not allow the counsels to make conclusions of either fact or law, nor divulge their respective legal theories.
5: These are not legal theories. In your previous answers, there was no referral to these individuals as either aliases or real people.
6: Correct.
5: In your previous answers.
6: Correct, because that was precisely our legal theory then, that there was nothing to answer at that point, Your Honors. But we will definitely show you our theory once we are given the opportunity to present our evidence in chief, Your Honor.
5: Alright, maraming salamat, Attorney Poa.
2: Tinanong din naman ni Senator Bam Aquino ang testigo na si former State Auditor Attorney Roderick Wamil kung kailanman ay nabanggit ba ng Office of the Vice President na alias nga ba ang mga nasa acknowledgement receipts. Pero simple lang din ang sagot ni Wamil at para sa kanya ay wala. Narito naman ang bahagi rin ng tagpong ito.
5: Attorney Poa. Attorney, during your conversation with the OVP, nung panahong binubuo yung AOM, may nagbanggit ba sa kanila na, itong mga pangalan to, alias to? Or never nila nabanggit yung tungkol sa alias nung nag-meeting sila sa'yo?
4: Nung time po na yun kasi, hindi pa nila nasubmit yung documentary evidence of payments po.
5: So there's never been any indication from their responses or any calls that these names that are being brought up are indeed aliases. Wala?
4: Wala po. Wala pong indication.
5: Okay. Thank
2: you. Samantala, dahil naman pinupukpok si Attorney Poa sa posibleng conflict of interest dahil sa pagdala nito sa isang meeting kasama ang Commission on Audit at si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong 2023 hinggil sa isang audit query tungkol sa confidential funds, handa sanang magbigay linaw ni Poa kung ano ang nangyari sa meeting. Pero hindi na ito pinagbigyan ng korte at nagdesisyon si Presiding Officer Escudero na maaari na lang itong bigyang linaw kapag panahon na rin ang depensa na magpresenta ng kanilang panig. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Alas 12:38 ng tanghali ang ating oras. Mga nag-aabang ng pagpapatuloy ho ng impeachment trial. K. kay Vice President Sara Duterte. Tutok lamang ho kayo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sapagkat tuloy-tuloy ho itong ating ginagawang special coverage, mga kaibigan. Magbabalik po kami, sandaling-sandali po lamang.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon.
12: Sa Philippine Sports Podcast.
1: Di papahuli.
12: Sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: Pabalik po tayo. Oras natin alas 12:43 ng tanghali. Bigyang daan po muna natin ang isang flash report.
1: Radyo Pilipinas, flash report. Flash
0: report. Sa Rangani, Davao Occidental, niyanig ng magnitude 7 na lindol, intensity 5, naramdaman sa naturang bayan. Si Mary Ann Bastasa sa detalye. Mary Ann?
16: Yes, Tess, isang magnitude 7 nalindol ang anig sa baha pa rin ng Sarangani sa Davao Occidental ngayong tanghali. Ayon sa FIBOC na itala anig 12:13 ng tanghali at ito ay tectonic ang origin. May lalim itong 10 kilometro mula sa lupa at naramdaman niya ang intensity 5 sa Ganig Occidental. Ayon naman sa T-Box, wala itong inaasahang pinsala at aftershock kasunod ng may kalasang pagyanig. At bukod dito ay nag-issue na rin ang T-Box ng tsunami information 1 na wala namang inaasahang mapaminsalang tsunami kasunod ng yanig. Mula sa T-Box para sa Pilipinas, Mera Anastasa, Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Kalakasan niya nga lindol na yan, magnitude 7 sa Davao Occidental. Luhong tumutok dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ang kaganapan na yan. Matala sa nagpapatuloy po na impeachment hearing o trial kay Vice President Sara Duterte, marami talaga yung curious ano, sa ating mga kababayan kung sino ba si Mary Grace Piatos. Sa kasagsagan nga ho ng trial ay tumanggi muna hong sumagot yung panig ng depensa kung alias o totoong pangalan ba yung ginamit sa acknowledgement receipts ni na Mary Grace Piatos at iba pa. Nang tanungin nga po ni Senator Judge Bam Aquino, iginiit ho ng depensa sa katauhan ni Attorney Poa na masasagot po nila ito sa oras na sila na raw yung magpresenta ng ebidensya. So, abang-abang lang ano po kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos, kung alias ba o totoong tao, di ba? Alas 12:46 ng tanghali ang ating oras. Patuloy na tinatalakay po sa Senado na tumatayong impeachment court ang findings ng Commission on Audit tungkol sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Tapos na po yung pagpresenta ng impormasyon at pagtatanong kay Attorney Roderick Wamil. Na dating COA ICFAO State Auditor, mga kaibigan, at sa ganap na alas 2 ng hapon, alauna ng hapon rather, pagbabalik po ng Senado, asahan naman yung pagharap ng susunod na testigo. Nabanggit po si Celine Del Campo, yung kasalukuyang State Auditor ng Commission on Audit, ano, yung iharap.

So antabayan po natin yan mga kaibigan. Ayun din ang mga susunod pang balita mula sa ating mga kasama sa Senado na tumatayo nga pong impeachment court. Naroon sina Infa Asuncion, Luisa Ocampo, Luisa Erispe, ayan si Luisa, at si Lani Valdos Reyes. Alas 12:48 na po ng tanghali ang ating oras. Sa mga kababayan po namin na hindi nakakaantabayan no, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito lang po yung nangyari kanina. Ayon nga ho kay Senator Bam Aquino, may rules and regulations talaga yung paggamit ng confidential funds. Totoo naman yun at talagang dapat, di ba? Ayon po yan kay Attorney Wamiel. Alright. Sabi pa po niya kailangan ng strict accounting sa paggamit ng confidential at intelligence funds kaya't nagkaroon ho ng 2015 Joint Circular. Kailangan din po niyan yung official receipt, di ba? Ang official receipt po ay ini-issue ng pinagbilhan na BIR Registered Acknowledgement Receipt naman yung ginagamit ng agency bilang patunay na may nakatanggap po ng payment.

0: maraming mga ano, mga dapat pang malaman tungkol diyan, ano, tungkol sa resibo, sapagkat yan nga po yung magpapatunay eh, na talagang merong opisyal na ginawang paggastos doon sa itiniwalang confidential fund sa mga ahensya ng pamahalaan, di ba? Kasi transparency yung kinakailangan tungkol ho dyan, mga kaibigan, dahil kung wala, talagang mapapanagot sa batas ang sino man na may kinalaman patungkol po dyan. Yan, meron na lamang ho tayong 10 minuto bago mag-alauna ng hapon. Pagbabalik pa po kami, magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
4: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
3: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
4: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
3: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
4: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
5: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
6: Miss Philippines!
4: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
3: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
4: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
3: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
9: Tumawin mo sana.
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. sa iyong palagay.
6: Uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: Nagpapatuloy po tayo habang naka-lunch break, mga kaibigan, ang Senado na tumatayo ng impeachment court. Ayan, nagsasagawa naman ho ng press conference sa mga oras na ito ang House Prosecutors. Antabayanan po ang detalye, kaugnay niyan, maya-maya lamang. Samantala, sa ginawang pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan sa 13th araw ng impeachment trial nga ho ni VP Sara Duterte, sinabi ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na sa halos 10 taon niyang nag-audit ng mahigit 30 ahensya ng gobyerno, unang beses niya raw po nakakita ng liquidation ng confidential funds na puro acknowledgement receipts o 849 na acknowledgement receipts lang yung naisubmit at walang official receipt o sales invoice. Ayon po kay Attorney Wamil, dahil walang OR o sales invoice ay hindi mapatutunayan batay sa mga dokumentong isinubmit kung ang iniulat na humigit kumulang sa 122 million pesos na ginastos sa gamot ay talagang napunta nga dun sa pagbili ng mga gamot. Ito yun yung reported na pinagkagastusan sa gamot. Wala namang OR na maipakita. Okay, 3 minuto na lamang ho bago mag-alauna ng hapon. After 3 minutes ay inaasahan na nating magre-resume no itong Vice President impeachment trial. Kaya patuloy ho kayong tumutok dito sa special coverage na ginagawa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

Ayuho ay nag-aantabay din sa ulat ni Lani Valdez Reyes na siyang tumutok sa ginawang press conference ng prosecutors. Ugnay nga po sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado.

0: sa pagrelasyon po ng impeachment trial. Ang inaasahang iharap. Ay ang kasalukuyang state auditor ng Commission on Audit. Si Celine Del Campo, mga kaibigan. Antabayan na natin kung ano na naman yung kanyang ihahayag na mga impormasyon. Kaugnay nga po sa pag-Google ng tinatawag na confidential fund ng Office of the Vice President. Tungkol naman sa press conference ng House Prosecutors, alamin natin ang detalye niyan. Naroon ang ating kasamang si Lani Valdos Reyes. Lani?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Magandang tanghali, Tess. Ongoing pa ang press conference ng House Prosecution Panel sa ngayon. Unang sinabi ni legal spokesperson attorney Jay Tolosa yung kaninang pagtatanong ng mga senator judges. Kaya dating COA ICFAW Auditor Roderick Wamil, meron siyang mga first time niya sinabi na hindi niya nasabi noong Lunes hanggang kahapon. Sabi niya first time na na-experience o na-encounter ni Auditor Wamil na walang liquidation o walang official receipts ang lahat ng ipinasang liquidation ng Office of the Vice President at Department of Education upang patunayan ang paggastos. Walang mga official receipts. First time din niyang sinabi kanina na first time niyang na-experience o na-encounter ang pag-request ng isang ahensya ng gobyerno para mag-issue na lamang ng edit query instead of AOM. Ito yung Audit Observation Memoranda. At first time din, Anya, na na-encounter ng COA na hindi tinanggap ng isang ahensya ng gobyerno ang ini-issue na AOM ng Commission on Audit. Pakinggan natin ang pahayag ni legal spokesperson attorney Jay Tolosa.
3: He said a lot of things that he said he encountered for the first time, no? In relation to his audit of the use of the confidential funds by the Office of the Vice President and the DepEd. Ano-ano itong mga to? Sabi niya, first time lang siya naka-experience na walang sinubmit na official receipt, no? Kahit isa ang ahensya na gumamit ng confidential funds. Oh, tinanong siya, ito ba ay pangkaraniwan? Standard ba to? Sabi niya, hindi. Then usually, to prove payments or purchases of supplies, whatever that is, no? Lagi ang binibigay nila official receipts or sales invoices. First time, walang sinubmit kahit isa. In fact, nung una, walang sinubmit kahit anong proof of payment, no? Nung na-issue ng AOM, dun sila nagbigay, pero ang nasubmit pa rin nila, these are just acknowledgement receipts. Sabi din niya, first time na nagkaroon ng request from any government office, no, requesting them, no? Or insofar as is concerned, siya mismo as an auditor, not to issue an AOM. No? Instead, just issue audit queries. Maliwanag din yun, first time lang daw yan nangyari. Nangyari, minsan na humingi siya na lang clarification about sa rules ng COA, pero yung mag-request na wag nang ma-issuehan ng AOM, audit query na lang, ngayon lang din yan nangyari. Sabi din niya, first time na encounter niya, payment of reward for information ng binayaran supposedly ay medicine. So,
2: Mentes, meron din paglilinaw na sinabi si Attorney Jay Tolosa hinggil doon sa katanungan ng ilang mga senator judges, si Senator Judge Aimee at Senator Bam. Ito yung katanungan nila na maikukonsider na bang ibinulsa ang pera o mali lang yung process ng liquidation ng Office of the Vice President of DepEd sa COA. At ipinaliwanag niya yung sinasabi na prima facie evidence ay yung kung meron ng demand ng AOM notice of suspension ay maituturing ng prima facie evidence yung liquidation ng halaga na sinasabi doon sa confidential fund. Pakinggan natin muli si Attorney Jay Tolosa.
3: Sabi, if there's a failure to liquidate despite demand, then there's already a prima facie evidence that the persons who are accountable for these funds misused it, or in fact, ang nakalagay doon, used it for his or her personal benefit. No? Again, sabi niya, sino accountable officer dito? Ang Vice Presidente. Tinanong din siya, kailan ano ang sinasabi dito ng demand? Is it a demand to restitute? Sabi niya, hindi. No? It's a demand to liquidate. Dahil pag tinignan natin yung provision, ang pinag-uusapan doon, failure to liquidate. No? So tulad nga lang sabi niya, even dun sa AOM pa lang, nagkakaroon na ng demand to liquidate. Bakit? Sabi niya, sa AOM, sinasabihan ka na, ang kulang ka ng ganitong dokumento para patunayan itong ganitong mga expenses na diniklara mo, no? So kailangan mag submit ka, no? So at sabi niya kapag nasa notice of suspension, hindi pa rin nakaka pag-liquidate ng tama, nag-arise na yung prima facie evidence na yan, no?
4: What is this?
2: Ayun naman kay Deputy Speaker Paolo Ortega. Mamaya tes ay ipagpapatuloy natin yung update dito sa isinigawang press conference. Ipapasa muna natin kay Nympho Asuncion dahil parang nag-resume na yung paglilitis, yung pagharap ng second ika-apat na witness ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Right, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Meron na tayong 6 na minuto makalipas po ang alauna ng hapon. Ready na ulit ang Senado na tumatayong impeachment court, mga kaibigan. Naroon na po ang ating kasamang si Nympho Asuncion. Nympho.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, Tess, tapos na nga itong lunch break ng ating mga Senator Dodges at nagpapatuloy na nga itong ika-labing tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa ngayon ay nanumpa na ang susunod na testigo ng prosekusyon na si Sailin Del Campo. Siya ang kasalukuyang state auditor ng COA ICFAO. Napakinggan na natin yung nangyayari ngayon dyan sa session hall ng Senado.
6: Of this honorable court.
7: Counsel, may I ask if you have a prepared list of documents for stipulation similarly to what you had yesterday?
6: Yes, Your Honor. We will be flashing them.
7: No, can you furnish the chair with a copy of the same so that we can follow?
6: Yes, Your Honor.
7: The Sergeant at Arms is instructed to kindly get a copy of the list of documents for proposed stipulation.
6: Likewise, Your Honor, for the rest of the impeachment court, Your Honor, we have them flashed on the screen. The first document is letter response dated March
7: 13, 2024. Hold on, counsel. Have you furnished the respondent or counsel who responded with a copy of the list?
6: Yes, Your Honor. Copy of that one. It's on its way.
8: Thank you.
7: You have a copy, Attorney Christine?
8: I don't have a copy yet, Your Honor.
7: Kindly furnish. Court will declare a 5-minute recess so that the counsel for respondent can review and go over the list to abbreviate the proceedings. Kindly go over it, Attorney Christine, and your fellow counsels for respondent in order to be able to manifest which among these documents you're willing to stipulate. Court declares a 5-minute recess.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang Paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas Coverage.

dito po sa studio at maging sa Senado. Nandiyan po si Ninfa Asuncion, si Luisa at si Luisa Irispe at ganun din si Miss Melanie Valdos Reyes. Kanina po ano, on the way ay ako po ay nakikinig ng kabuuan ng impeachment, no? At masasabi ho natin, ngayon kasi ay kahapon natapos na yung direct examination at redirect at ganun din yung cross examination. Dito po kay Roderick Wamil, yun pong COA state auditor, no? At mabanggit lamang natin sa day 13, ang una pong nag-interject ay si Senator Raffy Tulfo, pero bago yon ay nagbigay muna nga siya ng point of order kung hindi ba maituturing na conflict of interest ang representation, no, ni Attorney Michael Poa sa impeachment dahil kasama po si Attorney Poa doon sa nagpatawag ng hearing. At sinasabi pa ni Senator Raffy, na itanong din niya doon sa witness kung he feel intimidated. Pero ang sagot naman po ni presiding officer Chief Escudero ay hindi naman daw. Oo. So hindi, kumbaga parang walang conflict of interest. At maging yung kung na-intimidate yung witness ay mukhang hindi naman. Okay. So ang ilan po sa mga na-point out, no, ng atin pong mga senator judges, kabilang po sina Senator Bam Aquino, Risa Hontiveros, and si Senator Kiko Pangilinan, ay maganda ho ito, no, yung pagkakaiba ng OR at ng AR, yung official receipt sa versus acknowledgement receipt, no? Kasi po ay ang parang nangyayari nga, mas katanggap-tanggap syempre sa pag-audit ng COA, Commission on Audit, yun hong mga official receipt dahil ho naka-itemize po doon lahat ng mga kung ano yung mga binili, no? At naka-itemize kung ilan at magkano, hindi ba? Versus doon sa acknowledgement receipt lamang. At ilan po sa mga na-highlight, no? Dito naman po sa pagtatanong ni Senator Kiko Pangilinan, sinasabi ho nitong si Mr. Wamil na sa kauna-unahang pagkakataon ay puro acknowledgement receipt lamang ang naisumite sa tagal na po niya na nag-audit sa iba pang mga ahensya, no? At ito po ay 30 ahensya ang ino-audit niya, ang na-audit na niya, no? As auditor ay ni isa walang sales invoice o official receipt. At sinasabi ho niya na ito daw po ang kauna-unahang pagkakataon na puro acknowledgement receipt lamang po ang naibigay ng kampo naman ng Office of the Vice President. Ilan pa dito sa medyo siguro merong gustong ipaabot na mensahe, no? Si Senator Robin Padilla. Pero kasi nung una medyo ako nagtataka din, eh, bakit kailangan itatanong yung alam mo ba yung nakapunta ka na ba ng bar, 'di ba? Meron ka bang parang kaalaman sa parang kagutuman at mga kung ano-anong mga insurhensiya sa bansa? Nakalibot ka na ba? Mga ganyan. Ano yung anibersaryo ng CPP-NPA? Parang ako lang po ito, ha? Ewan ko ho sa inyo, pero ako lang ho ito. Syempre ang magiging parang sa akin lang, no? I don't know kung yun din ang nasa loobin ni Mr. Wamil. Parang auditor po kasi ako, eh. Diba? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Diba? Ang pinag-aralan ko po puro numero. Kung paano ho mag-audit. Tama ho ba yung naibigay sa amin doon sa ginagawa?

0: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Arracho Pilipinas coverage.
1: Habang nagbubuklat po ng mga dokumento, no, yung witness, ang binabanggit po niya kanina itong si State Auditor ng ICFAO, no, si Ma'am Del Campo, ang sinasabi ho niya ay nagsagawa sila ng post audit.
2: These ARs are just being shown to the witness, Your Honor, for identification, but counsel for the respondents may certainly go over them one by one after this trial this afternoon, Your Honor.
3: The manifestation is noted.
1: Ayun po yung kaninang binabanggit ni Ms. Del Campo kung saan yung post-audit, sinasabi niya ay natapos na, no? Natapos na yung transaction at paggastos. Sakalang po sila maggagawa ng pag-audit. Batay po yan doon sa kanilang trabaho, no? As State Auditor ng ICFAO. Okay. And nag-start siya noong August 26, 2014. Nag-start siya sa COA and kabilang sa kanyang mga na-audit na ay yung lokal na pamahalaan, LGUs, GOCCs, or sorry, yeah, GOCCs, Office of the Vice President at ang Department of Education. Sa kasalukuyan, patuloy pong tinitignan ng witness ng prosecution, si Sailene May Del Campo. Yun pong mga acknowledgement receipt, no, na ipresenta po ng panig ng prosecution at kanyang nire-review ito. Napakahalaga siyempre ng mga dokumentong ito dahil diyan nila binabatay yung kanilang pag-audit. Kung tama ba yung kung saan napunta yung pera, tama ba yung mga resibo na naibigay, or yun nga, yung sa kasong ito ay acknowledgement receipt. Okay. Siguro din mahalaga na maunawaan natin, no, yun hong magiging papel nitong witness na ito. Bakit nga ba nagkaroon or umabot sa notice of disallowance? Ano yung notice of suspension na ilabas and then notice of disallowance? Ano yung tugon, no, ng Office of the Vice President matapos yung notice of suspension noong December 13, 2023. Kaugnay ito doon sa liquidation ng Office of the Vice President sa confidential funds para sa December 2022. So yan po ang ating mga titignan at dapat na marinig, no? At ilan din sa mga sinasabi ko kanina ng prosecution na yun hong offer of testimony nitong witness ay matapos doon, magsisimula ito doon sa pag-transaction kung saan ay una ng naumpisahan itong si Attorney Wamil. Okay. So siya yung magtutuloy ng audit liquidation document ng Office of the Vice President para po sa December 21 hanggang 31 ng taong 2022 at ang first hanggang third quarter ng taong 2023. Kaya sa DepEd or Department of Education naman ay na-audit niya yung liquidation from first to third quarter ng 2023. Ayan. And again, no, sa dami ho ng mga dokumentong ito, talagang pinakikinggan pa lang natin. Talagang kuminsan, no,

0: Let's use the defense documents, Your Honor. Then they will not say, we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe that will solve the problem of this court. We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents?
1: Of course not, Your Honor. Okay. Of course not, counsel.
0: Maybe that is a possible solution, Your Honor. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare-compare Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey.
2: Samantala, Jamie, hinggil naman sa issue ng judicial notice kung saan may motion nga na tanggapin ng korte bilang totoo ang committee report mula sa House Committee on Justice at Public Governance hinggil sa Article 1 ng Articles of Impeachment, umalma ang defense team na payagan ito. Gate ng depensa kung papayagan ito ng korte, hindi na maririnig ang panig ni Vice President Sara Duterte. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
3: At ayon mismo sa prosecution, those hearings became the factual basis for Article 1 of the Articles of Impeachment. Nararapat lamang po na ang mga TSNs, video recordings at committee reports na naglalaman ng mga tanong ng kongresista, pati na ang mga pahayag at sagot ng mga testigo ay patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng pagpresenta ng testigo upang magpatunay sa katotohanan ng mga...
2: Jamie, sa ngayon nga ay yung aprobado na nga itong judicial notice. Tatanungin naman natin sa defense team kung ano yung komento nila hinggil dito. Pero sa pagkakaunawa naman natin ay magkakaroon pa rin naman ng pagkakataon ng defense team na mag-cross-examine sa mga ebidensya hinggil nga dito o nakakaakibat nitong committee report na inilalaban nga ng prosecution hinggil dito sa judicial notice.
4: Oo. So, Luisa, tama ba ako nang intindi na sinabi kanina ng defense, no? Na sinasabi nila na yung daw mga parang na-offer na evidence or yung mga recordings at mga presentation ng ebidensya doon sa committee report na ginawa doon sa House of Representatives ay hindi na dapat pang kumbaga parang hindi na dapat pang madinig pa sa impeachment trial. Tama ba yung pagkakaintindi ko?
2: Ang sinasabi kasi dito ng yun nga yung dinedepensahan ng defense team kasi kung sakali nga o kung naaproba yung judicial notice kasama yung mga recordings pati yung mga transcript of records, hindi na to ilalatag, di na to i-discuss dito sa impeachment court. Ang mangyayari na lang ay tatanggapin na lang, i-attach na lang dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment kung ano man yung napag-usapan sa committee report o dun sa mga hearings ng Committee on Justice at Public Governance doon sa House of Representatives. Yun nga yung inaalmahan nila dahil ayaw nila na hindi na ito magkaroon ng discussion o cross-examination o ma-question ng depensa. Kasi ang sinasabi nga dito ng defense team kapag iyan na-aproba na bilang judicial notice na lang o tatanggapin na lang ng korte na totoo, ay hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na ma-question o marinig kung ano yung panig ni Vice President Sara Duterte. Pero dahil nga ang na-aproba lang naman dito sa judicial notice ay yung existence o yung natotoo na meron ngang nangyaring hearings pero hindi naman kung ano yung konteksto o nilalaman ay magkakaroon pa rin naman sila ng pagkakataon na tanungin at i-cross-examine yung mga transcript of records, videos, pati na rin yung mga witness na humarap doon sa pagdinig sa House of Representatives.
4: Okay. Thank you, Luisa.
2: At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas. Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat po si Ms. Luisa Erispe. At mamaya, no, itatanong natin kay Ms. Nympha Asuncion, ayan, ano nga ba yung mga naging tugon dito ni Presiding Officer Senator Judge Chiz Escudero, no? Tama ba ako ng pagkakadinig yung testimonya ni Las Cañas ay hindi na i-allowed, no, na basahin pa? Tama ba, Nympha? Okay. Direktamente mula po dyan sa Senado, si Nympha Asuncion. Nympha? Okay. Babalikan po natin si Nympha. Anyway, ang witness po na ihaharap next week, August 10, 11, and 12, syempre si Ms. Sailin May Del Campo, ang head po ng ang state auditor ng COA ICFAO. Ayan. At si Maribic Pareha mula po sa House of Representatives, at si Ms. Gina Acosta and Edward Fajarda. Si Ms. Gina po, yung binabanggit kanina ni Senator Judge Aimee Marcos, na parang ang kanyang nililinya, no, ay ang dapat na mananagot dito ay yung mga SDO, no, yung disbursing officer, no, special disbursing officer. Okay, so yan ay sina Edward Fajarda at si Gina Acosta. So most likely next week po sila sasalang, at ayun, no, mahalaga din siguro na maitanong din natin ito kay Nympha Asuncion. Nympha, magandang hapon sa iyo diyan.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Okay, siguro unahin ko muna yun nga yung kaninang binanggit ni Senator Judge Aimee Marcos. Parang ang kinikiling niya, no, na parang gano'n, na parang, teka lang, ang tumanggap ng pera ay itong mga SDO na ito, 'di ba? Kumbaga, so dapat sila yung managot, yung yun nga si Gina Acosta from the Office of the Vice President, and then si Edward Fajarda ng Department of Education naman.
6: Sila yung nasa tinatanong kanina ni Senator Judge Aimee Marcos. Tapos ang sinasabi ng ni State Auditor Wamil ay ayun nga, bukod nga doon sa signatory dapat nung agency, yung mismong head ng agency in this case si VP Sara, ay meron ding pananagutan yung mga SDO nga na o yung special disbursing officers, yan sila pareha at saka si Acosta.
4: Okay. Kasi malaking halaga ito eh. I think hindi lang yung SDO, pati may nabanggit pa siya na account, sabi ni Attorney Wamil, 'di ba, pati yung mga accountant, 'di ba?
6: Kasi dahil
4: parang apat ata sila
6: ito,
4: eh.
6: Bawat sentimo tsaka bawat signatory diyan, hindi lang basta pirma yan. Basta pumirma ka, ibig sabihin sumasang-ayon ka diyan sa mga nakasulat dun sa mga pinipirmahan mo, syempre.
4: Tama. Pero dito sa kampo na sinabi naman ni Senator Chiz Escudero, kaugnay dun sa ni-raise na motion for judicial notice ng kampo ng panig ng depensa. Medyo paliwanagan mo nga kami, ano bang nangyari dito? Ano yung highlights nung sinabi ni Senator ni Presiding Officer Senator Judge Chiz Escudero?
6: Ayan, inaprubahan nga, Jimmy, ng impeachment court yung paglipat ng exhibit markings sa umano'y affidavit nga ni Arturo Rascanias. Pero nilinaw ni Presiding Officer Chiz Escudero na ito ay administrative lang o ministerial na hakbang lang, at hindi ito nangangahulugan na tinatanggap na itong ebidensya o totoo na yung nilalaman nung affidavit ni Rascanias. Binigyang diin ng korte na ang affidavit ay walang pirma, hindi notarized, at hindi sinumpaan, kaya hindi pa ito maituturing na formal evidence hanggat hindi ito naiaalok alinsunod sa rules of court. Pinayagan lang yung paggamit ng affidavit para patunayang ginamit ito ng NBI bilang open source lead at hindi bilang patunay sa katotohanan ng mga alegasyon na nakasaad doon sa affidavit ni Lascañas. Pinagbigyan din ng korte yung motion ng House Prosecution para sa judicial notice sa mga naunang pagdinig ng Kongreso. Ito nga yung sa Committee on Good Government na pinamumunuan ni Representative Joel Chua noon. Pero nilinaw na kinikilala lang nito na naganap ang mga pagdinig at umiiral ang mga official na record. Hindi niya automatikong tinatanggap nitong judicial notice na katotohanan o katumpakan yung bigat ng testimonya doon sa mga pagdinig. Nagbabala rin si Escudero laban sa tinawag na evidentiary smuggling o yung paggamit ng judicial notice para maipasok ang mga hearsay o yung mga pahayag na hindi maaaring ma-cross-examine ng depensa. At ayan nga, dun, base dun sa naging desisyon ng ni Presiding Officer Chief Escudero, ayun, in summary ay nag-set yung transfer of markings nga para dun sa affidavit ni Arturo Las Cañas ay pinapayagan ng korte, pero hindi nga siya, gaya sa sinabi ko kanina, hindi siya tinatanggap na parang totoo yung sinasabi ni Las Cañas as fact. Parang ang gagawin lang ay acknowledge lang yung existence nito, dahil nga kung matatandaan natin ay nabanggit ito noon ni NBI Director Melvin Matibag dun sa kanyang, dito sa kanyang pagtestigo sa impeachment court. At ayun. Plus yung kanina dun sa pagsisimula nung nitong 13th day natin ng impeachment trial, nilinaw din ni impeachment court presiding officer na walang conflict of interest si Attorney Michael Poa dito sa kanyang pagganap bilang abogado ng depensa ni Vice President Duterte, na itaas itong usapin matapos maghain ng point of order si Senator Judge Raffy Tulfo. Tinanong ni Tulfo kung hindi ba conflict of interest itong pagpresenta ni Poa kay Duterte sa paglilitis, gayong dumalo ito noon dun sa COA para talakayin yung audit query tungkol sa confidential funds. Itong issue ay nag-ugat nga dito sa daging testimonya ni dating COA Ikfaw State Auditor Roddy Wamil noong Martes o kahapon. At ayon kay Wamil, kabilang si COA na dati rin naging Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita ng DepEd sa mga opisyal na dumalo sa meeting kasama sina Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Zulayka Lopez at dating COA Ikfaw Head Nilda Plaras. Kasalukuyang dinidinig nga ng Senado yung mga ebidensya ng prosekusyon kaugnay nitong Article 1 ng Articles of Impeachment. Sa kanyang pagresolba dito sa issue, sinabi ni Escudero na si VP Sara lang yung respondent dito sa impeachment case at hindi si POA. Ayon kay Escudero, bagamat nagsilbi si POA sa OVP at DepEd, hindi siya kabilang sa mga respondent sa kaso at isa lang siya sa mga abogado ng depensa. Dahil dito, sinabi niyang walang nakikitang conflict of interest na dito sa pagganap ni COA bilang ni POA bilang counsel ng Vice Presidente. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero tungkol siya.
7: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney POA, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he's not the one in trial in this case.
8: Okay.
6: Humiling naman si POA ng pagkakataong maipaliwanag yung konteksto ng naturang meeting sa COA matapos siyang mabanggit nga dito sa paglilitis, pero hindi na ito pinayagan ni Escudero. Piniliwanag ng presiding officer na magkakaroon ng tamang pagkakataon ng depensa na ilahad yung paliwanag dito kapag nagpresenta na sila ng kanilang sariling ebidensya dito sa paglilitis. Ulitin ko lang yung mga pinapasabina o ihaharap na testigo naman ng prosecution para sa next week. Ito pa rin si Ms. Cyril Ocampo ng COA Ikfaw nga, si Ms. Maribic Pareha ng House Legislative Archives, si Ms. Gina Acosta, a former disbursement officer ng OVP, at si Edward Fajarda na dating special disbursing officer naman ng DepEd. So sila yung mga pinapasabina para sa August 10 to 12 na pag nahiring ng impeachment trial ni Vice President Duterte. Yes, Jamie?
4: Okay, maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion.
6: Yes, maraming salamat.
4: Attend ka pa ata ng session? May session pa ba?
6: may session pa pero may press conference si Attorney Tonggol at marami tayong mga inatakong na mga technical terms na medyo hindi natin kailangan natin bigyang linaw pa.
4: Okay, sige, maraming salamat sa inyo. Si Nympha Asuncion.
8: Yes, ma'am.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage. Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
10: Colab
9: Magazine, Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
11: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating,
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
10: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan,
13: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
14: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli
14: sa mahahalagang kaganapan,
13: 66 Informasyon,
11: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
9: Sports Radio 918,
11: Radyo Magazine 1278,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3,
13: Radyo Pilipinas World Service,
9: Sports Radio,
14: Radyo Magazine,
9: Serbisyo Publiko,
10: the AM and FM collab
9: sa Capital 104.3 FM,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
22: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
21: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
22: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
21: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
22: Till I met you.
21: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
22: I love you more each day.
21: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
11: a Radyo Pilipinas coverage.
4: 3:34 na po ang ating oras. At mabuti, no, kasi kanina puro technical yung mga pinag-uusapan. Hindi naman din tayo abogado, mahirap naman na magmamarunong ka dito. Mabuti, meron tayong nakuha na legal expert. Ayan, at makakapanayan po natin siya, si Attorney Alicia Vidal. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
23: Magandang hapon, Jamie.
4: Opo. Ma'am, para po sa kabatiran lang ng lahat, ano, kayo po ba ay isang litigation or trial lawyer?
23: Trial lawyer po ako. Ako po ay retired prosecutor.
4: Ayun. Okay. So, tamang-tama. Kung kayo ho ay retired prosecutor, tamang-tama itong mga itatanong natin sa inyo. Una sa lahat, no, sa totoong setup po ng korte, Eh, yung pong motion for judicial notice, na nangyayari ho ba ito?
23: Motion for judicial notice? Wala, wala po sa korte yan.
4: Mm-hmm. Okay. Oh, so, pero yun hong mga tinatawag na stipulation, proposal to the stipulation of documents. Okay.
23: Kailan... At talaga po, ginagamit po talaga yung stipulation of documents para po hindi na magtatagal yung hearing.
4: Aha, aha. To save time ng korte, no?
23: Yes, oo.
4: Correct me if I'm wrong, attorney, ano. Halimbawa ho, halimbawa lang. Ako po ay nagkaso sa isang tao, halimbawa ng fraud or sabihin natin pagnanakaw or fraud. Pagnanakaw at fraud, 'yan. So, lumapit po ako sa panig ng prosecutor. Tama po, no? Kayo yung nag-check whether yun pong aking reklamo ay mayroong sustansya. Ika nga, kung mayroong kung karapat dapat itong iakyat sa korte. Tama po?
0: Diyan sila.
4: Kayo yung nagde-determine. Ang probable cause.
23: Ang fiscal po ang nagde-determine ng probable cause. May interview lang.
4: Okay.
23: Oo po.
4: Aha, aha. So, sa inyo po, no, kumbaga parang from your end, kayo yung parang panig ho ng House of Representative Prosecutors. Tama po?
23: Yes, ganun. Tama po yun. Tama, Jamie.
4: Aha. Okay. So, ito hong kanina, I don't know kung kayo po ay nakatutok din, no, sa impeachment. Meron ho kasing mga inaalmahan, ano, ang panig po ng depensa, may kaugnayan po dito sa mga dokumento or yung mga pag-stipulate ng mga documents at yun nga, may parang ayaw silang gamitin.
23: Yung mga talaga pong hindi dapat din nila tanggapin yun kung talagang makakasira sa kanilang posisyon.
4: Mm-hmm. I see.
23: Opo.
4: Ganun din ho yung panig naman ng prosecution. I mean,
23: opo, ganun din po.
4: Okay. So sa may karapatan sila na nagawin ito dahil kumbaga parang sa tingin nila ay very damaging ito para doon sa kanilang kliyente, pwede nilang i-oppose 'yon.
23: Opo, yun naman po ang dapat nilang gagawin. I-oppose nila pag nakakasira sa kanilang posisyon na to maintain yung innocence ni Sarah.
4: Aha. Okay. So not necessarily po na kumbaga parang pag-usapan po natin ito
23: in general.
4: Okay. Okay. so ito attorney. Natawa kayo, no, na.
23: Oo.
4: Okay.
23: Nakalimot, sorry.
4: Okay. So in general ho, ito hong kumbaga parang ginagawa na ito na pag sasabihin nila na hindi, ayaw namin 'yan, hindi namin tatanggapin 'yan, hindi, kumbaga parang ayaw namin 'yan na i-stipulate or parang i-present, tama po ba? Ayaw namin i-present 'yan sa court, no? Dahil hindi naman 'yan yung aming narrative. Eh ito po ba ay dapat na ginagawa before the actual trial or during the trial mismo?
23: Depende po kung kailan pinisenta yung ebidensya. Mm-hmm. Kapag at the time na pinisent yung evidence, pwede pong doon mo obdikan. Uh-huh. Kasi kung hindi po pa before the trial, edi wala pa pong value yun dahil hindi pa po evidence hanggat hindi pinipresent during the trial.
4: Aha. Okay. So, attorney, kayo po bilang retired prosecutor ninyo, paano ho ninyo, ika nga, wini-weigh in kung halimbawang paano ninyo dinedetermine or ina-identify na ay ito kailangan madinig ito sa korte, ito ay hindi, yung mga ganun po?
23: Dinedetermine po namin yan sa kung ano ang mga ebidensya muna nilabas.
4: Mm-hmm.
23: halimbawa, determine namin kung talagang may konektado dun sa kasong isinampa, dun po ako, dun po natin malalaman kung talagang may pagbabasihan na guilty or not guilty yung taong dinidemanda.
4: Mm-hmm. Ah, okay. So, okay, so attorney, no, siguro ay nabanggit niyo kayo ang nagde-determine whether itong mga ebidensyang ipinresenta ay katanggap-tanggap or hindi at dapat na iakyat ito sa korte. So sa madaling sabi, bilang kayo po ay retired prosecutor, kailangan ho na ano ba, nagsa-side ba kayo or hindi doon po sa panig ho ng biktima? Dapat ba one-sided abang, kayo?
23: Hindi, kung iniimbestiga pa lang yung kaso sa prosecutor's office, para kaming dyan. Mm. Itingnan namin yung ebidensya. Pero kung nasa harap na po kami ng husgado, dapat po ay sa panig na po kami ng nagsasampa ng kaso.
4: Sa madalit sabi, okay. So, sa panig ng kumbaga parang
23: nagsasampa
4: ng kaso. Okay. So,
23: yung complainant po, doon na po.
4: Okay. So, kapag ka nasa harap na kayo ng judge, no? Ay dapat nasa panig na kayo ng nagsampa ng kaso. I see.
23: Opo.
4: Aha. Okay, so ito hong mga ganitong halimbawa, mga transfer of markings, ayan, sa mga evidence po. Ito po ba ay dapat na beforehand? Paano ho kung halimbawa may i-introduce na mga bagong ebidensya?
23: Kung may mga bagong ebidensya po, yung mga marking, wala naman pong bali yung pag-marking na yan eh. Hindi naman po yan nakaka-apekto sa mga ebidensya eh. Kaya dapat hindi na po nagtatagal at hindi na po pinag-aawayan dapat yan sa korte. Kasi ang importante, yung kung halimbawa pinamark po ng prosecution yun, ang importante po, dahil defense counsel ka, meron ka rin pong counter evidence na ipanlaban doon sa ebidensya na yon. Eh kung wala ka pong maipatatapat at isang lalaban sa ebidensyang inilabas ng prosecution, yun po ang delikado.
4: Okay. So, po pwede ho ba halimbawa sa totoong setup ng korte, kung sa tingin ho ninyo medyo sabihin na natin na may pagkiling yung isang huwes doon sa kanyang kaso na dinidinig. Ano ho yung ginagawa ng isang legal expert? Ng prosecutor?
23: Alam mo po, sa korte, kapag ganyan nakikita namin na may pagkiling, pwede namin ipainhibit ang judge. Kumbaga, pwede namin papalitan. Pero sa ibang, kung ilagay natin sa impeachment, hindi po natin magagawa yon dahil hindi naman po pwedeng palitan ng ibang senador ang umupo upang maging judge. Kaya they have to deal with it. Kumbaga, nandyan na yan, wala pang magagawa. Pero kung sobra naman po at talaga pong beyond the limit na, pwede pong mag-file sila sa ethics committee ng Senado.
4: Aha. Okay, pero sa ordinary court po, halimbawa, para lang ho makarelate yung ating mga nakikinig at mga kababayan ho natin. In ordinary court, halimbawa ho sa tingin ng biktima or nag-file ng kaso ay medyo kumbaga may biases si judge. Ano ho yung pwedeng gawin?
23: Ang ginagawa po namin, nagpa-file po kami ng inhibition. Ibig po, pinapalipat po namin sa ibang huwes dahil nakita namin ang medyo malaking pagpiling doon po sa akusado o kasi prosecution tayo sa akusado. Kaya po, ang gagawa, inirirapol yan sa ibang huwes.
4: Aha. Okay. Yung hong pag pag halimbawa pagka nagsampa ng kaso, no, we're not talking about impeachment po. Halimbawa nagsampa ka ho ng kaso at dininig agad ng prosecutor at okay, sige. Itatry natin na ano, kumbaga parang may probable cause ito, pwede na may akyat sa korte. Mga gaano ho katagal yung mga proseso na yon? Or meron ho ba na pagkakataon na halimbawa, prosecutor, ito ho, meron na akong nakuha na certificate to file action from the barangay. Pwede ho ba na ipatawag kami at dito na lamang po kami magtutuos para pag-usapan namin ang mga bagay-bagay sa harap ninyo?
23: Kumbaga, may proseso po. Ang proseso, kung kayo ay magkakapitbahay, dapat po kukuha kayo ng barangay, di ba? Sa barangay kayo.
4: Certificate of barangay.
23: Ngayon po, napakahalaga po ng barangay. Para po sa kaalaman ng mga nakikinig, kapag po kayo nagpunta sa barangay at nagpirmahan kayo doon at nangako kayo aalis kayo, halimbawa, nagpapaalis, sabi niyo magbabayad kayo, nangangako ko po kayong aalis kayo, pag nagpirmahan kayo sa barangay, iyon po ay parang decision ng korte. At ang mangyayari po doon, pwede niyo na pong ipa-execute sa korte yon pag hindi sumunod yung taong nagpirmahan sa barangay sa pinirmahan sa barangay. Ngayon, kung hindi po sumunod pa, pero kung wala pong ganun, halimbawa, may mga nagpunta sa barangay, pagkatapos po, hindi nagkasundo, ayokong pumirma, naaalis ako, yung po lamang kayo magpapile ng kaso. Dahil hihingi kayo ng, ano, parang certificate to file action.
4: Aha.
23: Pero yung po ay ano, kailangan po yon ay dapat di same barangay kayo o ano, magkatabi lang yung barangay niya. Pero kung nasa Maynila ang isa at sa Quezon City ang isa, o hindi na po kailangan magdaan sa barangay.
4: Aha. So didiretso na sa korte. Anyway,
23: yes.
4: Okay, so since nabanggit na ho ninyo kanina, no, yun pong nanonood din pala kayo ng ano po, ng impeachment. Oho. Ano hong take ninyo, kasi 'di ba sa panig ho ng yung sa court natin, ang kailangan ho ay beyond reasonable doubt. No? Halimbawa, nagnakaw, pumatay, or kung ano pang krimen ang ginawa, it should be beyond reasonable doubt. Walang kaduda-dudang ginawa niya yung krimen na ito. So, kayo ho, sa tingin po ninyo, ano ho yung sa tinatakbo ho ngayon ng impeachment, ano ho yung masasabi ninyo, ano yung komento ninyo as retired prosecutor?
23: Ang masasabi ko lang dyan, sa tingin ko, nailatag naman ng prosecution ng mga ebidensya nila, ngunit hindi pa po tapos upang magsabi tayo na guilty or not guilty. Kasi po, ang impeachment po, ang tinitingnan dito ay culpable violation of the constitution. Na-violate ba yung constitution ni Vice Presidente o kaya po ay nasinira niya po ang trust ng tao. Kumbaga, nawala po yung trust ng tao dahil may ginawa siyang mga pagkakasala. At yung ang kini-question po dito ay kung patuloy po ba natin siyang iuupo bilang vice presidente despite the fact na itong mga bagay na to ay kanyang ginawa. Nasa paghimay na po ng ebidensya ng mga senadorian at sa kanilang konsensya at pagboto. Nasa botohan po kasi ito ay political po ito, hindi po ito judicial.
4: Mm-hmm.
23: Kumbaga makikita niyo na po ang mga political leanings. Kumbaga kampi-kampi kung saan, sa pula, sa puti, di po ba?
4: Mm-hmm. Yeah. Pero at the end of the day, kailangan talagang tignan pa rin at suriing mabuti yung pong ebidensya. Tama po?
23: Yes, kasi po ano eh, napaka laking responsibilidad para sa ating mga senator judges. Saka dapat din po, bantayan din natin sila.
4: Mm-hmm.
23: Dahil, tingnan po rin natin, dahil yan may mga binoto ng bayan yan.
4: Tama.
23: Kung ang kanilang gagawin pagboto ay hindi na ayon din naman sa tama. Diba? Kung ano daw sana yung tama, yun ang gagawin nila.
4: Okay, nako, thank you so much po Attorney Alicia Vidal. Maraming salamat sa pagbibigay po ninyo ng oras sa amin, and I'm sure no, napaka-busy po ninyo. Kanina mukhang may kausap din po kayo. Thank you so much po.
23: Opo.
4: Opo.
23: Okay, salamat, Jenny. Thank you very much.
4: Okay, okay po. Salamat po. Sa ulitin po. Si
23: okay, salamat po.
4: Okay, si Attorney Alicia Vidal, siya po ay isang retired prosecutor.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: At dyan na po nagwawakas ang atin pong pagsubaybay para po sa Day 13. Sa atin pong mga kababayan, manatili po kayo na nakatutok dito po sa special coverage ng 13th araw na ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa Lunes po ay pagpapatuloy ang direct examination. O kaya naman po ay didinig at ihaharap muli no ang panig po ng prosecution para po sa direct examination ng kanilang witness sa pamagitan po ni COA ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo. Kaya naman po, manatili po kayo nakatutok sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
1: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Bilang ng mga apektadong pamilya dahil sa epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat, umabot na sa mahigit 12,000 ayon sa NDRRMC. Nagbabalita si Dayan Layar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot na sa kabuang 12,432 na mga pamilya o katumbas ng 41,979 na mga individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, na itala ang mga apektadong pamilya sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 9 at Cordillera Administrative Region o CAR. Sa kasalukuyan, 1,821 na mga pamilya o katumbas ng 5,880 na mga individual ang pansamantalang nananatili sa 14 na evacuation centers, habang isang bahay naman ang naitalang bahagyang napinsala. Wala namang naitatalang nasawi, nasugatan o nawawala kaugnay ng masamang panahon. Umabot naman sa 1.22 million pesos ang halaga ng naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Samantala, sinabi ng NDRRMC na wala pang naitatalang anumang masamang epekto kaugnay ng magnitude 7 na lindol na tumama sa Sarangani, Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pagtalakay sa panukalang mag-aalis sa systems loss charge, umarangkada na sa Kamara. May live report si Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Sinimulan na ng House Committee on Energy ang pagtalakay sa mga panukala na layong tuluyan ng alisin ang systems loss charge alinsunod sa panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Ayon kay Palawan Representative Jose Ablares, Chair ng Committee, ipinatawag nila ang kinatawan ng energy sector at consumer upang maayos na makabuo ng angkop na panukala. Dito inihayag ni Energy Secretary Sharon Garien na nagsasagawa na sila ng komprehensibong pag-aaral kaugnay ng panukalang alisin ang systems loss. Paliwanag niya, kailangan kasi yung pag-ibahin yung technical losses na dulot ng physical na pagkawala ng kuryente sa transmission at ang distribution system, pati na dun sa non-technical losses na bunga ng illegal na koneksyon, pagnanakaw ng kuryente at iba pang hindi maiiwasang pagkalugi. Sinabi ni Garien na bagamat maaaring mabawasan o tuluyang maalis ang systems loss, mga kailangan ito ng malaking puhunan sa modernisasyon ng mga pasilidad, mas mahigpit na pagpapatupad ng anti-electricity pilferage law at koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya maigian niya na magkaroon ng cost-benefit analysis upang matiyak na hindi naman tataas ang iba pang signal sa kuryente o malagay sa alanganin ang operasyon ng electric cooperatives. Ayon kay Alvarez, target nila na ma-plan siya itong ang panukalang batas bago matapos ang buwan ng Agosto. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni Kathleen Forbes. Pinakalat na impormasyon kaugnay sa umano'y pagkakaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa, diversionary tactic upang matabunan ang isinawalat ng COA sa milyong pisong confidential fund ng Office of the Vice President ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Itinuturing ng Malacanang na diversionary tactic ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagpapakalat ng impormasyon kaugnay sa umari pagkakaaresto kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, timing ang pagpapalaganap ng peking impormasyon upang tabunan ang mga isinewalat ng Commission on Audit sa impeachment trial kahapon kaugnay sa umari milyong pisong halaga ng confidential fund. accounts na walang resibo ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Castro, walang sapat na konteksto ang mga ipinagkakalat na pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Harry Roque tungkol kay De La Rosa. Kasabay nito, hinikayat ni Castro ang publiko na maging mapanuri, alamin ang pinagmulan at motibo ng mga kumakalat na impormasyon at magtiwala lamang sa mga beripikadong ulat ng mainstream media. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
13: Balitang pambansa.
14: Sa ulo ng ating
13: pinakamalawak na pagbabalita,
25: ang Radyo ng Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
27: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
28: Ang Radyo ng Publiko.
29: Radyo Publiko.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan
31: sa sambayanan.
32: Ay inyo ring mapapakinggan
33: sa 104.3 FM band.
34: Magkaisa pagtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
37: Sa 104.3
38: The Capital.
39: Ang ating mga programa at serbisyo
40: para sa mamamayang Pilipino.
41: Ipabahagi natin
42: mula alas 6 ng umaga
43: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
44: Monday to Friday.
45: Sa 104.3 FM band.
46: Radyo Pilipinas,
47: Radyo Publiko,
48: and The Capital,
49: ang boses ng Pangulo,
50: sabay na maghahatid ng serbisyo
51: sa mamamayang
52: Pilipino
53: in the new era of collaboration.
54: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
55: Radyo Pilipinas,
56: Radyo Publiko,
57: sa 104.3
58: The Capital.
59: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
60: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
61: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
60: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
62: Kasama po namin si Secretary Henry po.
63: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
64: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
60: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
60: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Ang oras sa buong kapulang Pilipinas, 6 na minuto makalipas sa alas 4.
5: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
6: Mark in!
5: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
6: Mark out!
5: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Magandang Miyerkules at maulang Miyerkules po ng hapon sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon nga po ay 5 sa buwan ng Agosto taong 2026. Special po ang palatuntunan ng Mark In Mark Out sa balita ngayong araw na ito sapagkat in continuation dun sa ating pagtutok nga ho dito sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tayo ho ay nag-imbita ng isang legal luminary at sabi nga magbibigay ho sa atin ng edukasyon at ng sabi nga tamang impormasyon, no? Para mabigyan ho tayo ng gabay. Ano ba itong mga tinatalakay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? At para maiwasan na rin ho yung mga spekulasyon lalo na sa social media. Ang dami nagiging bigla ang analyst eh. Kapag ka ganitong mga pagdinig, dito ho, mabibigyan ho tayo ng iba yung gabay, no? Sa mga nagiging talakayan ho dito sa impeachment trial. Kanina nga ho, nasuspindi na nga ho, sinuspindi ho itong 13 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At ipagpapatuloy ho ito sa Lunes, August 10. Tapos na nga rin ho kanina, ito pong pagtayo ni former State Auditor Roderick Wamil na Commission on Audit, Intelligence Confidential Funds Audit Office sa witness stand. Magnay pa rin nga ho rito sa pagtalakay sa Article 1, ito pong di umano'y misuse of confidential funds sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kanina ay nanumpa na rin ang sumunod na testigo ng prosecution na si Sailin May Del Campo na siyang State Auditor naman ngayon ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Nasa magpapatuloy sa Lunes ang direct examination sa kanya. Kaugnay ho nito mga kababayan, makakasama po natin. Ito, sabi nga may tuturing batikan na ho sa larangan ng impeachment trial dahil siya ho ang tumayong legal counsel dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Walang diliba ang aking tinutukoy sa karangalan ng makasama natin siya sa palatuntunan, Attorney Jose Jude Roy III. Attorney, magandang hapon po sa inyo.
8: Good afternoon, J. Mark. Ang pangalan ko po ay Judd.
4: Sir Judd.
8: Yes.
4: I stand corrected, sir.
8: Magandang hapon mga kababayan. Good afternoon, everyone else.
4: Yes. Sir, dito kanina no na bigyan no ng kumbaga sabi na nga natin na binigyan ho ng pagkakataon itong dating COA auditor na si Wamil no. Doon sa takbo kanina nung trial sir. Anong pong masasabi niyo rito sa witness na si Attorney Wamil? Doon sa pag-uusapan na yung competence nito, yung kanyang kredibilidad at yung mga binitawan niyang testimonya.
8: Yung mga testigong ganitong klase, J. Mark, yan ang mahirap na banggain. Yung mga testigo na iisa trabaho, yun lang ang inaasikaso at sanay humarap sa korte, yan ang mahirap na banggain.

0: kompleto yung istorya. Pero yung mga sinabi niya, malinaw naman, nalinawan tayo tungkol dun sa mga iba't ibang proseso ng COA.
1: Mm-hmm.
0: At yung sa ibig sabihin itong confidential funds.
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi ko nakita kasi, at doon ako nahirapan, sa dami-dami ng mga binanggit na pera at figura, wala man lang sana nagpakita na sila ng isang table na kung nakasulat na lahat doon.
1: Naka-itemize na.
0: Oo, para makita, kasi mahirap sundan yan eh. Bakit, Kamo? Alam mo, J. Mark, nung unang bahagi, ang paglitis ay umiikot doon sa mga video.
1: Mm-mm.
0: Walang problema.
1: Yes.
0: Upo ka lang, manunood ka, kakausapin ka ni Inday Sara at nilalabas sa'yo yung kanyang init na ulo doon dahil yun ang nilalaman ng video.
1: Mm-mm.
0: Pero itong bahagi na to, panay dokumento na.
1: Mm-mm.
0: Ang dokumento hindi nakakapagsalita. Kaya ang trabaho ng abogado dyan, pakantahin o pasalitain yung dokumento para maibunyag at mailabas yung istorya.
1: Mm-mm.
0: Mahirap gawin yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi yung dokumento, ang pagbigay niya ng impormasyon, tagpi-tagpi. Di ba? Kaya nga, 845 documents, ikaya tayo.
1: Dami nun.
0: Dito pa lang yun. Pagdating pa natin doon sa unexplained wealth, thousands na yun.
1: Yes.
0: So, isipin mo, tatahiin mo yung ibig sabihin niyang 845 na yan. Diba? Mm-hmm. So, yan ang madugo dyan. Yan ang mahirap dyan. No? Paano mo gagawin? Paano mo ipipresenta para maikwento nung dokumento yung storya niya?
1: Mm-hmm.
0: Kailangan magaling kang magtanong at magaling yung iyong testigo. Kailangan kabisado ng testigo mo ang nilalaman. Yan ang nakita natin so far. Bukod pa ron, nagkaroon tayo ng konting pagkakaintindi. Ano ba ang trabaho ng COA? Ano bang ginagawa niyan? Siguro lang para makalinaw, no? Hindi pangkaraniwan itong tinatawag na audit, di ba?
1: Yes, yes.
0: Trabaho ng mga accountant yan eh. At saka ito, yung audit, itong sa sistema ng COA, nangyayari yung audit, tapos na yung bakbakan. Kumbaga, na-withdraw mo na, nagastos mo na, nabili mo na, o kung ano man, nawaldas mo na.
1: Yes.
0: Tapos pagkalipas ng matagal na panahon, doon pa lang i-audit. Yan ang nangyari dyan.
1: Mm-mm.
0: Ganyan. So, pag-audit yan, ang unang gagawin yan, titignan yung mga dokumento sinabit mo. Yung audit po, ang pag sinabing ino-audit kayo, ibig sabihin, sinisiyasat at tinitignan ng mabuti yung mga sinumitin nyo na dokumento na nagbibigay ng larawan o eksplanasyon kung saan yung ginamit yung pera. Yan ang audit. Yan pag sumite ng mga report, na mga voucher, yung mga kung ano-ano pang ibang dokumento, yan ang trabaho ng ahensya na nakatanggap ng pera. Sa kasong ito, yan ang trabaho ni Inday Sara. Siya magsusumite nun. Siya ba ang naghanda ng mga dokumento? Ay, hindi. Siyempre, kumbaga, si Sara yung hepe ng opisina eh. Di ba? Ang nangyayari doon, may mga tao-tauhan siya. Iniipon lahat yan, pinupuno lahat ng mga kailangan na detalye at impormasyon. At pag naihanda na yun, ginagawa ng mga summary, report at iba pa, dadalhin yung kay Inday Sara, pipirmahan niya, lalagda niya. At yun ang isusumite. Pagpunta nun sa COA, bubulat-latin ngayon yun, isa-isa. Kada transaksyon. Hanggat umabot na tayo doon sa tinatawag audit report,
1: yes.
0: Audit observation memoranda, notice of suspension, at yung kahuli-hulihan, yung notice of disallowance. Yung audit report, simpleng salaysay lang yan nung auditor na tumingin kung ano napunan niya. Di ba? Yun lang. Pag ginawa ka ng audit observation memo, ibig sabihin nun, nung tinignan ng auditor yun, nakita niya parang meron isang bahagi na hindi malinaw o hindi tugma doon sa batas o sa patakaran. Kaya padadala ka ngayon ng audit observation memo, memorandum. At ang ibig sabihin nun, maari ba paki-explica nitong point na ito o nitong item na ito o itong dokumentong ito. Bakit ganito nagkasulat dyan? O bakit wala dito itong impormasyon na kailangan na binibigay?
1: Lilinawin doon.
0: Lilinaw mo. Sasagot ka ngayon. Ha? O, di pagsagot mo, babalik, titignan ulit. Pag hindi pa kontento,

0: Notice of suspension. Ano ibig sabihin?
1: Ano ibig sabihin? Mm.
0: Teka muna, itong transaction na to, sinasabihan namin sa'yo, huwag itutuloy.
1: Yan. Tigil muna.
0: Oh, tigil muna. Kaso mo nga, gaya nang sabi ko sa'yo, J. Mark, matagal nang tapos.
1: Mm-mm.
0: Matagal nang tapos.
1: Natapos
0: pero
1: na eh.
0: Ngayon pala mag-uutos sa'yo, tigil mo muna. Mm-mm. Okay? Bibigyan ka ng notice of suspension. Ibig sabihin nun, may problema.
1: Yes.
0: Sasagot ka ngayon. Ulit. Pangalawang beses. Ngayon, pagkatapos nun, pag hindi pa nakontento yan at talagang hindi maipagtugma-tugma yung mga hinahanap na impormasyon, yung dapat na sundan ukol sa batas, no, na dapat i-comply, eh ang mangyayari ngayon yan, notice of disallowance. Pag sinabing notice of disallowance, mali yan, ibalik mo yung pera.
1: Yan.
0: Pinapawalang visa namin, pinapawalang visa ng COA, yung transaction. Yan. Ngayon, natuklasan natin, hindi kay Wamil, pero doon sa susunod na
1: witness.
0: Testigo, meron na palang notice of disallowance ng March 31 yata, 2026. Mm-hmm. So, ito'y bagong impormasyon. Hindi pa lumalabas yan nung araw.
1: Yes.
0: Mangyari, yung si Wamil, para tayong nanonood ng teleserye. Tapos nung pagdating na sa bedroom scene, biglang kinat. Nabitin, anak ng toko. Ano, magbabarilan na yung bida at saka yung kontrabida o malapit na ang nasagutin ng magandang babae yung bida. Abay, kinat. Eh, paano? Nilipat si Wamil eh.
1: Yan.
0: Sa ibang departamento. So, magpapatuloy mula.
1: Nabitin.
0: Dun. Nabitin.
1: Ayun.
0: To be continued.
1: To be continued.
0: Oh. So, ito yung susunod na testigo.
1: Mm-mm. Pero ito, dito sa pagdilite sa ito, Tommy, paano nyo may sasalarawan yung mga ebidensyang nakalap at ipresenta ng nito si dating State Auditor Wamil? Kaugnay doon sa sinasabi na hindi tamang paggamit ng OVP, ng Office of the Vice President at ng Department of Education, dito sa mga confidential funds na ito. Naging sapat po ba yung, sabi nga sa panig ng prosecution, na mapatunayan yung puntos na gusto nilang maipakita rito?
0: Sigurado yun, J-Mark. Siguradong sapat. Bakit? Eh, ang pinagbabasihan nga, sabi ko nga sa iyo, ang nagsasalita naman dito yung dokumento. So, kung sinasabi ng COA, ito latest dyan, ito report dyan, ito status dyan, iyon na yun. Diba? Ngayon, ang problema nga doon kay Wamil, hindi nga niya natapos kasi
1: yes.
0: nga siya nilipat.
1: Nilipat.
0: So, ito, yung notice, audit report, yung audit observation memo, tsaka yung notice of suspension, yung tatlong yan, pwede kang magbigay ng pahayag doon sa COA ng explanation. Pwede kang sumulat, pwede kang humingi ng dagdag pang impormasyon para makumpleto mo kung anong kailangan. Pero pag umabot ka na sa notice of disallowance, ay ang problema na yan.
1: Yan.
0: Ha? Yan, pinapasoli na yung pera sa'yo. Maaring merong mga parusa yan na administratiba. Pero hindi ka pakulong. Pagkatapos yan, sasampahan ka ng kaso sa regular na korte o sasampahan ka ng kaso sa ombudsman o kung ano man. Doon tayo pupunta sa parusa.
1: Mm-hmm.
0: Pero so, in other words, kahit na isoli mo yung pera, hindi ka pa rin ligtas. Pwede ka pa rin tuluyan.
1: Ayun. So, pagka ganyan, mas bukod dito sa pagdinig na ito, meron pang another pagdinig.
0: Maari yan. Eh, kung sakaling matuluyan si VP Inday, di ba? Magsasampa sila ng kaso sa regular na korte.
1: Dito, Tony, tatlong araw, sumala nga itong COA, no? Commission on Audit, no? Sa bilang testigo nga ng prosecution sa impeachment trial. Napakaraming dokumento.
0: Yes.
1: Napakaraming dokumento.
0: Sobra.
1: Ang sangkot dito, ang dami ring kwentahan, computations, di ba? Tama. Eh, kusan, sabi nga, ginagamit nga mga regulasyon. Pero paano dapat maintindihan ito ng publiko na lalo na sa tinatakbo ngayong linggong ito?
0: Okay, kailangan linawin natin. Ano ba punto rito? Hindi naman ito ukol sa pagnanakaw. Hindi 'yun. Hindi ang paratang dito hindi naninakaw ni Sara ang pera o binulsa. Hindi 'yan. Pero posibleng nangyari 'yun. Okay? Mm-hmm. Ang nilalaman, ang buot ng paratang dito ay mali ang paggamit, misuse ika, mm-hmm. ha? Nagamit sa maling paraan o nalustay, mm-hmm. o nasayang yung pera ng bayan. So, kung saan man yun napunta, hindi yun, well, makakasama yun pag hindi tama ang pinuntahan, di ba? Pero ito, doon pa lang sa pamamalakad, pag naipakitang sobra naman itong pabaya, o masyadong parang may mali siya na ito, o may masamang pakay na ito na tinatago yung mga tunay na nangyari dahil yung mga dokumento at yung mga binibigay ng impormasyon ay kulang-kulang, mm-hmm. o kaya sa mga pinaglalagay doon, pinagsusumite, hindi ngayon malaman kung saan napunta yung pera o saan ginamit. Mm-hmm. Yan ang punto dito. Mm-hmm. Para ipakita yan, pinatutunayan nila kung saan pwedeng gamitin yung confidential funds. Mm-hmm. So ngayon, nalaman na natin,
1: yes.
0: pwede pala magbayad dito ng reward. Mm-mm. Pwede pala magbayad dito ng for operations, Mm-mm. kung et cetera, kung ganun-ganun. Mm-mm. Diba? So, pag yan hindi pumasok dun, may Mm-mm. problema tayo. Mm-mm. Halimbawa, sinasabi,
1: may biniling mga laptop.
0: Oh, binili ng laptop.
1: May mga biniling upuan.
0: Lamesa. Yun. Yung pagbili ng laptop at upuan, sa pangkaraniwang proseso o sitwasyon, hindi kinukuha sa intelligence funds yan.
1: Yes.
0: Ang ginagamit niya yung tinatawag na MOOE. Ha? Maintenance
1: and operations
0: and other operational expenses. Okay. Yes. Ano ba yung MOOE? Ang MOOE ay yan ay pondo para sa pangkaraniwang pamamalakad ng opisina.
1: Yes.
0: Ha, gaganyan. Kailangan mo ng office supplies, yes. office equipment, mm-hmm. ha? Bibili ka ng mga photocopying machine, mm-hmm. o mga TV,
1: mga printer, mga
0: telepono, yeah. kung ano man, mm-hmm. kung anong kailangan,
1: yes.
0: para
1: sa operations.
0: Oh, para sa operasyon ng opisina. Mm-hmm. Pero kasi J-Mark, nangyayari na minsan yung binibigay na budget sa operations nauubos. Kasi mm-hmm. ginagamit eh.
1: Yes.
0: Sa tamang paraan. Mm-hmm. Tapos halimbawa, tayo biglang sumabog yung generator mo. Mm-hmm. Hindi ka ngayon makapagtrabaho. Kailangan mo ipagawa ng paspasan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang kuwa yan ang isa sa pinakamabagal na ahensya sa lahat. Napakakupad niyan. Ha? Anyway, so, paano gagawin mo ngayon?
1: Mm-hmm.
0: O ano, hindi ako kikilos kung ako yung hepe nung departamento, yes. opisina. Gagawin ko ng paraan.
1: Agapan mo yan.
0: Oo. Mm-hmm. Meron pa pala akong Intel funds eh. Mm-hmm. Ayan, pagawa natin yan.
1: Mm-hmm.
0: Sir, dapat sa MOOE. Eh, paano ubus na yung MOOE? Kukuha pa tayo ng realignment or additional budget, etc.
1: Dahil dun sa intelligence fund, dun sa confidential fund, hindi mo na kailangan dumaan sa procurement process.
0: Hindi. Well, isa pa yun. Isa pa, iba yung pamamalakad pag intelligence or confidential mm-hmm. funds, di ba? Abbreviated, in short, mm-hmm. naka-shortcut lahat ng proseso doon kasi ito ay ginagamit sa mga mahalagang aktibidades mm-hmm. na pangkaraniwan, sinisikreta.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ito pinaalam.
1: Yes.
0: Halimbawa, ano ba sabi? Meron daw mga terorista sa classroom, okay? Mm-hmm. kung ano yung istorya doon.
1: Mm-hmm.
0: So, kung aagapan ko yung problemang yan, at gusto kong matuklasan kung sino-sino yung mga terorista na yan, at kung saan-saan sila nagtitipon-tipon at ano kung ano-ano pinaplano niyan, maghahanap ngayon ako ng informant. Di ba?
1: Yes.
0: Maghahanap ako ng ahente. Or, kukuha ako ng isang estudyante o isang miyembro ng eskwela, o sige, makisapi ka dyan. Ikaw ang mag-report. Sabi mo sa akin kung anong nasasagap mong information. Pagbalik doon, oh, sir, ito na lamang ko, ganito, ganyan, magra-rally daw, ganito, ganun. Pwede kita ngayon bigyan ng reward. Maraming salamat sa impormasyon.
1: Mm-hmm.
0: So, dahil sa maselan na nilalaman ng impormasyon na yun, yung bahagi na yun, kung ano man yung sinabi, hindi lalabas doon sa mga papeles ng COA yun.
1: Yes.
0: Sikreto yun eh. National security yun eh. Or security issue yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, pati yung pangalan o pagkatao nung nakatanggap, yung ahente ko, yung aking espiya, dapat yun, hindi nabubunyag yung pagkatao.
1: Mm-hmm.
0: Eh, manalagay sa peligro yung buhay ng pobre.
1: Yes.
0: Yan, di ba?
1: Apo.
0: So, ito yung mga isang bagay dyan sa confidential funds niyan. Ang pagkaintindi ko, ang dapat mo palang gawin, halimbawa, kailangan mo bigyan ng pera si James Bond, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, eh, ang ilalagay mo doon, hindi si James Bond. Huwag mm-hmm. mo ilalagay kasi pag nalaman nila,
1: masusunog.
0: Aba, delikado, mm-hmm, bista, delikado. Ilalaglag, malalaglag, di ba? So, palitan natin, wag, para hindi mahalata. Oh, si Weng Weng ang ilagay natin. Si Weng Weng. Oh, yan. Pero meron kang sobre, nakatago, na nandun nakasulat. Oh, ano yun, idideklara mo yun.
1: Mm.
0: Oh, nakasulat sa voucher si Weng Weng, pero sa katunayan, ito ay si James Bond.
1: Yan.
0: Tapos nakasikreta yun dun. Mm. At pag yun ay kinailangan, pwedeng hingiin. So, itong listahan na to na nakasikreta kung sa, halimbawa, kasi nga sinasabi meron niyang Mary Grace Piatos, hindi daw tunay na tao yun.
1: Mm-hmm.
0: Meron pa joke, no? May kung ano-ano mga yes. kinekengkoy na pangalan dun eh, di ba? Nagagalit yung tao.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ganun ikaw ang ginagawa?
1: Mm-hmm.
0: Pero sa totoo lang, dapat yan may listahan na nalihim na nakatago kung sino yung ano. So, hindi natin alam kasi wala pang, hindi pa panahon ng depensa eh. Tignan natin sa mga darating na araw o pagpanahon na nila kung lalabas yung mga pangalan at tunay na pagkatao dito baga to.
1: Pwede ba yun, attorney?
0: Oo, bakit hindi? Yun talaga ang patakaran dun.
1: So kung talagang kung
0: may envelope nga eh.
1: Yes.
0: Eh ako pa pag sinasabing impeachment tapos meron yung mga envelope na kinakabahan ako. Tingnan mo nangyari dun sa kaso ni Erap. Naudlot.
1: Yung dahil sa second envelope.
0: Nagtalo sila dun sa pagbukas ng envelope.
1: Ngayon. Aho. Eh, dito sa ilang araw ng pagdinig, attorney, eh, alam ko, marami na kayong mga naibahagi dito dahil from time to time sa iba't ibang istasyon na kakausap na rin kayo. Ano ho? Pero dito, sa tinatalakay ngayon, Article 1, yung alleged misuse and of confidential funds, ano yung malaking puntos ng prosecution na nakikita ninyo?
0: Alam mo, J. Mark, bago tayo tumuloy dyan, no, nabanggit mo na parati mo na lang ako nakikita kung saan-saan. Ako'y nananawagan sa mga kasama ko sa dating impeachment. Pwede ba tumulong naman kayo sa publiko at kayo naman ang lumabas at magkwento rito, no? Well, anyway.
1: Shoutout natin si Atty. Trangkin.
0: Ayoko ng pangalanan niya mga yan. You know who you are. Anyway. So ito tayo. Doon tayo sa ano. Ano ba ang gustong ipakita?
1: Yes.
0: Ayun na nga. Na hindi tama yung ginawa. Na hindi unang-una, hindi tumupad doon sa mga paggamit ng pondo. Kasi merong nakalaan na mga bagay-bagay kung saan lang maaring gamitin. Ha? Tapos gusto rin palabasin na yung pamamalakad, pamamahala nitong pondo na to ay binabaliwala at talagang ayaw tumupad at nililihim yung tunay na nangyari sa mga perang ito. Hindi nila sinasabing ninakaw, ha? Pero ang gustong palabasin o ang kailangan lamang palabasin na dahil sa kawalan ng interes na ipatupad yung mga reglamento, kawalan ng interes na gawin yung tama sa mga papel na to, tinago lahat kung ano man yun sa likod ng na nitong confidential funds. At yun ang ginagamit na pangharang para hindi na magbigay ng dahilan o ng explanation kung saan napunta yung mga pera na yan. Napakalaking halaga pala nito.
1: Kaya nga.
0: 500 million sa loob ng isang taon. Kaya. Ngayon, ito, pinapakita ni Wamil, quarter by quarter. Ha? Eh, yun ang ano, baka hindi nyo napapansin. Anong pinapakita niya? Ay, meron siyang pinapakita na punto na ito pa ulit-ulit na lang. Ganon parati yung ginagawa. Ha? Ang dating gawin na lang. Never, kahit na ilang beses na namin pinadalhan to ng memo, kung ano, ng babala, mag-explain at iba pa, eh ganon pa rin. Ayaw talagang ano, sumunod dito sa patakaran.
1: Yun.
0: Pag dun na, pag, sa puntong ito, pag hindi sumagot ang depensa dyan sa mga nilalabas nila ngayon, sapat na yan para patunayan na nagkaroon ng sala. Tandaan mo, J. Mark, ha?
1: Yes.
0: Ito, hindi kulong ito, ah.
1: Yes.
0: Hindi kulong ito. Ito ay paglalabag lamang doon sa mga patakaran ng COA at yung ibang mga batas natin na hindi kasama yung kulong. Pero ito rin ang dapat niyo maintindihan. Kahit niya ibalik yung pera, pagpalagay mo na kayang-kaya niya ibalik yung 500 million, kahit na isoli mo yan, yung 500 million na yan, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na makukulong. Pwede ka pa rin. Kasuhan, iba pa yun.
1: Iba pa yun.
0: Pero dito sa impeachment, ang malamang nagagamitin na pagbabasihan ng sala ni VP Inday, kung sakali man na umabot tayo dun, na yung tinatawag na betrayal of public trust.
1: Oo. Yes.
0: Bakit ito parate? Kasi ito'y isang malawak na na ground, no? Ito'y isang malawak na na dahilan sa batas para maparusahan ang tao na sa impeachment, no? Yung problema sa hindi naman problema, pero yung katangian nitong betrayal of public trust, wala siyang nakaayos na patakaran or wala siyang hindi malinaw
1: yes.
0: ang linya kung saan nagkakaroon
1: maraming ng gray areas.
0: Pagkakamali. Hindi. Ang tawag natin dyan sa English, line drawing exercise.
1: Line drawing exercise.
0: Oh, ibig sabihin na, depende sa kaso, saka mo didesisyonan kung hanggang dito lang ba o hanggang doon pa, saan ang punto na nagkaroon ng pagbibitiw o pag nagkaroon ng hindi na nakayanan ng tao na tumupad doon sa mga katungkulan ng opisina at sa ekspektasyon ng mga naglagay sa kanya doon. Yan ang public trust na tinatawag. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na hindi parang stepping yan sa basketball na may linya eh.
1: Yes.
0: Pag inapakan mo yun, tapos na.
1: Oh.
0: Ito hindi, yung linya gumagalaw.
1: Ah, okay.
0: Depende. Kaya nga, pinapakita ng prosecution one quarter after another, sunod-sunod. Papakita nila talaga, ito talagang ganito ang ginagawa. Eh. Never nitong sinikap na gawing malinaw yung pananagot niya sa mga pera na yan.
1: Yung 500 million bang confidential fund na yun, kung sakali mang mapatunayan na sabi ngayon nagamit ng hindi tama, pwede ba siya pumasok sa plunder?
0: Ah, hindi naman. Para pumasok sa doon pa lang na sa maling paggamit ayon sa COA rules, hindi pa papasok sa plunder yan.
1: Yes.
0: Unless mapatunayan na ginawa niya yon para samsamin yung pera,
1: yes.
0: di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pag yung ginawa niya yung para mag-accumulate ng over 50 million pesos, ha? Plunder ang uuwian noon. Kasi tandaan mo, J. Mark, sa plunder, kailangan may tinatawag na predicate offense.
1: Yes.
0: Meron ibang kasalanan na nagiging paraan para magawa itong plunder. So, ito, in this case, magiging graft yun. Di ba? Pangungupit.
1: Yes.
0: Di ba? O pangingikbak or whatever, no? Yung graft na siyang kumukuha ng pera. Pag sinabing plunder kasi, binubulsa.
1: Yes.
0: Ha? Ngayon, ito. Kasi posible ito, J. Mark, eh. Posible ang depensa mamaya. Asan ka yung mga pera, Inday? At hindi mo sinulat ng tama at panay itong mga pakengko, itong mga sinagot mo dito kung sino nakatanggap. Sabi niya, alam mo, ginawa ko lang yan. Pero totoo niyan, ginamit ko sa, pinamudmud ko sa mga street people. O yan, binigay ko dyan sa lahat ng mga rural poor, kung ano-ano. Pero nilagay ko lang dyan yan. Kasi sa aking pananaw, mas nangangailangan yung mga tao, kaya yan ang ginawa ko. Di ba? Meron siyang sagot. Pwede ba yung sagot na yun? Hindi po pwede.
1: Yeah.
0: Maganda man yung layunin mo.
1: Pero
0: hindi ka tumupad sa letra ng batas.
1: Yan.
0: Problema tayo.
1: Problema pa rin.
0: Yes.
1: Yun. Dahil hindi niya na-serve yung talagang purpose ng pera.
0: Yun kasi pag pera ng taong bayan, hindi mo pera yan
1: eh.
0: Yes. Oo, di ba? So wag mong kalikutin. Binigay sa'yo. Sabi sa'yo, ito, gamitin mo ha. Para lang dito sa mga bagay na to. Para kang inutusan ng nanay mo, pumunta, ito pera, bumili ka ng sukat, magluluto ko ng adobo.
1: Yes.
0: Linchak, pag uwi mo, dala mo piatos, patay tayo.
1: Ha? Diba?
0: Problema. Yun,
1: problema talaga. Ito, attorney, tinanong ni Senator Judge Amy Marcos kung bakit daw hindi imbestigahan itong si Gina Acosta na Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Pero para sa kabatiran ng ating mga kababayan na sabi nga, bago sila magkaroon ng mga kanya-kanyang haka-haka opinion dito sa bagay na to, pwede nyo po bang paliwanag sa amin, ano bang accountability ng isang head of agency sa pagliliquidate at paggastos ng confidential funds.
0: Alam mo yan, J. Mark, dun sa halimbawa, dun sa kaso ni Vice President Duterte, no? Bilang hepe o ulo ng kanyang opisina, dun sa batas, siya talaga sumasagot dyan.
1: Yes.
0: Siya talaga pumipirma dyan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, hindi ko alam kung ano mismo yung mga katungkulan nito si Acosta.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron tayong doktrina dyan na may karapatan naman yung ulo ng opisina na maglagay tiwala.
1: Mm-hmm. Mag-delegate.
0: Dun sa mga... Hindi, maglagay tiwala.
1: Maglagay tiwala.
0: Na, mm-hmm. Oo. Dun sa mga ipinapasok sa kanya
1: mm-hmm.
0: ng kanyang mga katulong.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: I see.
0: So, mm-hmm. prinipara tong report. Tinignan mm-hmm. ko lahat. Mukhang okay naman. 1+1=2. Mm-hmm.
1: Yes.
0: Check. 2+2=4. Check. O, di pinirman ko, sinubmit ko.
1: Mm-hmm.
0: Ay, yung pala, 20+20 pala dapat yun.
1: Ayun.
0: 40, hindi 4. Diba?
1: Yes.
0: Eh, sa madaling salita, bagamat may karapatan ka na umasa na tama yung mga mm-mm. pinapirman sa iyo ng mga tauhan mo, hindi eh, nangangahulugan na pipirman mo yun ng nakapikit.
1: Mm-mm.
0: Kailangan meron ka rin konting ginawa mm-mm. na para siguraduhin na hindi tama. Mali. Oo,
1: yes.
0: Na hindi mali.
1: Mm-mm.
0: Oh, at sa isa pang banda, tandaan mo, okay, Vice President yan, siya ang in charge, Secretary ng Department, siya in charge. Ikaw ba talaga palagay mo siya mismo mamimigay ng mga pera doon. Siya mismo magbibilang kung ilang medisina o kung ano man yun. Siya mismo gagawa noon. Siyempre, hindi, di ba?
1: Hindi niya i-micromanage
0: yun. May mas maraming mahalagang ginagawa yung hepe ng opisina. Kaya ka nga hepe, tapos gagawin mo yan para kang tindera na nag-accounting ka ng walang kakwenta-kwenta.
1: Mm-hmm.
0: So, yun ang ano doon, no? Although, hinihiling ng batas sa mga bagay na yan, na lalagyan mo yan ng mga patakaran o mga rules o mga kung ano mga reglamento,
1: yes.
0: Paniguro na hindi magkaloko-loko.
1: Yan.
0: Gagawa ka ng sistema. Hindi naman sinasabing parati kang tama. Pero pag wala kang ginawa,
1: mas malaki
0: ang problema. Yun, hindi. Yun pa lang.
1: Mm-hmm.
0: Kaso na yun. Gross negligence na yun. Hindi ba? Hindi ka kumilos man lang. So, dapat yun, may papakita, oh, chinek ko ah, nagpatanong pa nga ako, ganyan eh. Oh, eh yun pala, magkakuntsaba sila dun lahat at ano, pineke pala lahat ng dokumento. O di, kawawa ka naman.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi ka man lang nagsikap, sumikap,
1: yes.
0: Para alamin yung mga katotohanan,
1: mm-hmm.
0: may problema ka. Pero kung nagtanong ka at ikay pinagtulungan ng mga tao doon, eh yun ang magiging depensa mo.
1: Mm-hmm. Yan ang sasagutin mo.
0: Yeah, yeah. Kakasuhan ka.
1: Correct.
0: Pero pwede mo ituro, hindi naman ako kasama eh.
1: Yes.
0: Sila may sindikato eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh di ba, ganyan ang flood control, ganyan din nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ano sinasabi ng presidente? Abay, malay ko dyan sila. Kahit na department, kahit na under sa akin yung ano, wala naman akong kinalaman sa mga ginagawa ng mga yan.
1: Mm-hmm. Yan. Batay po sa inyong obserbasyon, Attorney. Ano pa kaya ang mga pagkakaiba ng impeachment ni Vice President Sara ngayon kumpara dun sa nag-impeachment trial kay dating Chief Justice Corona at kay dating Pangulong Estrada?
0: Well, medyo mas komplikado ang sitwasyon ngayon kasi mas laganap na yung ano yung social media.
1: Iyon.
0: Napakabilis ngayon ng
1: impormasyon.
0: Balik ng labas at balik ng impormasyon.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ko sinasabi ng balik? Kasi halimbawa, tignan mo yung depensa.
1: Mm-hmm.
0: Nung mag-umpisa yan parang mga galit, parang antatapang,
1: mm-hmm.
0: palaban, like konting ano, bakbakan ka agad, tapos ano, object, ganito, ganun. Oh, anong nangyari? Tignan mo 'yon, oh. Halos magkindata na sila ni Attorney Powat ni Attorney Lorna.
1: Mm-hmm.
0: O malamig
1: yes.
0: na. Bakit?
1: Mas kalmado, no?
0: Nakikinig yung depensa sa publiko.
1: Mm-hmm.
0: Nalalaman nila kung ano nangyayari. O, so, ganun. So, nagbabago, hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung klima doon sa loob ng paglitis. So, yung partisipasyon ng mga kababayan natin sa pamamagitan ng social media. Sa ngayon, ganyan pa lamang ang epekto niyan. Hindi natin masasabi, baka habang tumatagal, ito na rin ay magbunga na rin sa pagbabago ng mga boto. Lalong-lalo na habang lumalapit tayo sa eleksyon, abay, siyempre, mas nag-iingat yung mga politiko.
1: Correct.
0: At masusi nilang sinusubaybayan yung pulso ng bayan.
1: Mm-mm.
0: So, yan.
1: So, malaki ang malaki ang impact ng public opinion doon sa tinatakbo ng pagdilig.
0: Well, dapat sana kasi politika 'to eh.
1: Yes.
0: Hindi ba? Dapat sana ganun na kahit na sinasabi natin makinig sa ebidensya, dapat ang desisyon base lamang sa ebidensya, ganito ganun. Importante rin na nadadama ng mga senator judges at kahit na ng mga prosecution at defense lawyers na yung pulso ng publiko, dapat pinangangalagaan natin yan. Ha? Gusto nyo bang umabot tayo sa punto na hindi na interesado yung mga kababayan natin? Hindi naman siguro tama yun. Dapat sikapin natin na manatili silang nakasubaybay sa proseso, nalalaman nila kung ano ba yung mga pasikot-sikot nito. Alam ko, nakakapagod panoorin at pag hindi mo naintindihan, talagang makakatulog ka talaga. Tanghali pa naman, tapat, di ba? Kakain mo lang. But ito'y malaking bahagi kasi marami kang matutunan. Halimbawa, yung pag-audit ng COA, alam nyo ba yun? Hindi nyo alam yun, di ba? Hindi nyo naman na nasasagupa yan sa pang-araw-araw na buhay. So, lalo na yung kabataan, importante ito para maintindihan nila yung proseso. Ito, hindi lang yung prinsipyo, yung proseso ng accountability. Dito mo nakikita, ganito pala pag pinananagot, ganyan pala mangyayari. Yung mga bata dyan, yung mga mahihilig magdedekwat ng kung ano-ano, huwag na kayong pumasok sa gobyerno. Mga lakal na lang kayo sa labas, di ba?
1: At sabi nga, magsilbing aral din ito, lalo na doon sa mga susunod na salinlahi ng government, public servants. Diba na,
0: ba, palagay mo ba, pwede pang leksyonan yung mga politiko natin?
1: Yung mga papasok.
0: Yung mga papasok.
1: Pero kasi, ayan, at least kahit paano, mabibigyan pa natin ng, sabi nga, gabay itong ano.
0: Request ko lang, pag ginusto nyo pumasok dyan, lahat ng kayamanan nyo, ilantad nyo na.
1: Yan.
0: Bulgar nyo na lahat. Kung mayaman kayo, pakita nyo mayaman na kayo. At kung mahirap kayo, pakita nyo mahirap kayo. Para pagkatagal-tagal, pagkatapos, sabi nyo, yan, hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. O hanggang ngayon, mayaman pa rin ako.
1: Yan.
0: Huwag nyong tinatago. At kung gusto nyong magtago ng kayamanan, huwag kayo dito.
1: Yan. Yun ang, punto de vista. Yan. At attorney, kami nagpapasalamat sa pagbibigay niyo ng edukasyon sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig, tagapanood, lalo na sa sabi niyo nga napaka crucial ng oras kasi dahil tanghali, no? So maganda na merong mga nagbibigay gabay dito sa pagdinig na ito. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, attorney, sa inyong pagbibigay ng oras sa amin. Talagang personal pa kayo nagpunta rito.
0: Magandang hapon, mga kababayan. Good afternoon to everyone else. Maraming salamat po.
1: Salamat po. Attorney Jose Jad Roy III, ang dating defense counsel po sa Corona Impeachment Trial.
2: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Ang oras po natin.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Alas 4:44 na hapon.
2: Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
5: edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Good news!
7: Yay!
6: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
7: Fake news!
6: Disinformation!
7: Disinformation!
6: Mark out mo na yan!
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Pilipinas!
8: Report!
1: Alas 4:47 ang oras, labing tatlong sandali bago ang alas 5 ng hapon. Mga petisyon, kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, ibinasura ng Korte Suprema. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
10: Ibinasura ng Korte Suprema ang bank ang pinagsama mga petisyon na kumukwestiyon sa mga isinasagawang pagdinig ng Kamara at House Committee on Justice kaugnay sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa adisyon ng Supreme Court at bank, wala nang dapat pagdesisyonan sa mga petisyon dahil naging moot o wala nang saysay ang mga isyong inihain matapos maprubahan at may padala ng Kamara sa Senado ang Article of Impeachment. Ayon sa Korte Suprema, natapos na ang tungkulin ng Kamara sa proseso ng impeachment nang may pasa nito sa Senado ang Article of Impeachment kaya't naisakotoparan na ang mahakbang na nais pigilan ng mga petisyoner. Binigyan din ng SC na nasa Senado na ang proseso ng impeachment na ngayon ay nakaupo na bilang impeachment court at nagsimula na ang mga pagdinig. Dahil dito sinabi ng Korte Suprema na anumang maging pasya nito hinggil sa mga naging hakbang ng Kamara at ng House Committee on Justice ay hindi makaapekto sa usapin. Kabilang sa mga ibinasurang petisyon ang inayain ni Attorney Israeli Totoryon at iba pa, gayon din ang hiwalay na petisyon ni Vice President Sara Duterte. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, alas 4:49, labing isang sandali po bago ang alas 5 ng hapon. Ito naman daw pong impeachment court nagkaroon po ng paglilinaw na ito pong judicial notice sa House hearing ay hindi nangangahulugan na tanggap na ang nilalaman ng testimonya rito, ha? Ang nagbigay paliwanag nito ang impeachment court spokesperson na si Attorney Reggie Tonggol. Alamin nga natin ang detalye nito mula kay Nipa Asuncion. Nipa?
11: Nilinaw nga ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na mag-take ng judicial notice sa mga naunang pagdinig ng House of Representatives ay hindi nangangahulugang otomatikong tinatanggap bilang ebidensya ang nilalaman ng mga transcript at testimonya. Ayon kay Tonggol, kilala lang ng korte na naganap ang mga pagdinig, may umiiral na opisyal na records o transcripts at ipinagpapalagay na regular na ginampanan ng mga opisyal ang kanilang tungkulin sa pagsasagawa at pagdokumento ng mga ito, maliban kung may mapapatunayang kabaligtaran. Binigyang diin niya ni Tonggol na walang naging pagkilala ang impeachment court sa katotohanan o katumpakan ng mga testimonya, tanong at sagot na nakapaloob sa transcript of stenographic notes o TSNs. Dahil dito, sinabi ni Tonggol na hindi maaaring gamitin ang judicial notice para basahin o ipasok sa record ng impeachment court ang ng House hearings bilang ebidensya. Ipiniliwanag ng Senate Impeachment Court spokesperson na kung nais ng House prosecution na gamitin ang impormasyong labas sa mga pagdinig, ay kailangan pa rin nitong magharap ng mga testigo at iba pang ebidensya na alinsunod sa mga umiiral na patakaran. Tugnayin ito, sinabi ni Tungkol na hindi napapayagan ng presiding officer ang paggamit ng mga transcript o video recordings para i-authenticate o ipabasa sa mga testigo dahil malinaw na ipinagbago as sensor. Anya, presiding officer tanggasok sa record ang mga hearsay in cross-examine sa itong baba sa karapatan ng respondent o ni VP Sara sa due process. Samantala, nirino din itong goal ng pagpayag ng impeachment court na ilipat ang exhibit markings sa affidavit ni dating Davao Police Officer Arturo Roscaña sa isang mechanical at ministerial act lang. Nanya, yung paglilipat ng markings ay para lang sa tamang pagkakilanlan ng mga dokumento at hindi ito nangangahulugang kinikilala na ng impeachment court ang pagiging tunay, valid o totoo ng nilalaman na affidavit ni Las Cañas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Tungkol.
7: Lamang po nun ay kailangan pa rin pong patunayan kung ano ang laman ng mga transcript or stenographic notes. Hindi po pinapayagan ang pagbabasa ng mga nilalaman ng mga transcript or stenographic notes. Ang pag-agree lamang ng impeachment court doon sa pag-take ng judicial notice ay lumalaman lamang ng o nagpo-prove lamang ng mga facts na to na may nangyaring hearing at yung na merong official records yung hearing na yon at yung mga officers na gumawa ng mga transcripts na yon ay presumed to have done their regular duties. At na may disputable presumption yon na regular yung nangyaring hearing doon.
11: Yan yung mga pinakauling kaganapan mula Senado. Ito si Ming Fasuncion para sa Radyo Pilipinas.
9: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
12: A Radyo Pilipinas coverage.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
9: Report.
1: Maraming salamat ni Pa Asuncion. Samantala, pinaitin ng ease of doing business, isusulong pa rin ng isinusulong pa ng administrasyong Marcos. Alamin natin mula kay Raquel Bayan. Raquel!
13: Nakipagpulang si Cabinet Secretary Benhur Abalos sa iba't ibang business organization at nangako na magtutulungan upang palakasin ang implementasyon ng ease of doing business sa Pilipinas. Bilang suporta ito sa isinusulong ng Marcos administration na mas pabilisin at maging business-friendly environment ang bansa. Sa pulong, ipinaabot ng business delegation ang kanilang concern at inilatag ang proposal na layong pagbutihin pa ang government processes, mapadali ang pagpasok ng pamumuhunan sa bansa at mapaigting ang kooperasyon sa pagitan ng public at private sector. Siniguro ni Abalos na ang Office of the Cabinet Secretary ay bukas sa mga sitwasyong ito para sa ikagaganda pa ng pagkilos ng pamahalaan. Binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng praktikal at napapanahong solusyon upang mabalansi ang pag-unlad, environmental protection at kapakanan ng publiko sa paggawa ng desisyon ng gobyerno. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Report.
1: Pag-alis ng non-technical systems law suportado ng National Electrification Administration. Detalye niya mula kay Kathleen Forbes. Kat!
14: Suportado ng National Electrification Administration o NEA ang panukalang alisin ang systems law sa singil sa kuryente. Gayunman, nilinaw ni NEA Administrator Antonio Almeida sa harap ng House Committee on Energy na dapat itong tumukoy lamang sa non-technical losses tulad ng illegal na koneksyon at pagnanakaw ng kuryente. Hinilig din ng NEA na isama sa panukalang batas ng suporta sa ahensya upang mapalakas ang kampanya laban sa electricity pilferage at mapanatiling matatag ang operasyon ng mga electric cooperative. Pagbibida ni Almeida, nagpatupad na ng inisiyatibang ahensya upang mabawasan ang non-technical losses sa mga electric cooperative. Gamit niya ang analytics-driven at anti-electricity pilferage program na ipinatupad sa Zamselco o Zamboanga City Electric Cooperative. Noong Agosto na nakaraang taon, bumaba ang systems loss nito mula 20% noong Enero 26 hanggang 14% pagsapit ng Hunyo 2026. Pabala naman ang opisyal na kung ipapaako pa rin sa mga electric cooperative ang lahat ng technical losses, maaaring hindi na nila kayanin bayaran ng buo ang mga power supplier na posibleng magdulot naman ng pagkakautang at makaapekto sa supply ng kuryente. Sinabi rin ni Almeida na bagamat hindi maalis ang technical loss, ay maaari naman itong mabawasan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
9: Report.
1: Ang DILG magtatayo ng 24 Climate Smart Evacuation Centers. Yan po ang tinutukan naman ni Kuya Ray Ferrer. Kuya Ray!
15: Maglalaan ang Department of the Interior and Local Government ng 633 milyong piso para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na Climate Smart Evacuation Centers sa mga lugar na mataas ang panganib sa kalamidad. Ayon sa DILG, layunin ng proyekto na palakasin ang disaster preparedness ng mga lokal na pamahalaan at matiyak ang mas ligtas at organisadong preemptive evacuation. Saklaw na programa ang 9 na lokal na pamahalaan sa fiscal year 2025 at 15 pang LGUs ngayong 2026 na kabilang sa mga lugar na tinukoy sa National Adaptation Plan bilang vulnerable sa climate-related hazards. Sa kanyang sona, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilulunsad ang Ligtas Pinoy Centers bilang permanenteng evacuation facilities para sa mga lalawigang madalas tamaan ng malalakas na bagyo at lindol. Idinisenyo ang mga pasilidad upang kayanin ang matitinding kalamidad kabilang ang super typhoon na may lakas ng hangin aabot sa 340 kilometro kada oras at magnitude 8.4 na lindol. Samantala, patuloy din ang pagpapalawak ng Unified 911 System na mayroon ng 9 na command center sa bansa para sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, police visibility sa Bang Samoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao, pinalalakas ang PNP habang papalapit ang kauna-unahang parliamentary elections. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
17: Pinalalakas ng Philippine National Police o PNP ang police visibility sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections ng rehiyon sa September 14. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lokal na unit ng pulisya na dagdagan ang kanilang presensya sa mga komunidad upang makatulong sa pagtiyak ng mapayapa at maayos na eleksyon. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na anumang banta sa seguridad sa BARM habang nananatili ring zero election-related incidents sa rehiyon. Ayon kay Nartates, walang puwang ang pagiging kampante sa pagtiyak na ligtas at maayos na makaboboto ang mga residente ng BARM. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ng PNP sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga posibleng election hotspots at mahigpit na pagkapatupad ng gun ban upang maiwasan ang pananakot at karahasang may kaugnayan sa halalan. Nanawagan naman si Nartates sa mga residente na manatiling mapagbatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang individual o aktibidad na maaring magbanta sa seguridad ng kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
1: Bago tayo magtapos, nananawagan itong si Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na tratuhin bilang isang seryoso at mabilisang usapin ang bullying at karahasan sa mga paaralan. Ito yung makaraang mag-viral po sa social media. Ang post ng content creator na si Benjo Dimaandal hinggil sa pagpalo ng helmet sa kanyang anak na may special needs na kanyang kaklase. Pag pinaghintay daw po ng 4 oras ang biktima ng walang sapat na gamot at binigyan ng lamang na mababaw na parusa na 3 araw na suspension at paglilinis ang mga nanakit. Kaugnay ho nito, inihain po ng mambabata sa House Bill 10543 o yung tinatawag na Safe Schools and Violence Prevention Act of 2026. Tinataguyo doon ito ang pagtatatag ng Unified National Safe Schools Framework sa pamumuno po ng Department of Education, Commission on Higher Education at ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Sa ilalim po na nasabing panukala, inoobligan nito ang pagbibigay alam sa mga magulang ng insidente sa loob ng 15 minuto. Inaatasan din nito ang pagsusuri medikal sa biktima kabilang na ho yung head trauma screening at pagtatatag po ng confidential reporting channels para sa mga whistleblower at mga threat assessment teams. Kabilang din ho sa panukala ang mahigpit na pagbabawal sa pagtatakip o cover up o pagmamanipula ng mga rekordo ng insidente. Layon po nito na mabigyan po at mapatatag ang proteksyon sa mga kabataan laban sa bullying at karahasan.
18: Mark in! Mark out!
1: Tinatawagan po ng pansin ang pamilya o kamag-anak ni Justin Berto. Siya po ay higit kumulang 8 taong gulang na. Siya po ay nasa pangangalaga ng Tahanan Mapagpala Center mula pa noong November 28 ng isang taon. Kung sino man po nakakikilala sa taong ito sa mga kanyang mga kamag-anakan, ipagbigay alam lamang po kay Ginoong Lance Solmayor. Siya po ang social worker ng Caloocan City Social Welfare and Development Department sa numerong 0964-927-0639. 0964-927-0639.
18: Mark in! Mark out!
19: Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay.
1: With that, kami po nagpapasalamat.
19: Di maiwasang gumawa ng di
1: sa inyo ang pagtugay guys sa aming palatuntunan. Maraming maraming salamat Engineer Marvin Tolidana, ating co-pilot, kay Engineer Matel Segovia, ang dalagang magayon mutya ng Bicolandia, pero mas kalmado sa Bulkang Mayon. At maraming salamat din kay Miss Rose Ann Erno sa ating wirecast. Maraming salamat din kina Aiza, Myla, Isabel at Ice. Shoutout paring AJ Ignacio, the romantico mo'y simpatico. Malapit na kaming humigop ng sabaw. Kaya't ihanda mo na. At tabayan na po mga kababayan ang balatang to ng postgame kasama po si John Mugol, hatid po sa inyo ng Sports Radio. Salamat din po kay Attorney Judd Roy na nagtalagang personal pa nagpunta rito sa atin palatong tuwa para magbigay edukasyon sa ating mga kababayan. Sa pungkarangala, makapanayan po kayo, sir.
20: Radyo, TV, at mga
1: salamat din kay Miss Jam na tumulong din sa atin no, para maka-reach out tayo kay Attorney Judd. Diba niyo liko, J. Mark Dagala? Bye!
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Morocco said Spanish authorities should have anticipated the consequences of a court ruling against illegal migration and contributed to last week's mass crossings into the enclave of Ceuta. About 6,500 migrants have returned from Ceuta to Morocco since last week's crossing, but Morocco say about 40,000 people entered the enclave. The death toll stands at 72 on the Spanish side of the border and 11 on the Moroccan side. European Commission President Ursula von der Leyen warned against any attempt to use irregular migration to pressure an EU member state. That is our top of the hour news. It's now 5:03 in the afternoon.
24: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
25: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
24: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
0: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
24: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
24: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
5: Worry no more!
4: Worry no more!
5: Recap tayo
4: dito sa Post-Game!
5: Walang mintis!
4: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2
5: 9918.

Oras natin, Pilipinas, 8 minutes after 5 ngayong araw po ng Miyerkules. Today is August 5, 2026. Kumusta po kayong lahat? Kumusta yung mga sinuspindi ang pasok kanina? Suspended na pala tayo, Brad. Ano bang ginagawa natin dito? Diba? Kanina pa raw, ano bang oras? Alas 3 ng hapon? Nasuspend ang trabaho sa gobyerno ba? Pero ganyan talaga ang ano eh, ganyan talaga ang ating mandato, di ba? Naalala ko pa rito, may bomb threat at lahat, nandito pa tayo eh. John Mugol po, inyo kasama ngayong Miyerkules ng hapon, live tayo 9:18 AM sa inyong mga radyo. At hanapin niyo po kami sa Facebook, hindi ko lang alam kung saan. Hindi, live din tayo sa Capital 104.3. In just a few minutes, mag-uumpisa na itong mangbakbakan ngayong araw sa PBA Governor's Cup. Saan ba ito gagawin? Smart Araneta Coliseum. First game, Blackwater, kalaban ng Phoenix. Second game, San Miguel kontra sa Converge. Ayan, kumbaga second round na nitong group stage. Natapos na yung first set ng group games, kaya nag-uulitan na yung mga magkakalaban. So, before magsimula yan, i-recap na natin yung nangyari naman kahapon sa Tuesday playdate itong PBA Governor's Cup. Labanan ng dalawang koponan na nasa ilalim ng groupings. Titan Ultra kontra sa Macau. Tinambakan na ng Titan Ultra yung Macau, pero sa dulo ng laro, kinailangan pa nilang takasan ito pong Macau. But in the end, it was a 4-point win para sa Titan Ultra. 132-128. Terrell Brown the second with 36 points, 10 rebounds at saka 7 assists. Joshua Munzo.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Bagyong Maymay at pinalakas na habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Mga ahensya ng pamahalaan naghahanda na sa napipintong paglandfall ng bagyo ngayong gabi sa Hilagang Luzon. Pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at sa lahat ng antas ng paaralan sa Metro Manila at ilan pang probinsya. Sinuspindi na ng Malacanang ang iba pang update sa bagyo. Tutukan! Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ang tulong sa sektor ng transportasyon. Malacanang, aprobado na ang mas mataas na fuel discount na 12 pesos kada litro para sa mga tsuper simula August 15. Dating COA Estate Auditor Roderick Quamil muling sumalang bilang testigo para sa interjection o clarificatory question ng mga Senator Judge. COA Ikfaw Auditor Zaylin Del Campo ipinirisinta rin bilang ika-apat na testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palasyo, tinawag na diversionary tactic ang ulat na umunoy na aresto na si Senador Bato de la Rosa para matabunan ang isiniwalat ng Commission on Audit kaugnay ng mga resibo ng paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. At anong sikat na American pop rock band ang babalik sa Pilipinas para mag-concert sa susunod na taon?
2: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, bagamat hindi na nakakaapekto ang dating bagyong Luis sa bansa, patuloy pa rin nakararanas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa, lalo na ang malaking bahagi ng Luzon na dulot naman ng bagyong Maymay. Dahil dito, ipinatutupad na ng iba't ibang lokal na pamahalaan ng mga hakbang bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Kumikilos na ang mga barangay sa San Fernando, La Union para paghandaan ng posibleng epekto ng pananalasa ng Tropical Storm Maymay sa kanilang lugar. Kabilang dito ang road clearing operations, declogging sa mga kanal at iba pang dalawyan ng tubig, gayon din ang pamamahagi ng gamot contra leptospirosis sa mga nangangailangan residente. Inihahanda na rin ng LGU ang mga evacuation centers para sa mga residenteng kailangang ilikas, lalo na ang mga nakatira sa mga flood-prone, coastal o landslide-prone areas. Hindi naman madaanan ang lahat ng uri ng sasakyan ang Cervantes Suyo Road sa Barangay Orsadan, Suyo, Ilocos Sur matapos ang landslide dahil sa epekto ng Tropical Storm Maymay. Patuloy rin ang isinasagawang clearing operation sa lugar. Sa kuha ni Primo Ordonio ay makikita ang abot-tuhod na tubig bahas sa Ligab Nueva Ecija dahil sa pag-apaw ng Labong River. Sa pinakuling ulat ng Ligab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa orange level ang nasabing ilog at may posibilidad na muling tumaas ang level ng tubig kung magkakaroon ng pag-ulan mula sa upstream areas. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
2: Sinuspindi na ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at pasok sa lahat ng antas ng paralan sa National Capital Region. Ayon sa Malacanang, bata ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan, dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at ng habagat. Kasama rin sa suspensyon ang probinsya ng Abra, Ilocos Sur, maging sa La Union, Pangasinan at Zambales. Epektibo ito simula kaninang alas 3 ng hapon. Inataasan naman ang mga ahensya na naghahatid ng basic and health services na maging handa sa pagtugon sa kalamidad. Pinaubayan naman sa mga pribadong kumpanya ang kanselasyon ng pasok sa kanilang mga empleyado. Bunsod ng epekto ng bagyong Maymay, kabi-kabila ang mga naitalang landslides sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Kasabay nito, tiniyak ng Benguet PDRRMO ang patuloy na monitoring sa epekto ng bagyo. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
4: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay, suspendido ang klase sa Benguet at Abra. Naitala rin ang pagguho ng lupa na nakaapekto sa ilang kalsada sa rehiyon. One lane passable ang Bagyo Bontoc Road sa Kaliking Atok Benguet dahil sa road slip. Gayon din ang Marcos Highway sa Taloy Sur Tuba Benguet dahil sa mud flow. Pansamantala namang sarado sa mga non-resident ang Cannon Road. Patuloy na ang clearing operations ng DPWH Cordillera sa mga apektadong kalsada.
5: Yung mga district engineering offices natin, sila po yung naglilinis ngayon po ng mga kalsada natin para sigurado na pwedeng dumaan yung mga travelers natin sa mga kalsada natin.
4: Sa Benguet, apat na pamilya o 20 individual ang nagsagawa ng preemptive evacuation. Patuloy naman ang pagmamonitor ng Benguet PDRRMO sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat.
6: Stay safe at safeguard. As to the preparedness naman po na ginawa ng province, yon still activated po ang EOC natin, blue alert status, for continuous monitoring po ng ating AOR, and nakapag-preposition na rin po yung mga other equipments for augmentation.
4: As of 10:30 kaninang umaga, 18 na pamilya o 48 na individual sa 9 na barangay sa Baguio City at Benguet ang apektado ng bagyo at habagat. Ayon sa DSWD Cordillera, 2 bahay ang bahagyang nasira, habang 9 na pamilya ang nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Nakahanda na rin ang mahigit 80,000 na family food packs at 33,000 non-food items para sa mga apektado. Patuloy naman ang pagmamonitor ng OCD Cordillera, habang suspendido na ang tourism activities at mining operations sa rehiyon.
7: Safety is number one. So yun po sana yung isa alaala natin na lagi. At saka makinig po sa mga ulat po ng warning agencies natin tulad ng PAGASA. Sana po ay maging prepared tayo lagi. Okay? At saka dapat po ay anuman yung abiso ng ating gobyerno ay sundin ng bawat isa.
4: Muling nagpaalala ang ahensya sa publiko na maging alerto. Janice Dennis, para sa Bayan.
2: Nagsagawa ng mano-manong paglilinis sa Department of Public Works and Highways at MMDA, katuwang ang mga benepisyaryo ng tupad program sa Metro Manila. Ito'y para maiwasan ang pagbahang dulot ng bagyong Maymay. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
8: Nakaantabay ang DPWH at MMDA sa mga lugar na mabilis tumaas ang tubig ulan para malinis ang mga basurang nakabara sa mga kanal. Ito ay matapos magpaulan ng panibagong bagyong Maymay sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nawala man ang bagyo kahapon, tuloy-tuloy naman ang mga pabugso-bugsong pagulan kaya hindi tumitigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa paglilinis ng mga waterways. Dahil nakabara ang mga basura sa daluyan ng tubig, dahilan para bumaha sa ilang lugar. Mabilis namang nagsagawa ang DPWH ng mano-manong paglilinis sa mga binahang lugar dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Nagsagawa sila ng clearing operations sa T. Santiago Street at Mindanao Avenue sa southbound sa Valenzuela City. Ganon din sa bahagi ng Balintawak MRT Station, Dario Bridge southbound, EDSA Corner North Avenue at Central Avenue sa Quezon City. Mapapansin namang dahil sa pag-aalis ng mga nakabarang putik at basura, ay agad na humupa ang tubig ulan. Tuloy-tuloy rin ang pagsasagawa ng MMDA Flood Control Team, katuwang ang tupad workers sa mga declogging operations tulad sa Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa City. Hindi naman tumitigil ang pag-antabay ng MMDA at DPWH sa mga lansangan sa Metro Manila para magsagawa ng agarang maintenance activities at matiyak na mayroong maayos at ligtas na daanan ng mga motorista at commuter lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpaalala naman ang 2 ahensya sa ating mga kababayan na pairali ng disiplina sa pagtatapo ng basura na malaking tulong para tuluyang masugpo ang mga pagbaha. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Magpapatuloy ang walang tigil at paminsang mabigat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at dito rin sa Metro Manila dulot ng habagat at tropical storm Maymay. Tumatama na ang malaking bahagi

0: sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. At dahil tumatama ng bagyo sa kanluran ng Luzon, nananatiling nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Region at Cordillera Region. Makararanas po ng malalakas o pabugso-bugso na hangin umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour na hangin. Signal number 1 naman sa lalarabing bahagi ng Hilagang Luzon, kabilang ang Cordillera at Cagayan Valley Region, Zambales at sa Tarlac. Nakataas din ang gale force warnings na ibig sabihin po mga alon sa coastal waters ng kanluran ng Luzon ay posibleng umabot sa 5 meters. Hindi rin ligtas pumalaot sa seaboards ng Northern Luzon. Ang bagyong Maymay at Habagat ang nagpapaulan sa buong bansa. Huling namataan ang bagyo sa Katubigan, papalapit ng Ilocos Region. Ang sentro nito huling namataan sa 145 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur at may taglay na hangin umaabot sa 75 kilometers per hour at pabugso na umaabot sa 90 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw yan sa mabagal na 10 kilometers per hour pakanduran at papalapit nga dito sa Ilocos Sur. Samantalang Typhoon Dolphin ay nasa labas ng PAR pero palalakasin din ito ang hanging habagat sa mga susunod na araw. Nagpapaulan ng habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Provinces at dito rin sa Panay Island. Anumang oras din ngayong gabi ay tatama o maglalandfall na ang sentro o yung mata ng bagyong Maymay sa kalupaan ng Ilocos Sur. Babaybay nito ang Cordillera Region hanggang sa Cagayan Valley Region at lalabas sa Isabel at Aurora bukas ng gabi habang pahina ito sa low pressure area. Samantala, bukas ng hapon, bahagyang bubuti na ang lagay ng panahon. Concentrated na lamang ang pag-ulan sa Ilocos Sur, Benguet, Pangasinan, La Union, Bataan, Cavite at Batangas. Habang mabigat pa rin ang pag-ulan sa Occidental Mindoro. Ngayon silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
1: Magandang balita po, pinagtibay na ng Malacanang ang karagdagang diskwento sa langis sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 10 piso sa kada litro ng langis, ito'y magiging 12 piso na. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Inaprubahan na ng Malacanang ang dagdag na diskwento sa ikinakargang langis ng mga tsuper ng jeepney at UV Express sa harap ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ang mas mataas na fuel subsidy simula sa 15 ng Agosto, kung saan mula sa 10 piso na diskwento sa bawat litro ng langis, madaragdagan na ito ng 2 piso. Ibig sabihin, mayroon ang kabuuang 12 piso kada litro ang makukuhang bawas sa gastos pangkrudo ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ng tulong sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon. Sa harap ito ng patuloy na paglobo ng presyo ng gasolina na nagpapaliit sa kita ng mga driver. Kapag naipatupad na ito, inaasahang aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng mga driver. Simula noong Abril, umabot na sa 93,000 PUV drivers ang nakinabang sa ayuda sa langis. Bukod dito, inatasan ni Executive Secretary Recto ang pagpapatibay ng mga hakbang ng gobyerno upang maprotektahan ang ekonomiya, mapigilan ang pagtaas ng mga presyo at matiyak ang suporta sa mga sektor na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Dagdag pa rito, inatasan din ni Executive Secretary Recto ang DSWD na tiyaking makararating ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang manggagawang mababa ang kita. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, serbisyo at ng pamasahit sa transportasyon. Ilan ito sa mga dahilan ng pagbagal ng inflation rate ng bansa nitong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Bumagal sa 6.2%. Ang headline inflation ng bansa noong July 2026 mula sa 6.4% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Naging pangunahing dahilan sa pagbaba ng inflation rate ang mas mabagal na pagtaas ng pamasahe at presyo sa transport sector na pumalo sa 11.9% noong Hulyo kumpara sa 12.8% noong Hunyo.
4: Yung ating kumbaga from January to July,

0: this year. Nag-peak tayo sa ngayon noong April, wherein we recorded 7.2%, and then it went down to 6.8% in May, 6.4% in June, and 6.2% in July. So basically, the trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down at the headline level.
1: Nakatulong din sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng gastos sa education services na naging 1.9% mula 4%, at sa restaurants and accommodation services na bumaba sa 6.8% mula 7%. Binigyang diin ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na ang mga natitipid na pondo mula sa pagbagal ng presyo ng bilihin ay direktang nakatutulong sa budget ng mga pamilya para sa pagkain, transportasyon at pag-aaral, na nagpapatunay na gumagana ang mga programa ng pamahalaan laban sa mataas na presyo ng bilihin. Tiniyak din niya na bagamat maganda ang direksyon ng inflation, hindi hihinto ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga solusyon para mapanatiling abot-kaya ang mga pangunahing produkto at maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Samantala, mas pinarami pa ang mga gamot na hindi nabubuwisan ng value-added tax ayon sa Bureau of Internal Revenue. Sa ilalim ng bagong Revenue Memorandum Circular, maabot na sa 2,277 na uri ng VAT-exempt medicines ang saklaw ng programa. Kabilang dito ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness at iba pa. Ayon sa BIR, line itong mabawasan ang gastusing medikal ng mga Pilipino, lalo na ang mga sumasailalim sa pangmatagalang gamutin o gamutan. Tatanda ang binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ang pagpapalawak ng akses sa abot-kaya mga gamot at serbisyong pangkalusugan. Tiniyak naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang patuloy na monitoring sa mga butika sa buong bansa para masigurong ipatutupad ang VAT exempt sa mga consumer.
3: Every time na may endorsement ng FDA, immediately naglalabas kami ng Revenue Memorandum Circular para pagpapatupad nito. And that is a regular thing na ginagawa ng BIR. So expect that in the coming days, may madadagdag pa sa mga VAT exempt medicines na yan.
4: Pinalaki ng House Committee on Energy ang mga panukalang magpapababa ng singil sa kuryente, kabilang ang mga pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act o PIRA at pagtanggal sa System Loss Charge na pinapasa sa mga consumer. Dahil dito, tiniyak ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration ang kanilang suporta sa mga panukalang reforma. Alinsunod ito sa binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ayon sa ERC, maaring ganap na tanggalin ang mga non-technical laws tulad ng mga dulot ng illegal connection at power preference, habang patuloy na pinag-aaralan ng iba pang mga hakbang para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Ipinahayag din ng Meralco ang kandaan itong makipagtulungan sa Kongreso at sa mga ahensya ng pamahalaan sa pag-aaral ng mga panukalang reforma, habang patuloy rin nilang isinasagawa ang refund na iniutos ng ERC para sa mga consumer.
5: Pakinggan namin, nakikinig po kami sa mga hinaing ninyo at gagawin namin ang lahat. Inyo itong Kongresong ito, hindi po ito para sa mayayaman, para po ito sa maralita.
2: Mas pinaigting na pagtugon, transparent at inklusibong pamahalaan. Yan ang titiyakin ng palasyo sa isusulong na priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. sa 20th Congress. Kabilang naman sa mga isinusulong ang pag-aalis ng buwis sa mga manggagawang kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
6: Inihahanda na ng Malacanang ang mga priority bill o panukalang batas na isusulong ng administrasyon sa 20th Kongreso sa pagpupulong ng ad hoc team ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Inilatag ang mga panukalang batas alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang pagtugon ng gobyerno, gawing transparent at inklusibo ang pamahalaan. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapabilis sa pagpapalago ng ekonomiya, pagbibigay ng tax relief o pag-alis ng buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa kada taon.
7: Working on it ang DOF, At alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
6: Kasama rin ang pagpapababa sa bayarin sa kuryente sa pamamagitan ng pag-alis ng system loss charges, pagpapalakas ng supply ng enerhiya at pagkain, pagpapalawak ng social protection, pagpapaigting sa kampanya laban sa korupsyon, at pagpapabuti sa paghatid ng serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng reforma. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, salamin ito sa direksyon na inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Paghahanda rin ito sa nalalapit na full LEDAC meeting kung saan tatalakayan ng Ehekutibo, Senado at Kamara ang mga batas na makapagbibigay ng konkretong benepisyo para sa mga Pilipino. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
2: At abangan, isang babae arestado matapos ireklamo sa pang-scam ng K-pop concert ticket sa Maynila. At libreng sakay ng MRT 3 at LRT 2 para sa mga national ID holder, umarangkada na ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Sinagot ng dating COA State Auditor ang mga katanungan ng mga Senator Judge sa 13th araw ng impeachment trial. Ayon sa kanya, walang ni isang opisyal na resibo o sales invoice at puro acknowledgement receipts lang ang natanggap ng COA mula sa Office of the Vice President para patunayan ang tamang paggastos ng confidential funds. Inang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dayan, muling sumalang sa witness stand ang dating state auditor ng COA Ikpao na si Attorney Roderick Mawil. Tinanong siya kung nakagawaan ng mga ahensyang kanyang inaudit ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice sa pagliliquidate ng confidential funds.
2: Ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
3: Iyan ang naging sagot ni Attorney Roderick Wamil matapos tanungin ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung naging standard ba ng mahigit 30 ahensya na na-audit ni Wamil ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice tulad ng ginawa ng Office of the Vice President OVP sa pagliliquidate ng 125 million pesos confidential funds noong December 21 hanggang December 31, 2022.
4: Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
2: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
4: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
2: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
4: Ni isa?
2: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
4: 849 acknowledgement receipts, tama?
2: Yes po, Your Honor.
4: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
2: Yes po, Your Honor.
3: Tinanong din ni Pangilinan si Wamil kung paano mabeberipika na talagang gamot ang binili ng OVP gamit ang confidential funds kung wala itong naisumiteng sales invoice o official receipts.
4: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
2: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabit, hindi po namin masasabi.
4: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines ay talagang medicines ang binili?
2: Hindi po, Your Honor.
3: Tinanong naman ni Senator Judge Rizon Tivero si Wamil kung nakapagsumite ba ang OVP ng anumang evidence of success bilang patunay na naging matagumpay ang pagbibigay ng reward sa mga informant.
5: So to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward.
2: Tama based po? On the documents po, Your Honor. Yes,
5: po. Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward?
2: Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OVP po dun sa requirements ng joint circular.
5: So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants?
2: Hindi po, Your Honor.
3: Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung pinapayagan bang paggamit ng mga alias sa supporting documents para sa rewards payment ng mga informant sa ilalim ng confidential funds.
6: Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
2: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
6: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
2: Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa IGFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
6: So bawal ang paggamit ng alias?
2: The circular is silent po.
3: Binigyan din ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang pangangailangan i-update at palawakin ang mga patakaran ng COA sa pag-audit ng Confidential Intelligence Fund para mapalakas ang pananagutan sa paggamit ng mga ito. Layunin ito mabigyan ng security clearance sa mga auditor para ma-access ang classified documents.
1: Dayan, ngayong araw, pormal lang natapos ang direct examination, cross-examination at interjection sa dating state auditor ng COA Ikpao na si Attorney Roderick Mawil. Ito ang pinakamatagal na pagtatanong sa isang witness sa impeachment trial na umabot sa 3 araw. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, pinasinungalingan ng ilang law enforcement agency sa mga ulat sinasabing na-aresto na umano si Senador Bato de la Rosa. Nagbabala naman ang Malacanang sa publiko hinggil dito at iginiit na isang paglilihis lang ito ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Inangulat ni Sheila Natividad.
5: Nadapa.
7: Hindi ako si Senador Mr. Public. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako mapasok.
5: Nagdabog.
8: Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga.
5: Nakiusap at bigla na lang naglaho. Magtatatlong buwan na buhat noong huling magpakita si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Si de la Rosa na walang parang bula matapos ang nangyaring insidente ng putukan sa Senado noong May 13. 2 araw matapos maisa publiko ang arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng International Criminal Court para sa umano'y crimes against humanity. Kaugnay ito ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pero nitong Martes, naalarma ang publiko sa naging usap-usapang naaresto na umano ng mga otoridad ang senador. Si Attorney Jimmy Bondoc, tumatay yung legal counsel at defense lawyer ni Senador Bato, nagbahagi ng tila cryptic post sa Facebook na ngayon ay burado na. Sabi sa post, may parating umanong masamang balita. Dapat din anyang ipagdasal na naway hindi ito totoo para sa ikabubuti ng bansa. Tila sinagot din ito ng kabaliktaran ng Akbayan Party List at sinabing mayroong magandang balita na dapat ay ipagdasal na magkatotoo para sa ikabubuti ng bansa. May hiwalay na post din ng kapwa-kaalyadong si Harry Roque at sinabing may nanghudas umano kay Bato. Pero ang mga impormasyon kung naaresto nga ba o hindi ang senador, kinumpirma mismo ng mga miyembro ng media sa mga otoridad. Ang Department of Interior and Local Government binasag ang mga spekulasyong ito. May ugnayan din ng DILG sa mga kapwa law enforcement agencies. Pinasinungalingan naman ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang mga usap-usapan sa umano'y pagkaka-aresto ni Senador Bato.
9: Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. So, on our part, I can say na wala.
5: Bagamat hindi nakita ng personal, may patutsada naman si NBI Director Melvin Matibag sa mga cryptic Facebook post ni Roque at Bondoc.
9: To see it kung ano, pero baka may iniisip silang iba or what, so tingnan natin. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama. So we have to look into it, bakit sinasabing nahuli, pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content.
5: Ang palasyo, nagbabala at sinabing huwag kaagad magpaniwala sa mga usap-usapan at alamin ang pinagmula nito. Sabi ni Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, walang laman at konteksto ang mga cryptic post ni Roque at Bondoc. Tila timing din anya ang ginagawa nila para matabunan umano ang mga naisiwalat ng Commission on Audit kaugnay ng mga resibo ng paggasta ng 100 milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina at Department of Education nang maupo siya bilang kalihim nito. Giit din ng palasyo, diversionary tactic ito ng mga kaalyado ng bise. Ang malinaw ngayon, hindi patukoy kung nasaan talaga si Bato. Wala rin maski presensya nito bilang Senator Judge sa impeachment trial ni VP Duterte. Samantala, naniniwala ang NBI na nasa Pilipinas pa si Senador Bato dahil patuloy din anila ang sinasagawang surveillance para matukoy ang kinaroroonan nito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Kinasuha na ng National Bureau of Investigation ang 20 personalidad kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects sa Cebu batay sa naging kumpirmasyon ng Department of Justice. Kabilang sa mga hinaina ng reklamo, ang mga opisyal at empleyado ng DPWH Cebu 3rd District Engineer Office. Kaharap sila sa patong-patong na reklamo kabilang ang malversation of public funds, ilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury at falsification of documents. Dadaan sa masusing investigasyon ang mga reklamo para matukoy kung may sapat na ebidensya para sampahan ng kasong mga personalidad na dawit sa umano'y anomalya. Tiniyak naman ng DOJ na bibigyang pagkakataon ang lahat ng respondents na makapagsumite ng counter affidavit. Maaring pagbigyan ng National Bureau of Investigation ang hiling na maipagpaliban ang pagdalo sa sabpina ng kampo ni na former Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay na investigasyon sa umano'y character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Pero hinamon ni NBI Director Melvin Matibag ang mga ito na dumalo sa investigasyon para makita at masagot ang mga ebidensyang ihaharap sa kanila kaugnay na umano'y honey trap at human trafficking plot. Ayon kay Matibag, nasa fact-finding stage pa lang ang investigasyon at layunin itong makalap ang mga impormasyon para sa mga posibleng kasong maaring isampa. Dagdag pa niya, mahalagang harapin ng diretsahan ang mga paratang at magbigay ng malinaw na pagpapaliwanag ang mga nasasangkot. Samantala, kinumpirma rin ng NBI na humingi ng tawad ang isang talent manager kay Executive Secretary Recto. Ayon sa ahensya, ang nasabing paghingi ng dispensa ay personal at maaring makatulong sa patuloy na investigasyon. Dahil inamin umano nito ang pagiging bahagi sa pagpaplano ng umano'y character assassination.
9: Nagahanap sila ng na-reset yung schedule, but this is fact-finding eh. Case build-up ito, hindi naman ito yung parang may nagreklamo na sa kanila. Malino naman yung sinasabi namin eh. This is in relation to sa possible na mga kaso. So we are exercising our subpoena power for somebody to na person of interest na makapagbigay linaw dito.
0: Samantala, kalabos ang isang babae matapos umanong magsagawa ng online concert ticket scam at mambiktima ang ilang K-pop fans. Babala ng Philippine National Police anti-cybercrime group sa publiko maging mapanuri sa pagbili ng mga ticket online para makaiwas sa mga manloloko. Yan ang ulat ni Ryan Lasillas.
10: Nakabidyo po kayo.
11: Nabulaga ang babaeng ito matapos ang damputin ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa loob ng isang mall sa Maynila. Inaresto ang babae matapos siyang ireklamo sa pangi-scam ng concert ticket. Nang magkaabutan ng pera, agad siyang pinalibutan ng mga operatiba ng PNP ACG. Nag-ugat ng operasyon matapos magpasaklolo sa PNP ACG ang isang nabiktima ng suspect. Nabukig ang modus ng 27 taong gulang na IT specialist matapos makita online na may kapareho ang kanyang ticket number. Dito na, ikinasa ng PNP ACG ang entrapment operation. Ayon kay ACG Director, Major General Wilson Asueta, ibinibenta ng suspect ang ticket sa halagang 14,000 piso. Mas mababa umano ito kung ikukumpara sa original na presyo.
12: Initially, mayroong nag-report sa atin. Then, of course, dahil may report, then pinag-aaralan natin yung kanyang online page. So, we were able to review sa social media na nagkaroon nga ng online advertisement and selling of promotion of selling these concert tickets.
11: Kwento ng biktima, nakilala lang niya online ang suspect. Mabilis daw ang naging transaksyon kung saan agad siyang nagbigay ng down payment na abot sa mahigit 14,000 piso. Pero matapos magkabayaran, wala daw maipakita na ticket ang seller.
12: Accordingly, meron ang nagbigay na yung iba ng full payment, ang iba nagkaroon lang ng down payment na 10,000.
11: Sa ngayon, naabot na sa 12 ang nagsampa ng reklamo laban sa suspect. Nasampahan na rin ito ng patong-patong na kaso.
12: We were able to file a case of estafa. So that is in violation of the revised penal codes, 315, Article 315. So of course, in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. So pwede siyang matulan kung siya ay makonvict ng pagkakulong ng at least aabot sa more than 6 months to 2 years.
11: Marami ang kayang gawin ng isang K-pop fan. Mag-ipon, magpupuyag para sa online queue para lang makita ang kanilang iniidolo. Pero paano kung iyong inaasam-asam na konserto mauwi sa Pandoloco? Kaya naman, sabi ng PNP-ACG, huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita online, lalo na kung ito ay kahinahinala. Mula dito sa Kampok Rame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
0: Agad na inaksyonan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga report sa ahensya tungkol sa mga text scam kung saan ginagamit ang mga pangalan ng ilang ahensya ng pamahalaan para makuha ang kanilang impormasyon, lalo na ang kanilang bank account. Nagpaalala naman ang CICC sa publiko na ang text messages na may kasamang kahit anong link ay siguradong panloloko. Ayon kay CICC Undersecretary Attorney Renato Paraiso, ipinagbabawal na ng National Telecommunications Commission ang paglalagay ng link sa mga text message dahil sa lumalalang panloloko sa publiko. Anya, dahil sa paggamit ng artificial intelligence o AI, mabilis lang nakakagawa ng kaparehong website o online page kung saan gayang-gaya ang itsura ng mga lehitimong government agency websites.
13: Sa mga kababayan natin, kaya nga pinaalalaan ko yung mga kababayan natin, go to the official websites lang, yung may .gov.ph sa dulo. That's one. And kung pupunta kayo sa mga social media pages, na lahat kami, we made an effort na magpa-verify ng mga pages namin. So yung mga sa Facebook, may blue check.
0: Sumalang na rin bilang testigo ng prosecution si COA State Auditor Celine May Del Campo para sa paglilites kay Vice President Sara Duterte. Dito, isiniwalat niya na simula ang 2014 hanggang ngayon, tanging si Vice President Sara Duterte na tumayong kalihim ng DepEd ang nagkaroon ng confidential funds. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
14: Kinumpirma ni Commission on Audit Ikfao State Auditor Cailin May Del Campo na si Vice President Sara Duterte lang ang DepEd Secretary na may confidential funds batay sa mga nagdaang kalihim na ahensya simula 2014.
15: Nung magsimula po ako sa COA, sa Ikfao, ang na-audit ko lang po na liquidation documents ng Office of the Vice President ay kay Vice President Sara Duterte.
16: Bakit siya lang, Ms. Madam Witness?
15: Dahil nga po from 2014 hanggang sa ngayon po, yung naisubmit po sa amin na liquidation documents is kay sa confidential fund po ni VP Sara. Sa DepEd naman po, ang na-audit ko lang po na liquidation documents na nasubmit sa office namin is liquidation documents sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong siya ay Secretary of Education.
16: Okay, bakit? Bakit si Secretary of DepEd Sara Duterte lang?
15: Dahil po from 2014 to present, siya lang po yung Secretary of Education na may confidential fund.
14: 500 million pesos na pondo para sa OVP simula Disyembre 2022 hanggang Setyembre 2023 at 112.5 million pesos para sa DepEd habang kalihim pa si Duterte ang iniimbestigahan. Batay umano sa record si Del Campo, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance noong August 8, 2024 para sa confidential funds sa OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Ipinagpatuloy rin umano niya ang audit sa mga tugon ng OVP sa Audit Observation Memoranda para sa una hanggang ikatlong kwarter ng 2023 na nauwi rin sa isa pang Notice of Disallowance noong March 31, 2026. Hindi naman pumayag ang depensa na ma-stipulate ang 4,492 na dokumento ng acknowledgement receipts sa OVP at DepEd.
16: Ebidensya nila yun eh. Bakit ayaw nilang pakita?
14: Sinimulan din ng prosecution ang pagpresenta ng documentary evidence, kabilang ang tabulation at 845 acknowledgement receipts para sa liquidation ng confidential funds sa OVP noong huling kwarter ng 2022. Iminungkahin naman ni Attorney Lorna Kapunan na gamitin na lamang ang mga dokumentong hawak na depensa para hindi na kailangan pang pagtugmain ng mga kopya na magkabilang panig. Samantala, ikinagalak ng prosecution panel ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon ng kampo ni Vice President Duterte laban sa umano'y mini-trial ng House Committee on Justice. Ayon sa Korte Suprema, moot na ang mga petisyon dahil nasa Senate Impeachment Court na ang jurisdiction ng paglilitis.
17: Panahon na po para mag-move on ng depensa, sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition, winakas na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Sabihin, ang talagang lunsaran po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo.
18: At least hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari ngayon na impeachment hearing at tuloy-tuloy na yung presentation ng prosecution.
14: Ipagpapatuloy sa Lunes, August 10, ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan sasalang muli bilang witness si Del Campo. Ipinatawag rin para tumestigo sina Special Dispersing Officer na OVP na si Gina F. Acosta, Special Dispersing Officer ng DepEd na si Edward Fajarda at Chief Legislative Archive Officer Marivic Fareha ng House of Representatives. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Magandang balita naman po para sa mga commuter. May handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa mga pasaherong mayroong national ID simula ngayong buwan, August 5 hanggang August 26. Yan bilang pag-unita sa anibersaryo ng pagpatupad ng Philippine Identification System Act or Republic Act 11055. Maaaring pong mabilang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tuwing Miyerkules, kailangan lang magpakita po ng physical, digital o printed copy ng national ID. Kasabay nito ay maglalagay din ang Philippine Statistics Authority ng mga registration spots sa Araneta, Cubao at Taft Avenue stations para sa mga gustong kumuha ng national ID. Bukod dito, nakatakda rin magkaroon ng hiwalay na libreng sakay ang MRT3 sa September 16 para naman sa pagdiriwang ng Global Identity Day.
19: Tiniyak ng Commission on Elections na handa na sila para sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa darating na Setyembre. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV, Cotabato.
20: Handang-handa na ang COMELEC para sa barm election. Ito ang tiniyak ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia sa press conference kahapon kasama ang Bangsamoro Transition Authority sa pangunguna ni Speaker Muhammad S. Yacob. Nagbigay si Garcia ng updates sa paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections kabilang ang mga alituntunin at proseso sa pagboto at mga hakbang para matiyak ang maayos, malaya at kapanipaniwalang halalan. Binigyan din ni Garcia ang papel ng media sa paghahatid ng tama at napapanahong impormasyon sa mga botante. Inilahad din niya kung nasaan na ang kahandaan ng COMELEC at mga nalalabing hakbang bago ang araw ng halalan.
21: 95% ng handa ang COMELEC. Konting-konti na lang yung kulang namin, regional director ng Bangsamoro Electoral Office, at makukonfirm niya na yung lahat ng sinasabi natin, yung kahandaan, naandun na kami.
20: Tiniyak naman ni BTA Speaker Yacob ang kahandaan ng Bangsamoro Transition Authority para sa mga pagbabagong magaganap bago at pagkatapos ng halalan, lalo na sa maayos at paglipat mula sa transition government patungo sa unang halal na Bangsamoro Parliament.
22: We strengthen our framework para yun na yung ma-continue from now as transition, na ano yung mga good practices. Ginawa namin na may framework para yun na yung makontinue ng mga new elected parliament. Meron po kaming ginawa na roadmap na transition of the new elected. In fact, the parliament able to develop a strategic plan.
20: Binigyan din naman ni Garcia na patuloy ang koordinasyon ng COMELEC sa Bangsamoro Parliament, mga ahensya at pamahalaan at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang isang malaya, mapayapa at maayos sa kapanipaniwalang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election.
23: Nakatakdang isagawa ang barm parliamentary election ngayong September 14, 2026. Isang makasaysayang hakbang tungo sa matatag na demokrasya at pamamahala sa Bangsamoro. Mula dito sa Davao City, Tricia Aragon para sa Bayan.
0: Nakikitaan ng malaking potensyal ng ilang mga pribadong sektor ang panukalang pagpapatayo ng Pax Silica sa New Clark City sa Tarlac. Nasaan kasing magpapalakas ito o mapapalakas ito ang manufacturing sector at makalilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Sa kabila nito, kinilala rin ang pangamba ng ating mga kababayan sa posibleng epekto nito sa kalikasan. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
2: Suportado ng mga kinatawan ng pribadong sektor ang panukalang Pax Silica Hub sa New Clark City na anila ay may potensyal na magpalakas sa manufacturing sector at makalikha ng libu-libong trabaho. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Perry Ferrer, nakikita ng pribadong sektor ang Pax Silica bilang pagkakataon para makasabay ang Pilipinas sa development ng mga high-tech at artificial intelligence o AI-related na industriya.
3: Ito ba'y mabuti sa Pilipinas? Ang sagot doon is yes. Iaakyat natin ang participation ng Pilipinas imbis na bench warmer, kumbaga sa basketball, tayo ay nasa first five. Tayo ang nasa gitna at sentro ng pagde-develop ng bagong technology that will lead us in the next 20 years.
2: Samantala, binigyang diin naman ni Philippines Ease of Doing Business Foundation President Roberto Bobby Alvarez na mas malaki ang pakinabang kung ang mga raw materials ay mapoproseso dito sa bansa at magiging finished products dahil bahagi rin ng Pax Silica Initiative ang pagpapatayo ng mga processing centers at mga factories.
3: Pag hindi natin binago ang pamamaraan natin, sa ngayon, benta lang tayo ng raw material. Nagmamine tayo, we do mining, we sell the product. We have to process. We don't want to buy the car every time and sell the steel. We want to make the car.
2: Sa pagtataya ng PCCI, nasa 150,000 direct jobs at higit 700,000 indirect jobs ang malilikha nito. Dagdag pa ni Ferrer, mangangailangan ang mga bagong industriya ng mga highly skilled Filipino workers kaya't nakikipagtulungan na sila sa TESDA, DepEd at CHED para maihanda ang mga susunod na henerasyon ng mga manggagawa.
3: The objective is the harmonization of both environmental protection as well as having a sustainable factories or development center.
2: Sa huli, kinikilala ng pribadong sektor ang mga pangamba kaugnay ng posibleng epekto nito sa kapaligiran at mga nakapaligid na komunidad. Pero iginiit nilang babantayan nila ang implementasyon ng proyekto.
3: The private sector and other associations supports Pax Silica. But we also need to put the safeguards that all of your concerns, you know, from the people, the water, energy, trabaho namin na to be able to put all those safeguards to reassure the Philippine public that, you know, this is good for the country.
2: Matatanda ang isa ang Pax Silica sa mga proyektong binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 2026 State of the Nation Address. Ayon sa Pangulo, layon ng Pax Silica Industrial Hub na makalikha ng dekalidad ng mga trabaho at mapalago ang ekonomiya habang nagiging bahagi ang Pilipinas ng pandaigdigang AI at technology value chain. Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Pinalalakas pa ang kaalaman ng mga kabataan sa digital literacy, online ethics at responsableng paggamit ng teknolohiya sa pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa Pasay City. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
4: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development at National Youth Commission ang pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa PICC sa Pasay City. Tinatayang 300 kalahok mula sa ASEAN member states ang dumalo, kabilang ang mga youth leader at kinatawan ng iba't ibang sektor. Layo ng dalawang araw na summit na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa digital literacy, online ethics at responsableng paggamit ng teknolohiya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, malaki ang tulong ng teknolohiya sa edukasyon at hanap buhay, pero kasabay nito ang paglaganap ng maling impormasyon at peking social media accounts na ginagamit sa panloloko.
6: Many have fallen victim to these schemes, losing their hard-earned money or sharing personal information with people they believe they could trust. For some, the amount lost may seem small, but for a struggling family, it can mean food on the table, medicine for a sick loved one, or school expenses for a child. That is why we cannot allow misinformation, disinformation, and malinformation to victimize the very people the government is trying to protect.
4: Binigyan din naman ni UNDP Resident Representative to the Philippines, Christopher Bawet, ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng hinaharap ng rehiyon sa gitna ng mga hamon sa modernong teknolohiya. Anya, bagamat naaharap ang kabataan sa mga suliranin tulad ng digital divide, kawalan ng access sa internet at paglaganap ng misinformation at cybercrime, sila rin ang susi sa pagbabago.
24: You are the one to shape a new digital age for ASEAN.
6: one that is not for the richest, not one for the big businesses, but one that will actually benefit the people, all the people, including the most marginalized one, for them to get jobs, to get an education. One that would actually provide services to communities, not only the one in the cities, also the one in rural areas. One that promotes cohesion, not division. And one that makes a difference for sustainable development.
4: Ayon naman kay Budget Secretary Kim De Leon, bagamat nasa 98 milyong Pilipino na ang konektado sa internet ngayong taon, nasa 19 milyon pa rin ang offline. Para suportahan ang digital at emotional safety ng mga kabataan, ilan sa nakalaan sa panukalang 2027 budget ang 3 bilyong piso para sa 40,000 na public internet access points sa mga paaralan, ospital at komunidad sa buong bansa. May 800 milyong piso rin na inilaan sa pagkuha ng 2,000 school counselor na tutulong sa mga mag-aaral na humaharap sa cyberbullying, anxiety at iba pang mental health challenges. Nakalaan din ang 3.2 billion pesos para sa government internship program na inaasahang mapapakinabangan ng higit 53,000 kabataan.
1: The challenge, therefore, is not simply to build smarter machines, but to build a more inclusive society, one where innovation reaches rural and urban communities alike, and every young person has the chance to learn, create, compete, and succeed. After all, the true measure of digital progress is not how advanced our technology becomes. It is how few people we leave behind.
4: Bilang bahagi ng chairship ng ASEAN Sociocultural Community, hangad ng DSWD na isulong ang isang maayos na kapaligiran para sa mga kabataan na makapagbahagi at mapalakas ang kanilang mga kakayahan na maging responsable sa paggamit ng artificial intelligence o ang AI, ang new media at makabagong teknolohiya. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Para sa mga pinalaki ng sex bomb, nakatakdang mag-concert ang Philippine Iconic Girl Dance Group sa Abu Dhabi sa darating na August 8. Samantala, anong international group ang magbabalik sa bansa para sa kanilang Manila concert sa February 2027? Silipin yan sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
5: Good news para sa mga tagahanga ng Maroon 5. Nakatakdang magbalik sa Pilipinas ang American pop rock band para sa kanilang concert sa February 7, 2027 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Matatanda ang huling nagtanghal ang Maroon 5 sa bansa noong 2025 bilang bahagi ng kanilang Asian tour. Magsisimula sa 4,000 pesos ang presyo ng mga ticket, samantalang umaabot naman sa 17,750 pesos hanggang 23,000 pesos ang mga VIP ticket at 16,750 pesos para sa SVIP standing. Magbubukas ang artist pre-sale sa August 12, susundan ito ng RCBC Visa pre-sale sa August 13, Live Nation Philippines pre-sale sa August 14, at General on sale sa August 15. Kilala ang Maroon 5 sa mga hit song na She Will Be Loved, Payphone, at This Love. Nagpatuloy na pinakikinggan ng mga tagahanga sa buong mundo. Patuloy na pinatutunayan ng sex bomb girls na wala pa rin kupas ang kanilang talento. Nakatakdang itanghal ng popular na girl group ang kanilang Get Get Out concert sa Etihad Arena sa Abu Dhabi sa August 8, kung saan sila ang magiging kauna-unahang Filipino act na magpo-perform sa prestigyosong venue. Ibinahagi ni Rochelle Pangilina ng kanyang kasabikan sa social media na para itong isang pagbabalik-tanaw sa mga hindi malilimutang kanta, sayaw at ala-alang pinagsaluhan nila ng kanilang mga tagahanga. Matatanda ang nagtala ng sold out ang kanilang dalawang araw na reunion concert noong December at dahil sa matinding suporta ng mga tagahanga, nasundan pa ito ng three-night concert noong February. Nakasama rin sa kanilang mga nakaraang show bilang mga special guests, sina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Glock 9 at ang P-pop girl group na Beanie. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH. At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
7: At hanggang bukas, ako si Diane Krell, ng inyong pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issue. Na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
9: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radio Magazine.
2: Servicio Publico.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
11: Radio Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
18: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
19: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
20: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
19: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
21: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
19: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Salam, salam, salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 7:06 in the evening. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipina 7:38 AM. Ako po rin yung lingkod Nords Maginanaw. Makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. On a Wednesday na maulan na Wednesday, walang tigil ang ulan, kaya naman suspended ang mga classes ng ating mga chikiting, ng ating mga learners. Tuwang-tuwa naman sila. Ilan sa ating mga, alam mo, malapit na kasi yung bear months. Kumbaga, paparating na din yung bear months, di ba? And the rainy seasons are coming in. And so, syempre, di ba? Anyway, we got to be used to it talaga, no? Kasi iga nga it's always part of the year that we have to be more resilient. If we are resilient in the first quarter, second quarter, ito talaga dapat talaga we're just starting up, iga nga, no? We have to roll up our sleeves and do more. 7:07 in the evening. Marami po tayong pag-uusapan. Balita na iahatid sa inyo mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. And yet again, talagang ang paghahanda na naman sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. We're always saying that, we're always giving that emphasis kasi iga nga para malaman ng ating mga kababayan na ngayon na naka-tune in o kaya ngayon na narinig yung ating programa, ngayon lang nakapanood sa ating live na yes, there will be a parliamentary elections coming this September 16 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan naman, tutuklan po kayo dito sa ating programa. Tayo po ay kasalukuyan na papakinggan 104.3 The Capital. At tayo po ay napapanood sa live ng live via Facebook sa Radyo Pilipinas. 1.9 million subscribers na po tayo. Di, tulungan niyo po kami to reach the 2 million na number, no? Kumbaga, malayo na, pero malayo pa. Kailangan, no? Anyway, eto, mamaya-maya, hatid na natin sa inyo ang mga balita. Pero sa ngayon, eto po ang ating mga headlines.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Narito na mga balita ninyong pakabangan. NACC 10 minomonitor ang pinalakas ang alternative child care program.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, okay. PCG Pangasinan nagpatupad ng no sale policy dahil sa bagyong Maymay. Sa pagsusuplay ng mga bilihin at presyo nito na natiling matatag sa kabila ng nararanasang bagyo at habagat ayon sa DTI Provincial Office. Second Bangsamoro Parliamentary Speakers Bureau Training of Trainers on the Bangsamoro Electoral Code, dinaluhan ng Pamunuan ng Commission on Elections. And impeachment trial ni VP Duterte wala nang balakid matapos ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa paglilitis. COMELEC nakakasa na sa barn parliamentary elections. Mga kawani ng media sa Zamboanga inihanda sa ginanap na voters education. Oy, sorry. Nadulas na naman po aking anyway.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, hatin na natin ang ating mga balita for tonight. PCG Pangasinan nagpatupad ng no sale policy dahil sa bagyong Maymay. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred,
2: Mahigpit na pinaaalalahanan ng Philippine Coast Guard Station Pangasinan na ang mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa baybayin lugar na iwasan ang lahat ng sea at weather-related activities habang umiiral ang masamang panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Ayon sa Sea Travel Advisory na nilabas ngayong Agosto 5, hindi pinahihintulutang maglayag ang mga sasakyang pandagat kung nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal sa kanilang port of origin, daraanan o destinasyon, maliban kung hihinto lamang upang humanap ng masisilungan. Batay sa abiso, nakataas ang TCWS No. 2 sa mga bayan ng Anda, Bolinao at Bani, habang TCWS No. 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Pangasinan. Hinihikayat din ng Coast Guard lahat na may-ari ng sasakyang pandagat, watercraft at mga mangingisda na mag-ingat at huwag munang magsagawa ng mga aktibidad sa dagat upang maiwasan ang anumang maritime

0: Na patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng mga bagyong Luis, Maymay at ng pinalakas na habagat. Ayon kay Guillermo Abelino Jr., ang Chief Trade Industry Development Specialist ng DTI Pangasinan, batay sa kanilang pinakahuling monitoring report, may sapat na supply ng mga pangunahing bilihin at natiling nasa loob ng SRP ang presyo na maito. Aniya, walang natatalang kakulangan sa supply o hindi makatwirang pagtaas ng presyo sa mga establishmentong kanilang binabantayan. Sinabi rin nito, tuloy-tuloy at regular ang sinasagawang price at supply monitoring ng kanilang monitoring teams, iba't ibang grocery, supermarket at iba pang pamilihan sa buong Pangasinan upang matiyak ang mahigpit na pagsunod ng mga negosyante sa fair trade laws at pagprotekta sa kapakanan ng mga mamimili lalo na sa panahon ng kalamidad. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na maging mapanuri sa kanilang mga binibili at agad na isuplong sa kanilang tanggapan ang anumang overpricing, hoarding o iba pang paglabag sa umiiral na batas. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Yeah, maraming salamat, Grace Acuar. 7:14 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. NACC10 minomonitor at pinalakas ang alternative child care programs. Alamin natin ang detalye mula kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Dandy,
3: bumisita ang Standards and Monitoring Division ng National Authority for Child Care o NACC sa Regional Alternative Child Care Office o RACO-10 upang magsagawa ng monitoring at makapagbigay ng technical assistance para sa mga nararapat na intervention at pagpapaigting sa implementasyon ng mga programa kaugnay sa mga serbisyong alternatibong pangangalaga ng bata na nasa pangangalaga ng mga institusyon o pasilidad ng gobyerno tulad ng residential care facilities, kabilang ang Regional Reception Study Center for Children. Bukod sa monitoring ay ang pinag-ibayong kolaborasyon at capacity building sa pagitan ng NACC, RACO at Child Caring Agencies. Tinitiyak na naibibigay sa mga bata ang tamang aruga o pag-aaruga na itataguyod ang kanilang mga karapatan, kapakanan at kaligtasan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Marami pa pala tayong balita na ihatid sa inyo. For the meantime, 7:15 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ng ilang paalala.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.

0: Hal, receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:20 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Before we move forward, pag-usapan na natin, I would like to share this also kasi kamakailan ay isa sa mga ruling party that will be joining the Bangsamoro parliamentary election this 2026 of September ay tinanggal sa listahan ng COMELEC. Unfortunately, it happened yesterday actually, yung naging desisyon ng COMELEC na hindi na makakasali itong party na ito, which is eventually last elections, no, national elections, they are also part of the national election, running as a party list candidate, no? Now, again, they reorganized themselves and then ay naging na-approve naman sila ng COMELEC, no? To be part of the BPE, Bangsamoro Parliamentary Election. Ang hindi naman linaw is that bakit, ika nga, no? Nagkaroon ng pagbabago, no? Nagkaroon ng pagbabago ang COMELEC at sila ay hindi na pinapasali sa 2026. There are some measures, no? I don't like to go into details kasi hindi pa ika nga kumbaga I'm not the right person to explain it, no? But this certain party is the Moro Ako Party. Actually, nakasama natin sila dito as our live guest, no, dito sa ating programa. At pumunta sila dito at pinakilala nila yung kanilang sarili bilang isa sa mga party na tatakbo But unfortunately, after that decision of the COMELEC, ay, natanggal nga sila. But the good thing about it is, nasali sila sa listahan ng or sa voters lists, no? Sa voters list, nasali sila doon sa voters list na kung saan ay yun yung kumbaga ay meron silang that's their last strand of hope na sana ay nag-apela naman sila, no? Nag-apela ang Moro Ako, and then upon their announcement, ang sabi nga nila hindi pa naman final and executory yun, at gagawin nila ng paraan kung paano sila ma-reinstate for this coming Bangsamoro parliamentary election. Just a quick update with regards to that, at sana ay makuha tayo ng specific information coming from them. We'll try in our end na makausap din sila. Samantala,
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Makihingi tayo ng updates sa mga nararamdaman nating lagay ng panahon ngayon. Kung hindi nyo napansin, talagang tuloy-tuloy din yung pag-uulan. Mula pagka sa Weather Forecasting Center, alamin natin ang lagay ng ating panahon kasama si Lian Loreto.
0: Radyo Pilipinas Weather!
4: Lian, kumusta na si Bagyong Maymay?
5: Yes po, good evening po sir at sa lahat ng ating mga tagasubaybay. Itong Bagyong Maymay po ay tropical storm category pa rin at nasa may karagatan sa kanluran ng Ilocos Sur. Specifically, mga 145 kilometers kanluran po ito ng Sinait, at may taglay pong hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 19 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa north-northeastward, may kabagalan, 10 kilometers per hour po yung kanyang pagkilos, at sa ngayon ay nag-a-approach na nga po ito sa mga kalupaan natin, and maaari pong mag-landfall ngayong gabi or mamayang madaling araw dito po sa areas ng either La Union, Ilocos Sur, or Ilocos Norte. At nakikita natin ay patuloy po itong kikilos po pasilangan at tatawid po dito sa may northern and central zone, at maaaring bukas po ay mag-downgrade o humina bilang isang tropical depression at kalaunan ay maging low pressure area na lamang. Ngunit sa ngayon nga po, nagdadala po ito ng mga malalakas mga pag-ulan, especially dito sa may northern Luzon and some parts of central Luzon, and may nakataas din po tayo na wind signal number 2 dito po sa may southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan Abra, western portions ng Kalinga, and Mountain Province, maging sa may northwestern portion ng Benguet. Wind signal number 1 naman po, nakataas na lalaping bahagi din ng Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Benguet, maging sa may Apayao, Ifugao, and mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and sa may northern portions din ng Zambales and Tarlac, maging dito po sa northern portion ng Nueva Ecija and northern and central portions ng Aurora. So expect po dyan yung mga malalakas na hangin dulot nitong Bagyong Maymay. And aside naman po dyan, may nakataas po tayong gale warning sa may western seaboard naman ng northern Luzon. At aside po dito kay Bagyong Maymay, hinihila pa rin po or meron pa rin pong epekto yung ating habagat dun po sa southern Luzon area, specifically dito sa Metro Manila, sa may Calabarzon, some parts ng Mimaropa, and sa may western section din po ng Visayas. So halos buong Luzon po ay magiging makulimlim po ngayong araw hanggang bukas, dulot po ng pinagsamang epekto ng Maymay at habagat. At inaasahan po natin, no, patuloy po, kahit maging LPA na lamang po yung Bagyong Maymay bukas, ay patuloy pa rin po yung epekto ng habagat sa susunod pa na 3 hanggang 4 na araw, dahil po may bagyo din po tayo na nasa labas mo ng par, itong Bagyong Dolphin na hihilahin yung habagat patungo sa may Luzon. So, ito po yung Bagyong Dolphin naman po na nasa labas mo ng par, medyo malayo naman po sa ating bansa, more than 1,600 kilometers away from extreme northern Luzon. At hindi naman natin ito inaasahan na mag-landfall, no, but gigilid lamang po ito sa boundary ng par or posible din po na pumasok ng par, ngunit malayo po sa ating mga kalupaan. Yung effect talaga nitong Bagyong Dolphin ay yung paghila talaga ng habagat na siyang magdadala po ng mga pag-ulan pa sa susunod pa ng mga araw. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Leon Loreto, magandang gabi.
4: Eh, mula Pag-asa, maraming salamat, Leon Loreto.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ayan, tropical storm na si may bagyong Maymay na kung saan ay minomonitor at tuluyang nakakaapekto sa lagay ng ating weather sa buong Luzon if not buong Pilipinas. Oo, marami hanggang sa mga southern area, no, sa south part ng Luzon, particularly Batangas, sa areas ng Cavite, yan dyan, talagang nararamdaman. Pero sarap ng ano, sarap matulog. Kasi iga nga dama mo. Pero iba yung ulan niya eh. Parang alam yung scattered talaga and then hindi tuloy-tuloy. May dalang hangin kaya ingat po tayo. Always bring your umbrella with you kasi hindi mo alam kung kailan siya. Alam mo yun, yung parang nagmamonitor ka ng ulan within Metro Manila sa may area ng Mandaluyong, sasabihin ng reporter na malakas yung ulan pero area of Quezon City mainit. Ay nako, as always, yun yung sinasabi natin na effects of climate change. Samantala, tuloy-tuloy tayo. COMELEC, nakakasana sa barn parliamentary elections. Mga kawani ng media sa Zamboanga inihanda sa ginanap na voters education. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas.
6: Justin, lubos nang nakahanda ang Commission on Elections o COMELEC para sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region Basil Mindanao o barn parliamentary elections sa September 14 ngayong taon. Ito ang inihayag ni COMELEC Supervising Information Officer at Social Media Division Acting Chief Francis Andrea Alonzo sa ginanap na media orientation ng OPAPRU sa lungsod ng Zamboanga. Wala na anyang nakikitang rason pa ang COMELEC para ipagpaliban ng barn elections sa darating na Setyembre matapos itong maantala ng ilang beses ng mga nakarang taon. Nakiisa rin ang mga kawani ng media sa Zamboanga sa isinagawang voters education ng ahensya gaya ng shading ng sample ballots at pag-test ng automated counting machines o ACMs upang kumpirmahing maayos, gumagana at nakahanda na ito sa nalalapit na halalan. Samantala, pagkamat may ilang mga lugar ang nasa ilalim ng red category sa barm election areas of concern, wala naman nakitang lugar ang ahensya na dapat ideklara o isa ilalim sa COMELEC control sa kasalukuyan. Isa ang COMELEC sa mga ahensya ng pamahalaan na nagsilbing research speaker sa ginanap na media orientation on the Bangsamoro Peace Process, Electoral Code at Media Safety ng OPAPRU sa lungsod ng Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Yeah, maraming salamat, Justin Bulanon. Samantala, Second Bangsamoro Parliamentary Speakers Bureau Training of Trainers on the Bangsamoro Electoral Code, dinaluhan ng pamunuan ng Commission on Election. Gikan Iligan, alamin natin ang balita kay Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Dandy.
7: Nagsasagawa ang Bangsamoro Parliament sa pamamagitan ng tanggapan ng Parliament Speaker ng Bureau Training of Trainers kaugnay sa Bangsamoro Electoral Code sa loob ng 5 araw nagsimula Agosto 2 hanggang bukas Agosto 6. Dinaluhan kahapon Agosto 4 nilaan bilang COMELEC Day ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia kung saan nagbigay ng update o pinakabagong impormasyon at paghahanda para sa nalalapit na BARMM Parliamentary Elections sa Setyembre 14, 2026. Habang tinalakay naman ng COMELEC Directors, mga abogado at IRR team ang implementing rules and regulations na naamyendahang Bangsamoro Electoral Code at nagbigay ng simulasyon o pagsasanay sa mga posibleng senaryo sa araw ng halalan. Nagkaroon din ng press conference na ka-livestream kung saan nakaharap ni Chairman Garcia ang ilan sa mga sakop ng media. Sa araw na ito, Agosto 5, tinapos at binalidate ang unang bersyon ng official Bangsamoro Parliament Speakers Bureau Standardized Voters Education Resource Kit. Opisyal na itong nilagdaan at ipresenta. Ang inisyatibang ito ay para sa patuloy na kolaborasyon ng COMELEC, Regional na Pamahalaan ng Bangsamoro, Bangsamoro Parliament, CSOs at election stakeholders. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:32 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
12: Closer to heaven with the feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
15: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Silvision Coast Guard, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: 7:35 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 a.m. Nako naman, no, talagang tuloy-tuloy pa rin yung pag-uulan in some areas of Metro Manila, Luzon and Visayas, so as Mindanao. Mindanao talagang tuloy-tuloy na talaga yan eh. Kaya naman we always have to be very vigilant every time na ganito yung nangyayari, ganito yung panahon, lalo pat paparating na ang bear months. Kaya ingat-ingat, ingat po tayo. Let us be more cautious in checking yung yung CDRRMO pages natin, yung local government page natin, tapos basta marami pa, no? Anyways, dahil sa inaasahang tuloy-tuloy na pag-uulan at sa yellow rainfall warning na nakataas na sa Rizal, suspendido ang face-to-face classes bukas August 6, 2026. Sa lahat ng daycare, preschool, elementary at high school, public man o private sa Taytay Rizal. Ang suspension ay alinsunod sa Executive Order No. 92, Series of 2026. Sa halip na pumasok sa paaralan, magpapatuloy ang pag-aaral gamit ang Alternative Mode of Delivery Learning or AMDL ayon sa learning arrangement na ipatutupad ng bawat paaralan. Kaya naman, makakausap natin ang Municipal Risk Reduction and Management Officer ng Rizal, Taytay Rizal, para alamin natin kung ano ang kanilang paghahanda at ano ang kanilang ginagawa sa mga panahong ito na ayon din doon sa ipinalabas na executive order. Batay sa ang Rizal ay isa sa mga areas na talagang tinututukan at binibigyang pansin every time na yung mga ganitong pagbabagyo dahil ito isa sa mga low-lying areas in the sa Rizal itong Taytay. Okay, kasama na natin sa linya ng ating telepono ang ating Deputy Head ng MDRRMO Taytay Rizal, si Sir Mark J. Go. Sir, magandang gabi.
16: Magandang gabi po sa lahat, lalo na po sa inyo po. Good evening po.
4: Sir, ano po ang kalagayan natin dyan? Kumusta? Patuloy pa rin po ba yung pag-ulan in the area?
16: Pabugso-bugso lang po ang ulan dito sa bayan ng Taytay po. May malakas, medyo may hina. And anticipate na rin po namin bukas yung ulan, kaya po nag-cancel na po ng klase bukas sa bayan ng Taytay.
4: Oo, yung pag-cancela po ng klase ay sakop yung iba't ibang mga level. Baka po pwedeng balikan natin kung ano po ito para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, lalo na yung mga tag sa atin dyan sa Taytay Rizal.
16: Opo, yung pinakamababa po yung sa kinder po and then sa senior high po, yun po ang mga kinansilang klase po dito sa bayan ng Taytay.
4: Okay, usually po pag ganitong pabugso-bugso laman yung pag-uulan, ano pong areas sa Taytay ang talagang pinaka-apektado sa mga barangay nito at sa mga dinadaanan o dinadaloyan ng mga creeks natin?
16: Siya po, mostly affected namin dito po yung two affected barangays, which is Barangay San Juan and Barangay Santa Ana, although low-lying and yun po yung catch basin ng tubig po. And saglit lang naman din po magbaha dahil po sa continuous natin na pagbubungkal sa mga kanal at mga malalaking sapa.
4: Mm-hmm.
16: And minamonitor din po namin yung mga landslide prone area namin sa mga upland areas like Barangay Dolores, San Juan, Buzon, and portion po ng Barangay San Isidro.
4: Okay, ito pong ginagawa natin, batay na din doon sa executive order na pinalabas, meron po ba tayong preemptive measures na ginawa like pagpapalikas sa mga ilang nakatira sa mga ilog o kaya catch basins?
16: Continuous pa rin po kami mag-information dissemination regarding po sa panahon natin. Although ngayon pong panahon talaga naman po may southwest monsoon and ini-enhance ng mga LPAs natin. And may mga monitoring team din po tayo sa mga high-risk area and mga naka-preposition po mga gamit and rescue for emergency evacuation in case po magkaroon po ng mga emergency.
4: Okay, so alam naman natin na medyo marami-rami din yung population natin dyan sa Taytay. Pag ganito po, meron po bang sapat na evacuation center din in case na kailangan i-evacuate yung mga kababayan natin?
16: Ayos po, nagkaroon po kami ng meeting yung pre-disaster risk assessment. Then kasama rin po doon yung mga natin, camp coordination and camp management team under MSWD. At the same time, in-inform na rin po yung mga schools na ina-activate namin as evacuation, temporary evacuation center.
4: Yung mga nasa floodway naman po, gaya nung bagong palengke, kumusta naman po yung mga residente doon? Kung hindi ako nagkakamali, marami din po ang mga pwede maapektuhan in the area.
16: Saan pong area po?
4: Sa bagong palengke?
16: Yung area po ng bagong palengke natin is di naman po siya masyadong flooded area.
4: Mm-hmm.
16: Sa lumang palengke po may flooded area pero mabilis naman po mag-subside.
4: Pag ganyan na mabilis naman mag-subside, ano naman po ang ating mga abiso sa mga kababayan natin? Okay, babalikan natin si Sir Mark mamaya-maya. Naputo lang ata yung kanyang linya. 7:42 in the evening.
17: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ayan. Sa mga panahon po ito, kailangan po talaga makipag-ugnayan tayo sa ating mga CDRRMO, sa ating mga MDRRMO. Sir Mike? Sir Mark?
16: Apo po.
4: Ayan. Okay, Sir Mark, sa tuloy-tuloy na ating sa pagmo-monitor natin diyan sa mga areas natin diyan, being the head o kaya a deputy ng CDRRMO, are there areas also of concerns natin when it comes to our Muslim communities na kumbaga inilalagay natin sa mga evacuation centers yung mga pangangailangan nila na natutunan din po ba?
16: Ayos po. Sa evacuation process po kasi kailangan din po na-address po din natin yung mga iba't ibang religious like mga Muslims.
4: Mm.
16: The same time po sa pamimigay po ng mga ano sa kanila, ng food and non-food items. Siyempre dapat halal po yung kanilang pagkain na ibinibigay sa kanila. So ganun po yung mga napagmimitingan namin pagka ganyan po mga
4: scenario it's nice to know, Sir Mark, na talaga nabibigyan niyo po ito ng concerns, lalo pat if I'm not mistaken, medyo marami din yung bilang natin mga Muslim communities diyan in the area.
16: Yes po. Yes,
4: okay
16: po.
4: Anyway, yes sir, go ahead.
16: Activated po yung camp coordination, binibilang na rin po talaga in attendance, tsaka po din na ina-identify kung ano po mga religious sa evacuation area.
4: Okay. With that, in case po na kailanganin yung contacts ng ating mga kababayan, saan po sila pwede makipag-coordinate?
16: Meron po tayong Taytay Command Center MDRRMO page. At the same time, we have application na Smile Safe App na pwede lang ma-download through iOS and Play Store para easy access po sila dun sa 24/7 na Emergency Operation Center.
4: Ayan. Okay, maraming salamat, our deputy head na MDRRMO, si Sir Mark J. Go. Maraming salamat po. Ingat po tayo.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Si Sir Mark J. Go, Deputy Head MDRRMO ng Taytay Rizal. 7:44 in the evening, iwan po namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Oh.

0: hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:50 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Impeachment trial ni VP Duterte wala nang balakid matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyon laban sa paglilitis. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kathleen.
6: Kapwa ikinalugod ni na mamamayang liberal, Portales Representative at House Prosecutor Leila De Lima at Akbayan Portales Representative Percy Sendaya ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon kumukwestiyon sa jurisdiction at naging proseso ng Kamara sa pagpapatibay ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, kaya naman maari nang magpatuloy ang paglilitis sa Senado. Ayon kay De Lima, malinaw sa naging pasyon ng Korte, natapos na ang proseso ng Kamara at nasa Senado na ang impeachment trial. Sinabi rin niya na wala nang dapat maging balakid sa pag-usad ng paglilitis at dapat nang mailahad at masuri ang lahat ng ebidensya. Kaya naman panahon na niya para harapin ng bise ang pananagutan sa taong bayan. Di naman isenda niya na hindi na mabubura ang mga ebidensyang lumabas sa mga pagdinig ng Kamara sa kabila ng mga pagtatangkang questioning ng proseso ng impeachment. Kabilang na dito ang usapin tungkol kay Mary Grace Piatos at umani paggastos ng Office of the Vice President ng 125 million na confidential funds sa loob ng 11 araw. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yeah, maraming salamat Kathleen Forbes. Samantala, Philippine Air Force itinangging pumasok si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Villamore Air Base sa Pasay City. Para sa detalye, alamin natin kita yan, Lear.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Dayan.
7: Itinanggi ng Philippine Air Force o PAF ang mga ulat na pumasok si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Villamore Air Base sa Pasay City. Sa pahayag ni PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, matapos suriin ang access records ng base ay nakumpirmang walang record ng pagpasok ni Dela Rosa sa naturang pasilidad taliwas sa mga luwabas na ulap. Iginiit din ng PAF ang patuloy nitong pagsunod sa konstitusyon at sa rule of law kasabay ng pagpapanatili ng mahigpit na access control sa mga pasilidad nito. Hinikayat naman ng PAF ang publiko na huwag basta maniwala sa mga ulat at umasa lamang sa mga opisyal na source. Matatandaang kumalat ang mga ulat sa social media kagabi na naaresto na si Dela Rosa at nasa Villamore Airbase na at nakandang dalhin sa International Criminal Court sa The Hague. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Diane Layar. Maya-maya po ay makakasama natin ang second nominee ng Moro Ako Party List para alamin natin kung ano nga ba ang pinakadetalye sa desisyon ng COMELEC patungkol nga sa kanilang pagsali sa Bangsamoro Parliamentary Election. At kasama na natin sa linya natin telepono si Attorney Najib Taib. Attorney, magandang gabi. Assalamu alaikum.
8: Maganda
4: dito,
8: Kuya
4: Nerds. Assalamualaikum. Nagulat ang karamihan sa naging desisyon ng COMELEC kaugnay sa pagsali ninyo dito sa Bangsamoro Parliamentary Election. Alam natin na ilan sa ating mga sumusuporta sa inyo ay nagulat din. Pero ano nga ba ang nangyari at ano ang aasahan ng ating mga taga-suporta?
8: Yes, actually po, Kuya Nord, pati na rin po sa partido nagulat sa ganitong nangyari po, no? Pero actually, ang nangyari dyan, before po sasagutin yan, may rule kasi na yung sub-judice rule na pag may pending case before a court or tribunal, hindi natin pwedeng discuss yung substance.
4: Okay, yes, yes, of course.
8: Pero actually, procedural aspect and the history possibly, pwede natin yun i-discuss.
4: Mm-hmm. Ano yung pwede natin maibahagi para sa ating mga tigapakinig?
8: Yes. Ito po Kuya Nord, ay party po ito ng demokrasya. In fact, ang basis po ng sinayin po na complaint sa atin ay yung COMELEC Resolution promulgated by the COMELEC, no? COMELEC Resolution number 11220.
4: Mm-hmm.
8: So, ang nakalagay dyan, actually, that was promulgated after the filing of the petition for accreditation of the political party in the barn. So, expected po yan dahil nakasaad naman po sa COMELEC Resolution na kung sino man yung interested party, pwede siya mag-file ng cancellation ng isang party or to deny due course the manifestation of intent or disqualification sa mga nominees at sa district candidate. Tapos, yun nga po eh, na-shock kami dahil na-circulate po sa social media yung mismong desisyon ng COMELEC. Hindi po natin alam kung ano ba yung rason.
4: Okay.
8: Pero based po sa rule na yung sinabi ko na sub-judice rule na dapat hindi pwede yung pwede lumabas yun. Pero ang nakalagay naman din po sa COMELEC Resolution ay procedurally, no, may binibigay naman ng COMELEC na 5 days.
4: Ayun.
8: Mag-file ng motion for reconsideration. At dito nga lumabas yung decision ng COMELEC, mismo si COMELEC Chairman Garcia nung sa PressCon na sinasabi niya na in advance yun na may makakansila ng political party. Dito
4: okay.
8: Mention,
4: okay.
8: Sinasabi na niya na may remedy naman itong political party, major political party. So yun na nga, sa COMELEC Resolution, may 5 days pa tayo para mag-file ng MR.
4: Mm-hmm.
8: Binigyan po din ni Chairman Garcia ng linaw na ang Moro Ako Party ay kasama na sa balota.
4: Yes, oo.
8: So para po sa mga taga-suporta natin, yung ordinaryong Bangsamoro, no? yung lahat ng sektor na gusto natin i-represent sa Bangsamoro tomorrow Parliament, wag po tayong mawala ng hope dahil kasama ako ito sa demokrasya. Isa po itong katunayan na talagang may demokrasya na ho ngayon sa Bangsamoro government. So legally, may 5 days pa naman para mag-file ng motion for reconsideration. Then after that, available pa din naman yung remedy. Either na negative din yung outcome sa COMELEC, available din yung remedy natin para umakyat sa Korte Suprema.
4: Yun ayun.
8: Yung sabi ni COMELEC of Fernan Garcia.
4: Okay, sige. Maraming salamat. At least mismo nang galing po sa ating second nominee yung mga kaukulang kaso na ika nga naisampa sa More Ako Party List at ang paglilinaw ni Attorney Najib Dive. Maraming salamat. Sana naliwanagan yung mga sumusuporta sa inyong party. Maraming salamat, Attorney Najib Dive.
8: Maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Nerd.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At yan po kalibunan ng ating mga balita at syempre ng ating programa na hinihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din sa lahat at tumutok at nakinig dito sa ating programa. Ingat-ingat po tayo sa ating paglaba, sa ating pag-uwi, sa ating pagpunta o saan man kayo pupunta dahil nandyan si Maymay. Hindi yung Maymay nakasama natin. Si Maymay ay okay lang. Umuwi na si Maymay kanina. Anyway, ingat-ingat po tayo on a rainy season. Sana po ay lagi natin dala yung ating mga payong at syempre yung ating mga dasal. Anyway, maraming salamat din sa lagi nating kaakibat, Engineers Matet Segovia, Engineer Marvin Toledana at si Miss Rose Ann Erno. Kasama natin ngayon ating mga producers, Ice Adan at Isabel Silang, kasama ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripauda, ang po niyong lingkod Nords Maguindanao, kita-kita po ulit tayo bukas Thursday. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio. Sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 8 PM, magandang gabi.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Higan Ding Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
11: Namamasyal pa sa Luneta.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo
20: Publiko. Radyo Pilipinas
21: and Capital 104.3 Colab.
22: Colab.
23: Sports Radio.
24: Radyo Pilipinas.
25: World's
1: Service.
2: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
2: sa iisang himpila.
22: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
22: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
22: at serbisyo publiko.
21: Radio Pilipinas
23: and Capital 104.3 COLA.
21: Radio Pilipinas
24: News Nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon
28: sa Philippine Sports Broadcast.
29: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 Informasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
32: Sports Radio 918.
33: Radyo Magazine 1278.
34: At Radyo Pilipinas World Service.
35: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3.
39: Radyo Pilipinas World Service.
40: Sports Radio.
41: Radyo Magazine.
42: Serbisyo Publiko.
43: The AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radio Pilipinas
47: and Capital 104.3 collab.

0: pangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Bukas!
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: May saysay ba ang paghihirap? Maligayang araw ng Huwebes, kapatid. Kapistahan ngayon ang pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 17, Talata 1 hanggang 9.
2: Isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at ang kapatid nitong si Juan at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. Nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila. Nagningning gaya ng araw ang kanyang mukha at kuminang na puting-puti ang kanyang damit gaya ng liwanag. At napakita sa kanila sina Moises, Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro at sinabi niya,
3: Panginoon, mabuti at narito tayo. Kung gusto mo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias.
2: Nagsasalita pa si Pedro nang takpan sila ng isang makinang na ulap at mula sa ulap ay narinig ang salitang ito.
4: Ito ang aking anak, ang minamahal, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya.
2: Nang marinig iyon ng mga alagad, napasubsob sila sa lupa na takot. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo at sinabi,
4: Tumayo kayo. Huwag matakot.
2: At pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus.
1: Isinulat ni Father Cave Dimatatak ng Society of St. Paul ang paninilay. Nasubukan mo na bang mag-hiking? Simula nung nag-aaral pa lang kami ng theology at maging numpari na kami, nagkaroon kami ng pagkakataon na umakyat ng bundok. Sa simula, mukhang exciting. Subalit habang tumatagal, tumataas at humihirap ang daan, doon na kami napapatanong, bakit nga ba natin ginagawa ito? Bakit nga ba tayo nagpapakahirap ng ganito? Bakit tayo nandito? Subalit kapag naabot na ang tuktok ng bundok at nakita ang ganda sa taas nito, tila nagkakaroon ng kasagutan ng lahat. Nagkakaroon ng saysay ang paghihirap at napapawi ang pagod. Ganon din ang kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon, ang Transfiguration o pagpapalitbihis ni Jesus sa tuktok ng bundok ang nagbibigay kasagutan at saysay sa dadanasing paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Sapagkat ang bundok ng Transfigurasyon ay karugtong ng bundok ng Kalbaryo. Hindi kamatayan at paghihirap ang dulo ng kwento. Ipinapakita sa atin dito na ang tagumpay at kalwalhatian ni Kristo ang dulo at katapusan ng kwento. Subalit hindi lang ito para kay Jesus, higit para ito sa ating sumusunod sa Kanya. Madalas nabibigatan din tayo sa ating mga krus, subalit ang kaluwalhatian na nakita ng mga alagad ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy at manatiling tapat bilang mga Kristiyano. Ang kapistahang ito nawa ang magpaalala sa atin kung ano ang naghihintay sa mga matapat na susunod kay Jesus. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Radyo Publiko, servisyo,
10: bayang,
9: mahal, news, nationwide,
11: balitang pambansa,
12: sa ulo ng ating
11: pinakamalaw na pagbabalita,
13: ang Radyo ng Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
15: balitang mahalaga sa bawat mamamayan,
13: ang Radyo ng Publiko,
14: Radyo Publiko,
13: nag-uugnay ng pamahalaan
14: sa sambayan,
13: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
16: Magkaisa, pagtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa,
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko,
13: sa 104.3 The Capital.
8: Pero ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino, ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM Band, Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital.
10: Ang boses ng Pangulo.
8: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
8: Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional...
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
9: Balita, balita, balita.
3: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
14: Pangulong Marcos ni... Ang libreng nga sakay
3: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko 738 AM.
17: Yes, magandang magandang magandang umaga po. Maganda at maligayang umaga sa inyong lahat. It's 4:09 in the morning. Ngayon po ay August. Lagi nasa isip ko July. August 6, 2026. Araw ng Huwebes. At ako naman po ulit ang inyong makakasama. Wala kayong choice. Sa alam po ni Lawrence Tanhoko, ako po si Joy Camar. Ang ligaya ng inyong umaga. Ligaya kahit hindi kayo maging masaya, ha? Kasi ligaya yung pangalan ko. Whether you like it or not. Anyway, highway. So ngayon nga pong umagang ito ay syempre katulad ng mga dating gawi dito sa Ronda Pilipinas, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pag-uusapan po natin yung pinaka-latest at pinaka-mahalagang mga balita, may init na balita. Pero actually dito nga yung ano le, yung mga may relevance sa buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Doon yung focus namin ay yung mga ano ba, yung mga merong value na maibibigay sa ating mga kababayan. Pero syempre, pangunahin diyan yung ano na ba ang latest sa ating kalagayan ng panahon? Kasi affected din ang ating mga kababayan dyan. Okay, so for today, ganun ulit kung san-san pong mga lugar ang may power interruption para maging ready kayo, no? At syempre, dito nga alerto, nakataas na ngayong madaling araw matapos ipahayag ng PAGASA na malapit nang maglandfall ang Tropical Storm Maymay sa hilagang bahagi ng Ilocos Sur.

Development, naka-alerto kasunod ng magnitude 6.4 na lindol sa Davao Occidental. Yeah, nagkaroon na naman ng paglindol. Dapat talaga, no, yung ating mga kababayan na nasa ano tawag doon? Pacific Ring of ano? Yung mga lugar na may fault line, yun pala. Ano ba yan, te? Para natutulog pa yung utak ko. Yung mga fault, may fault line, lagi dapat nahanda yung ating mga kababayan, ano? Sa pagtama ng lindol. Anyway, mamaya natin pag-usapan yan, no? And of course, implementing rules and regulations o IRR ng Early Childhood Care and Development System Act, nilagdaan ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government o ang DILG. At 21 senador na nawagang alisin na ang Temporary Restraining Order o TRO sa 85 pesos na wage hike sa National Capital Region. Ito na, pangatlong araw ng pinag-uusapan ko ito, ha. Pero syempre, mas maganda na yung palagi natin pinag-uusapan para matupad na kasi hindi pa naman siya, ano eh. And ito na nga, sa palagay ko ay malapit na makamit ng ating mga kababayan, no? Yung dagdag sahod dito sa NCR ng mga minimum wage earner. And dito naman sa impeachment trial ni Vice President Duterte, Sara Duterte, bank at tax records ni na Vice President, posibleng masuri na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo. Defense team ng Vice Presidente nanindigan na walang misuse o maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. So, doon natin malalaman yan sa impeachment trial. Sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kung ano nga ba ang katotohanan. Parang meron kahapong interview. Ay, pinag-usapan ka agad. Naalala ko lang kasi parang meron daw, ano? Mahirap kasi magsalita. Baka sa nun, mali-mali naman ako. Hindi, pero ibig sabihin nun, ang magpapatunay kung totoo o hindi yung ano, yung mga paratang sa kanya, dapat patunayan ng Vice Presidente na hindi totoo yung mga paratang sa kanya. So, nakadepende yon sa mailalatag ng depensa ng pangalawang pangulo. Anyway, dito muna tayo. It's 4:14 in the morning. Parang gusto ko na unahin yung ano, yung bago yung power interruption. Unahin na natin yung

0: nilalambit. Ay, nako. At syempre, ayun nga, baka makopyright tayo dyan. Yan, ngayon nga ay maulan sa ating mga lugar-lugar, sa ating mga iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ito nga, so ito, unahin ko na muna to kasi ito yung pinakamahalaga eh, no? Nakataas ang alerto ngayong madaling araw matapos ipahayag ng PAGASA na malapit nang maglandfall ang Tropical Storm Maymay sa hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 75 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 105 kilometers kada oras habang kumikilos pasilangan. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, malaking bahagi ng La Union, Abra at ilang lugar sa Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Cagayan. Ayan, nilalamig na siguro yung mga kababayan natin dyan. Posible rito ang gale force winds na maaaring magdulot ng bahagya hanggang katamtamang pinsala sa buhay at ari-arian. Samantala, nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 ang nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet, gayon din ang Ifugao, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mainland, Cagayan, at ilang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, at Zambales. Patuloy na nagbabala ang PAGASA o nagbababala ang PAGASA sa posibleng malalakas na hangin, matinding pag-ulan, pagbaha, pagguhon ng lupa at mapanganib na kondisyon sa karagatan ng mga lugar na maaapektuhan ng bagyo. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto. Sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies at makinig sa mga susunod na weather bulletin ng PAGASA para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa bagyong Maymay. Sa I think nga ay 5 a.m. pagkatapos po ng Ronda Pilipinas ay meron po ulit na update ang PAGASA. Pwede nyo pong basahin sa kanilang website. Pwede nyo rin pong mapanood sa kanilang Facebook page live streaming para live nyo pong mas maintindihan kung ano ba yung kalagayan na at update sa bagyong Maymay. Nanginig na rin yung tugtog, no? Anyway, ngayon naman, kaugnay ng nararanasan nating sama ng panahon, kumuha tayo ng balita bilang ng mga individual na apektado ng habagat. Bagyong Maymay at Bagyong Luis na nakaraan, higit 80,000 na ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan ay nirondahan ng ating kasama, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa halos 24,000 pamilya o katumbas nang nasa 8,000 individual ang apektado ng pananalasa ng habagat pati na ng nagdaang bagyong Luis at Maymay. Batay sa tala ng DSWD, kabilang sa mga nakaranas ng epekto ng kalamidad ang Carr, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at ang Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, meron pang halos 7,000 residente ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa bagyo. Nakapaglaan naman na ang DSWD ng inisyal na 1,000,000 pisong humanitarian assistance sa mga apektado. Kabilang sa

0: Press Report.
1: Sumalo na sa 2,590 barangay sa Ilocos Region ang may posibilidad na makaranas ng rain-induced landslides at flooding. Batay sa advisory na nilabas ng Mines and Geosciences Bureau na may bisa hanggang alas 8 ng umaga ng August 7. Batay sa datos, kabilang sa mga apektadong lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa pagtataya ng MGB, 455 barangay sa ang high to very high na banta ng landslide. Pinakamarami sa Ilocos Sur, 860 ang nasa moderate, pinakamarami sa La Union. Samantala, para sa pagbaha, 735 barangays ang nasa very high, 2,148 ang high at 1,955 ang moderate na antas ng panganib, karamihan ng pagbaha ay sa Pangasinan. Ayon sa MGB, nakabatay ang advisory sa pinakahuling 72-hour rainfall forecast ng PAGASA gamit ang GSM 50 mm at WRF 50 mm rainfall threshold na maaaring magbago depende sa kondisyon ng lupa. Pinapayuhan ang mga residente, kabilang ang mga kalapit at downstream na lugar, na manatiling mapagmatsyag. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
2: At yan nga po ang ating mga balita kaugnay ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Siyempre po, pinapaalalahanan nga natin ang ating mga kababayan sa mga apektadong lugar na mag-ingat po. Ayan, oo nga no, nasa na kaya siya? Meron kasi ditong mga ano eh, mga cancellation of classes. So, nasaan na nga ang ating cancellation ng klase? Tagalo-halo na yung ating mga... Ito, guys. Yan, sorry at medyo naligaw po yung papel natin pero suspendido para po sa ating mga kababayan na nag-aabang saan nga ba mga suspended ang klase at syempre yung work din po dun sa iba, depende kasi sa level ng magiging epekto ng Bagyong Maymay at Habagat sa kani-kanilang mga lugar. So, sinuspende ng Malacanang ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at 22 lalawigan sa Luzon ngayong Webes. Ito'y dahil sa inaasahang masamang panahon na dulot ng Tropical Storm Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa anunsyo ng palasyo, layunin ng suspensyon na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, kawanin ng gobyerno at ng publiko habang inaasahan ng malalakas na pag-ulan sa mga apektadong lugar. Kabilang sa mga lugar na sakop ng suspensyon ang Metro Manila nga dito sa atin at mga lalawigan ng Abra, Apayao, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Gayon din sa Kalinga, La Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac at Zambales. Nanawagan ng mga autoridad sa mga residente sa mga lugar na apektado na maging, yun nga pa ulit-ulit nating sinasabi, maging alerto po palagi at sumunod sa mga paalala ng mga authorities sa ating mga lugar-lugar dyan, mga lokal na pamahalaan, mga DRRM natin, mga barangay tanod natin at barangay officials. Kung kailangan po na lumikas, kung kailangan po na lumipat sa mga evacuation center or kaya may mga kamag-anak kayo na nandun sa mas ligtas na lugar, dun po tayo pumunta at makinig po tayo sa ating mga authorities, sa direktiba. Kasi mas alam nila lalo na at na-identify na nila kung saan ba yung mga prone sa pagbabaha at sa pagguho ng lupa. Sa ganun po ay mas fair po o may ligtas po o masiguro na ligtas ang kayo at ang inyong mga pamilya. Ayun nga. So, wala po kayong pasok. Ingat po ha. Hindi po yan time para maggala ha. Lalo na yung mga estudyante. Yan po ay oras para manatili sa inyong mga bahay at masiguro na kayo po ay safe and sound. Ito naman, no? It's 4:23 in the morning. Diyan tayo sa bagyo, lilipat naman tayo sa lindol. Naghayag ng kahandaan ang Department of Social Welfare and Development na i-deploy ang mobile command centers at mobile kitchens kasunod ng magnitude 6.4 na lindol na yumanig sa Sarangani, Davao Occidental nitong Miyerkules. Ayon kay Department of Social

0: Fair and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan habang nakaantabay ang mga quick response team para sa agarang pagtugon sa mga naapektuhang komunidad. Sinabi ng FEVOX na ang magnitude 6.4 na lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong June 8 pa. Yan, dagdag ni Dumlao, nakahanda ang family food packs at iba pang relief supplies sa mga regional warehouse upang agad maipamahagi sa mga naapektuhang pamilya kung kinakailangan. Ayan, aniya tutulong din ang mga quick response teams sa pagmo-monitor ng mga evacuation center at sa pamamahagi ng Family Access Card in Emergencies and Disasters o yung FACED, tama ba yun, o FACED forms para sa mabilis sa pagtukoy sa pangangailangan ng mga apektadong residente. So meron na pala silang Family Access Card, no? Para alam nila kaagad kung saan yung mga tutulungan nila na mga lugar. At tinayak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang nakahandang relief supplies sa ilalim ng buong bansa handa program upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang epekto ng lindol. Ayan, so pasalamat naman tayo sa DSWD na kahit nasunod-sunod naman talaga ang mga bagyo dito sa ating bansa. Hindi lang pati bagyo, no? Pati nga lindol, sunod-sunod. Yung iba't ibang mga sakuna at kalamidad, parang masyado na tayong jam-packed, no? Pero palaging nandyan naman, handa naman tumulong DSWD at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. At syempre, yung mga, ano din, mga volunteers natin, yung mga private sector ay tumutulong din. So ganoon naman talaga ang ano, ang gagawin natin kapag meron tayong mga nararanasang kalamidad, magtutulungan tayo, ano po. At isa sa mga means or ways pala para magkatulungan tayo ay make sure na safe din ang ating mga pamilya. Alam nyo pag lumilindol, ano bang dapat na ginagawa pag lumindol? May duck, cover and hold, ano? Tapos kung meron kayong chance na makalabas at makapunta sa area na open space at walang mga sigurado na yung sigurado na walang babagsak sa inyo na mga bagay-bagay, doon kayo pupunta, ano po. At doon naman sa mga landslide prone areas, alam niyo na dapat na kung kailangan niyo nang umalis sa inyong mga tahanan, ganun din yung mga bahain na lugar. Kung kailangan po na mag-evacuate, mag-evacuate na. Dapat lagi pong handa, lalo na alam nyo naman na nasa Pilipinas tayo, hindi na natin, wala na tayong magagawa yan, given na yon sa ating bansa, no? Na sunod-sunod ang mga bagyo. At nito ngang mga nakaraan, sunod-sunod din ang mga lindol. So, mag-ingat po ang ating mga kababayan. At dahil dyan, ngayon ko palang isisingit yung ano, no, yung power interruption. Mabilis na mabilis lang ito. So magkakaroon po ng kawalan ng kuryente, particularly inanunsyo ng Meralco ito. Mula sa mga bahagi ng Paco at Santa Ana, Manila, kabilang ang Pedro Hill Street at mga kalapit na lugar dahil sa line reconstruction works mula kanina pa naman pala. So ongoing yung isa. Kasi kanina 12:01 AM to 12:30 AM tapos na yon. Pero ngayon ongoing 4:30. Ah, hindi pala, 4:30. 2 minutes na lang, guys. Para kayong magka-countdown diyan. 4:30 AM hanggang 5 AM. So mawawala ng kuryente. Siguro natutulog pa yung iba diyan, no. Pero yung mga gising na 30 minutes lang na pagtitiis, pero at least alam nyo, no. Ready kayo. O ngayon na, 2 minutes na lang, guys. magka-countdown na kayo dyan. Dito naman sa Cavite, sakop din ito ng Meralco, particularly Imos at Tanza. May maintenance works at line reconductoring ang Meralco. Dahil sa ginagawang maintenance nila, magkakaroon ng 2 AM ngayong araw hanggang August 6. Oh, okay, hindi, mali. Wala, hanggang kanina lang pala yan. So, tapos na pala to, no? Puro tapos na sila, 2 AM, 2 PM. Ito pala, 2 PM. Sa Batelec naman, Batelec 2, Area 2 ng Batangas. Ito na talaga, yung kasali talaga sila. Hindi pa pala tapos to. Mapapaghandaan nyo pa to, 8 a.m. to 12 noon. At 12 noon to 2 p.m. Bakit hati pa to? So, dito sa barangay Masagitsit at Banalo, gayon din ang buong bayan ng Lobo at ilang bahagi ng Taisan at Rosario. May naka-schedule din na maintenance at iba pang system improvement works, ang Batelec 2. So, mag-charge na po kayo ng mga kailangang i-charge sa Pangasinan. Panelco 3 naman ang nakasasakop dito. 8 a.m. to 3 p.m. Matagal-tagal din po. Ilang barangay sa Villasis. Yan, Pangasinan. So, energization ng bagong three-phase line at line clearing naman ang dahilan. And then sa Zamsureco 1, Zamboanga del Sur, mula 9 a.m. to 5 o'clock p.m., dyan sa bayan ng Guiapos, magkakaroon ng power interruption at dahil sa paglilipat ng mga poste at line clearing. And lastly, sa Neco, sa Zamboanga del Norte, particularly Purok 3, La Union, La Libertad, 9 a.m. to 4 p.m. Dahil sa safety vegetation clearing upang matiyak ang kaligtasan, mabawasan ang panganib ng sunog at mapanatili ang maaasahang supply ng kuryente. So yan po ang ating mga winners for today ng power interruption. Pero yun na nga, yung palaging nating paalala, yung ating mga kailangang i-charge ng mga rechargeable na appliances at kagamitan, Tagalog at English lang talaga. At mga power banks po natin, mga cellphones natin, gadgets natin ay para sa convenience at hindi masyado kayong mahassle. I-charge nyo na po at paghandaan, lalo na yung mamaya pang 9 a.m. magsa-start na power interruption. At yan na nga po. It's 4:31 na ng madaling araw. At tayo po muna ay makinig sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Pilipinas.
0: Yes, it's 4:34 in the morning at nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang ligaya ng inyong umaga. Sa ayaw niyo at sa gusto, ako pa rin ang kasama niyo ngayon. Ayan, so bago tayo kumuha ng mga or makinig sa mga reports mula sa iba't ibang mga bahagi ng bansa, sa mga lalawigan at dito sa Metro Manila, talaga nakapag-ganon pa ng buhok, ano? So dito naman, isang magandang balita dahil formal nang nilagdaan ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government o DILG ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act number 12199. Yun ang gandang pala. Tatatlo yung pa yung 9. O ang Early Childhood Care and Development ECCD System Act. Pinaunahan ni Education Secretary Sunny Angara at DILG Secretary John Vic Remulla ang paglagda sa isinagawang ceremonial signing sa Quezon City Reception House. Layunin itong palawakin ng access sa serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at dekalidad na edukasyon para sa mga bata mula pagsilang hanggang 8 taong gulang. Ayon kay Angara, kung seryoso ang bansa sa pagbabago ng kinabukasan nito, kinakailangan magsimula sa maagang paghubog ng mga bata. Sa ilalim ng IRR, magkakaroon ng malinaw na mga alituntunin para sa mga lokal na pamahalaan sa pagtatatag ng lokal na tanggapan ng ECCD, paglikha ng mga plantilya para sa mga child development worker at pagpapatupad ng mga localized ECCD roadmap na nakabatay sa pambansang estratehiya. So maganda nga ito, ano, dahil doon nga sa early childhood nagsisimula ang pagdevelop ng pag-iisip ng ating mga anak, ng mga bata. Doon na de-develop yung kanilang brain. Siyempre, kung napakain nyo sila ng tama, naalagaan ng tama, nagabayan ng tama, lalaki sila na mababait at malulusog na mga bata. At maiiwasan natin yung mga may mental, mabilis magkaroon ng mental stress, mental problem or health problems. So maganda talaga ito na mag-uumpisa pa sa kabataan, sa sanggol pa lang, no, hanggang 8 years old, magagabayan na at matututukan na ang ating mga kabataan. So ayun nga, ang mahalaga dito ay mabibigyan sila ng ano, kumbaga holistic na pagtutok ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga programa sa mga lokal na pamahalaan. May institutionalize. Ano ba ibig sabihin noon, guys? Institutionalize. dahil naisabatas na siya, kasama na siya, automatic na, na kailangan na gawa ng paraan ng lokal na pamahalaan na ipatupad ang mga programa kaugnay ng pag-aalaga, paggabay at pagsisiguro sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan. Particularly nga mula sa pagiging sa panganganak hanggang sa siguro habang nasa sinapupunan pa lang hanggang sa ipanganak at hanggang 8 years old. Particularly dito lang naman sa Early Childhood Care and Development System Act. So ibig sabihin noon, kung 9 years old na siya, hindi na siya kasahin. Kumbaga pag 9 years old and up, meron ng ibang programa ang gobyerno na specifically for that age range. O yan, para tayo makausad-usad, it's 4:38 in the morning. Ito pa, isang magandang ano, kasi isa pa din to sa ilang araw na rin nating napag-uusapan dito sa Ronda Pilipinas. Nagkaisa na ang 21 senador sa paghikayat sa Pasig Regional Trial Court na agad alisin ang Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Bye. Pinaunahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pag-aayon ng Senate Resolution Number 577 na humihimok sa korte na bawiin ang TRO para maipatupad ang wage increase na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Zubiri, nilibot niya ang Senado para makakuha ng suporta mula sa mga senador ng mayorya at minorya bilang pagpapakita ng iisang paninindigan na dapat igalang ay patupad ang desisyon ng Wage Board. Hindi nakalagda sa resolusyon sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada na kapwa nakakulong, gayon din si Senador Ronaldo Bato de la Rosa. Sa resolusyon, iginiit ni Zubiri na malinaw sa Republic Act Number 6727 o Wage Rationalization Act na hindi maaaring maglabas ng injunction o TRO ang mga korte laban sa mga proseso ng National Wages and Productivity Commission at ng mga regional wage boards. Ayan. Aniya, dapat manaig ang labor code para maiparating sa mga manggagawa ang 85 pesos aumento sa sahod na matagal na nilang hinihintay. So wag makulit yung ating mga kumpanya dyan na umaapila pa nagpapa-TRO. Although naiintindihan naman natin yung kanilang kumbaga yung part din nila dun sa business side, pero yun nga, ang ating mga kababayan po ay matagal nang naghihintay, no? Ilang taon na rin naman na hindi na kakapag-increase or nararapat lang kasi nga dahil sa inflation. So dapat naman ay intindihin din natin yung kalagayan ng ating mga manggagawa. So ito na nga, nagkaisa na nga ang ating mga leaders, binigyang diin ng majority leader na hindi dapat maantala ang benepisyo para sa tinatayang 1.1 million na mga manggagawa at kanilang mga pamilya dahil lamang sa isang petisyon. Nagbabala rin si Zubiri na maaaring maging masamang precedent ang naturang TRO dahil kung sakaling may maaprubahan ng wage increase sa ibang rehiyon ay madali na itong mapipigilan sa pamamagitan lang na pag-aayon ng petisyon sa korte. Ayon sa senador, habang nakabinbin ang wage increase, wala namang TRO na pumipigil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tama nga naman, no? Pamasahe at iba pang gastusin ng mga manggagawa. Kaya muli niyang hinikayat ang korte na agad alisin ang TRO para maipatupad na ang wage increase. Kasabay ng pahayag na patuloy na maninindigan ang Senado para matiyak na matanggap ng mga manggagawa ang aumentong nararapat para sa kanila. Huwag na sana makulit, no? Ating mga... So, sana maging epektibo po itong panawagan or resolusyon or petisyon ng ating mga senador. At yan naman ay panawagan ng bawat Pilipino, hindi lang naman nga dito sa NCR, no? So, kapag ka nga naman pinagbigyan yan, no? Na lagi na lang nahaharang yung wage increase, kahit saan na lang, kahit hindi dito sa NCR, ay yan na yung magagawin nilang tactic, no? So, hindi na dapat yan pagbigyan pa. So, isa nga sa proposed bill yata yan ni Senador Tulfo ay yung wag nang pabayaan, yung hindi na pwede, hindi na dapat umipek yung TRO. Kumbaga, hindi ka na pwedeng pumigil sa pagtataas ng sahod, no? Dapat wala na yon in the first place. So sana ay maipasa na rin yon para kumbaga yun yung pinaka magiging solusyon, 'di ba? Doon sa root cause ng kaguluhang ito. At syempre nga pag tayo pagpasok ng mga balita pa natin mula sa mga lalawigan, dito naman tayo pag-usapan naman natin ang kasi kaysa magmadali ako itong tungkol sa impeachment. Napakatulin, partida, hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman para makarena. It's 4:43 na ng madaling araw. Maaring maumpisan na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo ang pagbusisi sa tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte na isinumute sa impeachment court. Ito ang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol dahil inaasahang maglalabas na si Presiding Officer Cheese Escudero ng kaukulang kautusan para ma-access ng magkabilang panig ang bank at tax records mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at anim na mga bangko. Ayon kay Tonggol, maglalabas ng written record sila Escudero, oras na makumpleto hanggang sa August 13 ang submissions ng dalawang bangko na nanghingi ng extensions para maibigay o makumpleto ang financial records na hinihingi na impeachment court. Ang submissions na lang kasi mula sa dalawang bangko ang hinihintay para makumpleto na ang mga pinasabi ng dokumento dahil una nang na-inspeksyon ng impeachment court sa pamamagitan ng clerk of court ang mga natanggap na kahon-kahong bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio maging ng mga negosyanteng o negosyong naiugnay sa kanila. Tiniyak naman ni Tonggol na may mahabang panahon para sa free marking ng mga dokumento. Dahil pinakahuli pang isasalang sa impeachment trial ang balak paggamitan nitong mga dokumentong ito, particular sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara o yung tungkol sa paratang na pagkakaroon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. So yan nga yung ating aabangan, no? Next week na yan kasi Thursday ngayon wala nga yung impeachment trial. So dito po sa ating himpilan, dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, ay tinututukan po natin yan. So next week, Monday to Wednesday, ang alam ko, no, yun yung impeachment trial live stream session sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. At syempre, doon naman sa panig ng depensa, no, medyo natutuyuan ako na lalamunan, ha. Pero dapat kasi may two sides to, di ba? So dito naman, giniit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na walang maling paggastos ng confidential fund at walang napunta sa bulsa ng Vice Presidente. Kompleto, baka di ka pa kontento. Eto, ayoko na sanang kwento. Sinabi ito ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team sa isang panayam. Matapos ang naging cross-examination kahapon sa nung isang araw sa testigo na si State Auditor Attorney Roderick Wamil. Ayon kay Poa, pinanindigan nila na walang misuse at walang misappropriations. So yun naman yung purpose kaya sila nandoon, ano. So paninindigan nila at patutunayan nila na wala talagang misuse o maling paggamit ng confidential fund. Kaya nga sila nandoon, yun yung dapat nilang maipakita sa Senado, sa impeachment court, syempre sa ating mga kababayan. Ano bang katotohanan, ano? Naniniwala din ang depensa na kung ito ang nais nila maipalabas mula sa mga pahayag ni Wamil kahapon ay malabo itong mapatunayan sa isang witness lamang. Handa rin namang patunayan ng depensa ang kanilang panig. Tiwala naman ang depensa na patas ang korte at ipinauubaya na nila sa impeachment court ang interpretasyon at pagtanggap sa mga pahayag ni Wamil. Hindi sumang-ayon ang kampo ni Vice President Sara Duterte na maaprobahan ang... Ito naman... Iba na naman pala ulit to. Ito naman tayo. Para chill tayo, no? Kaugnay pa rin ito, no? Hindi naman sumasang-ayon ang kampo ni Vice President Duterte na maaproba ng judicial notice para sa mga naging pagdinig ng House Committee on Justice hinggil sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Bago magdesisyon ang impeachment court hinggil sa motion sa paglilitis kahapon, tumayo at nanindigan ng defense team na hindi sila papayag dito. So malalaman natin bakit nga ba hindi sila pumayag. Paliwanag ni Attorney Christine Ferrer, defense counsel, ang judicial notice para sa kanila ay pagtanggap na factual o totoo lahat ng mga nilalaman ng hearings sa House of Representatives hinggil sa confidential funds ng Vice Presidente. Kabilang narito ang mga transcript, video at mga testigong iniharap sa mga dating pagdinig. Ang pagbibigay ng judicial notice malinaw na hindi na mabibigyang linaw ano ba talaga ang nilalaman ng Article 1. So yun pala naman ang kanyang dahilan. Humirit pa si Attorney Ferran na kung papayagan ang judicial notice, hindi na maririnig ang panig ni Vice President Sara Duterte dahil hindi na mapapatawag o makikwestiyon ang nag-witness at tatanggapin na lang ng korte anuman ang napag-usapan sa mga pagdinig sa kamera. Nang maaprubahan naman ang judicial notice kung saan tinatanggap lang na nagkaroon ng mga pagdinig at hindi ang mga nilalaman na pag-usapan o konteksto nito, hindi na umapela pa o kinwestiyon ito ng depensa. So ayun nga ang mga pangyayari. Marami pa yan, syempre. Kung tumuto kayo, yun nga yung panawagan ng ating Pangulo at syempre ng ating buong pamahalaan na tutukan natin itong impeachment trial ni Vice President. Ako din, no, tutukan ko. Kasi mahalaga yan na tayo ay aware sa kung anong nangyayari po sa ating bansa. At dahil dyan, magpapasok na po tayo ng mga balita na hindi ko na... Hindi ko na makita, nasa na ba sila? So, yun nga, mahalaga po ang ating... pagiging aware socially. Maging yung ating mga kabataan, ha? Kasi nung kabataan ko, medyo hindi ako... medyo wala akong pakialam hanggang ngayon. Joke lang. De, pero nung estudyante ko, medyo hindi ako aware nung panahon kasi noon ni GMA. Hindi ako masyadong aware nung mga panahon na hindi ko naiintindihan ano bang nangyayari sa nakaguluhan sa pamahalaan. Pero mas maganda ngayon dahil may social media na mas madali na ma-access ng mga kabataan yung mga impormasyon, mga balita at ngayon pa meron pang mga video, no? Meron pa nga live stream, eh. Ibig sabihin live nilang mapapanood, makikita kung ano talaga nangyayari. At yun ay kumbaga yun yung ongoing na in the future, magiging history ng ating bansa. So, maganda na maging parte tayo na right before our eyes, lalo na yung mga kabataan ngayon na siyang kinabukasan ng ating bansa, ay maging aware na sila at alam na nila, na malaman na nila kung anong nangyayari sa ating sa politics, sa ating pamahalaan, ano ba mga concern natin dyan. Malaman nila kung ano ba yung dapat at hindi dapat na ginagawa ng isang opisyal. Ayan. So magpasok na tayo. It's 4:51 in the morning. Bilang ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagpasaklolo sa NBI para tugisin ang mga nasa likod ng mga peking mensahe hinggil sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Yan ay ni Rondahan ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Personal na nagtungo si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ito para hingin ang tulong ng ahensya kaugnay sa pagkalat ng mga peking text message na nagpapanggap na opisyal na abiso hinggil sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Ayon kay Artes, bukod sa NBI, makikipag-ugnayan din sila sa iba pang ahensya gaya ng Land Transportation Office at Department of Information and Communications Technology. Layon itong palakasin na kanilang kampanya laban sa mga scam at matukoy ang mga individual o grupong nasa likod na mga mapanlinlang na mensahe. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 4:52 ng madaling araw. Decampment ng mga evacuees ng Bulkang Mayon sisimulan ngayon August 6, no? Ngayong araw matapos ibaba sa Alert Level 2 ang estado ng bulkan. Particularly nga yung Bulkang Mayon. Yan po ay nirondahan ng Radyo Pilipinas albay Paul Hapin.
5: Radyo Pilipinas Report.
7: Inatasan na ang mga lokal na pamahalaan sa Albay na simulan ngayong araw mamayang alas 8 ng umaga ang decampment o pagbabalik ng mga residente ang ididikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon kasunod ng pagbaba ng alert level status nito mula sa alert level 3 patungong alert level 2. Batay sa PDRRMC APSIMO Advisory 2026-13 na inilabas alas 5 ng hapon nitong August 5, maaari lamang makabalik ang mga evacuee kapag nasuri at napatunayan ng mga city at municipal Municipal DRRMO na ligtas na ang kanilang komunidad. Inatasan din ang mga apektadong LGU na pangunahan ang maayos na decampment at paglilinis ng mga pansamantalang evacuation center. Samantala, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon, kaya mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong Permanent Danger Zone o PDC. Pinapayuan din ang mga komunidad malapit sa Miisi, Bunga at Basugalis na mag-ingat sa posibleng lahar tuwing malakas o tuloy-tuloy ang pag-ulan. Patuloy namang hinihikayat ng publiko at lahat ng DRRMC sa lalawigan na manatiling alerto at subaybayan ang mga opisyal na abiso ng FIVOX at sa mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ayan, nakabalik na nga ang ating mga kababayan dyan sa Albay. So, good news po yan. Yan, it's 4.54. Dito naman tayo sa Visayas, 1.59 billion pesos na pensyon ng 267,000 na senior citizens sa Silangang Visayas na ipamahagi na ng DSWD Region 8 at ng mga lokal na pamahalaan. Yan naman ay nirondahan ni Daisy Amorlalo sa Belizar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nasa 100% na naipamahagi ng DSWD Field Office 8 at ng 143 na local government unit ang social pension para sa madukhang senior citizens sa Eastern Visayas ngayong unang semestre ng 2026. Pumalo sa mahigit 1.59 billion pesos ang kabuang pundo na pumasok sa rehiyon. Dahil dito, higit na 267,000 na malolo at lola ang nakatanggap ng 6,000 pesos bawat isa para sa unang kalahati ng taon. Pinakamaraming nakatanggap sa lalawigan ng Leyte, habang sumunod naman ang Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte at Biliran. Ginamit ng ahensya ang datos mula sa community-based monitoring system upang mas matiyak na makatarungan ang pagpili sa mga tunay na nangangailangan benepisyaryo. Sa ngayon, nakahanda na ang DSWD 8 at ng malokal na gobyerno para sa pamamahagi ng pensyon sa ikatlo at ikaapat na quarter ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: 4.55, orientasyon para sa mga kawaninang media, sinasagawa or sinagawa ng OPAPRU sa Zamboanga gabi ng paghahanda sa BARM elections sa September. Yan naman po ay nirondahan ng Radyo Pilipinas Zamboanga, Justin Bolanon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Isinagawa ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang orientasyon patungkol sa Bangsamoro Peace Process, Bangsamoro Electoral Code at Media Safety para sa mga kawaninang media sa Zamboanga. Tinalakay ng research speaker sa aktibidad ang mga update kaugnay ng peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Ipinaunawa rin sa mga partisipante ang patungkol sa Bangsamoro Electoral Code at ang kahalagahan ng pag-uulat sa kauna-unahang BARM parliamentary elections na may pag-iingat, conflict sensitive at nagtataguyod ng mapayapang halalan. Katuwang sa paglunsad na nasabing orientasyon, ang Commission on Elections o COMELEC, Bangsamoro Information Office at Presidential Task Force on Media Security o PT Forms. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
0: At yan na nga po, dyan na po nagtatapos ang ating programa. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kasama, Roger Cruz, Mark Bokiron, Mary Ann Milios, at syempre sa nasa tech na iba pang ating mga kasamahan, at sa akin, charong joke lang. So maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Round of Pilipinas. Bukas po ulit, same time, same time. Magandang umaga.
4: Ronda Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Sabi ko, Panginoon, saan ba ako kukuha ng mga pagkain namin? Eh, wala kami talagang panha. Eh, mamaya po, mayroon na nga sabi na, ante, mayroon ng bigas, may dente. Ay, salamat. Tapos, mayroon na tayong bibili na may dente.
9: Malaking tulong sa amin yan dahil lalo sa aming mga mahihirap, yung 20 pesos na bigas, eh, napagkakasya, nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Samantalang noon, wala yan. Halos hindi ka kumain. Salamat sa binigay ng tulong. Sa halagang 20 pesos na bigas, kami ay nakakaraw sa araw-araw.
10: For now, no, lahat ng 20 bigas natin sa buong kapuluan is basically palay purchase from the local farmers. Mm-hmm. Yung kagayong binibenta ngayon dito, galing La Union yan. So we have enough stocks until end of this year. Paano yung next year, di ba? Ang sagot naman dun is by October, mag-harvest na tayo. Yung pinakamalaking harvest season natin, October, November, December. No? So we will have the supply for until middle of next year. Then,
11: malaki-malaki po ang epekto ng illegal fishing kasi mientras mangitlog yung mga mangisda natin na papalaki at huhuli ng aming mangisda na aaga. katulad nito mga pambansa nga, talagang gumagamit sila ng illegal fishing gadget nila para makahuli sila, lalo pa paglalaso ng mga isda, mga cyanide, lalo-lalo sa ating mga bahura. Kasi ang bahura rin natin ngayon, nagiging coral bleaching na namumuti na dahil sa kalukuhan ng mga illegal fishing. Pero nandito ngayon ang IUU para simulan natin putulin ng mga illegal fishing sa karagatan ng Pilipinas. Malaking bagay po itong isinagawang programa ngayon ng ating pamahalaan at saka ng United States na magkaroon tayo ng isang center ng IUU upang i-monitor ang bawat galaw ng ating mga isda at mga illegal fishing operation ng ibang bansa sa karagatan ng West Philippine Sea.
12: The beauty of this is that it addresses boat safety, their protection. If they are being harassed, they can report immediately. If anything happens na may nag-IUU fishing din, i-report rin niya. And then this community reporting center, they will filter the reports. They will validate it. They will send it to the appropriate agency. It will have a timely response and a more appropriate response.
13: Collaboration with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, the National Maritime Center,
11: mamomonitor naman ng tulad nitong center na to, ng community center, kung nasaan lugar ang aming mga membro na nag-ooperate ng pangisda sa pamamagitan ng radio, matutulungan ng center na to kung saan sila paraan makakuha ng maraming kawan ng isdang kanilang hulihin.
12: Oh, we will be putting up more with the fish right and BFAR para lalong mapalawak ito.

0: Dati po nung masikip po, kailangan po na itabi muna yung truck namin noon para lang po makadaan yung sa Bepar, yung papasok po doon sa may Bepar. Yung pinaluwang po, mas nakakagaan na po kami. Habang nagtatrabaho po kami, nag-aakyat po ng aming mga huli, nakakadaan na rin po yung iba na gusto pumasok po sa looban. Kapag sobrang baba po nung presyo ng isda sa kuwan, sa market, pwede po namin dinadaan dyan para po magtagal yung buhay ng isda. Para ma-sell po naman namin kapag mataas na po yung presyo o kung maganda-ganda na po yung presyo ng isda.
1: Kasi ngayon, medyo paunti-unti na rin na may mga kuwan, may mga namumupahan, mga parang bumabalik yung dati na sigla ng fish port. Nagkakaroon na rin ng mga cliente.
2: Pinexpand ito, linakihan, binagyan ng bagong cold storage, blast freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito sa, napakaraming bangus dito sa Suwal, sa Bulinao, dito sa area na to. Plus, of course, marami din mga isda. So may capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market. Of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para makarating sa lahat ng parte ng Pilipinas.
0: Tapos puso po kami nagpapasalamat sa DA, sa PDA, at lalong higit po kami President sa kanyang mga programa, sa pagsuporta niya po sa amin na mga mangingisda, sapagkat alam po naman namin na pinagtutuunan niya ng pansin ito para po magkaroon kami ng magandang hanap buhay.
3: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 7 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Meron po tayong bagyo, ano ho? Unahin na natin. Inanunsyo na po ng Palacio ng Malacanang na suspendido. Suspendido po ang trabaho sa gobyerno at klases sa lahat po ng antas sa Metro Manila at sa 22 probinsya sa Luzon ngayong araw ng Huwebes dahil po sa bagyong Maymay at Sihabagan. Narinig nyo na ho. At dun sa mga nag-aasikasong mga estudyante, sa mga nanay, tatay ho natin, wala na tayong sisihan ng lot na bakit ganito, bakit ganun. And ho, itin lamang ho natin ha, suspendido na po ngayon po ng Palacio ng Malacanang, gobyerno, klase, lahat ng antas sa Metro Manila, 22 probinsya sa Luzon. Arhiyon, mga lalawigang walang pasok, Metro Manila, NCR. Abra, Apayao, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ipugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Sama po ang Kalinga, Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Occidental, Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac at Zambales. Mananatiling bukas sa mga ahensya ng gobyerno, nagbibigay po ng basic at health services. Disaster preparedness at iba pang vital services po naman. Ano naman sa pribadong sektor, ang desisyon ay nakasalalay po sa pamunuan ng inyong kumpanyong management. Haliman na lamang kung may mga local suspension po naman ang inyong LGU. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga, siyempre, wala mo nang papalaot ngayon, delikado, hindi magandang dagat, ano ho? At galaw-galaw sa mga may obligasyon. Okay, labrador, kila sister, araw ho ng bebes ngayon, ano ho? Para hindi pumanaw. At siyempre, muli po ang ating pagbati po ng isang maulang umaga. Hindi kagandahang panahon. Maraming lugar na pong malawak, ano? Malawak! 22 mga probinsya, apektado, walang pasok. Hindi, no? Kamusta na naman kaya yung mga crops natin ito? Yung mga pananim natin, kamusta na naman kaya? Malaking kawalan na naman ito para sa ating mga magsasaka sa kabuhayan. Oy, ingat po sa mga nasa mga lakalye, mga naglalakbay. Walang pasok, ha? Kaya siguradong walang mga estudyante sa labas dapat. of Metro Manila, buong Metro Manila ho yan, oh. At siyempre, sa mga naglalakbay pa rin po naman, sa mga bihera-bihera, may ingat na lamang po tayo at sa hindi kaya yung tuloy-tuloy na pagmamaneho na mahaba-mahabaan, gilid-gilid lang, ano ho, gilid-gilid lang muna ho tayo at power nap, importante ho yan. At 15-10 minutes, okay na ho yun. Huwag natin balikan yung ating mga malibela. Ay, good morning. Isang maulang agrikulturang araw sa ating lahat, ano, sa ating mga magsasaka. Kamatatapang ho nating manging isda, huwag mo lang papalaot, ano. At mga kanilang mga pamilya, siyempre, kinay nanay, tatay, kay lolo, kay lola, na hirap pong pinipihit pa yung kalang transistor radio, radio para makahanap ng signal. Ay, teka muna, kami hiwala po sa 738 Rocky Lords AM muna, ho. Pansamantala, meron pong pagkukumpuni, meron pong pagsasayos, meron pong ikit pang iniibayo yung kagandahan ng signal, mga programa pa rin ho natin. Okay, so tayo na po ay nandiyan po sa radio, television, 104.3 The Capital, dyan po sa FM, at dyan po ang DWCI sa may Pintig, Ilocos Norte. May pasok dyan. Good morning kay Mayora, ho. At nandiyan po naman sa DWCJ sa may party ho ng Cagayan. Good morning naman kay Governor Edgar Aglipay, si General, ano ho. Ganun din, good morning na rin kay paring Tom Lanjon. At saka kay paring ang LDAP. May mga taang binag-uusapang tasingil na naman sa pasahay ngayon, ho. Magandang maga kay Calando Marquez.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ingat po, tutok lamang sa mga anunsyo, tutok lamang sa radyo, telebisyon, sa mga sangli ng ating pamala para po doon sa mga latest, kung hindi pa rin po sa mga pagbabantay, dito po sa magiging lagihon ng panahon sa maghapon, ano ho. Ayun na Metro Manila, buong Metro Manila, walang pasok. Estudyante, maging mga nasa gobyerno. Yung sa pribadong sektor, eh nasa inyo na ho yan, ano? Nasa inyo na pong pamamahala sa inyong management. Maliban na lamang, may mga lokal na suspension, ang LGU po naman natin. Ang ngayon po ay araw ho ng Huwebes, sa is. Wala rin maraming mga bagay na hindi magagawa ngayon, ano? Pero kamusta na si Alex Ayala? Alex Ayala, ating TWTA champion. Mukha hong balik na. Okay, ito po yung mainit pong sinalubong. Diyan po sa... Meron ng iyalaman niya, no? Natawag. Ano sa Canada? Sinasabing sold out kagad. Yung naubos yung mga ticket para sa kanyang pambungad na laban. Ito po sa National Bank Open sa Toronto. Matapos pong iyalunsin naman yung kanyang schedule. Labis na nasasabing ang komunidad ng mga Pilipino dyan sa Canada na mapanood po siya ng live sa Central Court matapos baluti ng Ayala Mania ang Tennis World. Nasaan papasok si Ayala po sa top 20 ng WTA Singles Ranking, unang pagkakataon po naman sa kanyang karera. Nagain at nagkapurba po naman ang Senado ng Pilipinas sa isang opisyal na resolusyon upang panangalan ang kanyang pambihirang galing. Yung mga buksingero, pinakararanggal lang din natin, di ba? Inililibot pa. Inibigyan pa ng pera. Hindi kaya ng pera to. Ha? At nagpabot din po ng pagbati si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinabing, nagbigay ang tagumpay na Ayala ng inspirasyon. Kabataang Pilipino na mangarap ng walang limitasyon. Ha? At nakatakdang harapin nga po ni Alex Ayala si Alicia Parks ng United States. US na naman. Talagang 64 ng National Bank Open sa ginap na alas 8:00 ng umaga, oras sa Pilipinas. Pagod po rin, kumpirmado rin po makakasama niya muli ang tennis legend na si Venus Williams. Doubles division po naman ng torneo. Ayun, na lamang tayo dyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Atin po mga headliners, inventaryo ng bigas na maas ng 6.8% ng Hunyo. Ayon po naman Hunyo, ha? Hunyo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Cloud seeding sun, cloud seeding operations sa Magat Dam. Naging matagumpay ayon po naman sa Philippine Air Force.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: At Department of Agriculture, idudulog sa Korte Suprema ang naunang desisyon nito kaugnay po sa Vessel Monitoring System.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Lagay naman natin sa tindihan ng mga pag-ulan ng yayari ngayon. Laganap eh. Mga dam natin, mga ohaw na dam. Siguro nabubulsol ngayon niya sa mga tubig nilang bitin ho ngayon. Ano? Good morning. 4 minuto na kabitbahay. Makalipas po ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Si Mama ang chopper, pakikalabit lang. At tutulog-tulog, antok-antok sa manibela. Di lang kaduhuyan, no? Iwas aksidente, iwas ako na tayo. Pagka malawag ang kalye, diyan mas terrible yung aksidente, mas karabi, ano? Minsan pagka bumper to bumper, gas-gas-gas-gas lang. Ang malawag, ah, wala kang kasamayan, diyan mas matindi aksidente. Kaya ingat po, ho. Ingat at pakiusap lang, ho. Bawal ang tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Mga detalye ng balita, niulat po ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas sa inventory ng bigas sa bansa nitong buwan po naman ng Hunyo. Ayon sa PSA, abot po sa tinatayang 2.51 milyong metric tonelada ang kabuong rice stocks ng inventory sa bansa as of July 1 ng taong kasalukuyan. Mas mataas ito ng 6.8% kumpara naman at 2.35 milyong metric tonelada ng bigas o rice stocks inventory noong June 2026. Paman, mas mababa ito ng 10.1% kumpara naman sa natilalak pa rin panahon nakalipas sa taon. Sa kabuang rice stocks inventory ngayong Hulyo, 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa households, 13.3% po naman sa NFI depositories.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay matagumpay na naisagawa naman ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ng Cloud Seeding Operation sa bahagi po ng Magat Dam dyan sa Isabela. At ay sa ulat po ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang Cloud Seeding Operation sa pagpataas po ng level ng tubig sa naturang dam, ay naibisan din po naman ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit ito. So ngayon, nabubuhol naman yung mga sakahan natin. Buhol na buhol ho sila. Bunsol na bunsol. Hindi ho na mga pagulan na naranasin natin. Eh, dibinay mo 22 lugar na probinsya na walang pasok dahil po sa bagyong yan. Kapatid, namatagal dahil na rin pong tuyot ang mga lupain malapit sa dam. Hindi ho tuyot ngayon yan. Tumusukaw sa tubig ngayon yan. Nali po sa epekto ng El Nino phenomena na siya nakaka-apekto sa kabuhayan ng mga magsasaka po naman sa nasabing mga lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils at Bureau of Soils and Water Management ang National Irrigation Administration. Ay, good morning sa niya at management. Sa pangungunan ni Engineer Ed Gillian and the rest of the gang ngayon. At Magat River Integrated Irrigation System.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, tambay po lamang sa mga bumper to bumper report. Magagaling sa labas, magagaling ko sa lalawigan, ho. Inulit natin sa mga nasa labas at sa mga lansangan. Ingat po tayo pare-pareho. Basa ang kalim, may malalakas sa pagbuhos ng ulan. Metro Manila man o sa labas po at karating lalawigan. Samantala, mag-apil lang Department of Agriculture sa magigitan po naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Korte Suprema. Ay, good morning kay Sir Nace Breguera. Sir Nace, kamusta nga dyan sa, ano, sa car? Siyang OIC ngayon doon. Siyempre ng spokesman. Ho. Agnay po sa ano nitong desisyon na itiklarang unconstitutional ang vessel monitoring regulation. Ayon sa BIFAR, magsasampay ito ng motion for reconsideration sa Korte Suprema bang hilingin na muling repasuhin ang kapangyarihan ng BIFAR bilang special ahensya na may kakayang ipatupad ang mandato po naman ng Fisheries Code of 1998. Tampok sa usapin na ayon po naman sa Fisheries Code, ang isang commercial fishing license ay isang premiyo at hindi isang karapatan na dapat isailalim po naman sa state rules at mga regulasyon. Kumpiyasa rin po naman si Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr. Ay, good morning, Seng. Nababaligtarin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon at muling payagan ng vessel monitoring system na isang epektibong paraan para mamonitor po naman ng illegal at unregulated fishing. Oo nga naman, eh, sino magmamonitor no, kung walang ahensyang magsasagawa, di ba? Eh di lalo tayo nagka-legit-legit, lalo na problema yung ating mga mangingisda naman, eh di kawawa pag gaganon.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay halos 10,000 barangay, may nanganganib mo sa landslide.

0: Abiso, tinukoy ang nasa higit 8,300 barangay sa 8 rehiyon na nasa panganib ng landslide at pagbaha batay sa geohazard maps at 72-hour rainfall forecast ng PAGASA. Kabilang sa may pinakamaraming barangay na posibleng maapektuhan ng Ilocos Region at pati na ang Central Luzon. Samantala, nasa higit 1,000 barangay din dito sa Metro Manila ang nakikitang nanganib sa matinding pagbaha. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Marian Basta, sa oras natin sa Radyo Pilipinas. Buong kapulawahan, 20 minuto na kapit bahay maglipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay samantala, tingnan natin ito, pagpapantay sa mga rutang ginagamit sa smuggling sa bansa. Naigting pa ng PNP. Hindi pinaigting, tuloy-tuloy na sinasagawa yung pagpapaigting, may command man o wala. Ah, ganun yun eh. Sabihin natin ang mga detalye ng balita sa J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigpit na tinututukan ng Philippine National Police ang kanilang kampanya kontra smuggling ngayon din sa iba pang anyo ng pananabutahe sa ekonomiya. Ito matapos masamsam ng pulisyan sa mutsaring postlit na peking produkto nitong buwan ng Hulyo na nagkakahalaga na kabuuang 638 milyong piso. Kasabay nito, pinapulihan ni PNP Chief Police General Jose Merencio Narlates Jr. ang lahat ng pulis na kasama sa operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng 656 ng mga sospek. Gayit pa ng PNP Chief, malaking dagok sa mga sindikato ang idinulot ng nasabing operasyon, lalo't napeperwisyo nito ang mga lehitimong negosyo, nagpapababa sa kita ng pamahalaan at naglalagay sa peligro sa mga consumer. Dahil dito, sinabi ni Narlates na hindi nila tatantanan ang pagbuwag sa mga organisadong grupo na nasa likod ng smuggling, sabay panawagan sa publiko na huwag mag-atubiling iulat sa kanila ang mga ganitong klase ng aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Pitala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kasabay ho ng mga malalakas na ulan na nararamdaman at nararanasan sa iba't ibang panig ng bansa, o isang malakas na magnitude 6.4 na lindol. Paniguya sa karagatan ng Sarangani, Davao Occidental kahapon ho. Gosa 5, araw ho ng Miyerkules. Napaulit yan, magnitude 7 eh. O itong naramdamang intensity na yan, umabot sa intensity 4 ang pagyanig sa Jensen City. Dulot ito ng panandayang takot ng mga residente. Siyempre naman ho, partikular sa mga nakapila para sa ayuda sa Sarangani Island. Kukuha ka ng ayuda pagkatapos may lindol. Klaseng pakiramdam yun, di ba? Takot! Tsunami alert! Opisyal na inanunsyo ng PBOX na walang banta ng tsunami naman sa mansa dulot po ng pagyanig. At ayos sa paunang ulat ng Office of Civil Defense at Lokal Pamahalaan, walang maitalang malubang pinsala sa mga ari-arian. Kaswerte naman, kayo pa man, tuloy ang pagsubaybay sa mga posibleng aftershocks. Sunog naganap sa Makati City, ho? Hindi sunog, bari lang. May ina, pupunta lang sa dadalo ng birthday sa party ng anak. Citizen, babaro sa Makati.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ako tayo sa Dagupan. Airing operation sa mga irrigation facilities sa Pangasinan. Mabilis na sinagawa ng NIA. Ayun, gagawin ng NIA. Dapat sana all nationwide. Alin po natin ang kwento ng balita na katutok si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Taguban.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi nagpatinag sa patuloy na nararanasang masamang lagay ng panahon ang National Irrigation Administration o NIA Region 1 upang makapagsagawa ng clearing operation sa mga irrigation facilities sa Pangasinan. Sagarang pagkilos ng ahensya sa pamamagitan ng Pangasinan Irrigation Management Office o IMO, inalis ng mga kawani ang mga natumbang puno na ipong putik at iba pang sagaba na nakakaapekto sa mga kalsada at pasilidad ng irigasyon. Ayon sa NIA, layunin ng isinagong operasyon na matiyak ang tuloy-tuloy na pagganan ng mga irrigation facility. Mahalaga ang agarang pagtugon upang maiwasan ang mas matagal na pagkaantala sa paggamit ng mga pasilidad, lalo na sa gitna ng nararanasang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Good morning sa mga taga-Dagupan. Walang pasok, kansilado ang klase trabaho. Sir po yan, ha? Inanunsyo na sa mga nasa linya gobyerno. Kamusta raw? Okay. Yung tropical storm Maymay at habagat dahil po sa kadahilanan yan. Signal number 1, kasalukuyan nakataas ang signal number 1 sa lalaming bahagi po ng Pangasinan, kabilang ang Daguban. Sampo yung malalakas sa hangin at pag-ulan. Ang makilan lamang ay nakararason ng pagbaha sa ilang kalsada dyan sa lungsod tulad po ng Mayumbo, Tuwa at Tapuak. Apayo po ng pamalahan na manatiling ligtas.

0: Ay, bayan opisyal na pahinga ng Dagupan City Government po naman. O, baliban doon, alawang magkasunod na mahinang lindol ang naitala sa karagitan malapit sa Bulinaw, Pangasinan. Ay, meron pong magnitude 3.4, 5.23 ang hapon, sinundan po ng magnitude 1.4 na aftershocks ng alas 7.13 pong agabi ang naitalang pinsala. Karanas naman ay ilang bahagi ng probinsya ng mga pansamantalang pagkawala ng kuryente dahil sa naka-schedule na maintenance ang Hunyo 30 hanggang Hulyo 6. Dakuban, dako tayo ng Sampuanga. Pahagi ng bigas sa Sampuanga del Norte, sinimulan na. May detali po dyan, siyempre si Boyan Ralamar, Radyo Pilipinas, Sampuanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Nagsimula na ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng LGSF Falgo Rice Project para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba't ibang bayan at lungsod ng Zamboanga del Norte. Ayon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office, isinasagawa ang distribusyon simula alas 9 ng umaga sa mga itinakdang lugar. Noong ika-4 ng Agosto, ipinamahagi na ang bigas sa mga benepisyaryo mula sa Rizal Manukan at Jose Dalman. Habang kahapon, ipinagpatuloy ang pamamahagi sa mga bayan ng Katipunan at Rojas. Nakatakda namang isagawa ang distribusyon sa ika-10 ng Agosto sa bayan ng Shayan at Sindangan at sa ika-11 ng Agosto ay sa Dipolog City. Patuloy na pinapaalalahanan ng PSWDO ang mga kwalipikadong benepisyaryo na dumalo sa kanilang itinakdang petsa at lugar ng pamamahagi at magdala ng valid government-issued ID upang maging maayos, mabilis at organisado ang proseso ng pagtanggap ng bigas. Layunin ng programang ito na maihatid ang tulong sa mga karapat-dapat na benepisyaryo at matiyak na maayos ang pamamahagi ng bigas sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Bless Iboyan ng Zamboanga. O dyan sa Zamboanga ho. Nagdeklara ho ng dengue epidemic sa Zamboanga City matapos sumabot pa naman sa 1,241 kaso. Nakita ng malawak na hawaan sa ibang komunidad. Nagkaroon din po ng pagkasunog, aralan, 3.8 ang halaga. Yung Talong Sakay Elementary School, wala naman ang saktan. Salamat po naman. Good morning, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 1,800 mga benepisyaryo sa Gimara sa katanggapan ng bigas ilalim po ng bawat bayan makikinabang program. Detalyo naman dyan si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Nakatanggap ng 10 kilong well-milled rice ang 1,800 beneficiaries mula sa bayan ng Jordan Guimaras sa paglulunsad ng rice distribution project sa ilalim ng Sa Bagong Pilipinas sa bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ang mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga mahirap na pamilya na natukoy ng lokal na pamahalaan sa koordinasyon ng Municipal Social Welfare and Development Office at mga barangay. Layo ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang food security at matiyak na makarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ayon kay Governor Maria Lucille Nava, makakatulong ang pamamahagi ng bigas upang mabawasan ang pasani ng mga benepisyaryo habang patuloy silang bumabangon mula sa mga habong pang-ekonomiya. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Kabataan First 2.0 agenda ng pamahalaang panlalawigan na nagsusulong ng inklusibo at people-centered na pamamahala. Ang programa ay pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Guimaras sa pakikipagtulungan sa tanggapan ni Congressman JC Rama Nava bilang suporta sa layunin ng gobyerno nasyonal na mapalawak at mapalakas ang seguridad sa pagkain sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat, Paul Tarosa, Iloilo. Diyan sa Iloilo, nagpatawag po ng online ng mga pagpupulong ang Iloilo City Emergency Operations Center. Ho. Ang mga response cluster, layon po yan. Handa mga rescue team para sa mantanang bahat pagguhon ng lupa dahil sa mga pinalakas sa bagat. Sa mga namumuhong bagyo, masang-masa Iloilo City Braces for Enhanced Habagat. Pantala Port Import Policy pinapasuri sa kamara ba ito? Maprotektahan ang hog races sa Oriental Mindoro. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghain sina Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan at 2nd District Representative Alfonso Umari Jr. ng House Resolution No. 1191 na humihiling sa House Committee on Agriculture and Food na magsagawa ng masusing pagripaso sa kasalukuyang polisiya ng bansa hinggil sa importasyon ng karne ng baboy. Ayon sa pabatid ng Oriental Mindoro PIO, layunin ng inihaing resolusyon na suriin kung papaano naapektuhan ng pork importation ang kabuhayan ng mga lokal na hog raisers, ang presyo at supply ng baboy at ang pangkalahatang food security ng bansa. Ayon sa mga mambabatas, mahalagang makahanap ng balanse sa pagitan ng pagprotekta sa lokal na industriya ng pagbababoy, lalo na sa Oriental Mindoro, at ang pagtitiyak na nananatiling sapat at abot kaya ang supply ng pagkain para sa mga pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng panukalang resolusyon, inaasahan na iimbitahan sa pagdinig ang mga kinatuan ng DA, Bureau of Animal Industry, DTI, Tariff Commission, mga samahan ng hog raisers, consumer groups at iba pang stakeholders para makapagbigay ng kanilang rekomendasyon. Inaasahan magsisilbing batayan mga susunod na polisiya at posibleng batas ang resulta ng pag-aaral para mapalakas ang industriya ng hog raising habang pinapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Agrikultura, usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Lucena. Lucena, makararanas mo ng maulit na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at mga kulog pagidlat. Kaya pinapaalalahanan po ang mga residente, mag-ingat. Mga biglang busang ulan na maaaring magdulot po ng localized flooding o ba sa mga mabababang lugar dyan sa Lucena. Ang gandang maga. Morning, morning, Lucena.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Pabalikan pa rin po natin ang mga tutok balita natin sa ibang bahagi ng bansa. May kinag-ugnayan. Agrikultura, siyempre, pagtanggap pa rin po natin ng report. Kugnayan pa rin po sa sama ng panahong naranasan po natin sa buong bansa sa ngayon. Pabalik po kami, sandali po lamang. Ilan muna mahalagang paalala. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
14: Bagong Pilipinas.
13: Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1,
14: Radyo Pilipinas
13: 738 AM.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, 34 minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay nakataas, ulitin lang natin ho, nakataas po sa signal number 2 sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Ito po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at bahagi po ng La Union, Pangasinan, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Cagayan. Ngayong araw po yan dahil sa Tropical Storms na si Maymay, internationally po yan ni Kujira. Kujira! Dahil dito pinalawig at pinatutupad mo, no sale policy. Dati na, no sale policy. Malawak ang suspensyon sa transportasyon pandagat ng mga pangunahing reyon. Ano ho? Selasyon sa status sa mga pantalan sa mga seaports, Zambales, Aurora at Cagayan. Ano pong sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng lahat ng mga uri ng sakyang pandagat po sa Zambales, Aurora, Cagayan District. Ilan po ang Batanes at Isabela dahil sa mapangalib na alon at lakas po ng hangin. Nanatiling sarado naman o limitado ang biyahe naman sa mga pantalan. Sako po ng signal number 1 at number 2. Pinapayuhan po ang lahat ng motorbangkal at maliliit na sakyang pandagat na huwag mo nang papalaot. Inuulit natin. Suspensyon sa trabaho at kasi walang pasok. Metro Manila, 22 probinsya. Opisyal na pong sinuspindihan ng Palasyo ng Malacanang ang klase at sasalat po naman antas na trabaho at antas. Trabaho po naman sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong Metro Manila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, NIA Ilocos Region, National Irrigation Administration. Good morning sa mga nakatutok dyan. Nagsagawa ng inspeksyon sa Baco Balit Dam. Makalipas na manalasa ang Bagyong si Luis. May detalye naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsagawa ng inspeksyon ang pamunuan ng National Irrigation Administration Region 1. Kasama mga field personnel sa head gate ng Bakit-Bakit Dam sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Sa gitna ng matinding pag-ulan na dulot ng bagyong Luis at ng hanging habagat. Layunin na naturang aksyon na suriin ang pangkalahatang kalagayan ng mga struktura at ang bilis ng daloy ng tubig habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa lalawigan ng Pangasinan. Isinagawa ang maagap na pag-inspeksyon upang agad na matukoy at matugunan ang anumang posibleng pinsala o suliranin sa pasilidad, makaiwas sa mas malalang epekto ng sakuna at matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga kalapit na komunidad na umaasa sa dam. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat na dyan sa Tayo, Pangasinan. Tropical Cyclone Wind Single number 1. Sama pong silang ang bahagi ng Pangasinan, kabilang po dyan ang Tayo. Ano ho? Kaya patuloy mararanas sa ang bayan po ng mahina, katamtaman, ng isang kumisang malakas sa pag-ulan dahil sa bagyo at habagat. Kaya pinapayuhan. Presidente sa mababang lugar, mag-ingat sa banta po ng pagbaha. Ayos sa, okay, suspindido ba klase ron? Aha. Mag-ingat din po sa papanawagan dyan sa gobyerno ng Tayog sa basang maniniwala sa fake news.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Samantala, PCG Pangasinan, Philippine Coast Guard ho yun. Nagpatubad na ng no-sale policy sa dahil sa bagyong si Maymay. Yan ang binabanggit natin kanina. May natin lang mga detalye ng balita sa Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Mahigpit na pinaaalalahanan ng Philippine Coast Guard Station Pangasinan na ang mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa baybaying lugar na iwasan ang lahat ng sea at weather-related activities habang umiiral ang masamang panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Ayon sa Sea Travel Advisory na nilabas ngayong Agosto 5, hindi pinahihintulutang maglayag ang mga sasakyan pandagat kung nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal sa kanilang port of origin, daraanan o destinasyon, maliban kung hihinto lamang upang humanap ng masisilungan. Batay sa awiso, nakataas ang TCWS number 2 sa mga bayan ng Anda, Bolinao at Bani, habang TCWS number 1 naman umiiral sa nalalabing bahagi ng Pangasinan. Hinihikayat din ng Coast Guard lahat na may-ari ng sasakyang pandagat, watercraft at mga mangingisda na mag-ingat at huwag munang magsagawa ng mga aktibidad sa dagat upang maiwasan ang anumang maritime incident. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura.
16: Usapang Agrikultura.
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya yung bagyong tropical storm Maymay, tingnamataan po yan sa vicinity ng Bantay, Ilocos Sur. Tapos yung maglandfall kanina yan, as no zone ng madaling araw, ay maximum sustained winds sa 65 km per hour malapit sa sentro. Umabot naman sa 110 km per hour ang bugso ng hangin. Gumagalaw ito, pabalik po ng silangan northeastward. Bilis po na 10 km per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone 1 wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at ilang bahagi po naman ng La Union. Ingat-ingat tayong lahat, oh! Meron tayong bagyo! At yan ating mga kaugnayan, meron tayong mga kasama ngayon mula po sa tanggapan ng Bureau of Soil and Water Management.
1: Usapang Agrikultura.
16: Usapang Agrikultura.
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning kay Ma'am Corazon Ditaro, Engineer 2 Agro Hydrology and Rain Simulation Section. Water Resources Management Division ng Bureau of Soils and Water Management. Sa ilanin pa rin po naman ng Department of Agriculture. Pag-usapan ho natin sa cloud seeding na yan. Magandang umaga. Good morning po. Good morning, Ma'am Corazon Ditaro. Magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Magandang umaga, Madam Corazon.
17: Good morning po, Kahiro, at sa ating pong mga tagapakinig ng ating pong usapang agrikultura.
0: Oh, ma'am. Oh, ma'am. I'm saying, ma'am, parang malungkot ka kasi wala, kasi maulan na, no? Gandang mga gamaman, no? Kamusta, ma'am, dyan sa lugar nyo ngayon? Maulan ba? Nasaan ka bang lugar ngayon?
17: Andito lang po sa Quezon City.
0: Okay. Kamusta po? Ano po itong mga latest ng sa inyo dyan sa Bureau of Soil? Mukhang katuwang kayo. Kasama ang DA, ging ang NIA. Ito po sa cloud seeding at mukhang kasama nyo pa rin po ang Air Force dito. Ikwentuhan nyo nga po kami, mukhang malaking tulong ito sa agriculture sector na agrikultura sa mga dam na medyo nanganganib. Pero ngayon talagang bulwak ho yung tubig eh. Nabubulunan ho yung mga dam ngayon kasi nga sa malalakas sa pag-ulan. Kamusta po yung mga latest monitoring natin sa mga latest activity dyan?
17: Yes po, sa kasalukuyan po, meron po tayong sinasagawa na cloud seeding operation sa Magat Dam Watershed and agricultural areas po sa Region 2. And dahil nga po meron po tayong sama ng panahon at andyan po si Bagyong Maymay, naka-temporary suspend naman po ito at wala pong lipad dahil po meron pong natural rains at nagpapasalamat tayo na may tatatanggap po ngayon na mga natural na ulan yung atin pong mga dams at mga kabawi po sila.
0: Oh. Eh, ito para maabatan natin at malabanan yung matinding tagtuyot. Epekto nito, yung El Nino, no? Kaya kayo nagkaroon po ng mga serye ng cloud seeding operations. So sa ngayon, pansamantala, tigil muna ito dahil sa ganito yung ating kondisyon ng panahon.
17: Opo, automatic din po yun kapag mayroong bagyo, low pressure area, hindi po pinapayagan din ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAF na lumipad dahil nga po ay light aircraft po yung gamit natin sa pag cloud seeding doon sa may Magat area. Kaya kapag umigi na po at wala na po yung sama ng panahon o yung bagyo, patuloy pa rin po na magsasagawa ng cloud seeding operation doon po sa Magat dahil kailangan pa rin po na karagdagan pa pong pagpapaulan. Sa kasalukuyan po, ang level nila ay nasa 166.31 as of August 5, 2026.
0: So, medyo malayo pa po ito doon sa 162.90 lang eh. Yung mga nagpataas dito, unang-una yung mga artificial na ulan, ngayon talagang genuine na ulan po ito eh. Meron ba kayong monitor kung gaano kataas sa ngayon? Gaano ba yung nadagdag doon sa mga dam natin? Iba pa?
17: Yes po. Ito po ngayong data natin na August 5 ng Magat Dam level 166.31 nung nagsimula po tayo ng ating cloud seeding operation. Yung kanya pong level noong July 26 ay nasa 161.15 meters lamang po.
0: Oh, at tama ho ba na naglaan po ang ating pamahalaan ng 30 flying hours para po sa kampanyang yan na aabot po hanggang Setyembre 2026? Tama ho ba hanggang Setyembre yan?
17: Yes po, yung atin pong mga allocated na oras dito po sa Magat Dam operation, cloud seeding operation ay 30 hours. And then hanggang mag-stretch po ng September 30, 2026 yung operation. Kasama po dyan yung mga in-between, may mga suspension na mag-occur. Gaya po nito, mahaba-habang mga araw din po na nakasuspend tayo. Kaya allowance lang po iyon nung operation hanggang sa maubos po yung nakalaang oras.
0: Okay. Maliban doon sa 30 flying hours na yan, sinasabing meron daw hong karagdagang 3.5 na milyong pisong pondo. Inihahanda kung sakasakaling kailanganin pa napahabain ang operasyon. Sa ngayon, magkano po bang ginugugol at magkano bang gastusin natin, ang logistics natin dito pag may ganyan klase ng operasyon?
17: Yung kasalukuyang budget po sa Magat Dam ay 2.5 million lamang po ito noong wala pa po tayong fuel crisis. Pero nagtaas na rin po ang rate ng atin pong mga service provider dahil nga po tumaas din po yung presyo ng ating aviation gas na ginagamit po sa paglipad. So medyo may increase po tayo ng budget requirement para po sa, let's say, 30-hour operation. Isa pinaka-lowest bidders po natin, meron pong 3.5 million na quotation na base po sa ating mga market scoping.
0: Oh, ano ba ginagawa ito, Ma'am Corazon? Ano? Gamat gumagamit kayo ng teknolohiya, hindi basta-basta nagpapakawala po ng asin, makabago, mga siyentipikong modelo at datos mula sa PAGASA. Ano ito ginagawa? Meron bang representative ang BSMW, ang DA, ang NIA, paglipad po ng Air Force? May mga kasamang ganun ba?
17: Yung cloud seeding operation po natin ay ito po yung artificial natin na kumbaga po ay pinipilit nating mahinog yung isang uri ng ulap, yung seedable cloud. Gumagamit tayo ng seeding agent. Ito po ay vacuum dried salt or NaCl siya at 1% moisture. So, nire-release po natin yan o dinidispense doon po sa targeted po na ulap. Ang kadalasan po ng mga ulap, ito po yung mga towering cumulus cloud. Ibig sabihin, meron po itong mga vertical growth or scientific or sa science term, cumulus congestus po ito. Upang mapabilis po natin yung pagbuo ng malalaking raindrops. May tinatawag po tayong process na collision coalescence. Ibig sabihin, magbubunggo-bunggo po yung mga cloud droplets. So, kailangan po natin talaga ng cloud condensation nuclei para mapabilis po na lumaki po yung raindrop. At iyon ay tiyak na magdudulot po ng ulan doon sa target po natin na cloud seeding area. It should be agricultural or yung rice areas, corn or sugarcane, and then sa watershed po.
0: Paano yan, Ma'am Corazon? Mahirap ba? Kung minsan alam naman natin pagka malakas ang hangin, may iwasang kasamang gumagalaw ho yung mga ulap eh. Mahirap ba pagka ganun, bawa naisabog na ho yung asin tapos biglang galaw ho ng ulap dahil sa hangin? Ang target, nawawala ba sa target? Nawawala ba sa posisyon? Paano yung ganun?
17: Yung atin pong target, especially po kapag watershed area po ni Magat or let's say ng other dams, meron po tayong mga operational decision process. Meron pong pitong hakbang na ginagawa yung ating team kasama po doon yung ating pagsusuri ng yung synoptic scale assessment kung favorable po ba na may moisture doon sa ating area. Then yung ating pong mga instability indicator, hinahanap po natin yon. Meron po tayong mga threshold na talagang magiging favorable po na successful yung ating cloud seeding operation. And then ginagamit din natin po yung satellite imagery assessment para po talagang targeted doon, pasok po doon sa watershed and then sa mga rice area dahil po meron po tayong mapping yung atin pong ginagamit na talaga targeted yung ating result sa area. Then yung atin pong PAGASA radar, ginagamit din po natin yung kanilang reflectivity para ma-determine natin yung ating itisid na mga ulap and then sa resulting values. And then talagang kinukonsider din natin po yung aircraft safety para po yun sa ating team on board na maging safe din silang makabalik And then, yun po yung mga marami pong mga parameters. Kasama din po doon yung ating pong upper air wind speed and direction. And normal lang din po yun na sa isang area po na sinisid natin ay talagang nag-move din naturally yung ating mga cloud formation.
0: Magkurosan na, may tatanong lang ako. Halimbawa, kasama ako doon sa aeroplano, sa airport, sinabog ko ng 5:50 ng madaling araw. 5:50! Gaano katagal ang inaasahan pag ulan? Pag sinabog, binasabog ko ito ng 5:50, uulan ng ilang minuto?
17: Yung atin pong reaction, ibig sabihin po yung result, ay 30 minutes to 1 hour ay magkakaroon po siya ng immediate result. But then again po, yung kailangan natin laging unawain, iba-iba po araw-araw ang magiging result. Depende po yun sa available po natin na si double cloud na
0: matanong ko lang, asin ang ginagamit po natin. Anong klaseng asin? Imported na asin ba yan? Local na asin ba yan? Ano ba yan? Kulay pink na asin ba yan? Ano bang klaseng asin ang ginagamit po yan? Yan ba imported, local?
17: Ano yan naman ito, sir? Food grade naman po ito. Vacuum dried na salt. Yan po ang requirement salt, natin chlorine, doon sa ating procurement ay 1%, less than 1% moisture content.
0: Gaano karami? Kasi mukhang tama ba, sako-sako? Kada pagpapasabog ng asin sa taas, 15 hanggang 25 sako ng asin ang isinasabog?
17: Yes po, tama po kayo doon, sir. Minimum of 15 bags and maximum of 25 bags po yung load po ng ating aircraft. Kasi depende sa laki, meron pong maliit lang yung capacity. So, yun yung 15. Kapag manageable po, yun 25 bags po.
0: 25 bags. At 25 bags na yan, nasa magkano inaabot nun? Hindi pa kasama yung freight cost?
17: Yung atin pong, sir, total budget na nabanggit ko kanina ay complete package na po yun. Hiring of the civilian aircraft, pilot and crew, and the allowances. And then yung atin pong seeding agent, naka-isang contract na po yun.
0: Okay. Mga tanong na pumapasok, Ma'am Corazon, ang sabi rin meron bang mga hakbang, anong mga procedure ang sinasagawa? Halimbawa, magre-request ang cloud seeding sa isang probinsya. Pwede ba yun? Paano gagawin?
17: Yes po, sir. Mostly po ng ating mga requesting party ay mga PLGUs, yung ating mga local government. Ini-endorse po yun ng ating mga DARFOs. So, meron pong tatlong process yan. Meron po tayong pre-implementation or yung pre-cloud seeding operation. So, magkakaroon po tayo ng assessment, and then kapag feasible po yung cloud seeding operation, magkakaroon po tayo ng procurement of ito pong ating package para dito po sa aircraft, pilot and crew and seeding agent. Then, hingi din po tayo, magsisik po tayo ng airspace clearance mula po sa Civil Aviation Authority of the Philippines and coordination with our active partner deployment of our experts from the Philippine Air Force.
0: Ma'am Corazon, may mga tanong lang dito pumapasok. Sabi, bakit daw hindi pwedeng gawin ang cloud seeding araw-araw? Hindi rin pwedeng gawin kahit saan yan. Dapat may tamang kondisyon ng panahon. Dapat yung makakapal na ulap, yung mga cumulus clouds ang kinakailangan. Dapat walang humigmig, walang humidity, at walang malalakas sa hangin, di ba? Kasi masasayang lang, matutunaw lang yung asin.
17: Yes po, sir. May mga kinoconsider po tayo bago magkaroon tayo ng pag-take off ng eroplano. Kinoconsider natin yung lahat para po meron po tayong tinatawag na value for money. Kasi nag-i-invest po tayo ng taxpayers' money po ito.
0: Ma'am, paano sinusubaybayan ng BSWM ang mga tagumpay ng ulan na yan?
17: Meron po tayong mga katuwang na mga cloud seeding partners on the ground. Nagkakaroon tayo ng orientation bago magsimula. They support those video captures that we have. And then we have also the rain gauges along or within the watershed po.
0: Sabi din may tanong pa rito. Ano daw ho naaapektuhan ng cloud seeding ang supply ng kuryente mula sa mga hydroelectric dam?
17: Actually po, nakakatulong naman na po ngayon yung inflow na meron po dito sa ating dam.
0: Meron pang isa rin eh, oh. Ano pa daw bang alternatibong solusyon ng BSWM maliban sa cloud seeding, kaya po ng shallow tube wells? Ano yun?
17: Yes po, meron po tayo. Ang cloud seeding po ay short-term solution. Ang long-term solution talaga po ay mga pagsasagawa pa ng mga malalaking dams, mga other alternative sources ng ating irrigation, kasama po yung mga solar-powered irrigation project, shallow tube wells, ayun.
0: Nako, ma'am, salamat po sa mga input, sa mga impormasyon binahagi niyo sa amin. So ngayon, bagyo, maulan, mahangin, muna ng cloud seeding, makakatipid tayo ng malaki. Ma'am, marami pong salamat. Siguro, huli na lang, mensahe ninyo.
17: Ay, yes po. Nais ko pong magpasalamat muna sa tulong ng Office of the Department of National Defense, ang ating pong Armed Forces of the Philippines, kasama po yung Philippine Air Force, ang ating Philippine Army, Office of the Civil Defense, the Civil Aviation Authority of the Philippines, UST Pag-asa, NIA, DRFOs and PLGUs, ang Water, ours, and then our team in the Magat Dam.
0: Ma'am, maraming salamat at regards na lang sa ating bagong director po dyan sa Bureau of Soil. Ano? Solano ba? Tala ba? Okay. Maraming salamat.
17: Ma'am Denise Solano. Sige.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Denise Solano. Ayun, good morning kay Ma'am Denise. Good po kay Ma'am. Maraming po salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Tsaka yung exercise at breakfast mo. Okay, ma'am. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Salamat po. Ingat po kayo. Thank you.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kailangan talaga cumulus clouds, makakapal na ulap, ano ho. Ano ko yung ulap eh, biglang pagdating mo, tumakbo mabilis. Tumakas. Ay, maraming salamat muli sa Bureau of Soil, Water and Management. Thank you sa inyong pagtutuko dyan. Ay, tindahin na kay Director Gina Pinilo, ho. Ay, thank you. Salamat sa mga nakasama natin. Walang pasok, ho. Metro Manila, mga gobyerno. Ahan. Dalawang mga lugar pa rin, ha. Walang pasok ngayon. Sa ngalan po nila, Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Mike, Marian. Kapanin po natin sila, Sinda, Nina, Susan, Gemmard. Kapanin po sila, Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Sa ngalan po rin po ni Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Kayong magka-cloud seeding. Ito, Ilustre Robregado, nag-iiwan. Magbagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. O isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Huwag tayong magpalinlang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makaligpas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Storm Maymay naglandfall na sa bahagi ng Ilocos Sur. Bagyong may international name na Dolphin, patuloy pa rin binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
4: Headlines.
3: Malacanang, sinuspinde ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at 22 lalawigan sa Luzon ngayong araw dahil sa banta ng bagyo.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng relief supplies sa gitna ng panlalansa ng habagat at bagyong Maymay.
4: Headlines.
3: Pilipinas nakapagtala ng pinakamataas na ani ng palay para sa 2nd quarter ng taon.
4: Headlines.
3: Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinaas ang pondo ng National Food Authority para sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka.
4: Headlines.
3: House Prosecutor na si Attorney Lorna Capunan giniit na dapat pa rin sumailalim sa Commission on Audit ang confidential funds taliwas sa argumento ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, August 6, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglandfall na ang Tropical Storm Maymay sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur. Ayon sa PAGASA, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging abot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 110 kilometers kada oras. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Inaasahang hihina ang bagyong Maymay at magiging tropical depression ngayong umaga habang tumatawid sa kalupaan. Posible rin na itong tuluyang maging low pressure area pagsapit ng hapon o gabi dahil sa epekto ng kabundukan sa Luzon. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, malaking bahagi ng La Union, ilang lugar sa Pangasinan, Abra at bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Cagayan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Sa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Benguet. Gayun din ang Ifugao, ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mainland Cagayan at ilang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na sa posibleng malalakas na hangin, matinding pagulan, pagbaha, pagguho ng lupa at mapanganib na kondisyon sa karagatan sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Samantala, patuloy na rin binabantayan ng PAGASA ang bagyo na may international name na Dolphin. Kasalukuyan itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies at makinig sa mga susunod na weather bulletin ng PAGASA para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa bagyong Maymay.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pasok sa trabaho at paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Sinuspinde ng Malacañang ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Mula sa Malacañang, Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpasok ang mga kawili ng pamahalaan at mga mag-aaral at all levels sa NCR at ilan lugar sa bansa ngayong araw, August 6, bunsod ng patuloy na malalakas na pag-ulan, dulot na tropical storm, maymay at nanghabagat. Ang suspensyon sa trabaho ng mga nasa gobyerno at pasok sa paaralan ay ginawa ng Malacañang sa pamamagitan ng paglalabas ng Memorandum Circular No. 122 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto. Bukod sa Metro Manila, isaklaw ng inilabas na Memo Circular para sa suspensyon ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Kalakip naman sa memo circular na pinapahintulutan ng mga nasa lokal na pamahalaan na magdeklara ng kanselasyon sa pasok sa trabaho at paaralan habang ipinapaubaya na naman sa management ng mga nasa pribadong sektor ang pagpapasya kung magpapatuba din ng suspensyon. Sa kabilang dako ay magiging tuloy-tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng mahalagang serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa sakuna at iba pang mahalagang serbisyo. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 200 pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center sa San Fernando City, La Union dahil sa banta ng pinagsamang epekto ng bagyong maymay at ng habagat. Nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng monitoring at assessment sa mga evacuation center upang alamin ang kalagayan ng mga lumikas at matiyak na natutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa Pangasinan, nagsagawa rin ang inspection ng DSWD sa evacuation center sa Barangay Dakap Sur, Bani. Kasabay nito, patuloy naman na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang paghatid ng relief supplies sa mga pamilyang naapekto ng kalamidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DSWD, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga evacuation center upang matiyak ang kaligtasan, maayos na pamamahagi at sapat na serbisyo para sa lahat ng pamilyang pansamantalang naninirahan dito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng relief supplies sa gitna ng panlalansa ng habagat at bagyong maymay. Darito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Walang tigil ngayon ang repacking operations ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga disaster resource centers nito bilang bahagi pa rin ng response efforts sa epekto ng habagat at ng bagyong maymay. Sa paumuna ng mga tuuhan ng DSWD, katuwang ang mga volunteers ay patuloy ang produksyon ng food packs para matiyak na sapat ang relief supplies na maaaring agad ipadala sa mga komunidad na maapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon ay may nakapagposisyon ng higit 5 milyong family food packs na pinakamalaking national stockpile ng DSWD. Bukod dito, meron ding higit 300,000 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items na naka-imbak sa mga warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-alerto na rin ang disaster response teams ng DSWD para agad makapagbigay ng augmentation support sa mga field office at LGU kung kinakailangan. Patuloy na mapinapayuhan ng publiko na sumaybay ng mga weather advisory at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Presidential Communications Office, pinag-iingat ang publiko sa gitna ng patuloy na nararanasang sama ng panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Paalala ang Presidential Communications Office sa publiko na iobserba ang kaukulang pag-iingat sa harap ng nararanasang sungit ng panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Sa Facebook post ng PCO, pinapag-iingat nito lalo na ang mga nasa pinaka-apektadong lugar na ramdam ang hagupit ng bagyo. Ayon ng PCO, mag-ingat sa malalakas na hangin at matitinding pag-ulan na dulot ng bagyo at ng southwest monsoon o habagat. Kahapon ay nagdeklara ng suspensyon ng Malacañang sa pasok sa pamahalaan at klase sa lahat ng antas ng alas 3 ng hapon dahil sa tuloy-tuloy na heavy rainfall. Bukod sa National Capital Region, idineklara rin ang suspensyon sa klase at pasok sa government offices sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala ang United Nations World Food Program o WFP na maaring madagdagan ng halos 49 million na kataong makakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain pagsapit ng 2027. Ito'y dahil sa inaasahang paglakas ng El Nino. Ayon sa WFP, inaasahang lumala ang food insecurity sa 45 bansa saka nakasalukuyan ng naharap sa kagutuman. Posibleng mula o posibleng tumaas ang bilang ng mga apektado mula 225 million hanggang 274 million na katao. Sinabi ni WFP Acting Executive Director Carl Scowl nang matinding pagbaha, tagtuyot at mataas na temperatura ay maaring magpalala sa sitwasyon ng mga komunidad na dati namang mahina ang supply ng pagkain. Inaasahang mararamdaman ang pinakamalaking epekto ng El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Maaring magpatuloy naman ang pinsala nito sa mga ani at supply ng pagkain hanggang sa buong 2027, partikular sa Africa, Central America at ilang bahagi ng Asia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakapagdala ang Pilipinas ng pinakamataas na ani ng palay para sa ikalawang quarter ng taon matapos umabot sa 4.63 million metric tons ang produksyon mula Abril hanggang Hunyo. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mataas na ani para sa inaasahang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 5.7% ang produksyon ng palay kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Naitala rin ang pinakamalawak na inaning sakahan na umabot sa mahigit sa 1 bilyong hektarya. Ayon sa kalihim, nakatulong ang pansamantalang suspension ng pag-angkat ng bigas noong nakaraang anihan upang mapabuti ang presyo sa merkado at mabigyan ng mas malaking kita ang mga lokal na magsasaka. Inaasahan naman ang pamahalaan na makakatulong ito sa pagpapalakas ng rice buffer stock ng National Food Authority at sa paghahanda sa mga hamong maaring idulot ng El Nino sa nalalabing bahagi ng taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpasya ang Department of Agriculture na ipagpapatuloy ang pag-angkat ng bigas ngayong taon bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino na maaring makaapekto sa produksyon ng palay at supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mas mahalagang matiyak ang sapat na buffer stock ng bigas kaysa pansamantalang suspindihin ang importasyon, lalo na anya at inaasang mararamdaman ang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Tinataya ng Department of Agriculture na maaaring bumaba ng hanggang 750,000 metric tons ang produksyon ng palay dahil sa tagtuyot. Sa kasalukuyan, umabot na sa 3.3 million metric tons ang naangkat na bigas hanggang Agosto at 3. Kasabay nito, inatasa naman ang National Food Authority na paigdingin ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka upang mapanatili ang kanilang kita at mahikayat silang ipagpatuloy ang pagtatanim sa kabila ng banta ng El Nino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo ng National Food Authority o NFA para sa pagbili ng palay. Ito'y bilang suporta sa mga magsasakat sa pagpapatatag ng supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., tinaas ito sa 14 billion pesos ngayong taon mula sa 9 billion pesos noong 2025. Sinabi pa ng kalihim na target ng NFA na makabili ng 500,000 metriko tonelada ng palay ngayong wet season. Tinakda rin ang minimum buying price sa 21 pesos kada kilo para sa basang palay at 25 pesos hanggang 27 pesos kada kilo para naman sa tuyong palay. Kasabay nito, pinalawak din ng DA ang pagpapatupad ng programang 20 bigas meron na sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Ito'y upang mas maraming benepisyaryo ang makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo mula sa inventaryo ng NFA. Samantala, sinabi rin ni Tio Laurel na nakatakda siya makipagpulong sa mga rice millers upang pag-usapan ang patas na sistema ng pagpepresyo ng bigas sa buong supply chain.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy na suporta sa vulnerable sector bunsod ng Middle East crisis, pinatitiyak ng Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinasisiguro ng Malacanang sa Department of Social Welfare and Development na naaabot ng uplift assistance ang lahat ng nangangailangang sektor, kabilang na dito ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon, at iba pang empleyado na mababa ang kita. Payag ito ng Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno upang mapababa ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas. Kung matatandaan, una na

0: Alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
6: Navigating our future together.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gibo Chodoro biyahing Australia para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
10: Para natangin pa ng Pilipinas at Australia ang matagal na ugnayan at pagtutulungan pandepensa sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ito ay sa pagbisita ngayong araw ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Darwin, Australia para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Doon makikipagpulong si Chodoro kay Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles bilang bahagi na rin ng ika-8 dekada ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Australia. Inaasahan tatalakayin dito ang pagpapaibayo ng joint bilateral at multilateral military exercise, gayundin ang pagpapaiting sa maritime cooperation activities, infrastructure development at matatag na people-to-people ties. Isasagawa ang pagpupulong kasabay ng nagpapatuloy na exercise Pitch Black 2026 kung saan kapwa sasaksayan ng 2 opisyal na pagsasani sa pagitan ng Royal Australian Air Force na siyang host at ang Philippine Air Force. Ito ang 2 pagkakataon na lumahok ang Air Force sa naturang pagsasanay na kinabibilangan ng 160 tauhan at 4 na FA-50 fighter aircraft ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpasalamat ang House Prosecution Panel sa Korte Suprema matapos nitong ibasura ng mga petisyong umihiling na ipatigil o ideklarang walang bisa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na pinakikita ng desisyon na naaayon sa batas ang sinasagawang hakbang ng Kamara kaugnay ng reklamong impeachment. Dagdag pa ni Ridon, mahalagang may pagpatuloy ang proseso upang matiyak na may patutupad ang mga tinakdang probisyon ng konstitusyon at mapangalagaan ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
11: Yung pong basic logic nito petition po nila, they're questioning the proceedings at the House, including the decision to transmit to the Senate. No? And therefore sana, ang gusto nila, pagka nabasura yung House, mababasura din po itong proseso rito. Hindi na po yun mangyayari dahil binasura na po yung petition. Ang sabi ng Korte Suprema, the petition is moot and it is dismissed.
0: Si House Prosecutor Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ginit naman ni House Prosecutor Attorney Lorna Capuna na dapat pa rin sumailalim sa audit ng Commission on Audit o COA ang confidential funds taliwas sa sinasabing argumento ng kampo ng depensa. Ayon kay Capuna, hindi nangangahulugang exempted na sa pagsusuri at pagbusisi ang isang pondo dahil lamang ito ay classified bilang confidential funds. Binigyan din pa niya na ang pag-aproba ng Pangulo sa paglalaan ng pondo ay hindi nag-aalis sa obligasyong magsumite ng wastong accounting at ipaliwanag kung paano ito ginastos. Ipinunto pa ng prosecution na ang lahat ng pondong nagmumula sa kabanang bayan ay nararapat lamang na sumailalim sa kabuuang audit at may malinaw na pananagutan.

0: sa publiko.
1: Confidential funds, kaya kailangan confidential rin ang information kung saan ginastos yan. Ay, mali po yun. Ang ibig sabihin, ng confidential funds, hindi ka na accountable, no? At sinasabi nga nila, grinant siya ng president, no? This was granted by the president to the office of the vice president. At ang hindi naman ibig sabihin na porke nasa grant yan, no? Nasa budget yan, or nasa, hindi na mag-account. All the more na mag-account ka. Kasi talagang by that nature, alam mo na hindi naman pera mo yan, na galing yan sa budget, mag-account ka. So, it is wrong to say confidential and therefore hindi na kailangan malaman ng publiko kung saan ginamit ang funds na to.
0: Si House Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senado, nanawag ang alisin ang temporary restraining order o TRO sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Maya-maya po ang balitang iatid sa atin ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Value-added tax assistance laws, maaring alisin ng hindi na kailangan ng bagong batas. Narito naman ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginit ng dating bayan ni Napartis, Representative Nericol Minares na walang batas na tahas ang nagpapataw na value-added tax o VAT sa system loss charge sa singil sa kuryente. Sa pagdinig ng House Committee on Energy, sinabi ni Colmenares na ang pagpapataw ng VAT sa systems loss ay nakabatay lamang sa memorandum ng Bureau of Internal Revenue at resolusyon ng ERC at hindi sa isang batas, dahil dito naniniwala siyang maaari itong amyendahan o tuluyang alisin sa pamamagitan ng executive action na hindi na kinakailangan magpasa ng bagong batas. Samantalang sinabi naman ni Energy Undersecretary Felix William Fuentebella na isa ito sa mga low-hanging fruit o pinakamadaling hakbang upang agad na mapagaan ang gastos ng mga consumer sa kuryente. Anya, nakikipagpunong na ang DOE sa ERC at BIR upang pag-aralan ang pag-alis ng naturang buwis alin sunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bunso nito hinikayat naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang Kongreso na ang pinakamabilis na hakbang na maaaring gawin upang mabawasan nga itong bayarin sa kuryente ng mga mamamayan ay aagarang pag-alis sa EVAT sa system laws. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senado, nanawag ang alisin ang temporary restraining order o TRO sa 86 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Narito ng report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na nagpapahayag ng sense of the Senate at nananawagang agarang ibasura ang temporary restraining order o TRO na nagpahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa National Capital Region o NCR. Sa sponsorship speech para sa Senate Resolution 577, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na iginagalang ng Senado ang pasya ng hukuman pero umaapila itong agad na alisin ang TRO para maipatupad na ang wage increase. Pinahayag naman ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na tungkulin ng Senado na ipagtanggol ang kapakanan ng milyong-milyong manggagawang direktang naapektuhan ng pagkaantala ng dagdag sahod. Para naman kay Senator Rafi Tulfo, pinahihina ng TRO ang evidence-based tripartite wage setting system ng bansa at lalong nagpapahirap sa mga manggagawang hirap ng matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sinabi naman ni Senator Christopher Bongo na walang saysay ang pagkakaklasipikan sa Pilipinas bilang upper middle income economy kung patuloy namang nahihirapan ang karaniwang Pilipino sa malakas na presyo ng mga bilihin. Binigyan din naman ni Senadora Loren Legarda na hindi naghihinday ang gastusin ng manggagawang Pinoy at bawat araw na naaantala ang wage increase ay lalo lang napipilit ang mangutang o magbawas ng gastusin ang mga manggagawa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5th pulong ng Private Sector Advisory Council o PSAC Education and Job Sector Group sa Malacanang. Sentro ng pagpupulong ang pagpapalawak ng pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI at Digital Skills upang maihanda ang mas maraming Pilipino sa mga pangangailangan ng makabagong industriya ang mga programang naglalayong palawakin ng oportunidad sa trabaho, pagnegosyo at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa. Binigyan din sa pulong ang mas matibay na ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga institusyong pang-edukasyon upang matugunan ang hindi pagtugma ng karanasan ng mga manggagawa at ng mga pangangailangan ng industriya. Ayon sa administrasyon, layunin ng mga inisyatibong ito na ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabaho, mapalakas ang innovation at competencies ng bansa at makalikha ng mas maraming oportunidad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas palalakasin pa ang serbisyo ng The Haven for Women sa Alabang, Montiluma City sa tulong ng pamahalaan. Ang nasabing Haven ay nagsisilbing lugar para sa mga kababaihan at mga batang nangangailangan ng suporta at kalinga. Kapag ganap nang makumpleto ang proyekto para rito, magsisilbi itong sentro ng pangangalaga at rehabilitasyon para sa mga kababaihan. Gayun din ang mga batang nangangailangan ng suporta sa kanilang mental health.
5: Masaya ako dito kasi I feel safer than before and I know na I'm healing. Even though na hindi ko siya talagang nararamdaman, hindi ko napapansin. Pero yung hindi na ako naiiyak masyado, akala ko hanggang doon na lang ako. Kasi before, nagmamadali ako. Kasi nga, feeling ko nahuli na po ako since nag-stop po ako 4-5 years sa pag-aaral.
0: Ang tinig ng isa sa mga natulungan sa The Haven for Women.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinasimula ng pagtatayo ng kauna-unang Women and Children's Crisis Center sa Pilipinas sa The Haven for Women Compound sa Alabang, Montiluma City. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas malawak na psychiatric at psychosocial services lalo na sa mga nasa vulnerable sectors. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang dekalidad ng serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Kaakibat din ng proyekto ang pagpapatupad ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o ang Republic Act No. 12080. Nakasal dito ang kautusang pagtatatag ng mental health centers sa mga pampublikong paaralan, paglalagay ng guidance counselors at regular na counseling para sa mga mag-aaral. Inaasahang matatapos naman ang pasilidad sa 2027.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ugnayan, kalakalan at diplomasya ng mga Pilipino sa buong mundo, sentro sa pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ngayong Agosto. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal ng buraksyang bansa ang pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ngayong Agosto sa pamumuno ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas o NHCP na nakasentro sa temang hinubog ng bayan, dinuyan ng alon. Kinikilala nito ang katubigan at mga alon bilang tulay ng pakikipag-ugnayan, kalakalan at diplomasya ng mga Pilipino sa buong mundo, habang ipinagdiriwang din ang kontribusyon at kwento ng ating diaspora o mga kababayan nasa ibayong dagat. Nilalayo ng NHCP na mas mapalapit ang mga kabataan sa ating nakaraan sa pamamagitan ng paggamit ng digital media, mga interactive art at makabagong paraan ng pagkukwento. Narito ang pahayag ni Joseph Alec Heradilla, Historic Sites Development Officer 2 ng Historic Sites and Education Division mula sa National Historical Commission of the Philippines.
7: Sineselebrate po natin, ang focus natin ngayong 2026 ay history po related sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa ibang lahi, at yung mga Pilipinong naninirahan sa ibang bahagi ng mundo maliban sa Pilipinas. Kaya po ito yung napiniling tema ng History Month kasi kinikilala po nito yung katotohanan na ang Pilipinas po ay isang kapuluan.
6: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, Taiwan, pinalalakas ang kahandaan sa depensa sa pamamagitan ng malawakang pagsasanay militar. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inilunsad ng Taiwan ang pinakamalawak nitong Han Kuang military exercises upang masubok ang kahandaan ng sandatahang lakas at ang kakayahan ng mga opisyal na gumawa ng agarang desisyon sa panahon ng digmaan. Ayon sa mga opisyal, bahagi ng pagsasanay ang pagharap sa mga simulated missile attacks, pagkasira ng komunikasyon at iba pang hindi inaasa ang sitwasyon na maaaring maranasan sakaling magkaroon ng aktwal na labanan. Kabilang sa mga bagong hakbang sa war games, ang pansamantalang limitasyon sa internet, mas malayang pagpapasya ng mga field commander at paggamit ng mga pamamaraang hango sa militar ng Estados Unidos upang mapahusay ang koordinasyon. Layunin din itong subukan ang kakayahan ng pamahalaan at mga sibilyan na mapanatili ang mahalagang serbisyo sa gitna ng posibleng krisis o pag-atake. Isinagawa ang war games habang nagpapatuloy ang pagtaas ng pressure mula sa China na patuloy na nagsasagawa ng mga military activity malapit sa Taiwan. Iginit din ang pamahalaan ng Taipei na ang naturang pagsasanay ay para sa depensa at pagpapanatili ng seguridad ng isla habang nananatili ang mataas na antas ng pagbabantay sa rehiyon. Mula sa RT World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
0: National BMX rider Patrick Koo makakaharap ang kanyang mga karibal sa Idaraos na Asian BMX Racing Championship sa Malaysia na magsisimula ngayong araw. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
9: Bilang paghahanda sa kanyang kampanya sa 2026 Asian Games, pepedal para sa bayan si Patrick Koo. Sa pagsisimula ng 2026 Asian BMX Racing Championships, nagaganapin sa Nilal Arena sa Negeri Sembilan sa Malaysia. Inaasahan ang tapatan ng husay at galing ni Naku at ang kanyang mga expected na karibal sa Asian Games galing sa mga BMX cyclists sa Thailand, Japan at China. Kasama rin ni Koo ang kanyang teammate na si Nino Edai at head coach na si Frederick Farr. Katagalang torneo hanggang Sabado. Reigning bronze medalist si Koo sa nagdaang Asian Games noong 2023 sa Hangzhou, China at tatangkayin niyang malampasan ito sa 2026 Aichi Nagoya Games. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
11: Pero, paano kung wala kang mask?
10: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: kulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga hinaing ng mga kabataan, nararapat lamang na madinig para sa kanilang ikabubuti. Ayon sa alkalde ng Batac City, Ilocos Norte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Durilag.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
0: Rani.
20: Karapatan ng mga kabataan na marinig ang kanilang hinaing, magabayan at maibigay ang oportunidad na umunlad at magtagumpay. Ito ang mensahe ni Batac City Mayor Mark Itiwa sa ginanap na Youth Forum upang malaman ang mga isyo sa maagang pagbubuntis at epekto sa kalusugan, mental health at ibang mga topiko. Ayon sa alkalde, hindi nararapat na matakot na magsalita ang mga kabataan o ilahad ang mga nararamdaman sa mga itinalagang magre-resolba sa mga problema sa loob ng paaralan, sa pamilya at sa komunidad. Ani Chua, dapat nasabihin sa mga magulang at mga guro kung may mga nalalaman pang problema ng kapwa kabataan upang maiwasang may mangyaring iba sa kanila. Maalalang ipresenta ng Provincial Department of Health Office ang mga datos ng maagang pagbubuntis kung saan itinuturing itong nakakaalarma sa mga kabataan. Kaya't hiling ng opisina ang mas malakas na pagpapatupad ng mga hakbang ng Provincial Government, Department of Education at ibang mga ahensya ng pamahalaan upang mapigilang tumaas ang kaso ng teenage pregnancy. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
17: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
0: Mahigit sa 100 individual sa Pangasinan nilikas dahil sa masamang panahon. Mga ahensya ng pamahalaan agad na nagpaabot ng suporta sa mga evacuees. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
0: Ricky.
21: Sinailalim sa preemptive evacuation ang 37 pamilya o kabuang 110 individual sa Alamino City at Bayan ng Banig, Pangasinan dahil sa nagpapatuloy na masamang lagay ng panahon na ang datos ay ibinahagi ni Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Operations and Training Head Vincent Chu sa Panayam noong hapon ng 5 ng Agosto 2026. Ayon kay Chu, nananatiling naka-alerto ang mga response cluster ng lalawigan at ang mga miyembrong ahensya ng PDRRMC upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Samantala, agad ding nagkaloob ng kinakailangang tulong ang Alamino City Social Welfare and Development Office o ang CSWDO sa mga residenteng pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center sa lungsod. Noon na rin nagsagawa ang Pangasinan PDRRMO ng relief operation sa isang bahagi ng bayan ng Bani bilang bahagi ng response at early recovery efforts para sa mga residenteng naapektuhan ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
19: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
19: News Nationwide.
0: DSWD Regional Field Office 1, may sapat na pondo at ang mga food at non-food items na nakahandang ipamahagi sa mga epektado ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
0: Antoniette.
22: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1 na may sapat na food at non-food items na naka-imbak sa mga regional at satellite warehouses sa Rehiyon 1 na nakahandang ipamahagi sa mga lokal na pamahalang apektado ng bagyo at habagat. Kaugnay nito ay nagsagawa ang ahensya ng inventory ng mga food at non-food items kung saan mahigit sa 143,000 na FNFIs ang nakahandang maipamahagi sa mga apektado ng kalamidad at iba pang emergency situations. Magugunitang nagsagawa ang DSWD Regional Field Office 1 ng operational briefing kasama ang mga incident management teams mula sa mga probinsya sa Rehiyon 1 para mapaigting ang monitoring, koordinasyon at kahandaan sa epekto ng bagyo upang matiyak ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Bagong school buildings itatayo sa Baras, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang balita atin ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: Report.
0: Juris.
16: Inaasahang masisimula na sa mga susunod na buwan ang pagpapatayo ng mga bagong school buildings na nagkakahalaga ng halos 30 milyon peso sa bayan ng Baras, Catanduanes matapos ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit of Baras at ng DepEd Central Office. Bahagi ang proyekto ng Basic Education Facilities Program ng DepEd na naglalayong matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapahusay ang mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon kay Baras Mayor Paulo Teves, personal niyang inihain kay DepEd Secretary Sani Angara ang kahilingan para sa naturang proyekto upang mapalawak ang kapasidad ng mga paaralan at mapabuti ang kalidad ng learning facilities sa kanilang bayan. Saklaw ng proyekto ang pagtatayo ng 2-story, 4-classroom building sa Muning Elementary School at Salvacion Elementary School, isang kindergarten classroom sa Karagumihan Elementary School at isa pang classroom din sa Makutal Elementary School na may kabuuang 10 classrooms. Kaugnay nito, nagpaabot ng lubos na pasasalamat si Mayor Teves kay Secretary Angara at sa DepEd sa pag-aproba ng proyekto. Anya, malaking hakbang ito upang matiyak na magkakaroon ng mas ligtas, sapat at mas maayos na mga pasilidad sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Baras. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: 3,000 pesos na cash assistance para sa mga estudyante ng public schools sa Puerto Princesa. Posibleng matanggap na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: Report.
0: Lizelle.
23: Posibleng matanggap na sa lalong madaling panahon na ilang mga mag-aaral sa lungsod ng Puerto Princesa ang 3,000 cash assistance na nasa ilalim ng Ordinance Number 1282 o ang Student Assistance Program na lokal na pamahalaan. Nilino ng pamunuan ng lungsod na ang pagpapalabas ng SAP ay hindi sinasagawa kada paaralan kundi kada section. Nangangahulugan ito na sa oras na makumpleto ng isang section ng lahat ng kinakailangan dokumento at requirements, maaari na itong isumite ng paaralan sa pamahalang lungsod para sa agarang proseso. Agad na ipoproseso umano ng LGU ang 3,000 allowance para ma-download ang pondo sa account ng mga kwalipikadong estudyante. Samantala, base sa nabanggit na ordinansa, kabilang sa mga makatatanggap ng cash assistance ay ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 na nag-aaral sa mga pampublikong paaralan na saklaw ng DepEd Puerto Princesa. Base sa inisyal na plano ay pamamahagi ng libreng school supplies, sapatos at uniforme ang nakasaad sa ordinansa, subalit mas praktikal ang cash na lamang base sa nakapagkasundoan ng sangguniang panlungsod at ng mga magulang ng syudad. Humigit kumulang 72,000 mga mag-aaral naman sa lungsod ang inaasang makikinabang sa naturang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon o sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas,
31: Radyo Publiko
29: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 2,000 benepisyaryo sa Guimaras nakatanggap ng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, Sedge. Darito ang report ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
0: Janelle.
5: Nakatanggap ng 10 kilong well-milled rice ang 1,800 beneficiaries mula sa bayan ng Jordan, Guimaras. Sa paglulunsad ng rice distribution project sa ilalim sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda, mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents at mga mahirap na pamilya na natukoy ng lokal na pamahalaan sa koordinasyon ng Municipal Social Welfare and Development Office. Layunin ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas ang food security at matiyak na makakarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ayon kay Guimaras Governor Maria Lucille Nava, makakatulong ang pamamahagi ng bigas upang mabawasan ang pasanin ng mga benepisyaryo habang patuloy silang bumabangon mula sa mga hamon ng pang-ekonomiya. Bahagi rin ito ng pagpatupad ng Kabataan First 2.0 Agenda ng Pamahalaan Panlalawigan na nagsusulong ng inklusibo at people-centered na pamamahala. Ang programa ay pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Guimaras sa pagkikapagtulungan nang tanggapan ni Congressman J.C. Roman Nava bilang suporta sa layunin ng gobyerno nasyonal na mapalawak at mapalakas ang seguridad sa pagkain sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
0: Mga magsasaka sa Southern Leyte, sumailalim sa training ng DTI sa production at post-harvest handling ng kakao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Aljon Malot.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
0: Aljon.
6: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI sa pamamagitan ng Rapid Growth Project ng Capacity Building sa Cacao Production and Post-Harving Handling sa Colimargo Integrated Farm sa Hinunangan, Southern Leyte. Inilunsad ang pagsasanay sa pakikipagtulungan ng Nicjoy Integrated Farm at ng Office of the Municipal Agricultural Services sa dinaluhan ng 58 magsasaka na kasapi ng Kapa Amaka Irrigators Association at Hinunangan Cacao Farmers Association ng naturang pagsasanay. Tinalakay sa pagsasanay ang site selection, quality planting materials, farm establishment, soil fertility management, pruning, rehabilitation, harvesting at bean breeding. Inaasahan na makakatulong ang naturang pagsasanay upang mapataas ang produktibidad ng mga sakahan. Madagdagan ang mapagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng cacao intercropping at maisulong ang paggamit ng climate resilient na mga pamamaraan sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Ilang kabataang Dabawenyo bumisita sa City Government Center ng Davao para sa Linggo ng Kabataan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Sheila Lee Sondra.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report. Sheila.
7: Patuloy ang paglilibot ng ilang mga kabataang Dabawenyo kasama ang Davao City Youth Development Office sa mga opisina at pasilidad ng City Government of Davao bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026. Ang selebrasyon ay alinsunod sa Republic Act 11768 na nagpapalakas sa sangguniang kabataan at nagtatakda ng taunang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan upang higit na mahikayat ang aktibong partisipasyon nito sa lokal na pamahalaan. Ayon kay DCYDO Acting Division Chief Emmanuel Christmas, layunin ng mga aktibidad na ikayatin at bigyang inspirasyon ang mas maraming kabataan na makiisa sa mga programang inilulunsad ng lokal na pamahalaan. Nagsimula ang pagdiriwang no Agosto 3 sa opening ceremony na tampok ang simbolikong turnover ng tungkulin mula sa Junior Officials 2025 patungo sa Junior Officials Batch sa Waga Dalawangan 2026. Magtatapos ang Linggo ng Kabataan sa Agosto 12 sa SMX Convention Center sa SM Lanang Premier kung saan ay nakatakdang parangalan ang mga natatanging sangguniang kabataan council, youth leader at mga proyektong nagpamalas na malaking ambag sa pagpapaunlad ng kabataan sa lungsod. Hinimok naman ng DCYDO ang mga kabataang Dabawenyo na makiisa at lumahok sa mga natitirang aktibidad ng pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Oplan Cure, itinatag upang matukoy at mapanagot ang bumaril sa isang pastor sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
0: Joy.
10: Police Regional Office 13, Regional Director nagpatawag ng isang high-level case conference upang iposige at palakasin panglalo ang mga pagsisikap sa isinasagawang investigasyon sa nangyaring pagbaril patay kay Pastor Balbino Andaya ng Rise in Christ Community Church. Nangyari ang insidente ng tambangan ang sinasakyang bihikulo ni Pastor Andaya sa Barangay Road sa Barangay Rizal sa bayan ng San Francisco habang ito'y bumibiyahe mula Barangay Del Monte, Talacugon, Agusan del Sur. Dalawa umano ang di pa nakikilalang suspect na sakay ng motor ang namaril makailang beses kaya't bumangga ang sinakyan ng pastor sa isang sari-sari store. Maliban kay Pastor Balbino Andaya na tinamaan ng maraming beses, sugatan naman ang kasama nitong si Avelino Valencia Kahandig, presidente ng Banwaon Manubo Talaandig Tribal Council, habang ligtas ang isa pang kasama ni si Ariel Palanog. Sa nasabing case conference, inaktibo ni Pol 13 Regional Director, Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV ang Oplan Cure at ipinag-uutos na marisulba ang kaso, palakasin ang inter-unit coordination at gamitin ng maayos lahat ng operational at intelligence resources upang matutukan ang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, August 6, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Pilipinas!
8: News Nationwide!
9: News Nationwide!
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Webes. August 6, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga dito sa Metro Manila. Umuulan-ulan. Tapos sa Ambon, hihinang ulan. Tapos uulan na naman. Tapos lalakas ang ulan. O, ingat ang lahat ha. Dito po sa National Capital Region, deklarado pong walang pasok ang mga government offices at wala rin pasok ang mga mag-aaral, all levels, public and private schools. Ang hindi lang kasama dyan yung mga ahensya ng pamahalaan na nagkakaloob ng mga pangunahing serbisyo. Serbisyong pangkalusugan. Pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng sakuna. At syempre, kasama dyan ang nagbibigay ng mga tamang impormasyon. Sama-sama tayo until 8 a.m. ha, mga kaibigan. Teka muna, may abiso ang Metro Manila Development Authority. Suspendido po ang number coding ngayong araw na ito.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
7: Inanunsyo ng Metro Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Vehicle Volume Reduction Scheme o mas kilala sa Number Coding Scheme ngayong araw. Ito ay ayon sa MMDA ay matapos na idiktara ng Malacanang na walang pasok ngayong araw sa mga paaralan ngayon din sa mga tanggapan ng pamahalaan. Bunsod na masamang panahon dala ng bagyong Maymay at ng habagat. Dahil dito pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na mag-ingat at planuhin maigi ang kanilang biyahe upang makaiwas sa anumang abala. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update yan, ha, mula sa MMDA. So, suspended ngayong araw na ito, itong UVVRP, Unified Vehicle Volume Reduction Program, or number coding, Webes. Dapat sana ngayon, ang mga off-limits muna sa mga kalye ay ang mga sasakyan ng ending ng plate number na 8 or 9. Pero dahil nga po suspended ang number coding, pwedeng bumiyahe ang mga sasakyan na yan dito po sa atin sa Metro Manila. Ang paalala pa rin, mga kaibigan, ingat, ingat, ingat. Lalo na yung mga nagmamaneho sa mga oras na ito, huwag masyadong mabilis, ha? Sabi nga nung mga nakakausap ko, takbong ano lang, takbong pogi, takbong gwapo lang. O, huwag masyadong paspasan, huwag masyadong mabilis, ha? Pagka ganyang madulas ang kalye, umuulan, at baka mayroon ding mga areas na maipunan ng tubig baha, pero madali namang nagsusubside. Yan, okay? O, gabay naman sa mga kalye sa Metro Manila, narito ang update mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Ihatid po sa atin mga kaibigan ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
8: Good morning po, Sir Alan. At good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na EDSA. Medyo makakaralas na po tayo ng moderate traffic. Simula po dyan sa may Aurora Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit ang moderate traffic. Simula po dyan sa Australia hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate traffic din po tayo simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang northbound naman po ng ating EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic. Simula po dyan sa may, hanggang dito na po yan sa may Pioneer, hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman po, C5 southbound, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon, hanggang dito na rin po yan sa may, hanggang dito na rin po yan sa may tapat po ng PPST. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas po ulit tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Kalye Industriya hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy traffic na rin po tayo simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Kalye Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman po, northbound po ng C5, moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonifacio Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang natin sa mga motorista, wala po tayong number coding today. At saka po, ingat na lang din po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at basa. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent. Uy, wala na. Okay, Rogent Mutok. Andiyan ka pa, Roger?
8: Yes, sir. Dito pa.
5: Okay. Dahil nga panay ang ulan, biglang lalakas, biglang hihina, lalakas uli, mga ganun. Wala namang namomonitor pa, wala namang namomonitor pa ang MMDA na mga na, no, tubig baha. Wala naman.
8: Wala naman po, sir. Namomonitor lang po natin mga vehicular accident po. Kaya pinapayuhan natin yung mga ating mga motorista na mag-ingat po at dahan-dahan lang din po sa pagmamaneho.
5: Okay. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta po yan mula sa, good morning, mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Alert level Bravo. Nakataas na po sa 14 na lalawigan dahil sa bagyong Maymay. Ang detalye po ng balitang yan, iatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
9: Nasa ilalim ng Alert Level Bravo ang 14 na probinsya dahil sa epekto ng bagyong Maymay ayon yan sa DILG Central Office Disaster Information Coordinating Center o CODICS. Kabilang dito ang Abra, Apayao, Aurora, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Ayon sa DILG, posibleng makaranas sa mga naturang lugar ng malalakas hanggang matitinding pag-ulan at hangin aabot sa 65 kilometers kada oras. Samantala, nasa ilalim naman ng Alert Level Alpha ang Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac at Zambales kung saan inaasahan ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan at hangin aabot sa 55 kilometers per hour. Una nang pinaalalahanan ng DILG ang mga maapektuhang lokal na pamahalaan, agad i-activate ang kanilang OPLAN listo protocols. Kabilang dito ang pagtitiyak na operational at kumikilos ang kanikanilang Emergency Operations Center, pagtatalaga ng mga posibleng evacuation centers at pagsasagawa ng preventive evacuation para sa mga naninirahan sa mga lugar na itinuturing na danger zones. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. Sandali lang, ilan mo lang makapaalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang
6: Radyo ng Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko.
10: Radyo Publiko.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan
10: sa sambayanan.
6: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
10: Magkaisa
11: ang tulungan
10: para sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
6: Sa 104.3
10: The Capital.
6: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
6: and The Capital.
10: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
6: sa 104.3 The Capital.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, handa po ang DSWD sa posibleng epekto. Ito nga, epekto na ng Tropical Storm Maymay. Inaasang magdadala po ng matinding pag-ulan at magpapalakas pa sa habagat. Nandyan po tumatawid sa gawin ng Northern Luzon, sa Luzon mainland. At bilang po, bilang bahagi po ng mga paghanda, may mga naka-preposition na mahigit naman sa 5 million family food packs at mahigit sa 350,000 na ready to eat o mga kahon ng ready to eat food. At meron ding almost 258,000 non-food items sa mga warehouse po ng DSWD. Yan po ay nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nakaantabay din mga kaibigan ang DSWD para sa agarang pagpapadala sa mga lugar na maaring maapektuhan ng pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon. Batay po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na binabantayan ng DSWD ang lagay ng panahon at mahigpit din na nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya at sa mga local government units para po matiyak ang maagap na pagdugon at ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga pamilyang maaapektuhan.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Good morning kay Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. O ingat-ingat kayo dyan ha. Maulan din ha, maulan. Okay.

0: update i atin sa atin ni John Manalo. John, good morning.
1: Magandang umaga po. Ganun din sa mga taga-subaybay natin dito sa Radyo Pilipinas. Kanilang alas 2 ng madaling araw ay nag-landfall na po itong si Bagyong Maymay dito sa Masinggal, Ilocos Sur. At sa kasalukuyan, ito ay nasa vicinity ng San Juan, Ilocos Sur. At dahil nga dito kay Bagyong Maymay ay nakataas sa signal number 2 itong mga probinsya ng Ilocos Norte, northern central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Caligam, western portion ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Caliga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and northern and central portions ng Aurora. Pagdating naman sa mga pag-ulan, patuloy pa rin na makakaranas yung mga kababayan natin sa Ilocos Region, ganoon din sa Cordillera Administrative Region, ng mga pag-ulan. Kasama na din yung western section ng Central Luzon at ganoon din dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, and Occidental Mindoro. By the way, yung Metro Manila ay sa ating heavy rainfall warning ay nakataas pa rin sa yellow. At ang ibig sabihin nito ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng mga pag-ulan at na posibleng magdulot ng mga pagbaha. Samantala, habang nandito na sa kalupaan itong si Bagyong Maymay, unti-unti ay mas hinapa ito at posible na maging tropical storm, ngayon magiging tropical depression na lamang ito sa mga susunod na oras or within the day. At magpapatuloy pa rin naman yung impluensya ng habagat, kaya throughout the weekend ay patuloy na makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung chance ng mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama dito ang Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
0: John?
1: Yes po.
0: Okay. Noticeable, iba ang direksyon ng pagkilos ng Bagyong Maymay. Di ba? Galing siya dito sa west, tatawid mula sa western portion ng Luzon mainland patungo sa east. Iba ang galaw niya, no? Magmula sa bandang kaliwa, pakanan. Moving west, di ba?
1: Opo.
0: Mm-mm. So, ito ba usually nangyayari? Parang most of the time galing dito sa kanan, sa eastern part ng bansa, patungo sa west ang galawan ng bagyo.
1: Opo, isa po sa may contribution dito sa pangyayari na ito ay itong medyo choppy po. Anyway,
0: sige po.
1: May bagyong dolphin po na nasa labas ng par.
0: Okay.
1: At ito po ay mas malaking system, kaya mayroon pong tendency na hilahin itong si dolphin. Ito po si Bagyong Maymay, kaya medyo unusual po yung track nitong si Maymay.
0: Okay. At ngayon, tumatawid siya dito sa Luzon landmass, pero inaasahang hihina at lalo na kung nandiyan na sa gawin ng Sierra Madre Mountains. Kailan ito exit ng landmass ng Luzon? This afternoon, this evening, paano?
1: Posible po ito na mamayang gabi ay nasa labas na ito ng ating kalupaan.
0: Mm-mm. Mamayang gabi, lalabas na ng lupa. And by that time, humina na, posibleng tropical depression or
1: tama po.
0: Low pressure area.
1: Sa forecast track ay magiging tropical depression ito. Paglabas naman ito, ay mas hina pa ito into low pressure area.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, John Manalo, salamat na marami. Ingat-ingat. Ha? Thank you very much.
1: Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat.
0: Si John Manalo, direkta po yan mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kaninang madaling araw, mga kaibigan, nagkaroon po ng magnitude 6.3 na lindol. Kahapon 6.4 naman. Makibalita nga tayo, mga kaibigan, diyan po sa Office of Civil Defense Davao Region. Makakausap natin si OCD Davao Region Director Ednar Dayang Hirang. Sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po sa lahat.
0: Yes, sir. Sir, ingi lang kami ng update August 6. Kanina, pasado alas 5 ng umaga, magnitude 6.3. Kahapon, August 5, a little after noon time, 6.4 ang magnitude naman ng lindol. Sir?
3: Yeah. Ang kahapon, agad-agad ang PIBOX nag-issue ng no tsunami alert.
0: Yes.
3: 12:34 ng tangha ng

0: kahapon. Nag-issue agad. Second, yung report ng PBOX, it's 13 kilometers depth, then 30 plus kilometers ang layo. Third, ang mayor ng Balut Island Municipality o Sarangani Municipality,
1: opo,
0: declared yung walang klase. Then pang-apat, as of last night and today, this morning,
1: yes,
0: wala pa namang report na impact or damages sa or casualty or physical infrastructure damages na reported sa opisina namin, sa Office of Civil Defense, no?
1: Opo.
0: So apparently, of course, panglima, more important, it is an aftershock, no? Aftershock siya nung 7.8 pa rin.
1: Aha,
0: so,
1: okay.
0: Hindi siya bagong lindol. So ngayon, monitoring pa rin kami, baka may mga report from the outlying barangays na late na ang reporting. We would know that within this morning. But
1: yun,
0: as of last night, ang data natin, there was no report. Of course, nayanig ang mga tao, natakot na naman.
1: Opo.
0: Kay pabalik-balik ang earthquake sa Davao Occidental.
1: Okay. Yung pong pagyanig kanina around 5:45 ng umaga is also an aftershock of the magnitude 7 earthquake, sir.
0: Inantay ko pa yung official report ng PBOX, pero ako, I'm here in Davao City.
1: Opo.
0: Parang intensity 1 man lang ang dito. Masyadong mahina.
1: Hindi masyadong naramdaman ang pagyanig, sir. Ika nga.
0: Oh, kasi of course, depende yan sa lalim at layo ng epicenter. No?
1: Mm.
0: So, ito, parang normal na. normal na yung earthquake. Alam mo, 10 years ago, hindi ganito eh.
1: Okay.
0: Bihira ka lang magka-experience ng earthquake. Kaya kapag taka rin talaga, why is the earthquake keeps on coming?
1: Uh-huh.
0: No? Before, isang earthquake, isang taon. Parang ganun.
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon, almost every week, merong earthquake. Pero ang explanation naman yan, because of the 7.8, pati
1: yes,
0: yung Manay earthquake, 7.8 dyan, nag-a-adjust pa yung ilalim ng lupa.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga bata, yung subduction zone na sinasabi nila, nag-a-adjust pa. Siyempre, gumalaw kasi. So, yung frequency of earthquake is an, kaya nga tawag aftershock.
1: Yes.
0: It is an after result ng isang earthquake. So, wala namang sabi na mga maraming bagong earthquake. Ang lumalabas is maraming aftershocks ng previous earthquake.
1: Ayun.
0: So, explanation ng PBOX is nag-a-adjust pa yung mga bato sa ilalim ng lupa. Siyempre, nagalaw eh.
1: Apo.
0: Ganun. So, hopefully, walang mga damages tayo.
1: Yes,
0: ganun pa rin, just to inform you, ang problema namin dito, yung impact pa rin ng malakas na lindol sa 7.8 Sarangani province na earthquake, because tinamaan ang Davao region, no, particularly ang municipality of Sarangani and municipality of Jose Abad Santos. So yung ang hirap, alam mo, we already did the post disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos. Yung needed, the money needed para ibalik yung dating kasi yun ang principle of rehabilitation eh. Big build back better. Ibalik mo sa mas mahusay na kalagayan.
1: Opo.
0: But sa ngayon parang 12 billion ang halaga. Tapos maalala mo, may shear line kami 2024, yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Del Sur, de Oriental, Del Norte, at Davao de Oro.
1: Opo.
0: Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang umiikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
1: Ayun.
0: So yung 2019 earthquake ng Davao del Sur, ganun din, hindi pa tapos yung mga kwan. So very challenging ang rehabilitation and recovery. Para bang, ano ba, umaasenso ba tayo o umaatras yung development natin? Because the disasters keep on destroying what we have done.
1: Yun.
0: So, nag-iisip na ako ngayon na maybe we have to change the development framework of this country.
1: Mm-hmm.
0: Na dapat siguro disaster should be on top of everything.
1: Opo.
0: Disaster resilience.
1: Opo.
0: Kasi useless, di ba? Gagawa ka ng infrastructure, gagawa ka ng programa, project. Sisirain lang din ng disaster. Dahil yung parameters of disaster resilience are not being followed by our agencies.
1: Okay.
0: For example, bigyan kita ng magandang example, ha? Yung mga tinatawag natin mataas ang posibilidad na mag-landslide at mataas na posibilidad na babahain. Makikita mo, yung lugar na yun, gumagawa ng karsada, gumagawa ng eskwelahan, doon sa mga lugar na sinasabi ng MGB, ng mga scientists natin, na hindi sana pwede dyan.
1: Okay. Ayun,
0: pag-imbestigahin mo, I mean, very, very, very sad state natin, no? Ako kasi, on the ground, nakikita ko ang policy, ang implementation. Kaya nagre-reklamo talaga ako. Bakit itong paral nito nandito? Ay, nakalagay dito, kung yan eh, no build zone yan eh.
1: Ayun. So ibig sabihin, nagtutulungan dapat down to the level of the local government units na siyang initially nagpaplano nung kanilang area, sir, di ba?
0: Correct. Ang center of everything should be local government. Nandoon talaga dapat lahat ng agency uupo doon, re-respetuhin ang karapatan ng mga mayor sa mga gobernador.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang problema kasi, yung agency, pag may pera na siya, i-implement na lang niya. Kasi may pera na.
1: Okay.
0: Kasi sayang daw, baka ibabalik lang daw sa national coffers.
1: Sayang,
0: masasayang din yan kasi nasisira din eh.
1: Okay.
0: At the end of the day.
1: Yes, sir.
0: So we have to talk about it. I would like to seek, of course, the help of media about it. Talk about this conflict among agencies ng government.
1: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Director Dayang Hirang, salamat po ng marami sa mga impormasyon at mga update mula sa OCG Davao Region, sir.
0: Salamat po, salamat.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. OCD Davao Region Director Ednar Dayang Hirang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya sa ating pagbabalik, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. At pag-uusapan natin, isa doon sa mga nabanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address ay yung mga tax exemptions at tax amnesty para sa ating mga kababayan, para sa mga negosyante. Ha? Micro, small, and medium enterprises. Iyan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, Sports Radio 918 kHz, Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Maya-maya mga update po mula sa mga provincial stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na naapektuhan po ng bagyong Maymay. O, ito po yung mga nagtatanong pa rin, base ho doon sa inilabas na Memorandum Circular number 122 nilabas ng Malacañang kahapon, ano ho, at kagabi. Ito po ay mga areas na walang pasok. Walang pasok po sa mga government offices at wala rin klase sa lahat ng levels ngayong araw na ito, August 6. Base po sa Memorandum Circular Number 122. Ito ho, ito, National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, at Occidental Mindoro. Yung pong mga ahensya naman na ang tungkulin ay paghahatid ng basic at health services, kahandaan at pagtugon sa sakuna at kalamidad, at yung iba pang mga mahalagang serbisyo, magpapatuloy po sa kanilang operasyon. Yan po ay base dito sa inilabas na impormasyon ng Presidential Communications Office o PCO. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, gaya ng binabanggit ko kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ang ating makakausap, ang PCCI President, si Sir Ferdinand Perry Ferrer. Magandang umaga po, sir.
5: Ay, magandang umaga, Alan, and thank you for having the Philippine Chamber of Commerce and Industry sa show mo. Maraming salamat.
1: Yes, sir. Okay, ang isa po sa mga nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, ano, ay yung may kinalaman sa tax relief ng ating mga kababayan. Well, yung halimbawa, nagkaroon ng panukala na mabawasan ang mga income taxes at ganun din, mabawasan ang buwis na binabayaran ng mga micro, small, and medium enterprises. Ano po? Sa inyo pong pananaw sa PCCI, ano pong magiging impact nito, ha? Pagdating halimbawa sa local business sector? Halimbawa, doon sa aspeto ng pagiging competitive o yung pag-encourage ng pagdinegosyo para maparami pa ang negosyo at trabaho sa ating bansa. Sir?
5: Thank you, Alan, sa tanong mo. Overall, kami sa Philippine Chamber of Commerce, ang tinitingnan natin is paano tayo makakatulong sa atin MSME or micro, small, and medium enterprises.
1: Yan,
5: na at this moment, nahihirapan na dahil sa pagtaas ng mga bilihin at mga pagtaas ng presyo sa serbisyo.
1: Opo.
5: So, any measures na maibigay ng gobyerno sa MSME na hindi ayuda, na ibig kong sabihin is ang makikinabang is buong sector na yon. Ang micro natin is around 90% of our businesses or 1.1 million enterprises ay nasa micro. Ang small naman around 120,000-125,000 enterprises, mga 8% yon. Kung mabigyan natin sila lahat ng patas na reduction sa pamimili nila, kagaya ng pagbaba ng taxes na binibigay sa kanila, okay, or pagbaba ng kanilang basic needs kagaya ng kuryente, kagaya ng transportasyon, yun makakatulong at makakaraos rin yan sa hirap ngayon, lalo na ngayon at very uncertain ngayon ang taas ng presyo ng fuel natin or diesel or gasolina.
1: Opo.
5: So we welcome all the help and all the assistance that we can give the businesses to keep them running and to keep them going during this challenging times.
1: Opo.
5: So tinitignan natin yon, Alan.
1: Yes, sir. Sir Perry, balikan ko ng konti na banggit mo, 90% ng mga negosyo ngayon sa bansa ay nandun sa kategorya na micro, sir?
5: Yes. Yun ang pinakamalaking sector dito sa atin Pilipinas.
1: Opo.
5: Between 90% to 91%, which is around 1.1 million businesses or 1.1 million na mga entrepreneurs or mga negosyo. Napakalaki yon bahagi. So, maiakyat natin yung sector na yon. Include na rin natin yung small. So, mga 1.2 or 1.2 million sila. Yung micro and small,
1: apo,
5: will represent almost 99% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas. Kaya kung matulungan natin sila, let's give them relief, whether sa kanilang pamimili, sa kanilang kuryente, gasolina or diesel na ginagamit sa kanilang transportasyon. Aangat yan at panatili at tuloy-tuloy ang ekonomiya natin. Because tayo, consumption economy, and itong mga micro and small, pag yan buhay at pag yan tumatakbo, tatakbo ang ating ekonomiya.
1: Opo. At of course, hindi lang naman Pilipinas ang may concern ngayon dito sa pagtaas ng presyo ng fuel products. This is actually global concern, Sir Perry. Ano? At dahil dyan, marami pong mga micro, small and medium enterprises ang sa ngayon, ika nga, unti-unti pa rin bumabangon because of the global economic challenges. Ano? At dahil mismong ang Pangulong Marcos na rin ang humiling sa Kongreso na amyendahan yung mga batas. So magkaroon halimbawa ng general tax amnesty, tax relief para sa ating mga kababayan at maging sa mga negosyante. No? So ito, higit na mag-encourage ito sa ating mga maliliit na negosyante na pasiglahin pa ang kanilang operasyon, sa Perry?
5: Yes, Alan. First, nasa survival mode. Halos nasa survival mode ng ating mga micro and small enterprises ngayon dahil sunod-sunod na taas. Pag may bababaman, kokonti lang. At fuel yung isang bahagi doon. At narinig natin sa Presidente ng Sona, yung kuryente. Lahat ng negosyante, walang exemption dyan. Lahat ng negosyante gumagamit ng kuryente. Pati rin tayo, mga household, mga consumers. Kaya napakalaki ng tama ng pag-aakyat ng mga kuryente. So yun, kung napag-usapan yung systems laws, hindi naman nakikinabang ang atin mga negosyante at consumers, pero sana madaming pagdadaanan pa yan sa batas. Pero agad-agad, bakit dinavat pa? Kung matanggal agad, muna. Huwag na natin antayin yung buo na matanggal yung systems laws and VAT. Madaming pagdadaanan. Unahin na natin yung VAT. Kung mga taxes na matatanggal sa iba't ibang serbisyo, whether it's kuryente or water or other services na maibibigay natin sa mga negosyante natin, malaking tulong yan. Saka yung mga ibang mga ingredients, itong mga raw materials na ginagamit ng bakery, na mga yung asukal, bakery, wheat, na ginagamit talaga, yun, sana matulungan natin sila doon kasi tayo sa mga Pilipino, ang basic natin is kanin, pandesal, yan ang ginagamit natin araw-araw. Kung may paba natin ang mga bilihin, malaking tulong yan, Alan.
1: Ayun. Okay, isang puntos pa, Sir Perry Ferrer. Ano? Yes. Okay, eto. Nasa Agosto na tayo and next month nagsisimula na ang bear months. Ano? Sa overall sitwasyon sa atin, halimbawa sa ating bansa, sa aspeto na ekonomiya, sa nandyan pa rin naman na kahit papano ay patuloy na sisigla ang pagnenegosyo lalo't papalapit na ang Pasko. Kasi ibang mag-celebrate ng mga Pinoy eh, kahit papano, di ba? Bibili ng konti para sa pamilya, magbibigay ng konti para sa mga kaibigan na kanilang mga regalo para sa kanilang sarili. So, yung spirit na ganyan sa tingin nyo ay magtutuloy-tuloy pa rin sa kabila ng global condition dito sa enerhiya natin, sir.
5: Yes, tama ka dyan, Alan. Kultura na ng ating Pilipino. Kahit noon pa, dekadang-dekada, na September pa lang or October, nagsisimula na tayo to prepare ang pinakamalaking celebration sa Pilipinas, which is Christmas. Sa tingin namin, hindi naman mawawala yan.
1: Opo.
5: Ang nakikita lang natin is medyo matutone down lang ang celebration natin. Pero naging kultura ng lahat ng Philippine families na magsasama-sama during Christmas, magtitipon-tipon. Yan ang parang relief natin.
1: Aha.
5: After all the hard work for 11 months, and during December, dyan na tayo magsasama-sama at malaking relief sa atin, mga individual, at pag nakikita buong-buo ang ating pamilya. Matutuloy pa rin yun, Alan.
1: Yes.
5: Pero sa tingin namin, medyo toned down na yung celebration.
1: Toned down.
5: Toned down ng konti, pero hindi mawawala yun sa atin lahat.
1: Ayan.
5: And we encourage our businesses and our members, our family, private sector, continue that tradition. It is a Filipino tradition. Ituloy pa rin natin ang pagsasama-sama ng pamilya dito sa holidays, lalo sa Pasko. Pero mag-ingat-ingat lang tayo sa mga pamilihin natin. The celebration and the family gathering is more important than what is on the table.
1: Yun, okay. Nako, Sir Perry, salamat na marami ha, sa mga impormasyon na ito mula sa inyo sa ating PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, sir.
5: Maraming salamat, Alan.
1: Thank you, sir. Good morning, PCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 47 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Cagayan Province. Baka kausap natin ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan. Maya-maya po yan. Sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Update muna mga kaibigan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Meron pong ilang lugar dyan sa Cagayan na nagsuspinde ng klase ngayong araw dahil sa banta ng bagyong Maymay. Ang detalye po ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito si Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dina!
10: Dahil sa nararanasang malakas na buhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay, nagdeklara na walang pasok sa eskwela ang ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan ngayong araw ng Huwebes, August 6, 2026. Walang pasok sa kindergarten ang bayan ng Lasam, Sanchez Mira, Solana, Alcala at Santo Niño. Kindergarten hanggang grade 12 naman sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Piat at Igig. Lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Tuguegarao City, Baggao, Peña Blanca, Enrile at Alacapan. Ang suspension ng klase ay sa kagustuang mailayo sa peligro ang mga mag-aaral, lalo at mula pa kagabi, nakakaranas ng bagya hanggang sa may kalakasang puhos ng ulan ang buong lalawigan ng Cagayan. Para sa Bago Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Thank you so much, Dina Villacampa. Mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa Cagayan pa rin tayo, mga kaibigan, ang makakausap naman natin, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Welly Rapsing. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Alan. Sa inyong mga taga-subaybay po.
1: Opo. Cagayan Province is under signal number one. Sir, ano po?
11: Tama po, tama po.
1: Okay, makikibalita lang kami. Kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyo sa kasalukuyan as we speak, sir?
11: Well, dito sa upstream or southern portion of the province, itong third district natin, nakakaranas ito ngayon ng light to moderate rains.
1: Mm-hmm.
11: Habang ang northwestern portion po natin ay nakakaranas ng moderate to heavy rains ngayon at mga bahagyang hangin nakakaramdam sila. Yung mga within the Cordillera Range, sir, ano? Kasi kaninang umaga, tropical storm Maymay has been reported na nasa Cordillera area na. So dun sa northwestern portion po natin, ang naging ulat po ng mga local DRM offices natin doon ay nakakaramdam sila ng bahagyang hangin at moderate to heavy rain po.
1: Opo. At syempre, dyan sa inyo sa Cagayan, handa naman ang ating PDRRMO sa deployment ng mga kinakailangang relief goods, heavy equipment kung kinakailangan, at may mga nag-evacuate na ba in anticipation of the possible effects ng bagyo dyan sa inyong lalawigan, sir?
11: Nakataas po ngayon sa blue alert ang status ng province, sir, no?
1: Opo.
11: Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin at mga rescue equipments natin. Yung mga evacuation centers natin naka on standby naman if there would be need na kailangang maglikas yung ating mga local chief executives.
1: Okay.
11: Nakahanda yung mga evacuation centers natin including the relief squad.
1: Okay, kumusta ang monitoring, sir, sa Cagayan River, Sir Welly?
11: So far sa ngayon, sir, ang nilabas na ulat ng niya Maris po natin na sa 166 ang meters above sea level yung kanilang Magat Dam. Below normal level pa rin po siya kasi 180 meters above sea level yung normal level ng Magat Dam po natin. Kaya pa niya mag-absorb anuman yung precipitate na ibabagsak na itong si Maymay sa mountain ranges ng Cordillera and Caraballo, no? Itong sa Sierra Madre naman, looking on pinakanawan, hindi naman siya gaanong nagsuswell. Ang Cagayan River po natin, nananatiling below alert level, nasa 3.3 meters pa lamang ang pagtaas niya.
1: Okay. Sir Welly, in closing, paalala, mensahe sa ating mga kababayang nakikinig, lalo na yung mga nandiyan po sa inyong lalawigan sa Cagayan at mga karating lugar. Please go ahead, sir.
11: Sa mga kababayan po natin, ano, nararanasan natin itong epekto ni Bagyong Maymay. Bago kayo lumabas, siguraduhin magdala kayo ng inyong mga payong para hindi kayo mabasa. At manatiling alerto at laging handa. Ang tabayanan parati ang lahat ng mga anunsyo mula sa DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa local DRM offices po natin. Alam natin itong Cagayan River natin magsiswell to kung tuloy-tuloy na apat na araw na light to moderate or moderate to heavy rains ang mararanasan po natin. So, tayo po'y laging handa.
1: Mm-hmm. Okay. Sir Rueli, salamat po na marami. Ingat, ingat. Diyan po sa inyo sa lalawigan ng Cagayan, sir.
11: Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay na inyong programa po.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Rueli Rapsing. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, August 6, 2026. Thank you sa ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milius. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.